0: may maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan ang hatag sang gana. Extend, supplement for men.
1: Muling binuhay mo.
2: Extend, isang kapsula ka lang.
0: DGX 500.
3: Ako si Lichelle Manuela, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DGX 500, may alay biyugid niya. Nanula ko ang bukol. Mayugid ang DGX 500.
0: DGX 500. Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
5: Hi, Tennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
5: Hi, Tennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
5: Hi, Tennis Juanes.
4: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nag-abulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Pabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
0: Foro de los Pueblos, Roldan, Besana, Villarreal, para sa Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
7: Pabalik diri sa Foro de los Pueblos, sa giapon ka upod sa inyo ka K5, Roldan, Besana, Villarreal.
0: Foro.
7: Kung may mga minsay kamo ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa ta inyo sirig mga mensahe mga ka K5. Good morning kay Ma'am Leia Baez, naga-monitor diri sa may barangay Tisa. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, naga-monitor no diri sa aton sirig pagpangalagad. Thank you gida Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nagatutok sa FB Live. Ma Rodolfo Evangelio Jr., naga-monitor na. Ting-ting Dordas maing aga, kag kay Ma'am Merasol Kiatson Kadigal. Sa family Kadigal, Kiatson kag Ilesyon sa Sapian, kag dira sa Sitio Europay, Barangay Baybay, nag-monitor nalin kay Ma'am Merasol Kiatson Kadigal. Salamat gid sa aton nga mga suki, nga mga ka-K5. Kaginiman pagkalipatan mga ka-K5, ba, samtang nagatutok kamo dira sa aton pagpangalagad sa radio man, sa FB o kon sa mobile app, no? Ta, sabayin nyo na lang na sa pagkapi-kapi sa DTX Coffee Mix. Ara man, ang DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee mga ka-K5. Kag before magbiya sa panimalay aram power trio nga suplemento, dapat tumaron gid sa adlaw-adlaw nga tanan. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Good morning kay Patrick Matias Robles dira sa Rosario Lantangan Pontevedra, kag kay James MacArthur Steve Amoroso, no, sa kay papa niya Nonoy Jelly Islabon Amoroso sa Agluay Panitan nagapamati, no, kay papa niya Nonoy Jelly Islabon Amoroso sa Agluay Panitan nagamonitor na. Halin kay James MacArthur Steve Amoroso dira sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Thank you gid sa pagmonitor sir sa K5 News FM Rojas. Kay Sir Reynante Cam sa may barangay Dayaw nagapamati na si Ma'am Bebe, si B-Boy kag si Ma'am Helen Cam, no, upod kay Sir Reynante Cam dira sa may barangay Dayaw nagapamati sa K5 News FM. Madamo gid gyud sila. No gid istoryanta kay na mga ka K5. Daniela Orali Abrenica, good morning lang sa mga tita kag tito niya. Si Milagros kag Bong Orali sa Agsilab sa Pian. No, Milagros and Bong Orali sa Agsilab sa Pian maing aga. Halin kay Daniela Orali Abrenica ang minsan. No, kaina mga ka K5 na mention ta, no? Question, abigid a question eh. Kung bala, ang kinanglan mag-preside sa impeachment trial, ang Senate President, or may iban pa nga dapat mag-preside. Kaya kung lang taon ta, kung ma-recall nyo, sa impeachment trial, pinakaunang impeachment trial, tanda ako, grade 5 pa ko sina, ang impeachment trial against President Erap Estrada, mga ka-K5, ma-recall nyo. Dua man tong nagapungko sa ibabaw. It's the Senate President Juan Ponce Enrile, mga ka-K5, or I believe, dalangged, i-check ta. Kaya ang natandaan ta, mga ka-K5, ga ang presiding officer, si Chief Justice Hilario Davide, mga ka-K5. Si Chief Justice Hilario Davide. Ang presiding officer sa to. Kag ang Senate President that time, mga ka-K5, I stand corrected, si Aquilino Nene Pimentel Jr. During sa impeachment trial, mga ka-K5, and later on, ang nagbulos is Senator Franklin Drilon. But ang nag-serve as the presiding officer, ang nag-preside mga ka-K5, amo ni si Supreme Court Chief Justice Hilario Davide, mga ka-K5. Amo ni ma-recall ta. Pero ano ba lang ginasiling sa Article 6, Section 3, Paragraph 6 ang 1987 Constitution? Basahon natong liwat. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside but shall not vote. Which is amuning natabo sa nakitanta ng impeachment trial ni ERAP, mga ka-K5. Now, kunaton lang taon, ginasiling sa konstitusyon kagang wala siniginhambal. Specifically, gina-require niya ang Chief Justice na mag-preside only kung ang presidente is on trial. Wala siniginasiling that the Senate President must preside when the Vice President or any other impeachable officials is on trial, mga ka-K5. Under sa plain meaning rule or verba legis, courts cannot add words to the Constitution. Kung ang intensyon sa mga framers, mga ka-K5, nga i-require ang Senate President na mag-preside, dapat ginsulat ni nila sa Constitution. No? Say for example, gimbutang nila nga, in all other impeachment trials, the Senate President shall preside. Pero di wala inigimbutang sang framers ang Constitution, mga ka-K5. Another rule of statutory construction, expresso unios est exclusio alterius. Nagasuporta sa sininga conclusion, mga ka-K5. By expressly identifying only one situation in which ang isa ka-particular nga person dapat mag-preside, gina-exclude sang Constitution ang iban nga situations nga wala na-mention, mga ka-K5. So, both siningon silent ang Constitution. Wala niya specifically ginbutang nga ti dapat ang Senate President mag-preside kung Vice President or other impeachable officials ang mag-preside. Only ang ginbutang niya nga Senate President kag ang mag-preside kung ang on trial is the President, amo ang Chief Justice ang Korte Suprema, mga ka-K5. Since silent ang Constitution, kung sino mag-preside over sa impeachment trial sang officials other than the President, tingini nga butang karon falls within the Senate's constitutional authority nga i-govern ang iya sini kaugalingon nga proceedings, mga ka-K5, no? Diri ini nahulog, diri ini nalagbong. Kag kita nagapati and even sa mga jurisprudence nga ginarespeto iya sang Korte Suprema ang pagimo sa mga pulisiya da sang Senado nga magagovern sa Senado, mga ka-K5. Tikulan taon ta, ang desisyon sang Senado nga i-elect si Senator Francis C. Escudero bilang presiding officer hindi lamang, is not unconstitutional

parar sa isa ka abogado, mga kakipay. Tibalanta naman ginakopo ni Kitano nga tihis from Ateneo. Si Pia is from UP. Kagko din pa ni silang nadalagko ng mga lost calls na galalin. Proti sabat sa mga classmates nila kag mga diraman nga mga lost calls na galalin, abi dulain man yang inyong panindugan, no? Hindi niya karon pasundayag kun din ka man nga lost call nga halin, no? Pero ti sa realidad mga ka K5 sa legal profession, damo ta na istorya mga abogado, may ara gid man niya diskriminasyon. Kun kahalin ka sa mga probinsya nga mga lost calls, gina-diskriminar na. Pero ti pagabot, yes, korte mga ka-K5, buhay man niya ginalantaw sa ustisya, kunding kang eskwilahan na galin. Kunding abilidad mo niya sa pag-argyo, ang abilidad mo na sa paglatag sa mga pieces of evidence, pagplastar sa imo sining mga affidavits, no? Amo na din ginalantaw, kag ang pag-argyo mo, hindi iya, kunding kang eskwilahan na galin. So, amo ni karon ang ginistoryahan. Mga ka-K5, damo man, even may mga kilala kita ganing halin man sa uniform service ang una, pero nagapakamango subong. No, ginimo nila nga laughing stock si Gatsalian. May iban man nga bugado kita. Tamang ginimo man nila nga doon pala tauan lang si Gatsalian. Mga ka-K5. Pero kung basahon tabi ang provision sa Constitution, mga ka-K5. Although may ginasite man in fairness, ang mag-utod kita no, may ginasite man sila nga ang kwan gidya. Ang aktual nga istorya sa mga framers ang Constitution, mga ka-K5, kung anong purpose, no? Kung anong purpose ini. On the other hand, may mga nag-insist man nga tiko mo wala ginambal sa Constitution specifically nga kita iya maghimo sang aton man niya kaugalingon nga bagay nga tiway managasanto sa Constitution. No? So, kung lang taon ta open isubong, bisan sino maka-interpretar kung bala dapat gin man ang presiding officer si Gatsalian or si Escudero, mga ka-K5. Ang pamangkot, dalon balay ni sa Korte Suprema. Kag kun ano mang indesisyon sa pilakadlaw sa resulta sa impeachment trial, maka-apekto balay ni? O amon ang balantayan dira, mga ka-K5. No? Pero ti sa mga kautoran naton, sa mga tagpalamati naton, dululungan naton nga bantayan ini ang dalagan sa impeachment trial. Una bes damo kadi matun-an, ang problema lang subong kay may Facebook na may social media na damo na abogado. Damo na abogado Bisaya, mas alam pa sa abogado. Kisa ginabais pang abogado nga nag-explicar lang without even nga naga wala yan nag-aside sa kung kay sino nga mga politiko. Amo nang problema kun sobra ka pa sa idubuang nga dumangin matay ka sa isa ka politiko. Nagiging bulag ka sa mga bagay nga ginatampa kana sang kamaturan. Ambal ganisang iban, when you idolize a politician, you lose the ability to think critically. Loyalty is not critical thinking. Kung nangin idolo, kung ginaidolo mo ng politiko, dukulang na lang simbahon mo, butangan mo bula, kandila, ang ibang ganing ginobaran karton, nadula ng abilidad mo nga makapaminsar sang madalom, makabinagbinag sa mga bagay. Pero titandaan ta nga ang pagiging loyal, wala nagasimbolo nga sa isa ka, kumbaga nagapaminsar ka sa Malawi. In fact, if loyal ka sa isa ka politiko, ginaidolo mo ang isa ka politiko, nagiging bulag ka, mga ka-K5. Nagiging bulag ka sa kamaturan. Nga imbis kong tani, nga dululungan kita, nga magbantay, para iya, masiguro naton nga hindi kita malutsan sa mga kawatan sa gobyerno kung kaisa nagiging kasangkapan pa kita. Ginagamit nila ang panatisismo para mangin fan kada, mangin sunod-sunuran kada, para magsunod ka man sa kumpas nila while sila ya masako sa pagpinangawat sa poder. Nga supposed to be, kita yung mga tao, kitang ordinaryong nga tao, manging kritikal sa mga opisyal tas gobyerno. Mag-demand kita sang transparency and accountability. Hindi iya nga doon nag-aidulo ka na ni sa ila. Dapat way kay galantaw kung sino man ang tao na, sino na nga politiko na. Kung tanan sila na nga

0: napatanan sila manabat. Hindi iya nga nangawat to si Juan, nangawat man si Pedro, proti kay kinaidolo mo si Pedro, dos Santos mo na kung kabigon, imo siya salbaron, pero si Juan yung nga, si Juan nanto imo tula sokon. Hindi amo na. Wala na sa mayo nga padulungan. Kabay pa hindi kita mangin magpadayo ng iban nga ginahimo nga dos Santos na ang mga politiko. Dapat i-insindihon naton nga kitang mas labaw kag mataas sa ila. Kung wala kita, hindi man sila makapungko sa poder. Ang ilang mandato naghalin sa aton nga mga tawo. Kabay pa, on the other hand, kabay pa yung impeachment trial nga ni. Dere naton malantaw kung bala may mga ebidensya gid man nga magalansang sa krus against Vice President Sara Duterte Carpio o kon ini pamulitika gid lamang para indi niya malabot ang iya sining handom nga mangin presidente sa pungsod Pilipinas sa masunod nga pinili ay mga ka K5. Pero tingi ato sining mga ka K5 kon lang taon ta din sini ang padulungan. Duha man lang nimo. It's either ma-acquit ang vice presidente, mabasura ang reklamo against sa iya, or ma-convict ini. Once ma-convict mga ka-K5, duwang penalidad. Removal from office, tag-perpetual disqualification. Pero ang criminal aspect, kung may aragid man, separate pag iniya mga ka-K5. Separate pag iniya. Pwede nila na ma-file sa korte. Separately, kung may kriminal nga aspeto, mga ka-K5. Oportunidad ini. Sa part sa prosecution, nga mapamatudan ang ilang mga allegation against the Vice President. Kag-oportunidad man sa part sa defense, sa kampo sa Vice Presidente, nga mapamatudan ang iyasin nga pagka-inosente. Pero hindi kita malipat nga ang burden subong, burden of proof, ara subong iya sa prosecution. Bala bastanteng mga ebidensya nga ilay presentar mga testimonya o kon ini manginhilaw kagkabay pa sa Senate as an impeachment court sa mga senator judges indi kita maglantaw kun ano nga political color ginatindugan nyo kundi himayon nyo ang mga ebidensya himayon nyo ang mga testimonya kagdira kamo magbase sa pag-acquit o kon pag-convict sa vice presidente mga ka-K5. Kaya kita ng mga ordinaryo nga tao, mangin vigilant kita katama, magtuon kita, mangin maalam kita, hindi ni first time ng impeachment trial, kapila na may impeachment trial. Ang na-convict lang ti, of course, it's the former Chief Justice Renato Corona. May iban to, si Erap, ti why to ma-convict? Kinaunta to. Nagka-EDSA dos mga ka-K5. May araman sang attempt sa ibang pagiging mga impeachable officials, wala matapos-tapos. Only Renato Corona, the former Chief Justice, the late Chief Justice, ang nakakas mga ka-K5. Pero di kabay pa mangin maalam kita sa paglantaw? Sa pag-binag-binag? Nga oportunidad ini para sa aton nga makilala ta kung bala matuod gid man ang mga legasyon against sa isa ka impeachable official o kon himo-himo gid lamang kagpamulitika mga ka-K5. Although, hindi ta malipot gati, somehow may political maning aspetong impeachment trial. Kay una bes, boto diri sa mga senador ang kinanglan sa pag-convict o kon pag-acquit sa vice presidente mga ka-K5. Nagamatter man dira, of course, ang ila sininga political affiliation, political color. However, kita nagapati kahit papano. Nga hindi sila mangin bulag sa ipresentar nga mga ebidensya or sa ipresentar nga depensa mga ka-K5. Timbangon nila ini sang gusto nagakadapat kagpatas even though nga somehow ti political man ini nga proseso mga ka-K5. Ti balantayan ini sa masunod nga mga adlaw kung ano matabo diri. No? Kung ano masunod diri nga matabo. Pero kabay pa, hindi kita manginbuta kag bungol. hindi kita mangin panatiko. No? Kalaway katama nga ti Filipino kita, kita man nga kapwa Filipino dok halos magpinatsanay. Mga ka K5. Paborgid lamang sa isa ka politiko, paborgid lamang sa isa ka political color. Dapat hindi amo na. Dapat kita iya kitang labaw gamhanan sa tanan. Hindi kita yang adu kita pang nagadululak pabor sa ila. Dapat ipakita tanga kitang labaw sa tanan kag mas gamhanan. Bangod na sad sa konstitusyon ang ila sini nga gahom kag mandato nagahalin sa tawo. Ako naton kag sa hindi makahlawhaw ang korupsyon nga nagakatabo. Tuman ka makahlawhaw not only sa national nga level, tubtob sa idalom, tubtob sa munisipyo, kapitolyo, barangay nga level, grabe katama ka makahililad ang korupsyon. Even sa ibang gamahin sa sanggobyerno, tuman ka makahililad. Bangod sina kabay pa mangin maalaman kita kada eleksyon mga ka-K5. Hindi man ni sila mangawat, kunway mo ni sila ginaboto. Ginambalan ka nagid, nga ti mga makawat ini, pagabot eleksyon, gimboto mo pa. Ti karon kay ara na. Dason magnguri-nguri ka, magpudag-pudag ka, magpinamulagso ka da. Ti ikaw nangin kasangkapan man sa pagpili sang garok nga leader. Amo na nga gusto nila mangin bulag ang tawo, gusto nila nga magpakabilin nga mango ang mga Filipino. Just like sa mga nagboto sa number one nga senador Robin Hood Padilyaw. Imagine, Senado, amo nang sitwasyon subong. Kisa dumahuya ka na lang sa gakatabo. Madismaya ka kag dumahuya ka. Ti ang gakatabo, ang resulta sang eleksyon mga ka-K5, nagapakita sang values naton ng mga Filipino. Paano kita magpili sang leader? Do ginahimo tanang yang nga beauty pageant? Kiti popularidad, pagwapo-gwapo, pagwapagwapa, pamayad-mayad sa mga PR stunts, nga wala ginalantaw ang background. Anong background? Sini nga mga persona, sini nga pamilya, mga makawat bala ini, nagmanggad bala ini, bangod lang sa poder sa gobyerno? Tiway na natong ginalantaw. Basta populara, dito lang maupod ang tanan sabay sa agos. Kung mga awat na gani, dahil son maginulsol. Tinagyan ta na ni nga grabe kagamo nga politika subong ti sa masunod nga eleksyon magpakamango pata sa pagboto kay sa gyapon mabalik naman ang mga tao sa kalye kay amo mga kakipay. Sa pila ka mga mensahe dire sa aton siriga pagpangalagad Daniela Orali Abreneca dira sa tito kag tita niya Milagros kag Bong Orali sag silab sa pian good morning. Ma'am Regina Parel nagamonitor na Greg Steven loud and clear ang akon radyo dire sir. Nice topic, Sir Roldan. Thank you again, Sir Greg, sa Steven. Nika Christine Diseo, nag-monitor na. Amo ganyan, Sir Greg Steven, kunway ka sa may ginadampigan nga politiko ni sa national, even sa lokal. Way tayo labot kung sino ni sila. Nga, nagpangayo tayo sa tiligangon ta sa ilahaw. No? Amo na nga, timi, isog kita sini sa pagpitik ni sa ilatanan. Halin sa ibabaw, pakadto sa idalom. Kay tiyo na bes, ginatudok tayo sa kaisipan sa publiko nga mas gamhanan kita sa ila ikumparar sa ila mga ka-K5. Mas gamhanan kita iya, ikumparar sa ila. Kagmayara kita sang katungdanan nga bantayan ang ila ginahimo. And they should be held accountable kung ano man nga kasaypanan ang ila ginabuhat. Nika Christine Diseo, maying aga, James MacArthur Steve Amoroso, the problem is the other senator is binding the law or bending the law ang ginamin mo. Para magpabor sa ila ang batas. Kag para sa akon, sir, this government is sindikato na sa korupsyon. This is a political motivation. Kaya ang Congress, kung tuod nga accountability sila, bakit wala sila pakialam sa flood control issues? Concentrate lang sila sa impeachment kay VP Sara Duterte. Halin kay James MacArthur Steve Amoroso. Pero dapat maging fear. Mangin fair, goro, ang imo yung fear yung hadlock. Dapat na ang boot niya silingon guro mangin patas. Dapat mangin patas kita kaya ang mali pinagtatanggol nila. Only prayer na gid lang sining mahimo ta. Sige halin kay James MacArthur Steve Amoroso. Greg Steven kabay nga indi bulag kag bungol ang Senate minority pero kay daw luto na gid nga ma-impeach si Sara focus sila sa impeachment ni Sarah para madulang issue sa flood control anomaly halin kay Greg Steven. Ma'am Bernadette Umiten Calzado nagamonitor na diri sa aton sininga pagpangalagad. Victor Bustilo Holasca nagatutok na sa Almalbes Village sa may barangay Kulasi. Talking about flood control issues, dapat ang Senate Blue Ribbon Committee magpadayon, mga ka-K5. Pero let's not forget that the Senate Blue Ribbon Committee, hindi niya korte ang Senate Blue Ribbon Committee. They can conduct an investigation in aid of legislation. Pero hindi sila korte. Diin dapat manabat ini mga makawat, mga animal, mga sapat, kag mga panulay nga mga kawatan. Especially those involved sa flood control issue. Ining issue sa flood control, isa pala ni kalugar. Dito pala na sa Bulacan. How much more sa iban nga mga provinces and cities sa Pilipinas? Damo-damo, giniya. Pero do kahinay man ang hulag. Kahinay katama. Diri na lang gani sa aton sa mga listeners ta. Diri na lang sa aton sa Kapiso. Ligad ta pag inabinalita ni mga palpak ng mga river control projects da sa Panitan kag sa iban nga mga banwa. Tiway manda nagpalak-palakad to si DPWH Secretary Vince Dison. In fact, may mga complaints ng tao nga ginpalabot sa central office ng DPWH. Ti mga kawatan ng mga taga-district offices gaurot-ot lang sang kininadlaw mga ka-K5. Tawa niyo bala? Ininakita ta subong anomalya sa flood control. Kuan pa lang ni, punta pa lang ni. Kun sa mga kuan ka, pa ulo-ulo pa lang ni, way pang lawas mga ka-K5 sa bilog na korupsyon. Pero of course, ang Senate Blue Ribbon Committee hindi ni korte. Dito ni dapat ginadala ang ombudsman mag-imbestigar dalon sa Sandigan Bayan ipasaka ang kaso. Kagamon ni subong may plunder nga kaso si Bong Revilla. Kag si Jenggoy Estrada, kag pila ka mga official sang DPWH mga ka-K5. May kaso na, pero ti kulang pa. Kulang pa, kahinay, kag kulang katama, amo na kaigo, amo na mag-igod ang dalagan sa tunyong stisya mga ka-K5. Masubo pa, ting iba niyang mga dalag ko, aradya po, libre. Amo ni kalala, amo ni ka-massive ang kinawatay sa gobyerno, mga ka-K5. Sino makatapna sini? Ang sabat kita mismo. Sa masunod ng eleksyon, never ka magboto sang politiko nga may dagta sang pagpangawat, sang politiko ang nangin panglangitan analin sang unasta subtob-tob subong, pagiging politiko lang. Nagmanggad lang bangod sa poder mga ka-K5. Di ka muna magpili sa muna nga sayang isang leader kay amo kay amo manigyapon na madangtan sang pungsod Pilipinas. Kung nakatapak ka mo sa iban nga pungsod, I know some of our listeners are abroad. Di ba la? Kita niyong sitwasyon sa iban nga pungsod? Ma-frustrate ka mo? Nga aamo ni diya kanami dito sa amo niya? Hindi. Example ta na lang ang Vietnam. Imol man nga pungsod ang Vietnam sa to. Kaagi pa ni Gira mga ka-K5. Pero lang tawa niyo, kadto ka mo sa Vietnam kung paano nila ginaduso ang turismo. Paano nila napanami ang ilang mga syudad? Layo ka tama. Imol pa ng Vietnam sa una, kagi pa sila gira sa Amerika. Pero kung ano na sila subong kalayo komparar sa Pilipinas. Nakapamangkot kita sa mga local sa Vietnam, no? Tiga siling sila, may mga corrupt man sila ng mga opisyal, pero ti dito ginasilutan. Even in South Korea, pagit kagi man gira. Kita to nga mga Filipino soldiers, ta kabulig pa to sa South Korea sang gira. May corruption man. Pero dito, pag korap yung politiko, ginakakas sa pwesto. Presidente, ganin nila, kakas nila insigida. Nga nag-declare martial law para titabunan lang gali ang korupsyon sang mga kaugdanan niya. Kakas insigida. Dito, yaga panabat ang mga korap. Dirisaton, makawat ka na, apinan ka pa. Makawat ka na, suportahan ka pa. Ambal sa mga South Koreans, mga locals ng istoryata, mas manggaranon kunung doon ang pungsod Pilipinas. Dito sila ay limited ng resources nila. Pero ti somehow na maximize nila kagaganagan ang kinawatay. Diri sa aton, halin sa idalong pasaka sa ibabaw, puro makawat. Foro de los Pueblos. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos. KK5 News FM.
1: Cruise FM. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mar sa E3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
1: E3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, my DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
1: May TC. Mabaka sa mga butika. May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kay may TC. Kung nag-ayo ang batyag ko.
1: May TC. Epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawag, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Ga gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay ga. Gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa ba? Asa na gani? Kabaho-baho pa?
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Deo Fresh
13: para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh
13: para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend Food Superman for Men.
16: O si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
18: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
17: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500. Bakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlay yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Mari, naa dito kaya mabakal sa mahal?
6: Kay may barato balaya nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
7: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
8: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, may puso.
12: Puro de los Pueblos. Roldan Besana Villarreal. Para sa Puro de los Pueblos. Puro de los Pueblos.
13: Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Sa gyapon ko po sa inyo ka K5. Roldan Besana Villarreal.
12: Puro de los Pueblos.
13: Nainom nyo na o kung wala pa. Ti kung wala pa, dapat tumaron nyo na. Tumaron nyo na inyo sini Power 3 yung suplemento mga ka K5 nga nagabulig sa inyo sa pag-aamlig sa inyo ikeng lawas mga ka-K5. Kaupod natin dira sa adlaw-adlaw nga tanan ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Muning Power 3 yung suplementong epektibo sa pag-aamlig sa aton sining ikeng lawas sa adlaw-adlaw nga tanan. Nga subong pa lang yung adaan do kadamo na sa mga masakit nga nagatuluhaw nga kung kaysa hindi mo na maintindihan mga ka-K5. Sa mga ka-K5 natin nga do permilang nagapangluya, no? Way kakusog kag do wala ka resistensya, balaan nyo, 10 to 15% sang general population sa bilog kalibutan nagasupreher mga ka-K5 sang chronic fatigue o kung sigisigi nga pagpalangluya. Kag suno sa pagtuon, ang chronic fatigue syndrome kag idiopathic chronic fatigue ang may dako nga kang tanan sa oxidative stress. Balaan ta naman agud matap na ang oxidative stress kinanglan ta magtumar DTX 500 kada adlaw. Ini ang may superior antioxidants nga may sarang nga makapugong sa pagdamo sang free radicals nga mong kabangdanan sang oxidative stress nga nagaresulta sang pagpalangluya kag paglain sang pamatsyag. Gani likawi ang permilang pagpalangluya, likawi ang mataas nga BP, likawi ang mataas nga blood sugar levels, likawi ang pagpalangubag-ubag sa kalawasan. Kopod naton ang DTX 500 mga ka-K5. Kag para naman mapag-una nga itong immune system sa adlaw-adlaw nga tanan, ara man ang Mighty C, Mighty C alkaline base ga vitamin C, the immunity booster mga ka-K5. Pagkag parang lawas na kapablis pagbato sa mga masakit, mga impeksyon, obo, sipon, trangkaso, hilanat, kag iban pa ng mga balatian tugas ang kagaw. Daan pa subong sari-sari ng mga virus na nagato, hindi mo na mabalaan nga mga ka-K5. Dapat may protection ka nga bit-bit sa lawas mo adlaw-adlaw. Kaupod daton dira ang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist mga ka-K5. Amo ning Power 3 yung suplemento nga kaupod naton. DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Mabakal ni sa mga butika malapit sa inyong lugar, available online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal man ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio sa sentro sa Balaligyan mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, Tabok sang PLDT. Check na yung report sa Tun Sininga Patrol, may paghulag naman sa presyo sang gatong mga kak-K5. Pilang ginsaka o kung ginubo, kagpilasubong ang latest pump price sa different gasoline stations. Sa line number 3, nakasan by K5 Rodney da Bandalanon.
9: K5 News FM Live Report.
14: Kaya K5 Rodney, na-detective mo na sa mga adlaw ang oil price hike sa presyo sa nagkalailain man nga produktong petrolyo, hindi lamang dili sa probinsya kundi sa bilog na nga pungsod sa Pilipinas. Kag sandig diri sa datos nga ginpakugwa sa Department of Energy, ang gasolina may pagsaka sa kada litro kung sa diin nagabalor 25 centimos. Ang kerosene na piso kag 75 centimos ang pinagsaka man sa kada litro, kag ang diesel 3 pesos kag 30 centimos sa kada litro ang pinagsaka. Kag sa atong diriman nasa siyudad sang Roha sa pila ka mga gasoline stations nga atong gitadulungan diri sa may Shell, ang fuel save diesel nagabalor sa subong sang 72 pesos and 80 centavos sa kada litro. Ang V-Power diesel 78 pesos and 70 centavos sa kada litro. Ang fuel save gasoline 73 pesos kag 10 centavos sa kada litro. Kag ang V-Power gasoline 74 pesos kag 10 centavos sa kada litro. Samtang diri naman sa may Petron, ang diesel max 70 pesos at 90 centavos sa kada litro. Ang turbo diesel 73 pesos and 90 centavos sa kada litro. Ang extra advance 71 pesos and 10 centavos sa kada litro, kag ang XCS 72 pesos and 10 centavos sa kada litro. Kag pag-abot naman diri sa Michael Tex, kay Fredroldan ang diesel nagabalor sang 75 pesos and 10 centavos sa kada litro. Ang silver nagabalor naman sang 81 pesos and 25 centavos sa kada litro. Kag ang platinum 82 pesos and 30 centavos sa kada litro. Sa atong tinga pag Observar ka K5 Baroldan, ang Petron amo ang may pinakabarato nga presyo sa subong sa tatlo ka mga gasoline stations nga ato na padulungan. No, kag sa base man diri sa sitwasyon ka K5 Baroldan, no, kaangay madamo sang nagapatugong diri sa by Petron. Nagapatugong nga mga motorista kay although nga may pinagsaka gamay ang presyo sang gasolina sa balor galing nga 25 centavos. So okay man yun sa gihapon ang presyo sang Petron unlike sa Shell kag sa Caltex nga kagamay sang nagapatugong ka kay Golden. Pero kahapon to ukon kag Razor, mas madamo ang nagpatugong naglagas gid sa boro-barato nga presyo kay last week nagnubo ang presyo sang gasolina. Pero yan da, nagsaka sang 25 centavos lamang sa kada litro.
13: Okay.
14: Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, inisika K5 Road ni Idaban Dalaton. Para sa kampiyon ng balita, sa Bisyo Publiko kang kalingawan sa Kapis, K5 News 7.
9: Foro de los Pueblos.
13: Madamang salamat K5 Rodney Dalanon sa gintulong balita. Mga K5, aga pa animal na niyo. Saka naman ang preso sang gatong. Ay, way, gid kita mahimo. Permila nagasaka, nga nagasaka. Patilawon ka lang mga ka-K5 pa. Dulodamloton ka lang sa pagbulobarato sa preso. Dason masaka na naman. Di do masubo-subo.
9: Huwag din
13: problema mga ka-K5. Ganis sa mga kauturanta ng mga tagbalamati. No, sa aton si magkauturan ng mga ka-K5, kuan gid kita, no? Keynote gid kita. Kaya ang pagsininaka sa presyo sang gatong, dopermi na lang iya. Duwala man na padulungan nyo mo, kundi magsaka, manubo mga ka-K5. Pero subong Martes, sa report ni K5 Rodney Dalanon, nagsaka naman sang 25 centavos per liter ang gasolina. Kagabi, may gasoline station kagabi, I believe sa may kuano, area sang San Roque Extension. Nalipat abi ko sa pangalan eh, kung may pangalan ng gasolinahan. Pero nalabayan ko na da permi, masako gining gasoline station. Kwan total, No? Total mga ka-K5 dira sa may area sang San Roque Extension, I don't know nga manway na daginagya naton. Pero kagabi, kadamo da sa nagapatugong kay Bulubarato ya presyo compared ya sa iban nga mga gasoline stations mga ka-K5. Kung mayo ka lang maglibot, no? Mayo ka lang maglibot, makakita ka gasolinahan. Nagligad, no? Based on my personal experience, nagligad kay Komo, dumahubsan ka na sang gasolina. Nagdali-dali ka di sa pinakalapit ka gasoline station sa may area sang ano ganin nga Kaliligaspi Street, no? Do tayo lang mahubsan naton sini nga tulod-tulod nga motor mga ka-K5. Patugong ka man, igo mo yung madiparan. Ba, mahal-mahal. Sa iban nga gasolinahan, 70.20 lang, no? 70.25. Sa gasolinahan, daya sa may Ligaspio, do kadwa na kuda na iguan mga ka-K5. Sobra sila 80. Mahal. So, much better sa mga ka-K5 naton para makatipid ka mo, ngitagid ka mo gasolinahan. Una bes, masaligan nyo. Ang hindi puro hangin ang gagawa. Masaligan nyo, makita nyo nga permi na siya ginakalibrate. Pangadua, baratong presyo. Bulo, baratong presyo compared sa iban ng mga gasolinahan. Iti para makakinot ka. Kaguna bes, ginasaligan mo ganyan nga gasoline station. Kay do kun dira ka mapatugong sa may Ligaspio, mamadla ka gyud mo mahal-mahal mga ka-K5. Importante ka mahal. Ang iban man nga gasolinahan, 80 plus man sila, no? Pero ini after nga nag-implement na sang pagsaka kaina. So dapat sa mga ka-K5 naton, in fact mag out of town kita kun kaysa magwa kita sa syudad, kadto kita sa mga banwa kag sa iban nga probinsya. May Bulubarato man nga presyo. Kuha na lang niya pa mapatanda-tanda kung nintong Bulubarato mga ka-K5 para kahit papano makakinot kagamay. Lawat pa na yung sinintimus nga makinot mo. Kiti yung sakit-sakit maning saka sa presyo sang gatong. Gasolina, 25 centavos ang insaka. Kerosene, 1.75. Ang kurodo, 3 pesos and 30 centavos mga ka-K5 yung insaka. Mambalang ibanti, hindi man kami napektado kayo man kami sa lakyan o kung motor, no? Tanan kita sinepektado nga man. Gasininaka ang presyo sang gatong. Gasaka man ang presyo sa mga balaklon. Puwerte subong ang inflation mga ka-K5. Ang isda subong puwerte na kamahal. Hindi ka man magbakal baboy. Kaya iban nga baboy mabaho. Iban nga baboy kung baklan mong animal man nga nagabaligya. Kung kaisa, gabakal ka sa insakto, laktan yung ginabakal mga karne sang pasado na. No? Mabaho-baho na, ti mamadla ka man kung kaisa. Kag subong tao gahalong man amo na nga hindi magbakal sa pila ka mga meat stand mga ka-K5 amo na nga gama isda kita ti problema man sa isda ba puwerte man kamahal no, bakal ka man subong isda puwerte man kamahal mga ka-K5 tanan na lang subong mahal tanan na lang subong iya mga ka-K5 hindi na matakuran ang presyo dapat ang pagkinot aragid no. Ti utan kada permi, no, luto kada permi utan, kaya ang utan niya Bulubarato, mahal lang mga ng utan kung butangan mo sang lupos mga ka-K5. Pero kung nag-utan ka permi, no, makabulig pa ni sa imo ikaing lawas mga ka-K5. Kag-amo na ni kapuraot sang tsimpo subong, dapat hindi mo gid pagpabayan ang imo ikaing lawas kag ikaing lawas sa imo pamilya. Ara ang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy, makabulig amlig sa imo ikang lawas, magluwas sa pag-ehersisyo, kaon sa masustansya nga pagkaon, utan kag prutas, inumdamo nga tubig, tulog sa bastante nga oras. Ara ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, no? DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, kag Extend Food Supplement for Men. Mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga makabulig amlig sa inyo kang lawas sa adlaw-adlaw nga tanan mga ka-K5. Anyway, ginakulabos kita sang tiyempo. Salamat gid sa inyong pagtutok sa isa naman kedisyon sang Foro de los Pueblos sa program. May nga galang kay Madam Roslyn Bibot Dorman dira sa may banwa sang Ivisa nag-monitor na. Kay Ma'am Lilith Bacanto, iisa lang ang puntahan ng kwento na yan kay Sara Duterte para mabaliwala ang mga usaping blood control. Flood control ni Guru Ma'am. Usaping flood control. Shout out sa tanan nga pamilya Bacanto sa Banwa Sang Pilar. Halin kay Lilith Bacanto. Ma'am Joanna Basilio nag-monitor na. Thank you again. No, sa mga suki naton nga mga ka K5. Standby na kamo sa mga masunod nga programa diri sa K5 News FM.

0: Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka K5 Amy Berondo. Ini si ka K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod kina papagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
5: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhaw.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako niya cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala po na siya.
6: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C
1: mabaka nga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colab City. Termila ko ginaubo. Kagsip on. Das mo nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Wala ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Missy ang masusunod
16: sa gabi.
17: Ako ang bossing
16: dahil kasangga ko
17: ang extend
16: supplement for men.
17: Gordes,
16: tapos ka ng maligo.
18: Yes, darling, come to mama.
17: Extend food supplement for men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
1: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bagong
15: produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
20: Eye Care Gold, ang eye care kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
23: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
24: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 4 hours madula na si reliever, arag ipon ang pain.
25: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
26: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
24: Hindi lang gini carots.
26: Oo, hindi lang carots, mga kautura.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
24: Dok, asa ko, tani nga akong magkaon, kumalot, kadingin tayon ang akong nulos.
23: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
23: Sali nga, mabalaan yung mga flowers, nga damong probiotic.
24: Mas,
23: ano tayong ikaw?
22: Ma-edukar ka pa.
23: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Oh. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
27: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo, ini ang posibleng magdako kag indi manami kun nantawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Ramil?
28: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Mm-hmm. Imahin ta sila na Sir GP nga inom yun sang DTX 500 kag may tisir pure si agud matap na ang inyo nga mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Mm-hmm. Ang wound healing surgery ang isa sa pinaka-common nga mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
27: gapali lang, no?
28: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine ba, Sir GP, kung mapilas ka kag indi mag-ayo?
27: Na-imagine, no? Na ako, Rodok, sa mga may diabetes.
28: Agoy.
27: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
28: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
27: hemostasis.
28: Or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system, agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang maporma sang fibrin mesh, no? Agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagporma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tawo nga palainom Mighty C or Pure C, mas dasig magayo ang ilang nga pilas. Ang palainom Mighty C, dasig gid magayo ang pilas or CP. So stop. Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system, which are gitawag nila neutrophils. Agud iga-secure ang sites ang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
27: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system doc ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni doc mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
28: So dragid nami ang gitawag DTX 500 kag Mighty C.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo
2: kag gakontrolar
0: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Sa liga
2: epic
0: tipo.
2: DTX 500.
28: Halin sa unang adlaw pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pagprevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
27: Next stage na, Doc. Next stage na is proliferative. Day 6, tob-tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kag pag-cover sang pilas.
28: Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
27: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24 days to 2 years.
28: 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, ti mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis, gani nagakiloid ang simple lamang kuntani nga pilas. Simple hunta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agun malikawan ang pagporma sa gitawag keloid. Sa may mga pilas, permi na mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C, agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
3: Informasyon sa ikayong lawas.
27: Isa sa paborito kuya Sir Boy ang epekto sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglabot nas 9 sang gabi. Hindi lamang ni ako, ha. Halos tanan nga nag-iinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
28: Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone, no? Or gagamit mo og sige matubang computer, sa muni ang ako namian sa power combination sa gitawag DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong, diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga mag-emit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation. Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan ni butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilang bulsa.
27: Sa ilang bulsa, no?
28: Ambot ko ano katuod gin man na. Pero na may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, daganabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingon mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi mo gid malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
4: Ha? Ano sekreto niya?
27: Milik sa tagoay.
28: Ha? Wa sa panago siya gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa iya, pilidad, sir boy.
4: Dice ko no, dice. 19 nag ang it na 19 ako nang last year 18 plus mo. Oh, 19 na.
5: Ah, kampyon ni
28: Mike. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahe ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, mm-hmm, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. Mm-hmm. No, amo na nga si Valentine kakadtog na di kay Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang GTX herbal oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawsang ilok mo, mm-hmm, anong imo niya sa boy?
5: Maligo kadlaw-adlaw, no?
4: Basic. Oh,
5: maligo basic, basic na
28: yan. Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. GTX Beauty Soap ka. Ang GTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, may VCO. Ang VCO kaya taknaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang yung kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi man si mo panit, hindi pa kunti to si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kunang imo hapon, DTX Beauty Soap.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-energy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo?
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalain ay nga energy?
7: DTX 500!
6: Masalika DTX 500!
8: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay Guy 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
9: Ang mga ginikanan, tasangon na Dok Ramil, mm-hmm, nagahambay nga magpalayo kita sa TV, no? Mm-hmm. Kaya maguba ang ating
28: subong
9: mata. Pero subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Mm-hmm. Halos 8 ka oras kita nag-atubang sa computer.
28: Mm-hmm. Sanguna, palikawan ka lang tao TV, subong niya ginataga na isa-isa.
9: cellphone.
4: Subok ang lula, nagpangagaw cellphone.
9: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Uh-huh. Ang monitor sang computer kag screen sang cellphone ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata, excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka expose ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kun ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Mm. Kun ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers kag cellphones,
4: mm,
9: so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag MyTC kada adlaw para maayo gid ang imo nga panulukan.
28: Mm-hmm. Okay, paguro ni mata ko ay wala pag-aspan mo, eyeglass mo. naka DTX 500 kag naka Mighty C.
5: Bala anon ginang tagiyas ang DTX 500 kag lagat para.
27: Ako man, natawala wala ka pa ni Grillo, sa nagpangataw ay ganti para.
5: Pero no.
27: Ara na.
5: Okay, no. Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no. Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes. 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans, which produces insulin and beta cells na, is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apektado ng imong pata. That's why DTX 500 is really important kung gusto mo dugay ang imong mata.

0: subong na while wala kapasang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang matata gabatyag sa Ra Jason. Kung ang ilong gabatyag lang sa Ra Jason sang baho. Una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahi mo para hindi magbaho?
3: Konektado ang mata sa ilong, no? Kung makatupad kami jo may angsod sa jeep, gatulo ang luha, no?
0: Abi ko gapiyong hindi gapiyong.
3: Gatulo ang luha. That's why maligo
2: ka din mi. Bye, matyag.
4: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika Diofresh may aras ang VCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot Japon kay naka Klinika Diofresh ka. Syempre ang Klinika Diofresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Klinika Diofresh.
3: Of course, kung tapos ka na Klinika Diofresh ka na nan, tinloan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinlo ka sang selula mo, kiga pangapika, kapangapika sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix, ang kapahubin ka Sir Eljan, habang kapangapika, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
0: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga kapang detox.
2: Di ka pa nakitabi, ang imo yung bulong kapi.
3: Kampiyon.
2: Namit niya sabon.
0: Perde mo yan ni kanya ni engineer ya kay Yakapia butangan niya extend.
3: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
0: Pero kung diabetiko ka kag may cancer, I suggest nga DTX premium service.
3: Ay kampiyon, paborito
0: ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer, sir boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuan DTX premium nga kape. Ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iyang Ganoderma mushroom. Kag siyempre, Ditribayo, Sir Boy.
3: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang at health threat, tubangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
2: Alright. Confirme ka nagahapit sa Golden Field.
0: Ha? Confirme
2: ka pala nagahapit.
0: Araman daw ang kuwan. Araman daw ang paliguan.
2: Sa kuwan.
4: Hindi ha. Swimming pool.
0: Yan. Huwag ka kaligo daw.
2: Ara.
3: Kaligo ka da?
2: May mga kataw daw.
3: Okay, manaman yun da.
2: Pero may kabalaga hapit sa Golden Field, pero may kabalaga sa Public Plaza. Uy, dapat mag-Ditribayo ka.
3: Debate ka to?
2: Ha? Paano mo lang mabuligan ni Ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer? Di ko ang phone. Sa talk ni Doc?
3: O, hindi
2: malalaglawag ang STD, sir boy. Ang problema siya ni madala mo ni si imo nga misis.
3: Misis
2: ba si Malatnan? Ako si imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi umapunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan.
3: Ditribayo ka na.
2: Oo. Before magpuli sa malay nyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
1: Talk ni Doc!
3: Kita ko nang lalabog yung mga nadyos mo.
2: Pala inom Ditribayo ang mga palikiro.
3: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, gina-base ng machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no? Sampang chicks.
0: Unfortunately, men is polygamy.
3: The most by nature, no?
0: Polygamy.
2: Mamati ko na si Nilboy.
3: Man is polygamous by nature.
0: Polygamous. Polygamous.
3: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no? Gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sa mga adlaw, tunanta, paano bala si Ditribayo makaputikta si imo kontra sa STD? Dok Ramil?
0: Yes.
3: Sensitive ni.
0: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
3: Duway maging dulong nung kaya sex kid.
0: Damo ka bang nanan, sir boy na mo?
2: No.
0: Number one is HPV, human papilloma virus. Either virus na,
2: vaginal warts,
0: no? Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
2: Bacteria. Bacteria, bubaho na.
0: Gonorrhea.
2: Ay!
3: Ang kapitalayan.
0: Syphilis.
2: Huh?
0: Amo na sa una, galing nung dumduman nga, initon ko nung butong kag isulod ko nun imo ang imo nga.
4: Muna ako may aga pa nagapangulabo.
3: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na
0: trichomoniasis. An even against deadly HIV or AIDS.

0: pinakadelikado.
1: Delikado, gito.
0: Pero, kung nagatuon ka, nagabasa ka, sa kaepektibo sining D-Tribayo, Sir Boy, daw hindi ka mahadlok. Because D-Tribayo, may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil, kaya niya panghimuson, pamatyon ining mga klase nga kagaw.
1: Ay, wow.
0: No good news sa mga kuan.
1: Ang babae ito.
0: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag, paano ang D-Tribayo makabulig sining mga balatian, Sir Boy? Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin
1: ngayon
0: ko wasakun no, ang envelope sang virus amo ang number one nga kaya himuon sa D-Tribayo. Ikaduha nga kaya himuon sa D-Tribayo kung mahimo gid man siya nga ano virus hindi siya magmature. Kay pagwa niya sa selula patay man japon siya kag hindi siya ma-replicate. Siyempre patay siya mo pagwa pa lang patay na paano mag mag-replicate. Kag number three nga mahimo ni D-Tribayo, Sir Boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa D-Tribayo. So, sa mga nagainom D-Tribayo, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya. Kung adlaw-adlaw kag inom sa D-Tribayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
2: Ako si Richard, isa ka threshold driver na galing inulo po. Naibaluan ko nga taas na kaya akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D-Tribayo. Tatlo kami si sa isa ka. One month lang ako anang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
3: D-Tribayo! Ang D-Tribayo! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Magabot ka!
1: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo ha? Ha? Kaya kung profilik ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi.
4: Thank you, Sir Boy. So, ang protection nga mga tags aton sang D-Tribayo, no? Batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nagapraktis ang unprotected sex, no?
1: Check!
4: Kagang mga, may mga multiple partners.
1: Check! Okay,
0: dapat, nami man ang unprotected sex. Kaya siyempre, ikaw bikaon sang saging, may ano, may may panit.
5: Ikaw may counter si may panit. Galing ba?
4: So ang D-Tribayo no nagahatag sang pag-asa sa mga tao nga may ara sang history of STD.
1: Oy.
4: Na magakabuhi sang may maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikanan no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea bala
1: o tulo
4: sa aton dialect tulo. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang birth canal no sa ilang nga taguangkan. So syempre pag labay na sang bata ma-infect ang bata sang gonorrhea especially ang ilang nga mata, Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag no nga may active gonorrhea infection, makadevelop sila sa nga serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon no nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D-Tribayo, makabulig gid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
1: May pag-asa pa. Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni D-Tribayo. Pero ang pinakadamo giklase nga gitawag nga STD, amo ni gitawag nga HPV no or human papilloma virus. No?
5: Vaginal warts.
1: Almost kuno. Tanan ko no nga may more than 3 partners in their lifetime most likely nakakontakt sini no.
5: Ay.
1: But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
5: Gakos sa cervical cancer.
1: Ang unang-una, gakos siya warts. No?
5: Warts.
1: Flowery ang flower. Ay! Petals.
5: Cauliflower.
1: No, cauliflower ang flower.
5: Pichay, maging cauliflower.
1: Ang unang tsura sa flower. No? Anong pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
5: Nagali. Pulumbot ah.
1: Baho ni siya, no? Ang discharge ni isang babae, pati ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang indodoyment, no? Nga na.
4: Ang muna kasi, Sir Boy, ang kinalain sang ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
1: Painful ang wards nila, no? That's why ang muna ipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D-Tribayo do? Kung makalagyo ka sa immune system, system ang monolaw rin ni Dito Bayo ila puto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya paano ginapanami ni Dito Bayo ang pag-absorb sang zinc. Ang zinc nga ini amuni kung pagagatag boost sa aton immune system, ginamodulate ang aton immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
4: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
1: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imo immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imo immune system, hambal ni Dito Bayo, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni Dito Bayo.
0: Budlay gid kung steady kay nga kung ka-experience kami sakit kag daw kanang manghihikab la, Sir Boy.
4: Kakalayo, Dok. Kakalayo
0: manghihikab. Gagi na kala, Sir Boy. Ako ay ko kagi na
6: yan.
0: Tapos, medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
1: Friends na nanta. Pag-brief friends na nanta.
0: Ang alam siya na nga balat yan, Sir Boy, chlamydia.
6: Ay, chlamydiasis.
0: Tapos, nang ano na, nang magkuhan mo ba lang, magtsutsak?
6: Magtsutsak.
0: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
1: Feeling virgin.
0: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between period.
1: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
0: Sakit, ga-bleeding.
6: Amo na engineer?
0: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa Dito Bayo, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag, chlamydia trachomatis.
1: Amo nang cause, no? Cause
0: kagaw.
6: Agent, no?
0: Kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo nang iba niya before guro sexual intercourse, Sir Boy.
6: Inom ka gitutu.
0: Inom ka Dito Bayo kag butangan mo Dito Bayo imo nga ano eh.
6: Mababa nga may amo ni galibuyaw.
4: Mga active, no? Sa mga active dapat naka Dito Bayo.
6: Dapat dugay ni naging topic.
1: Dapat text.
6: Dapat dugay ni naging topic.
0: Subong ganing timing na mo abi na mo aras engineer. Eh siya ginayang eksperto da.
1: Hambal nila. Pwede ni maliwat-liwat every week.
0: Basta importante din, nang lain ganyan ang ma-offer ni Dito Bayo compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid Dito Bayo. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. Dito Bayo.
1: Correct. No?
3: Informasyon sa ikayong lawas.
1: So, kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kagwapo ka, damo ka partners.
0: Kulang na all gwapo.
6: Kulang gali niyang budget no 150 plus 8 gili. Plus pilang Dito Bayo, plus 14
1: pesos. Kagamay ka bakit?
6: 164.
1: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag Dito Bayo, kaya hindi na sa kaso ubusip on kagilanat ikaw protektahan sa Dito Bayo pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kag gonorrhea, ikaw aamligan sang Dito Bayo.
0: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom Dito Bayo. Di daw mo nagainom coenzyme Q10, gay daw mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag brain,
1: no?
0: Amo na mo, amo na mga kampiyon, amo na mga sikat la sa mga pagtuon, Sir Boy. Nga Q10, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Na panami sa imong vision, imong reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ning Q10 kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang lawas.
1: Okay,
0: the reason why?
6: Di ma-absorb.
0: Wala ma-absorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang Dito Bayo para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga Dito Bayo.
3: Dito Bayo with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang Dito Bayo, mas naging klaro kang alerto nga ako pamilsaro.
3: Dito Bayo, ang Dito. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may Dito. Dito Bayo.
4: Kaga nga medium chain triglycerides nga ara sa Dito Bayo, no? Nagpakita ini sang makabulig sa pamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon. Kaya ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa Dito Bayo nagahatag ni sa sang feeling of fullness, dasig ka mabusog, no. So ang Dito Bayo nagapanami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka Dito Bayo, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
8: uy,
4: iyo na mag-untat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3 Bio.
0: Siling ni Lidia William, nabuyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
8: Katuntos ang gabligya.
1: One pop, two pops, medium and pop rice. Ang D3 Bio puno man siya tawag medium chain triglycerides lower ni siya by 10% no in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok no because low number of chains makita kung tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides no. So dasig ang metabolismo sini diretso ni si Muatay para mausar dayon sa imulawas unlike LCTs nga damo-damo pa sistema 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT set list steps lang kung sa doon dahil sa lawas mo no? And not only that no, ang byproducts ni which is ketones, ang ketones ga-provide man energy sa brain. Wala but ga-provide energy sa brain, ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak. That's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag D3 Bio ka na.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayagid sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.

0: katunawan,
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan,
0: mag-clinical.
1: Max 4 Biotics.
0: Makabulig sa pagpanami

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ogali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, maglong sa Mighty C.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: Istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan makalamho ka apang may pagtulunan rumbuhan sa kalisingko.
7: Pero may gubongkoy punta mo kakarta pero hindi mo magamit daw wala man ang pulos may pulos eh. Ginatanaw ko lang kadaga. Ha? Ang kwarta, ginalantaw mo lang kadaga?
8: Oo, kay picture to sa nga kwarta.
7: Ha?
8: Ginpicturan kong damo-damo nga kwarta tapos kipaprint ko.
7: Animal, abi ko anay kong piho na.
8: Sali naman tabi makuha sa kwarta kay walang-wala man ta.
7: Ano nung tigali ang hambal mga bago
8: lang? Istorya lang eh, wala man bayad magsugid. Wala bayad magsugid, di ba?
7: Ate, sadya-sadya, no?

0: Magdalena?
1: Ano naman burog chip nga tanod?
0: Tumayo, sekretarya Magdalena.
1: Mahirip ka.
0: Nabatian mong nabatian ko?
1: Hindi mo ako bungol, syempre.
0: Abot silingon, nabatian mo man.
1: Kabate ka gani ako pa.
0: Indikasyon na nabala nga manugbugtaw man si Kapitan Hugakom?
1: Gagiyo-giyo na siya, tapos nagaugayong na siya. Di ano sa banta mo, ha?
0: Sa banta ko, manugbugtaw na siya eh.
1: Kung nga muna pagbanta mo, di ako manang akon.
2: Bugtaw na si ako. Kadami sang tulog ko ba?
0: Kapitan Hugakom, bugtaw ka na?
2: Andi ba nga pamangkot na ay? Kita mo naging mamangkot ka pa? Ay, sutab ka gid balaburog.
1: Sutab gid ka pa.
2: Utro ka man Magdalena.
0: Te, kundi nalamita ka pa?
1: Ay, sunod man lang kami si Mokap.
2: Sunod na kun sunod ah. Hugali. Kamusta ang lakad sang barangay ta sang nagakatulog ako?
1: Okay man lang kap ah.
0: Aha, mo man gyapon ka pa.
2: Ano man gyapon man? Ano nga mo, ha?
0: Ang ginaistorya na mo, di ka parte sa pangawat gyapon eh.
1: Ano, abikap kay mabugtaw ka lang kadali tapos makaon naman, mapahunay-hunay ka lang, kagbabalik na naman tulog.
2: Ay, nagabalik ako na yung tulog tungod ka nami sang damgo ko eh.
1: Anong damgo mo kapaw?
2: Ako kunong presidente sang Pilipinas.
1: Ano?
2: Oo, kagdamo ko kuno ginapalapaw nga mga kwarta. Minalik tagid kuno ya.
0: Paldo kakap eh. Sadya-sadya eh, no?

Ay, kanami gidya sang damgo, kuya. Ano pa, napalawig ako sang tulog. Eh, sino man bi hindi manamian magdamgo nga ako yung presidente sang Pilipinas? Uy. Pero ang kanami santo, kaya ang mga sakop ko ng mga taga-Kalyesing ko, amo man Japon, sila lang yakon mga sakop. Matsagan ko gani ya. Daw hindi damgo mo. Daw tuntuod gidya. Makaon lang ko kadali. Tapos mapaunay-unay ah. Kag magbalik din tulog ah. Padayunon ko tong akong damgo. Kay basi kon matagay naman tumalita. Kundi makapasupot naman ko bisan sa damgo lang. Hay! Kanami naging niya balatani nga hindi lang asta sa damgo ko mo nga hatagay sang malita. Dunami naging lang niya nga tuntuuron balaw para nga paldo si ako. Ay aba! Daw sa ano bala? Nga halin lang ako sa pagkakapitan sa barangay? Marikta ko yada yung presidente? Daw perdi ko pa si Digo nga nagmiyor pa si anay antes magpresidente. Sadya-sadya ino.

0: Toto, dako, botkon.
1: Ano man, Eljan, laba-laba?
0: Den ka nagalin? Ginapangita, takakain na aga pa?
1: Ari lang ko di sa igad-igada, ga-exercise.
0: Exercise? Wala ka man gano'n, ginabalaso.
1: Di ginatapuan ko na mo.
0: Exercise ano?
1: Exercise ang baba, balaw.
0: Exercise ang baba?
1: Oo. Kapaminsar ko kung paano mangutang hindi ba na magbayad-bayad.
0: Amo nagaling na permi ka gutom.
1: Hindi lang gutom, creative pa ya.
0: Toto, mangutang ka naman? May utang ka pa bala sa Changi sa kuano?
1: Hmm? Ginbaydan ko na to ya.
0: Saan o?
1: Sa damgo lang eh.
0: Nge, sa damgo lang gali. Basi pati kao mo, damgo man.
1: Uy, busog gani. Busog ko kay may litson pa.
0: Di pagbugtaw mo, gutam ka man yapon ay.
1: Amo gani, igaw gali nga damgo lang kag wala tuod no.
0: Nge, ano galing gusto mo ya, how?
1: Damgo ba lang ang nagatuto daw?
0: Totoo na ko, Butkon. Ang mga wala na pincharan sa buwang, napincharan mo kayo dyan, oh?
1: Suya ka lang ya, guro ya. Gusto mo, sundun mo eh.
0: Nge, hindi ko ya.
1: Sadya-sadya eh, no?

0: mga punggot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Dalaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapul-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Superman for Men.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!

0: Magdali na. Ari na ba lang listahan sa mga reklamo?
1: Ari na, Kap. Pero hindi ko na maisip kay kada adlaw. May bago. Gid ka reklamo samtang nagkatulog ka.
0: Uti, Subugya. May bago naman?
1: Ang una, may nagreklamo nga ang manok sa Ngeto Padbalay. Alas tres pa lang sa kaagaho, nagakanta na.
0: Basi gusto lang mangin alarm clock.
2: Kap, bro. Masmayo pang manok, Kap. Kaya aga pagabugtaw. Ikaw, ya, Kap, grabe ka patulogon.
0: Animal ka, burog. Ay, karon, ako naman ang nakita mo, ha? Uti, ano pagig burog, ate? Magdali na iste. Ano?
1: Ay, okay, Kap. May isa man ka reklamo, Kap. Hambas ang isa ka iloy, kinpangawat ko nung iyang at chinilas.
0: Ute, nakantuan mo na burog?
2: Oo, Kap, eh.
0: Ute, kamusta ko, no?
2: Gindala to sa babae nga galibod Santos, Black Kap.
0: Ano?
2: Nagsala lang siya, Kap. Nagsala lang paglibod, ya, Kap. Kaya ang iya chinilas, Black Kap, nabilin to. Tapos ang iya katagya sa balay, mong isoksok ya. Nagbalis karana, sila sa nasoksok, Kap.
0: Ay, bullshit! Yung mga reklamo na. Nawala tupa.
2: Kaya basing matag solusyon, wala man tupa, Kap mo.
0: Ay, animal kay mo ya!

0: Mads Marites?
1: Yes, Mads. Hello lang daan.
0: Are ka naman din, no? Gabalik-balik kagidiyan, no?
1: Gabalik-balik pa ko ditungod may... wala pa ko nakuha.
0: Aba.
1: May dapat ako nga kuluhaon, Mads.
0: Kag ano ina, Mads?
1: Ay, ang suhol ko eh.
0: Ay, nge!
1: Mahalin lang ko, di ako natagan mo na ko ah.
0: Mads Marites, are na lang ho. Amone ang nami nga offer ko sa imo.
1: Kag ano ina, Mads Kayot?
0: Dako-dako naman di ang utang mo, no?
1: Aha.
0: Oh, oti daw. Doon na bungol ka dayo, nay, no? Wala ka kabati sang hambal ko.
1: Hindi ko kabati, Mads. Ano eh, daw hindi biklaro sa akon eh.
0: Ay, gali ka? Wala mo na batian?
1: Wala.
0: Siling ko, dako na di ang utang mo sa akon. Tani, mabayaran mo man ako.
1: Ay, duindigid ko, Mads Kabate. Ay, Mads, may laktan ko gali. Mapuli lang ko to sa balay, makuha ko bayo.
0: Ay, sa diin ka makadto, Mads?
1: Mabalik ko dahil sa ospital, ah. Bantayan ko to si Norbing de Malunhaw.
0: Ate, sadya-sadya ino.

0: Migo ko latoy.
1: Ano man, Migo Bongkoy?
0: Kadugoy maglunis, ha?
1: Buwas Domingo na. Sunod nga adlaw Lunes. Sunday school na dayon sa Lunes. Dumano naman ko gani, Meg. Para magamit ko naman ng akon nga o ko ng aton nga high caliber IQ. Para bala hindi man bala matuktokan, Meg.
0: Meg, kung magdugay nga hindi magamit ang IQ mo, Meg, katuktokan, ha?
1: Oo, oh, eh, kito, gamango ko.
0: Mm. Kung matuktokan, may gamitan talang steel brass, ha? Hindi gani, papel dili, ha?
1: Ang mawala to, pagi niyang imoy, Meg, no?
0: Mm. Suggestion man na niyang ako niya?
1: Pwes, hindi man namin ang suggestion, Meg.
0: Bisan hindi man namin, importante, may suggestion ko, ha?
1: Mas maayo na lang ang mag-ipos ka na lang, Meg. Taway pa.
0: Sadya-sadya, you know?

0: matalungag, alertong paminsaron. Pasman namin nga performance sa eskwelahan ng sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-ons. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: ko lang siyang amot pagkaon sa balay.
1: Wow, Tuto. Kaluluoy ka lang ba?
0: Ay, ikaw galikong.
1: Aho, tungod sa akon kaalwan kag sa kaluoy ko sa imo, ihatag ko sa imo ang nabilin kong akwarta. Aryo!
0: Salamat, gidkong ha.
1: O sige, dira ka raanay ha. May katuan pa ako.
0: Lord, salamat kit sa grasya ha. Pero tani sa sunod, hindi na sa politiko pagpaagya. Nangayo ko 100, ang nagtupa sa akon 50. May buhi na!
2: Hey, I'm Kalingawang Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM.
5: D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may
7: D3.
5: D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may D3.
7: D3 Bio.
5: Babakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Spore Biotics.
9: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
10: Spore Biotics.
9: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: My family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na!
11: DTX 500!
12: Ang may powerful compound
11: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
12: DTX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis mo!
12: DTX 500!
11: DTX 500!
13: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
15: Sa isa ka adlaw,
14: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
15: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
14: Okay, namin na gitsa ako nga mat.
11: TTX 500, Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
11: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Si Naida Dobreya, taga Manapla, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
5: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahilinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap
7: sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
5: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
11: Excel Food Supplement for Men.
22: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
5: DTX 500.
23: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang
5: DTX 500. DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
5: DTX 500.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
25: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
5: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang
0: ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
2: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal.
1: Kay may barato balaya nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
3: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
1: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
3: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: D3 Bio.

0: on the. Get your boy head squeezing. Flow J. Pussy dog sex.
1: Hey, vibe. Golly, no one time.
2: Tay, kay na wala sa eskwilahan. Kimpaisip kami ni ma'am. Tanan niya classmate ko nag-isip 1 to 10. Akuya, kalab o tuya isip 100.
3: Ah, tungod ina kay De La Cruz ka?
2: Tapos tay, kinpa-recite kami sang alphabet ni ma'am. Naubos kuya recite tanan niya litra. Ang mga classmate kuya damo, sala-sala.
3: Bao ka very good. Tungod ina kay De La Cruz ka?
2: Tapos sa PE namon tay, nag-ilis kami. Tanan kami ng mga boys. Siyempre nag-uba eh. Nakita ko ang mga tunonoink sa mga classmate ko. Puro mga gagming. Akon lang yung dako-dako. Tungod mo na tay kay De La Cruz ako?
3: Ah, hindi anak. Tungod ina kaya mga classmate mo, puro tigpulo katuig pa lang ang edad. Ikaw ya, 28 na.
1: Hey, hi, galing na one time.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Channel

0: Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat,
2: mangabuti ka. Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni, amo ni siyang ginamatsakta. Ay, dugaman. Walang akon mga kamot. Ang akon tiil, dumay gatuslok-tuslok. Ang akon punta sa kamot ko, dumay dagagom. No?
3: May kakama nga subay.
2: May kakama
4: nga subay. Ang lahat na sir boy, kung hindi nakabatsyag ang imo ano.
2: Amo na ang lain sa
4: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
2: Natunok na ko.
4: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
2: Correct. Number one, gid.
4: Isa malang gid ka paguba, sir boy. Ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves. Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa cellula na gahi mo na nagatong.
2: Correct. So ano mo lang cause ng neuropathy? Number one. Number one, ginimensyon na ni Doc Lamil, is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load. Yung isa ka virus.
4: Kapag atake na sa, sa imo nga nerves.
2: The nerves, mga Epstein virus, virus na. Taas ang imo. Ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic, meaning to say adlaw-adlaw ka gayinong.
4: So, paano makabulig ang D3 Bio, sir boy?
2: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic retinopathy, sa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
4: Kontrolon niya
2: ang imo blood sugar. Paano?
4: Grabe no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
0: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabuti ka.
2: Paano makontrol ni D3 Bio? Through its medium chain triglycerides, ang imo blood sugar. Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
4: I-correct niya ang insulin resistance.
2: Correct.
4: Kung nakainom ka D3 Bio.
2: I-correct. Panamion niya man ang imo insulin sensitivity. No? Mata maging sensitive liwat ang imo insulin. Che, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang nga glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
6: Kami pag sir boy, kung naka-D3 Bio ka, huwag ka gana mag-kaon. Dobusog ka bla. Kung bisan huwag unod ang chan mo.
2: Exactly, Doc Sam. Because your D3 Bio has medium chain triglycerides ng gahatag instant energy. But there's more to that, no?
4: Kabalo ka, sir boy. Ano pagin namin sa D3 Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, gid kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang mangihi ka na lang sa ano?
2: Hindi mo na makontrol,
6: hindi mo control,
2: no?
4: Why na? Patay ng nerves nga gapunik sa imong brain kag sa imong urinary.
2: Why na wiring?
4: Take note, ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kablo ang composition sa na, sir boy, it's fatty materials. It's
2: correct, no?
4: That D3 Bio, nga may ara good fats, ganaris na siya.
2: Correct.
4: The more nga madula na ang myelin sheet sa imo ano, daw kuha mo ang nerves daw kurente bla.
2: Kurente. Patanta wiring mo.
4: May
2: covering. D3 Bio ang ga-cover.
4: Tapos sa sulod ana, may dendrites and ang isa axon guro.
2: Axon dendrites.
4: That axon, ang axon, amo nang lagpo nga fibers. Ang dendrites, amo nang gagmay. Ti kung puno ka sang D3 Bio, sumanaris ang imo nga nerve, sir boy.
2: Correct.
4: Once nga manaris ang D3 Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
2: Correct. That's the main.
4: Ginaris gid niya ang imo nga nerves. So kung permi ka D3 Bio, ganaris ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3 Bio ka. Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili mataki, expert da ang gwan.
2: Amo na yung bino ni D3 Bio.
4: Antibacterial, antiviral, antifungal.
2: Antifungal? Tanan, no? Pati protozoans, no?
4: Ang mga bintaha kung nakainom ka sa ang D3 Bio, yung mga ginang pinaka-importante.
0: D3 Bio!
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health! News D3 Bio.
3: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
8: O si Karen, kadamugid sa akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Gumay Visio. Ang Visio. Gumay D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
10: Ito masyon sa barangay
11: po. Anong ginabatsag mo sa
10: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
11: Tumar ko. DTX 500.
10: Sa isa, kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: Three times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na.
10: Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: O si Lourdes Maglupot, 51 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayaw ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for Men.
19: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
0: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
21: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagakasugata. Hambal sa akon doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:10 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

Mayong adlaw banwa, mayong aga, siyudad sa Rawas kag probinsya sang Kapi. Mga ka-K5, nagapalayag na ang programa 11 Mbps. Dari sa K5 News FM Rojas. Kamusta, kamusta ang aton ng mga kauturan? Ang aton sining mga tagpalamati, ang aton sining mga viewers karon nga adlaw, dari sa aton sining nga pagpangalagad. Kamusta kamo mga ka-K5? Batian kita sa lilisuan sa inyo sining mga radyo 100.9. Kag sumon makita kita live pinagi sa ato sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Kamusta aton mga tagpalamati diri sa Premier Distrito sa probinsya sa Capiz? Sumuman diri sa 2nd District sa 47 barangay sang siyudad sa Rojas, sa bugos ng Western Visayas, Pilipinas, kamusta mayong adlaw sa inyo tanan? Welcome na, welcome, welcome, welcome. 11 Mbps, mga balita at public service. Subong adlaw sa ato sining pagpangalagad Martes, Hulyo 7, tuig 2026. Subong man nga adlaw pag-updan kita sa aton sining mga K5 reporter nga magadulong sa mga kampyon nga mga balita para diri sa kampyon nga radyo ang K5 News FM Rojas.

Para kita karon sa mga balita kag suman public service. Ano ang mga dalagko nga mga balita, issue, topic ko kag mga public service na aton tagan pagtamo diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Naon tadanay ang mga headlines sa aton sini nga mga balita, igadulo nga mga balita karon nga adlaw. Headlines. Mga balita lokal, Police Colonel David Kachumbo formal na nga nagpungko bilang bagong provincial director sang Capiz PPO. Ano ini ang IQ Pass program karon nga ginaduso sang bag-o nga provincial director diri sa probinsya sang Capiz? Well, mga ka-K5, let's find out karon. Sa naging official statement sa aton nga provincial director kung ano ining IQ Pass program. I-explicar tani sudat nga makaibaluman ang aton nga mga pumuluyo, ang aton sini nga mga ka-K5, as walang mga kapulisan karon nga nagatutok, nga nagapamati diri sa aton sini nga programa. Para mangin aware man ang tanan.

Pukon mayaras ang ASF o ang African Swine Fever. Feed nila, tak lang nila kaghinaboy da sa may drainage. Kahapon nga adlaw, ginpadulungan sa ato sini nga K5 reporter ang barangay council sa barangay Dayaw. Kaginaulat-ulat akong tani kung anong mangin aksyon sini nila. Pero daw ginpabungol-bungulan lang ni isang mga barangay official. Dira sa may barangay lawaan. Pero ang latest update naton nga nabaton mga ka K5 nga ginhimos na kuno kon ginkuha na iningin pang utod-utod nga karnis ang baboy nga ginhaboy dira sa kanal. Pulo pasensya sa mga kautura naton nga nagapanyaga ha. Kay ini sensitibo ining balita. Kay man ang aton sini nga ginistoryahan diri karon mga ka K5. Kung paano digamuhon sang aton ng mga barangay official ang reklamo ilabi na gid sa basura ang nagabinaho nga ginhaboy dira nga baboy. Imanti at stake dira ikayong lawas ang aton sa makuturan. Imagine na nyo wala kundi nyo na pagkwaon ng baboy kag magbinaho, langawan ina. Hakloon man na sang aton ng makuturan, din hapoon karon ang may mga masakit. Dapat siniaksyonan in sigida sa aton ng mga barangay official. Huwag man ko nagapati ako mga ka K5 na nahibaluan man ina sa aton ng mga barangay official dira sa lawaan na monitor man na nila na may ginhaboy na da nga baboy ang bot kung nga man ginpadungulan ina. Ang muto ganis siling ko kahapon kung wala na daging kuha sa mga barangay official sa barangay lawaan, idangop ta sa syudad eh. Dugang ang mga balita, Drisaton, sininga pagpangalagad, mga balita national. Sa balita national, Vice President Sara Duterte, wala nagpakita sa unang adlaw sang impeachment trial. Mga ka K5, nagahatag kita o kung magahatag kita sang update sang impeachment trial para sa kay Vice President Sara Duterte. Lantaon-ta ko na nung depensa. Ano ang rason sa mga counsel o kung legal counsel ni Vice President Sara Duterte? Mga ka K5 nami ni Cover Perme, hatagan ko kamo karon kung ano ang nangin highlight sa naunang adlaw sa impeachment trial. Kay man magluwas ni impeachment trial, damo na da mga legal mind or legal opinion kag sumuman ang mga depensa sa ginareklamo sa nanabitan nga trial. Lantaon-ta kung sino di ang mga talulupang doon ng mga prosecutor. Kung bala kampiyon ang mga prosecutor nga naga akusar o kung nag-akusar sa kay Vice President Sara Duterte. Kaglang taon-ta kung kampiyon man ang depensa ni Vice President Sara Duterte. Kag siyempre ang substance sang kiha kontra sa Vice President. Gaanta na karon update mga ka K5 diri sa aton sining pagpangalagad diri sa 11 Mbps program. Kag sumuman mga report karon sang aton sining mga K5 reporter. Standby kamo ha kay magatag kita karon dugang mga police report diri sa aton sining programa mga ka K5. Sa mga ka-K5 naton nga gusto magpa-shoutout,

0: Gusto dra magpatamyaw kag kun may nakita kamo dra nga gusto nyo ihatag dra nga mga mensahe sa aton sining programa, ipadala lang no pinagi sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. O sa gusto dra magpa shout out, like and share na, like and share mga ka K5, like and share. Gusto taman ipanginbulahan ang aton sining utod nga istasyon dito sa siyudad sang Iloilo, ang K5 News FM Iloilo sa Iloilo City. Kadag patigayon kahapon nga adlaw sang 5th year anniversary. So congratulations sa aton sining mga ka K5. Kaga gusto ko lang i-take ning opportunity nga magpasalamat man siyempre sa aton sining Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines nga si Dr. Ramil Oy nga nag-invite man sa mga taga K5 News FM Rojas. Kagang inyo alagad, isa man sa mga ginapahanugutan sa aton sining station manager nga si Ma'am Ami Birondo nga makatambong dito sa siyudad sang Iloilo sa anniversary sang K5 News FM Iloilo. So panginbulahan sa successful nga anniversary sang K5 News FM Iloilo. Damo sang programa nga ginahiwat halin kahapon sang aga. Ang highlight kagabi. No, masadya ang highlight kagabi sang anniversary sang K5 News FM Iloilo. Ang ako lang namian no kay ang pag-abi-abi sang mga utod naton no, mga personnel sa mga utod natong istasyon. Kanami, no? Sang pag-abi-abi. Kag na met naton liwat ang aton nga mga former nga mga upod sa broadcast industry. Mga kakilala naton dito sa K5 News FM Iloilo. Kag iban pagid nga mga K5 News FM station mga ka-K5. Buhay na buhay. Amo na yang kampyon nga radyo. Amo na iya ang kampyon nga stasyon. Radyo na digital pa. Gani din pa kamo. Dire na kamong pamati sa kampyon nga radyo nga makahatag sa inyo sang kampyon sa balita, kampyon nga public service kag kalingawan. Only K5 News FM Philippines. So standby kamo, balikan ta dugay-dugay ang mga ginpang headline naton nga mga topiko. Kaga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Ag ining balita ang buylog nga ginadulong sinyo sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix mga ka K5, makakapi ka na, ma-detox ka pa. Karami lang sang pamatsyag mo kung pagbugta mo sa aga, maka-DTX Coffee Mix ka. Mag-inom ka sang kape nga DTX Coffee Mix. Kay dugay-dugay pamuhino niya gid ka. Magamag-an gid ang imo sini nga tiyan. Ang DTX Coffee Mix mayara sang Ampalaya Extract mga ka-K5 na makahatag proteksyon sa lawas sa aton sini nga tawo. Sa mga tawo mga ka-K5. Nagataas ang imo sa ninyo blood sugar level. Mag-iinom lang sa DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Ma-detoxify ang imo sininga lawas. Malimpyuhan ang imo sininga lawas. So gani, mga ka-K5, mag-DTX Coffee Mix na. Makakapi ka na, ma-detox ka pa. Magabalik kita diri sa aton sininga pagpangalagad. Ining aton mga ginpang headline ng mga balita, mga topico reports ang aton sini mga K5 reporter, aton panumbalikan pagkaligad sa importante ng mga commercial. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktividades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-ilay di la cross, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500! Di na nalang subong imo sugar.
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over DTX 500 na
5: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo gito.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule, 3 times a day, sa sunod sa isa ka bulan. Wala, nag-inagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may itomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On.
9: Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
13: Kung ang kay Fernando po Jr.,
17: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
17: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
17: Extend.
13: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
17: at stamina.
13: Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
18: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
13: Extend. Supplement for men.
18: Isang kapsula ka lang.
17: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
17: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juan.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juan.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
23: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
22: Kay may barato balay nga butika.
23: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
24: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
22: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
23: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
24: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
25: Rain
17: Pharmacy. E3 Bio.
26: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
27: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
28: Mabakal sa mga butika. K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May puso!

0: 37 minutos na kaligat sa takna ng alas 11 ang oras diri sa K5 News FM Rohan. Naka-standby na aton sining mga K5 reporters sa sining mga tinion. Pero ining balita, ining report, kag ining balita. Builog nga giladulong sa inyo sang The Power Trio. Kang kamo wala mga ka K5 nagabatsyag ra kung kisang nga daw maluya ang inyo sining alawas. Kag kung kisang daw matsyag mo lagnaton ka na nagapinangatsi ka kag sumuman nagasakit ang ulo mo. Mga ka K5 ako nagapati kung nagahina na sinang imo sining nga immune system. So kung nagahina ang imo nga immune system, naganubo na ang imo immune system, maggamit na sang Mighty C. Ang alkaline base nga Mighty C. Ang Mighty C mga ka K5, the immunity booster. Kung makainom ka sang Mighty C, adlaw-adlawon mo lang ni inom Mighty C mga ka K5. Sigurado ko balik gini nga magapagsik ang imo sining alawas. Kaga ang kinalain sining Mighty C, mag-inom ka, way gahilab imo tiyan. So gani sa aton sining mga ka K5, maggamit, mag-inom, magtumar sang Mighty C. Kung matyag mo, nagahina na ang imo sining nga immune system. Pero mas kinadlaw-dlawon mo mag-inom sang Mighty C, wala gid ini kontra chimpo. Mighty C, the immunity booster. Kaga kung gusto nyo nga mayara sang superior antioxidant nga suplemento, maggamit, mag-inom, magtumar sang DTX 500. Sa mga kultura naton nga nagasaka ang blood sugar level sa inyo sining alawas, nagataas permi ang inyo sining BP. Ang komplikasyon sa lawas ang tawong kisa hindi tagid ni malikawan. Nagagwa ginang komplikasyon sa lawas ang tawo. Kapin pa kung kisama na lilipat man ta mag-inom sang damo nga tubig, kaon prutas, magkaon sang gulay. Yari ang rekomendado naton nga suplemento nga may superior antioxidant ang DTX 500. Kampiyon gini sa mga tawo nga nagataas ang blood sugar level mo o kon ining diabetic bala nga ginatawag. Ang DTX 500 mga ka K5, pwede nyo man ni adlaw-adlawon, why man ni kontra chimpo. Kag kung gusto nyo mas protektado pagid ang inyo sining alawas, makuha ang kagaw sa inyo sining alawas, bulong pa ni sa pag-COVID bala. Ini yung ginapinangita naton nga virgin coconut oil. Kung may COVID dang imo nga upod, ikaw ginamatsyag mo daw ginasuspitsahan mo may COVID ka man. Ang antiviral specialist nga makahatag proteksyon sa lawas ang tawo, maggamit, mag-inom, magtumar sang D3 Bio. Ang klinika D3 Bio mga ka K5, ang mayara sang virgin coconut oil. Ining suplemento ang makapaayugid sa lawas ang tawo. So muna aton rekomendado sa aton mga ka K5 nga mga suplemento para makabato, makabulig, makahatag proteksyon sa ikayong lawas ang aton sininga tawo. Ang DTX 500 Clinica D3 Bio Mighty C ang sarang ninyo mabakal kag makita sa malapit nga mga butika sa inyong lugar. Kag diri sa Clinica D Alternativo Wellness Center sa may McKinley Street, Roja City. Atubang lang sang PLDT. Okay mga KK5, diri na kita sa paghatag na kabuhi sa aton sining magin pang headline kagina. Tagaan ta na sang pagtamod ang aton sining mga topiko diri sa aton sining pagpangalagad. Naka-standby na ang aton sining K5 reporter. Angot ini sa pagpungko sang bag-o karon nga provincial director sang Philippine National Police diri sa probinsya sang Capiz. Mga ka-K5, kuaunta ang report sang aton sininga K5 reporter kung ano gidbala ang programa sang aton sinibag-o nga provincial director. So that makahatag man kita ideya sa aton mga pumuluyo as well sa mga kapulisan nga nagapamati subong diri sa aton sininga programa mga ka-K5. Yari naka-standby na si ka-K5 Rodney Dalanon sa detalye sininga report. Standby.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sa detalye sininga report, yari si K5 Rodney. K5 Rodney, with your report, please come in.
2: K5 Alan, na magapatuman diri ang Capiz Police Provincial Office sining ginatawag man nga IQ Pass Program o kung hindi ba lang nga Intensified Integrated Quad Policy and Administrative Support Strategy bilang kabahin ini sang pagpabakod man na sang kampanya batok sa kriminalidad kaga pagpakusog pagid sang serbisyo sa mga kapulisan man diri sa probinsya. So kahapon tong adlaw ka K5 Alan kung sa aton sininga madumduman na nagapatigayon dito sang turnover of command ceremony sa may Capiz Police Provincial Office sa may Lanot, no? Lanot, Roja City, kakipib alan kung sa din gani gintalusan na ining si Police Colonel Albert D. Tapulaw bilang Provincial Director. Kag ang nagbulos ni sa iya among si Police Colonel David El Cachumbo Jr. So, officer in charge ini sa subong si Sir Cachumbo. Kaga iya darigin pakagbahin nga iya igapatuman ang...
0: By the way, K5 Road, mga pila ng edad ni Colonel Cachumbo? Kung ikaw lang mag-estimate?
2: Wala dito ma-disclose ka K5 Alan, pero kung lantawan ta siya by physical appearance... wala pa siya kaabot 50.
0: Mm-hmm.
2: Yes, ka K5 Al. No? So, kung lang taon ta, kung ipanggit na sila nga duwa ni Sir Albert Tapulaw, mm-hmm. Daw magulang si Sir Albert.
0: Okay.
2: Yes. Kaga ka K5 Al, no? Ama na siya. Ginpakigbahin diri ni Sir Cachumbo o ni Police Colonel Cachumbo nga ipatuman niya ining ginatawag nga CPPO IQ Pass. No? O kung ining Capiz Police Provincial Office IQ Pass. No, so ang ining IQ Pass, so no, kay Police Colonel David El Cachumbo Jr. sang aton ini siya nga na-interview, ini may kaangtanan, no, o kung nakaangot sa nagapanguna man nga agenda sang Philippine National Police kag mga serving nga giya o kung guide sa pagpatuman man sa mga polisiya kag operasyon. Agod nga masiguro ka K5 Alan nga may maathag nga basihan ang tag sa katikang sang kapulisan. So bali guidelines siya. Kaga suno pa diri kay Sir Cachumbo pagatutukan sang nasambit man nga programa ang apat ka mga aspeto sang police operations. Kalakip diri ang intelligence, operations, police community relations, kag investigation. So katuyuan si Nika K5 Alan nga labi pang mapasangkad ang koordinasyon kag mas mangin epektibo ang operasyon sa kapulisan sa bugos nga probinsya. Kaga pahayag diri niya K5 Alan nga pasangkaron man ang police presence sa nagkalain-lain nga komunidad, no? So nasaya hindi lamang dapat nga nagakakita ang mga pulis sa palibot, kundi dapat nga mabatsyagan man sang publiko ang ilasin nga presensya kag ang seguridad nga ginahatag sang mga ini. Kaga dugang pa sang natungdan kaki Five Alan nga pamaagi sang IQ Pass program, nagalaon diri ang Capiz Police Provincial Office nga mas mapasangkad ang koordinasyon sang kapulisan kag sang komunidad. Mapadasig ang paghatag sang aksyon sang mga insidente kag mapabilin diri ang kaninong man kag katawhay sa probinsya sang Capiz. So yari bala kaki Five Alan kag aton diri nga pamatian man ang kabahin sang aton sa ninyo interview kay Police Colonel David Ocon David Kachombo Jr., ang officer in charge sa Capiz Police Provincial Office.
3: Batihan nyo naman gagawin sa Samfish message ko. Gagawin pagawa na itong strategic direction, tanong ang programa para sa maging guideline nato no, bilang officer in charge sa Capiz Police Provincial Office. Magiging guide natin kung paano natin padalagaan nun ang peace and order na programa no, sa Capiz Police Provincial Office. Mas maayo, may arang kita ginasundan ng programa para may basihan. Hindi kung ano-ano lang ang aton programa na pinsaran, muna ng aton implement. So mayroon kita, mayroon kita ng na-establish na programa, kaya muna nga ito nyo ipag-implementar. Nakinabatihan nyo mga kagigina, yung Capiz PPO, IQ, PAST, or Intensified and Integrated Quad Policing and Administrative Support Strategy. So, hindi niya siya bago sa programa sa aton nga Chipimpi sa nambal ko na gani. Align niya sa focus agenda ni Chief NP Simulation of Tactics, yung it-focus niya. Focusing on info. So yung info, nandito na yung pagpalising natin, yung palalakasin natin at integrate to yung apat. Yung intelligence, yung operation, yung police-community relation, and investigation. So maraming mga, damon lang ang mga activities, mga operations na under each operational concept like intelligence, marami tayong gagawin dyan. Palalakasin natin na natin, intensified niya eh. Intensified sa operation, palalakasin natin. Namanggit ko na yung basically yung police presence natin. Hindi lang ang presensya ang makita, kundi tingwaan natin yung mga batyagan ng ating kapulisan. Sa kundi sila na-assign. Kung sa bet patrol man sila, sa mobile patrol man sila, dapat hindi lang na police presence na nandiyan lang kita sa post natin, ayos na. So, kailangan talaga natin na maramdaman ng taong bayan o ng mga kapisinyos na nandiyan yung police natin. So yan yung mga ko natin. Ito yung pag-asunda natin na sa strategic direction, yung IQ pasado. IQ pasado. Kung sa pampa, yun nga, intensified quad policing with administrative support strategy and plus yung exemplary discipline. Nandun na i-follow natin dyan yung GMRC na guidance man ng ating provincial governor.
2: Naabatihan ka, K5 Alan, ang kabahin sa ngaton sa naman nga interview kaya Police Colonel David L. Kachombo Jr.
0: Dugay na niya ang IQ Pass program para sa PNP.
2: Yes, kaki-Feb Alan. No? So, iya din nga kumbuot for adoption. No? So, i-adapt niya kagi-implement diri sa maya Capiz PPO. Agod nga mas mapasangkad pagid ang visibility, operations, coordination, intelligence, subong man ang investigation nga ginakpang-conduct sa mga kapulisan para nga mapabilin gid ang kalinong kagkatawhay diri sa palibot sang probinsya ka K5 Alan.
0: Lubadon ta dabi ang ginatawag yang IQ Pass program, no? But silingon more on daw dapat intelihente kagid nga klase sang police.
2: Yes,
0: but silingon may nahibaluan ka sa imo trabaho bilang police ikaw, no? Right. Hindi blag police lang ginalimpyuhan tagid ang hanay sa mga kapulisan kay kung kisa ginambal nila pulis malang na sa way man may namang-an no do kasakit man na, no do kasakit man na sa parts ang aton sini mga kapulisan ngambalon kung kisa sa aton mga tawo ni way man may namang-an pinulis inablang ambal nila nga pinulis malang na nga style no so masakit ina pamatian man sang aton mga kapulisan kay mati siyempre giniskwilahan man ni nila gintraining ina sila bilang mangin professional so IQ pass but silingon ini nga programa daw ginareiterate niya nga dapat mangin professional gid ang pulis to handle any kind of situation nga trabaho sang isa ka pulis ka K5 Rodney ibala
2: correct ka K5 Alan kay titama na no dapat professional may nahibaluan sa iyang obligasyon sa iyang trabaho no ang isa ka pulis ka K5 Alan pero kaya ang focus gid is to intensified ka K5 Alan no sining integrated quad policy sama ni siya ang sa IQ so bali intensified integrated quad policy and administrative support strategy ka K5 Alan mo ni siya ang kwan gid ang meaning sang IQ passed no pero kung pamatian nimo IQ is no tama daw equivalent siya sa intelligence quotient kaya kay Feb Alan rason nga ti intelihente gid dapat ang mga pulis so tama intelihente pagabot sa operation sa coordination kag sa investigations
0: sige may dugang ang dugang mo pagid nga mga police report kag kwan balikan ta lang may ara ka pay dugang mga police report.
2: Yes,
0: nagasinyas na si partner technical ta, si KK5 Jubik.
2: Yes, KK5 Alan, ang dugang aton galing nga panumbalikan.
0: Balikan ta ang dugang report sa aton sining mga K5 reporter. Diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 MBPS program. Kag iban pagid ng mga topic o pagkaligad sa importanteng mga commercial. Kindly stand by.
1: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pilatong score gani?
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
4: Storyahan ta ang isa sa nangin common na karon nga balatian sa mga Pinoy ang gallbladder stones pero ano bala ang kinalain sang gall kag sang bile Dr. Ramil?
6: Ang gall sir GP sinang una nga tawag sa updo or bile sang una ang updo ginatawag na nga gall subong ginatawag na nga bile well ang updo sir GP or ang bile amo ang isa ka likido or liquid nga ginaproduce ang imo ano atay. Kag i-store niya sa imong gallbladder.
4: So, wala sa kinalain ang gall kag ang bile. Sa tion nga kita ang magkaon, ang gallbladder ang nagapaguha sang bile. Pakadto sa bile duct, going to the small intestine, nagamix sa pagkaon to aid digestion.
6: Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, Sir GPT, kaon gigadamo sang kwan antioxidant. Meaning pa kaon nga damo gulay kag prutas. Kamuna ang pinaka-importante nga man. Madamo nga pagtuon nga naghahambal nga ang oxidative stress nga halin sa pag-abusar sa pagkaon, siyempre ni nag-promote sa paghubag or gitawag na inflammation sa mukosa sa gallbladder. Kag ini ang rason kung nga galapuyot ang concentration sa bile. Di paglapuyot siya na, matamata na siya forma sa ano, sa mga gallstones. Di importante gid nga para healthy ang imong gallbladder, malikawan ang ining gitawag pagporma sa mga gallstones. Pero minamo na ginabalik-balik kung gusto ka healthy imong organ. Gusto ka hindi dali magtigulang imong organ, you need DTX 500 kag MyTC or PureC.
4: Correct. Ano kay very common bala kayo ang gallstone. Isa sa anum ka mga lalaki ang may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sa gallstones in some point in their life, mas prone galing babae kaysa sa lalaki.
6: Yes, Sir JP.
7: TTX 500.
8: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
7: TTX 500! TTX 500!
6: Pero pa Sir JP, ang dapat tandaan sa may mga edad. Kung nag-edad na ka, tungtong naka 60 anyos, one-third sa mga babae makadevelop sa gallstones.
4: Ay, prone gali kung ga-edad ka na, no?
6: Tiyam na gani, minum ka DTX 500 kag may TC para hindi ka mag-edad. Para hihubin ka. Mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generation, mas nagahubi na ang nakaangkon sining gitawag gallstones.
4: Anong rason, Doc Ramil, nga sa pag-change sang prevalence sang gallstones from elderly to the younger generations?
6: Di siyempre, wala na sang ibang Sir GP. Diet eh.
4: Diet.
6: Sa nguna, 1950s, 60s, paboritos, mga tigulang niya, mga kamuti.
4: Wala pa fast food, ano?
6: Abdan ko para mo. Kantumis bukid.
4: Saging.
6: Balinghoy kag saging lang pakaon sa amon mga lulo kag lula. Pero subong, ang ginapakaon ni lulo kag lula, labi na especially kung arini sa kuan sa siyudad, yung mga processed food, mga fried chicken,
4: chicken kilid.
6: So ano yung moon? DTX 500 kag may T-Zero Purity. Dapat kung palakaon ka mga unhealthy food, kinahanglan mag-inom ka damo sa DTX 500 kag may TC para makabulig niya sa imo, mag-neutralize sa mga gakatabo sa imong organ. Inom kagid sininga mga food supplement kay mataas inisang antioxidants.
4: Correct,
6: hindi
4: ano?
6: Dali matigulang imong nga gallbladder. Nami ang function sa imong mga organ. So, layo kaya magbalatian. Balaw ka Sir JP, nagasugod lang pagporma sa mga bile stones mo. Primero daw balas-balas lang na siya. Tapos amat-amat nga gadako daw pebbles na.
4: Tamo siya, no?
6: Kaya naman, bato na ginya. Ang research gan naghambal daw ang kadakoon. Pinakadako daw nga gallstone is pareho sa golf ball.
9: Grabe, dako na.
6: So, budlay katama. Kung magbalat yan, budlay katama magka-gallstone. Inom gid DTX 500. Inom sang Mighty C or Pure C. It's your body. It's your choice. I hope you choose wisely. Pinaka-the best nga supplemento DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Na silang talunin ang ating immune system.
11: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
10: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
11: Mag-Clinica D3 Bio ka na araw-araw.
7: D3 Bio Health News.
12: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
13: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
7: K5 News Philippines.
13: Sumasayo ang MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
13: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
7: Mighty C Network News.
13: Mighty C Network News.
7: Mighty C Network News.
13: Headline.
12: At sa ulo naman nagbabagang balita, BCIC ni Kaya Tama Magbababo ay nagkumuha ng insurance habang wala pang kumpirmadong kaso ng ASF sa Antique. Makasroom kung sana mataya sa pamamaril ang mga biktima sa San Jose National High School sa Tacloban hindi nagagamitin sa klase. PNP Negros Oriental kinumpirma na ligtas ang Silliman University sa kumalat na bomb threat. My environmental group kino-question ang coal power project sa Palawan. Samantala, BJMP Region 6 aminado may kakulangan sa personal sa Aklan jail facility matapos ang pananaksak sa 4 na preso. Lalaki halos maputuran ang ulo matapos sa tinaganang matalik na kaibigan sa Negros Occidental, biktima patay. Tricycle driver tumakas matapos hindi magbayad sa ipinakarga nitong gasolina. At lalaking rider, natagpo ang palutang-lutang at wala ng buhay sa River Canal ng Cordon Isabela.
13: YTC Network News. YTC Network News.
12: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang YTC Network News. Mapapakinggan sa Moycast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa detalya ng mga balita, PCIC ni Kayat ang mga magbababoya na kumuha ng insurance habang wala pang kumpirmadong kaso ng ASF sa Antique. Detalya ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Jojen Morillo.
9: Hinihikayat ng Philippine Crop Insurance Corporation o ang PCIC ang mga hog raisers na kumuha ng libreng insurance habang wala pang kaso ng African Swine Fever o ang ASF sa Antique. Ayon kay PCIC Antique Head Clojan Galwego, maaaring mag-apply ang mga hog raisers sa mga municipal agriculture offices. Sinabi rin ito na hindi na sila tatanggap ng mga bagong aplikante para sa insurance kung may kumpirmadong kaso sa lalawigan. Nagbibigay ang PCIC ng libreng insurance coverage na hanggang 10,000 pesos per head para sa mga fatteners at 14,500 pesos naman per head para sa mga breeders. Sa kasalukuyan, may kabuuang 1,898 na hayop na karamihan ay mga baboy ang na-insure sa PCIC Antique. Para sa YTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
13: YTC Network News. YTC Network News.
12: Samantala, mga classroom, kung saan namatay sa pamamaril ang mga biktima sa San Jose National High School sa Tacloban, hindi nagagamitin sa klase. Balitahatin sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
14: Hindi nagagamitin para sa klase ang mga silid-aralan sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan nasawi ang tatlong estudyante sa isang insidente ng pamamaril noong Hunyo 22. At ayon naman sa Department of Education Tacloban City Division, ang desisyong ito ay bahagi ng healing process at pagtugon sa trauma ng mga estudyante, partikular na ang mga kamag-aral ng mga biktima. Sinabi ni Dr. Nilo Idera, Information Officer ng DepEd Tacloban, na planong gawing storage area o opisina na lamang ang mga nasabing classroom. Matapos ang 2 linggong suspension ng klase dahil sa insidente, opisyal lang nagbalik ang face-to-face classes sa paaralan kahapon, at nilinaw naman ng Department of Education na dahan-dahan ang gagawing transisyon sa pagbabalik ng normal na operasyon upang bigyang daan ang unti-unting pag-recover ng mga mag-aaral. Matatandaang ang insidente ng pamamaril na isinagawa ng 2 minor di edad na estudyante sa loob mismo ng campus ay nagresulta ng pagkamatay ng 3 mag-aaral at pagkakasugat ng mahigit 20 iba pa. At dahil sa takot na idinulot ng pangyayari, sumasailalim ang mga estudyante sa psychological first aid at patuloy na bibigyan ng naaangkop na intervensyon hanggang sa ganap na mawala ang kanilang trauma. Para sa YTC Network News, ito si K5 at Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
13: YTC Network News. YTC Network News.
12: At PNP Negros Oriental, kinumpirma na ligtas ang Seliman University sa kumalat na bomb threat. Detalye ng balita, hatid sa atin ka K5 Shara Humilio.
15: Ipinaalam ng mga tauhan mula sa Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Temer Alam sa publiko ng lahat ng 5 lokasyon na natukoy sa naiulat na banta ng bomba na kinasangkutan ng Seliman University ay masusing inspeksyon at edinikrang ligtas. Matagumpay na nakompleto ng mga tauhan mula sa Dumaguete City Police Station kasama ang mga K-9 team at mga partner agencies ang komprehensibong pagtatasas ng seguridad at mga clearing operation. Sa mga clearing operation, walang nakita ang pangpasabog o kapalipaniwalang banta ang pulisya sa alinman sa mga natukoy na lokasyon. Nagpapasalamat naman ang Norpo sa lahat ng responding unit at partner agencies para sa kanilang mabilis at koordinadong pagtugon. Hinihimok din ang publiko na manatiling mapagmatsyag at iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi verifikadong ulat na maaring magdulot ng hindi kinakailangang alarma. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: YTC Network News.
12: YTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mga environmental groups at kinikwestiyon ang coal power projects sa Palawan. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni ka-K5, Grace Belostrino.
16: Naghain ng protesta at oposisyon ng Environmental Legal Assistance Center o ELAC at Save Palawan Movement sa Energy Regulatory Commission o ERC laban sa joint application for approval ng power supply agreement sa pagitan ng Paleco at DMCI Power Corporation. Sa kanilang liham, hiniling ng mga lumagda na huwag munang aprubahan ng ERC ang kasunduan at huwag ding magbigay ng provisional authority o interim relief hanggat hindi napatutunayang ang PSA ay tunay na pinakamababa ang gastos maaasahan, makakalikasan at makatarungan para sa mga consumer ng Palawan. Ayon sa grupo, hindi pa napatutunayang ang coal power ng DMCI ang pinakamababang presyo at pinakamainam na opsyon para sa lalawigan. Iginiit nila na dapat ding pag-aralan ng renewable energy, hybrid systems, energy storage at iba pang alternatibong pinagkukuna ng kuryente. Nagpahayag din sila ng pangamba na maaaring maipasa sa mga consumer ang pagtaas ng presyo ng coal. Binigyan din ng ELAC at Save Palawan Movement na ang paggamit ng coal ay may negatibong epekto sa kalikasan. Iginiit ng grupo, nararapat lamang na bigyang prioridad ng Palawan ang mas malinis at mas napapanatiling pinagkukunan ng enerhiya. Para sa Mighty Sin Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
12: Mighty Sin Network News. Samantala, BGMP Region 6 aminado may kakulangan sa personal sa Aklana Jail Facility matapos ang pananaksak sa apat na preso. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
17: Aminado ang BGMP Region 6 na may matinding kakulangan sa personal sa Aklan District Jail Facility na posibleng isa sa mga dahilan kaya nangyaring madugong pananaksak nitong nakarang Sabado ng umaga, Hulyo 4. Ayon kay Jail Chief Inspector Jonathan Reyes Umadhaye, spokesperson ng BGMP Pro 6, dalawang personal lamang ang naka-duty nang mangyari ang komosyone. Dahil dito, pinag-aaralan ng BGMP 6 ang agarang pagdagdag ng mga personal sa pasilidad sa Aklan upang maiwasan na muling maulit ang insidente. Ipinag-utos rin ni Regional Director John D. Montero na mas pang paigtingin ang mga greyhound operation upang makumpiska ang mga kontrabando at pansamantalang ipatigil ang mga visitation rights. Matatandaan na umabot sa apat na mga PDL ang sugatan na isinugod sa Aklan Provincial Hospital matapos na pinagsasaksak ng dalawang suspect gamit ang isang improvised weapon o ang hinasang kubyertos. Samantala, posibleng masuspindi o madismiss sa serbisyo ang mga naka-duting personnel ng BGMP Aklan District Jail sa oras na mapatunayang mayroon itong kapabayaan. Para sa Mighty Sin Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
18: KC Network News.
19: KC Network News.
12: At lalaki halos maputulan ang ulo matapos sa tagain ang matalik na kaibigan sa Negros Occidental na biktima patay. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
20: Patay ang 51-anyos na lalaki sa bayan ng Murcia sa probinsya ng Negros Occidental matapos tinaga ng ilang beses ng kanyang matalik na kaibigan. Nangyari ang madugong insidente kahapon, araw ng Lunes, Hulyo 6, habang nag-iinuman ang dalawang malapit na magkaibigan sa loob mismo ng bahay ng suspect sa Barangay Santa Rosa sa nabanggit na bayan. Pinangalanan lamang ng mga otoridad ang biktima bilang si alias Elpidio. Ayon sa mga pulis, naganap umano ang isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng biktima at ng suspect na si alias Jomar, 41-anyos, bago naganap ang krimen. Hindi na natukoy ng mga otoridad ang pinagtalunan ng magkaibigan. Ngunit sa interview ng K5 News FM sa suspect, sinabi nito na naubusan siya ng pasensya sa biktima dahil pinipilit din umano siyang uminom kahit na wala na silang pambili ng alak. Nangyari ang pananaga, kasunod na rin ang pangungulit ng biktima sa suspect. Nagtamo ng sugat sa puwet, ulo at lieg ang 51-anyos na si Elpidio at halos maputol na ang ulo, bunga ng pananaga ng isang matalik na kaibigan. Sumuko sa mga otoridad ang 41-anyos na suspect at humingi ng tawad sa kanyang nagawa. Para sa Mighty Sin Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM.
19: Network News.
21: YTC Network News.
12: Gayun din, tricycle driver tumakas matapos hindi magbayad sa pinakarga nitong gasolina. Detalye ng balitang yan. Atili ka K5 Roldan, Villarreal.
22: Tumakas ang isang driver ng tricycle matapos magpakarga ng gasolina sa isang gasolinahan sa bayan ng Panay sa lalawigan ng Capiz. Ayon sa hindi na pinangalanan na empleyado, nagpakarga ng gasolina ang hindi pa nakikilalang tricycle driver. Hindi na namalayan nito ang dalidaling pag-alis ng suspect na hindi pa nagbabayad. Dahil dito, nananawagan sa ngayon ang gasolinahan sa sinumang nakakakilala sa driver o sa may-ari ng tricycle na makipag-ugnayan sa kanila upang maayos ang naturang insidente. O maabot naman sa halos 5,000 piso ang hindi pa nabayaran ng suspect. Matatandaan na kamakailan, isa ring gasolinahan ang nabiktima ng naturang modus sa lungsod ng Rojas. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
19: YTC Network News.
21: YTC Network News.
12: At lalaking rider natagpo ang palutang-lutang at wala ng buhay sa River Canal ng Cordon, Isabela. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
23: Nagulantang ang mga residente ng Purok 1, Barangay Laurel, Cordon, Isabela kahapon matapos makita ng mga dalaginding na maghuhugas lang sana ng pinggan sa River Canal pasado alas 6 ng umaga ang wala ng buhay na lalaking palutang-lutang habang nakasadsad sa batuhan. Lumalabas sa naging imbestigasyon ng Cordon Municipal Police Station na nagsariling ma-aksidente ang biktimang rider matapos itong dire-diretsuhin ang dead end ng kalsada. Marahil anila ay dahil sa nasa impluwensya ito ng nakalalasing na inumin. Bagay na tugma sa salaysay ng mga katrabaho nito na nakipag-inuman pa ang biktima bago umalis nang walang paalam. Sumasang-ayon din ang kwento ng ilang residente sa lugar na nagsabing nakarinig sila ng malakas na kalabog kasunod ng tila kumaharurot na huni ng motorsiklo maghahating gabi nitong Linggo. Bahagya namang naging palaisipan ang pagkakakilanla ng biktima dahil sa kawalan ng anumang identification card maliban sa motor, basag na cellphone at kasuotan ng biktima, pero sa tulong ng mga panawagan sa iba't ibang mga social media platforms ay natukoy din ng mga kamag-anak nito, kung saan kinilala siyang si Christian Bandao, 17 anyos, tubong Lagawi Ifugao at farm worker sa Difon Quirino at isang responsable at mapagmahal na anak at kapatid kung ilarawan ng kanyang ate. Samantala, napagkasunduan naman ng kanyang mga mahal sa buhay na iuwi na din agad sa Lagawi ang bangkay ng biktima at doon na ililibing matapos ang isinagawang pagsasaayos ng funeral parlor sa kanyang katawan.
24: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
12: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, tinatay ang aabot sa mayigit 10,000 na residenteng inilikas matapos ang isang malawakang wildfire sa timog na bahagi ng Fransa malapit sa border ng Spain. Ay sa mga otoridad, hindi agad makontrol ang sunog na tumupok sa halos mayigit 4,000 hektarya ng kagubatan sa Fransa. Kasama na rito ang mga nasa 16 na katao ang sugatan kabilang ng 4 na bumbero. Samantala, dulot ng maalinsangang panahon at malakas na hangin, inaasahang lalo pang kakalat ang apoy sa mga susunod na oras. Ay sa mga eksperto, ang matinding init na nararanasan sa France at iba pang bansa sa Europa nitong nakaraang buwan ang nagpatuyo sa malawak na lupain nito at dahilan na upang mas madaling kumalat ang mga wildfire. Inaasahan din muli nga abot sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa timog kanluran ng France ngayong Linggo habang patuloy ring nakakaranas ng matinding heat wave, particular na sa Spain at Portugal.
19: YTC Network News.
21: YTC Network News.
12: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuha ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. Para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow, may puso.

sining programa sa nakatutok na sa aton sining programa diri sa K5 News FM. Sa kay Louie J. Dimo. Nagapamati na diri sa aton sining programa mga ka K5. From LC Acuña, good noon K5 Al Catalan. Thank you and God bless. Thank you so much, Ma'am LC. From Mario Alfavete. Mayong udto K5, nagamonitor na kami di sa Barangay Insol Uban. From Family Alfabeti, Family Arcones Manyaga Taser. Thank you gid sa imo sininga pag-imbitar Panyaga. From Roda Donato Amago, mayong udto Sir Alan. Thank you so much, mayong udto man. Mayong udto to a friend Alisla from Roda Donato Amago. From Bernadeth Umitin Calzado, ngayong udto K5 Sir Alan, always kami nagapamati. Thank you so much kid Bernadeth sa inyo sining pagpamati diri sa K5 News FM Rojas. From Lisa Barrientos, mayong udto ka K5. Kaga mayuman nga pagpamati dra kay Nanay Norma Alier, kay Tatay Idi Alier, mayong udto. From Rhea Ombas Kalinaw Balbuna, mayong udto Sir Alan, nagatotok na kami di sa Barangay Kulasi, Sitio Almalbis Village. Kaga sumuman sa kay Jisril Kulasino, mayong hapon Sir Alan, K5 watching from Batangas City.

Dugang kagkwanta, dugang dugay-dugay ang report. Ining update. Kundi na ning suspect. Ining ginlampusan nga biktima sang tubo patay. Kuwanta ni karon ang dugang report diri sa aton sining mga K5 reporter, mga ka-K5. Kag ang latest update sini kung diin na ang suspitsado. Ano ayhan ang motibo sini ng pagpanglampos ang tubo dito sa Banwasang Pilar. Mga ka-K5, diri kita danay sa pila naton ka mga talagang

0: Lupangdon nga balita matapos nga gin nagpungko na ang bag-o karon nga provincial director sa nga Philippine National Police diri sa probinsya sa Capiz nga may bag-o siyang programa nga iga-implementar para sa aton sining nga mga pumuluyo kag para sa ihibalo sang aton sining nga mga kapulisan. Mga ka-K5, ang pagpungko sang bag-o nga provincial director pinagi man sa report sa aton sining nga K5 reporter, hindi naman ikuno bag-o nga programa sa nga Philippine National Police ining IQ Pass program para sa aton sining mga kapulisan. Well, ako yan nagapati para sa aton sining mga pumuluyo nga maskin ano pada nga programa ang imo nga ga-impose nga kun wala malang sang support nang gikan sa aton sining mga pumuluyo kag kun daw hindi malang ina pag i-implement sang aton sining mga kapulisan, well, mangin useless man gyapon mga ka-K5 ang aton siniya gusto nga matabo kun tani para sa aton sining mga kapulisan kag in support man sang aton sining mga pumuluyo ang maayo nga relasyon sa mga pulis sa komunidad kag sa mga tawo o kon mga pumuluyo. Isa malang gyapon na ang purpose mga ka-K5 nga suportahan o kon proteksyonan sa mga kapulisan naton ang mga pumuluyo nga ila gina serbisyuhan. Hindi lang para padalanan naton pulis nga mayara sa police visibility. Ang presensya sa mga pulis, huo makabulig ina nga mapahagan-hagan ang krimen sa isa ka lugar, sa isa ka locality, sa isa ka banwa o kun syudad. Pero kung ang pulis na gani ang magtinunto, kung ang pulis na gani ang maghimo sang hindi maayo, ma-defeat malang ang purpose ni mga ka-K5. Kay maskin nano mo kanami sang imo sininga programa, ari na gid lang o, ha? Ang pinaka-basic example naton nga ang nagapungko subong regional director sang Philippine National Police si Brigadier General Tuanyo sa nagkadto diri sa probinsya sang Capiz, nagpalapit diri sa siyudad sa Rojas, ang iya sining nga gina-emphasize sa aton mga kapulisan ang ginatawag nga transparency. Transparency, buot silingon, mangin bukas ang aton sining nga mga kapulisan pag-abot sa impormasyon, pag-disseminate, pagpalayag sa mga impormasyon nga tama, insakto nga mga nagkahinabo. Well, gin-assume ato sang tanan nga mga chief of police nga kung sa din gusto na nila matapos kagin pagwa ato nga official statement sang regional director, gusto na sa mga chief of police nga sila na masabat sang mga palamangkutanon, maatubang sa media, mahatag sang accurate information, ma-disseminate sang information. Okay man ha, kaya at least hands-on mismo ang aton sining mga chief of police pag-abot sa dissemination sang mga information nga hindi na sila blamag pangarapdap. It seems nga tanan nga mga insidente, may aras ang full knowledge ang mga tagsa ka mga chief of police. Kay man transparency ang gina hatag sang regional director. Dapat insakto, accurate information para sa pumuluyo, sa mga katapo sang media. Kay mating media, tulay nimo. Kita ang tulay sang pumuluyo pagkadto sa PNP nga makakuha information, insaktong information, nga kung anong nagakahinabo sa isa ka lugar o kung sa ila sini nga respective locality. Pero, diriya sa probinsya sa Capiz, mga kakaypaib, amuni, sang ginfollow up ta, sang ginatinagwan gani ang maayon PNP sa to, tandaan nyo tong may ara sang ginreport nga may duwa kuno ka minor de edad nga na-overdose sang marijuana kagindakup sang aton sini nga maayon PNP ang duwa ka minor de edad. Wala na ya kaso kay man tinadakpan. Okay ina kay nadakpan. Sang nagpangayo na kita sang update o kun ano na ang development while ngayon may mga report kita nga rabaton contrary sa ginapayag sang maayon PNP sa itong nga nadakpan nila pero wala man nila na elaborate o kun ginpahat-pahat, ginpathag kung paano nila ito nadakpan. May mga report kita nga nabaton nga una gali yan nagpalapit atong duwa ka minor de edad dito sa may RHU maayon kay na overdose sa paggamit sang marijuana. Pagpalapit nila dito, ginbulong ang duwa ka minor de edad kay na overdose kuno sa paggamit sang marijuana. Dito nga gintawagan na lang dayon ang maayon PNP, ang maayon police station nga may duwa dito ka minor nga gin-admit o kung ginpabulong sa RHU sang maayon nga ginapatihan nga naggamit sang marijuana o kung ining ginadumilian nga droga. Kag dito na yan nagsulod dayon, nag-abot ang makapulisan. Kag it seems nga nagagwa nga gidogin dakop nila sa gwa mga ka K5. Pero ang matutuod gali sa tong istorya kay gusto ta to klarohon ano gidya bala ang matutuod sa tong natabo. Sang gin follow up na naton ang maayon na PNP sang ginatinawagan na sang aton nga K5 reporter wala na nila ginasabat ang ila sininga hotline. Wala na sang information kita nga nabaton mga ka K5. Triyan muna karon hambalo naton transparent sila. Amo na hambalo naton nga nagasunod sila sa orders ang regional director nga transparent sila pag-abot sa information and dissemination while why nyo na gani ginasabat ang tawag sa to sang K5 News FM para ma-elaborate makuha malang kita i-update kung ano gid ang matutuod sa tong istorya para hindi man kita mangin bias sa aton sininga pagadalon nga report. So i-connect ko ni nga kun ano man ang programa na ano man na kanami nga programa nga kun wala malang ginasuportahan kag hindi malang pag-iimplementar sa aton sininga makapulisan mangin useless managyapon mga ka K5. Mangin walay pulos managyapon nga programa sang Philippine National Police kung wala malang ginasunod sang aton sini nga mga kapulisan. Alright, magabalik kita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Duga nga mga police report nagikan sa aton sini nga K5 reporter. Balikan ta pagkaligad sa importante nga mga commercial. Can you stand by?
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painong paninisis ang D3 Bio. Tatlo kami sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na ako. akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapakatos mga butika.
4: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabuling sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
1: DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas humid. Sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
7: Kira tong score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang. May oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo. Naka-extend. Food supplement for men si Darling.
1: Extend. Food supplement for men. May maka. Kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
15: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
16: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
17: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natanupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Balik rin sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps.
6: 11 Mbps.
5: Balikanta ang dugang naton nga mga topiko diri sa aton sining pagpangalagad kag mga report. Dari gid mga ka K5 kay this time kwaon ta ang dugang nga mga report kag sumuman ang update may kantanan sining isa ka persona nga ginlampusan sang tubo patay dito sa may Banwas sang Pilar. Sa di na ang suspitsado, ano ang motibo sini nga krimen mga ka K5?
6: K5 News FM Live Report.
5: Sa detalye kag sa development sini nga report, yari si ka K5 Rodney Dalanon. With your report ka K5 Rodney, please come in.
7: Ka K5 Alan, patay diri ang isa ka lalaki matapos ini nga ginapahayag man ginlampusan sang bakal nga tubo no sa iyas ni mismo nga ulo samtang nagakatulog ini ka K5 Alan sa isa man kabalay sa may barangay Kasanayan Pilar Capiz. Kagang ini nga biktima ginkilala ini diri kay Renato o kon alias Renato 38 anyos kaga residente gid ini siya sang barangay Victoria Reyes sa Dasmariñas City apang temporaryo ina diri nga nagapuyo man sa may barangay Kasanayan na Pilar. Kag ining suspect ginkilala diri kay alias Ayan 35 anyos kag residente sang nasambit man nga lugar. Kaga base diri sa investigasyon sang mga kapulisan ka K5 Alan ginapayag nga tinagakatulog ang biktima sang hinali nga nagabot ang suspect kag ginlampusan ayad sa ulo ang biktima gamit ining bakal nga tubo. Kag suno diri sa isa naman ka minor de edad nga testigo madasig nga nagpalagyo ang suspect matapos ang insidente kag bit-bit pa sini ang gingamit man nga bakal nga tubo. Kag resulta sa to ka K5 Alan no kay tungod nga lampos ayad ati bakal nga tubo ginbawian to sang kabuhi ang biktima pero gindala pa ini siya anay sa ospital ka K5 Alan particular dito sa may Bailan District Hospital.
5: Ulo.
7: Yes, ka K5 Alan kag
5: sa posible ni hindi lang ni isa ka bestya guro nga gin ayad sang paglampos ang ulo sang biktima ka K5 Rodney, no?
7: Correct, ka K5 Alan. Kay ti kung isa lang ni ka lampos, hindi ni Goro sang doka angay balang na pasensya sa mga nagkakaon, pero ang laragway din nga gin na pasa sa aton, nagikan man sa may Pilar PNP ka K5 Alan, kaangay dunot ang likod sang liog dampi sang sining victim. Pero ang iya nga ulo, hindi man siya sang pilas gid, pero ka K5 Alan, ang sa liog mismo, no? So daw sa dalom gid sang ulo, ka K5 Alan, ang pilas sining naangkon. So very fatal ang pilas ka K5 Alan, amo ni ang nangin nakabangdanan man sang kamatayon sining biktima. No? So,
5: insakto gid ka K5 Road. Yes. On the spot nga patay.
7: Hindi ka K5 Alan. Bali diri ari gin humble diri sang kwan sa impormasyon nga nakuha ta sa Pilar PNP gindala pa ana ini sa ospital para kontani bala nga masalbar ining biktima ka K5 Alan. Apang gindeklara ini siya nga dead on arrival, no? Mm-hmm. So bali dead on arrival ini siya nga kun sa nagdeclare sini amo man ang doktor nga naga-attender, no? So kumbot may ara pa siya sang ginawa halin dito mismo sa ginluntaran na kag pagdala sa iyang sa ospital kay kun lang tawon ta ka kay Five Alan Pilar to Pontevedra ba ilan mm-hmm. So medyo malayo-layo pa ang travel
5: yeah, travel suni
7: yes ka kay Five Alan
5: so ang pag-declare ya
7: pag-abot mismo
5: BOA.
7: Yes ka kay Five Alan no so samtang gina travel may ginhawa pa ini pero kay pag-abot sa ospital na wala na gid ka kay Five Alan so dead on arrival siya no so amo ini ang sa subong ginahimo sa mga kapulisan ang padayon man nga investigasyon pero ari na niya ang suspect sini nga si alias Ayan nakahunong na sa carcel sang Pilar PNP
5: ano ni siya ning hot pursuit o kon ginlagas dayon sang Pilar PNP or voluntary surrender
7: gin hot pursuit ini ka kay Five Alan no kay pagkatapos sadto kahit bangod nga may minor de edad nga nagtestigo nga nagpalagyo gani ka kay Five Alan matapos bala ini nga nakumiter so nagdalagan ining si alias Ayan palagyo siya kag suno diri sa impormasyon taman nga nakuha agin payag diri sang bat asang minor de edad nga bit-bit pa sininiya ang bakal nga tubo nga gingamit niya to sa paglampos kag kasunod sa to ka kay Five Alan nagpatigayon ining mga kapulisan sang hot pursuit operation kag after sining hot pursuit operation natigayon ining madakpan ang suspect bangod nga mismo ang testigo ang nagpamatuod no gintumod niya nga amugid ang ini nga persona amugid ang naglampos dito sa biktima ka K5 Alan.
5: So, ano kuno ang motibo ka K5 Rod?
7: Amo pa na ang ginahibalo sa subong sa mga kapulisan ka K5 Alan kay gina pakigangutan pa Manila ang mismo suspect pero kay nagligad to kaangay nga wala pa naghatag sang info tapos kay amo pa nang ginatinguhaan Manila kag padayon pa ang ilas ni man nga pag kolekta sang impormasyon kay Five Alan agod nga matumod ini no so wala gid idea sa subong ang mga kapulisan kon ano bala ang natabo antes ang ini man nga insidente kay wala gid sang any information ka kay Five Alan so amo ni panawagan man sang Pilar PNP nga pananglitan may ara dira sang may nahibaluan ang pila ka mga residente base pa lang man nakag makabulig ini sa ila agud nga matumod kon ano gid bala ang rason sang paglampos sini man sang suspect sa biktima gamit ang tong bakal nga tubo nga nagresulta gid sa pagkadula sang kabuhi man sang biktima
5: claro, kay Five Alan. Claro, kun tala ni ang biktima pangayaw.
7: Yes, ka kay Five Alan.
5: Temporaryo nga nagapuyo dira.
7: Correct. No? Nasa liwat ka kay Five Alan ining si ang victim si Renato. Kag residente gid ini siya sang barangay Victoria Reyes, Dasmariñas City, no? So taga Dasmariñas siya ka K5 Alan.
5: So ang suspect minor de edad naman.
7: Hindi ka K5 Alan. Ang suspect amo ining si alias Ayan 35 anyos. Yes, pero ang testigo ya ka K5 Alan amo minor de edad.
5: Minor de edad.
7: Yes.
5: No? Ang tubo nga ginlampos ya ni sa biktima na recover ayhan ini.
7: Wala makita na kay Five Alan sang mga kapulisan ang tubo pero ang payag dito tubo gid mismo bakal.
5: Kay kun lang tawon ta ang picture daw makahingidlis gid eh no? Daw grabing kaingit sang suspect sa kwan sa biktima, no?
7: Correct ka kay Five Alan.
5: Ang kabisis guro ham paso ni sang tubong ulo sang biktima.
7: Sakto gid da no kay ti kung kwan gani ka kay Five Alan no? Excuse na nakakaon ti
5: pasensya gid sa nakakaon ah.
7: Donot ka kay Five Alan ang diri sa may liog dampi. No gintabunan tanan ng iyang itsura parang ti indi gid siya masyado.
5: Donot ang sa may liog nga porsyon. So but singon diri sa may dalom-dalom nga amo na ang clear no. Actually ining napakita naton sa aton sini nga mga tumalanaw pinagi sa ato sila yung FB or Facebook page live daw ano na ni no naging kuha talang ang daw hindi manami nga
7: yes,
5: picture no
7: Balan, yes.
5: Kay may arayas ang actual gidya nga daw hindi kita makasiling kung ano ang gina-describe tani sa aton sa mga tagpalamati no terribly no do not ginman ang sa may liog nga porsyon kay maskin ako mga ka K5 pasensya gid sa mga naga kaon ko naga pamati ka mo diri no makita ta din na mapuslan ang sa may liog nga porsyon sang iya sini nga ulo no but silingon hindi lang isa kuno tudo giguro pila ka beses siya naghinampak sang tubo ang ulo sang nanabitan nga biktima nga kun ato lang tawon may puwerte gid siya ka ugot o kung kaakig sa biktima ka K5 Rodney.
7: Correct ka K5 Alan. So amo ina ang sa subong padayon nga ginapadalman ang imbestigasyon. Agod nga matumod kung na ano gidya bala ang gin kaakig dako sining suspect man nga nahimo niya ini bala nga gin ayad nga gidlampos ang makapila kabis makapila gid ini kay kung isa lang ka K5 Alan hindi ni madasig-dasig nga madunot ang amo tong portion na no so madamo gid ini ka K5 Alan na kagamo na aton galing ina nga pag kwa only what ang update sa Pilar PNP may kang tanan sa sining incident ka K5 Alan agud nga mahibaluan
5: ta mahibaluan ta man ka K5 Rodney kun ang suspetsado yara bala sa normal nga paminsaron o kon base may diferensya sa paminsaron no
7: sa subong ka K5 Alan ang initial nga ginhatag nga impormasyon sa nga Pilar PNP amo pa lang gid ina no so wala pa sang mga pahayag nga kaangay subong sa ka K5 Alan nga may diferensya so aton galing ina nga pagahibaloon na kay base no tuod may diferensya o kon hubog o kon ano man dira ka K5 Alan ang sitwasyon sang tion nga nagluntad ang iniman nga insidente. Report para sa pagpangalagad sang 11 Mbps, ini si ka K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
5: Madamo nga salamat ka K5 Rodney Dalanon sa imo sining report. Nga kung sa rin na patay gini, no? Kag makabig tani makahingidlis nga pagpatay sa nga suspitsado sa biktima mga ka K5. Kaya ang aktual nga picture nga ginakuha sa K5 News FM, dunot gidyang ulo sa dalom nga porsyon sa may liog sa nanabitan nga biktima. Grabe ni nga krimen, ha? Kung ako maglantaw sa mga K5, hindi ni basta-basta gagrabing kaugot no? Sang nanabitan nga suspitsado matapos sa ginhimo ang krimen. So sundon ta mga K5 ang investigasyon sang Pilar PNP. Kung ano gid ang motibo sining nanabitan nga krimen. Lantawunta kung ano ang status sang nanabitan nga suspect. Ano gid ang madalom sini nga rason? Kung nga man nahimo yagid ini ang brutal nga pagpatay sa nanabitan nga biktima. So more update mga K5, bantayin nyo diri sa K5 News FM Rojas. Update sa impeachment trial. Day 2 sa impeachment trial mga ka K5. Kung kahapon wala nagpakita si Vice President Sara Duterte, ang akusado sa impeachment trial mga ka K5, may information kita nga nabaton kag inayatag ta sa pila naton ka News and Public Affairs Program diri sa K5 News FM. Nga nag-abot na subong dito sa Senate, sa Senado, si Vice President Sara Duterte. Lantawon ta kon ano ini ang palaboton o kon ang matabo sa second day sa impeachment trial kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Kaya ang highlight kahapon, namumalang ni ang wala appearance ni Vice President Duterte. Kag ang pagpamalibad sang kampo ni Vice President Sara Duterte, nga i-arrain ang Vice President mga ka K5. So lang taon ta ang pila ka mga highlight subong sang second day sa impeachment trial. Ining appearance bala sang Vice President diri sa impeachment trial hearing. Ano ang palaboton sini o kon pagakadtuan sini mga ka K5? Sadya ni, sadya. Hidlaw man ta mag-cover sa mga impeachment trial. alin sang una nga impeachment trial o kon impeachment hearing sa kay former President Joseph Ejercito Estrada. Mayara pagid sang impeachment trial kontra sa anay Supreme Court sang Pilipinas.

0: Kag subong ari naman ang Vice President naman mga ka-K5. Ang nabutang sa limelight bangod sa ring impeachment complaint kag ginsuguda na ang impeachment trial. For the second day, ano ang mga balantayan? Pwede wala nagita oras, wala nagita tempo. Kung ano man ang matabo sa second day, tutok lang ah, mga ka-K5, diri sa K5 News FM. Kay ining kampyon nga radyo, nagahatag permisang update para sa ihibalo sang aton sini nga mga pumuluyo. Wainta oras, wainta tiyempo sa aton sini nga programa. Nagapasalamat kikita sa aton nga mga kauturan nga nagapamati diri kag nagtutok sa aton sini nga programa ang 11 Mbps program. So, ayan ta, tiyempo, mga ka-K5. Sa gihapon, ini ang inyo alagad, ang inyo anchorman, ka-K5, Alan Catalan, para sa kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM, Roja!
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga butika. Nga ang D3 Bio gig ko engineer. Aha. Over plain D3. This is my practice. Every after Lancer Boy, nahimo ko ni mga a week ago. Isa na kasimana. Mm-hmm. Tapos mo kaon, terpanyaga, matutbrush. Mm-hmm. After ko tutbrush, dahin ko kakas kuha di tribayo. Mm-hmm. Kag akon i-oil pulling.
5: Mm-hmm.
4: Before gali ko mag-oil pulling, gano'n ko, flus.
5: Flus
4: flusing.
5: Ka,
4: flusing ko. After flusing, butangan ko sang di tribayo, duha ka soft gel ako.
5: Uh-huh. Oh, itindi mo na may mga, mo sa di triya nga plane?
4: Hindi na pwede sa di triya.
5: Mga pila
4: kami na ito. Nga di tribayo, because of the busy ang ara sa di tribayo, 5 minutes, 5 minutes, nga ihulom-hulom mo sa baba, ang di tribayo. At least once a day, imuon mo na, right after sa imong pag-toothbrush, pag-flusing, mas makumplito, hindi mo nga, no, patay ang kagaw sa imo baba. That is for your oral health kung naka D3 bio ka. Pero kung plain D3, hindi na ni mo mamuna. Because ang purpose sa oil pulling is the BCO nga ara sa D3 bio.
2: Correct. D3 bio.
6: May ara, makubla doc, diskubrihan. Kundi kung hapon, engineer, kapangapigi ko yung DTX coffee mix sa akong nga programa. Tinistingan ko pusa ditribayo.
5: Sa kape. Sa kape.
6: Sa kape. Pusa ko, patulo ko sa kape. Duwagid, ang sabor yun doon dulce. Kanami, ara gyapon mapreserbar ang kape nga sabor. Pero ang gindugang niya, daw makaron, sabla, daw mo nang yung sabor, sa kanami, tistingin nyo. Meaning to say,
4: we are talking about the experience, all about the D3Bio. Paano na ito gina-apply sa ito nga?
6: Gusto.
4: No?
7: Daily life.
4: Daily life. Si Sir Boy, nakagi mo na? Every 4 hours na iyaya?
6: Ano din mo yan, Sir Boy?
4: Ano yung experience, Sir Boy?
7: Ako niya, every hour, nagkatuksin sa kalugar.
6: Oo.
7: Gulpi lang ko gin chills, no? Gulpi ng taas sinanat ko, kulbaan ko, no? Siyempre, natural na. Pero, as time goes by, ang bago i-D3Bio ko na. Nag-D3Bio ko, duwa ka capsule, ah? Duwa ka soft gel, pauhay, tulog, no? Take advantage of it para para mausal autophagy, no? After 4 hours, di ba, tumara naman duwa. And after 4 hours, tumara naman duwa. Ang chills, kag fever, and everything should be around 3 to 4 days, not to 5 days, biskan bakod pa immune system mo. It only took me around 12 hours to recover from a fever that is around 40.
6: Kami engineer, maka-witness na, kaya aragi gusto pa niya room. Porting ilanat ni Boy.
7: That is D3Bio.
6: Tantay utsukro, tantay noibig.
8: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa iskadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakats,
4: magabuti ka. According sa research study sa Fabian Dairit of Ateneo and Mary T. Newport of Spring Hill Neonatal Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, kagang iyang derivative ng monolaurin, may action against viruses. Number one, gina-disintegrates niya ang virus envelope directly without the aid of your immune cells. Pagtupa sa virus,
2: D3Bio.
4: Number two, gina-inhibit niya ang maturation of virus. Meaning pa, hindi maka-replicate. Patay na, Meaning pa, hindi ma-mature ang virus kung naka-D3Bio ka.
9: Correct.
4: Kung naka-D3Bio ka, wala pa ang immune system, patay na ang virus. Then, it coats our cells inhibiting viral attachment of viral proteins to cell. The reason why it's the monolaurin of BCO nga ara sa D3Bio nga wala na sa
9: plain D3.
4: Now, ano naman ang work ni D3 nga ara sa D3Bio? Amo nang rason nga agi combine ang D3 kag ang BCO. Gina-stimulate niya ang production sa aton immune system cells kag antibodies para kaya niya patyon ang mga remnants sang virus particles.
9: Mga nabilin.
4: Integration.
6: Grabe no.
4: Kag this vitamin D3 nga ara sa D3Bio, gina-signal niya ang imong memory T cell. Anong purpose sa memory T cell? Mag-produce ang antibodies para kung next magbalik around, liwat si na. Coronavirus or any virus, kilala niya.
6: Kilala.
4: So, klaro katama kung anong benepisyo. Kahapon gin-discuss ko, kung naka D3Bio ka, pareho lang may bodyguard ka sa imo balay or may security guard ka sa imo balay kag may police station ka.
2: D3Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. D3Bio. Health News, D3Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Huwags ko palang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
12: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakakadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang Visio, yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: panlatugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinicas for Biotics.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Dina kano? Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa kadlo kapila ka mag-inom
6: sa DTX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
6: Subong kamusta?
4: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagyo ginibatsa.
3: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa mi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
13: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik.
15: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
13: Di pre, mustable na nga gabi pre.
14: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin.
15: DTX 500.
17: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una da kugin ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
15: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
15: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup.
8: Mabakal sa mga butika.
15: Kapano ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adla. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adla.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: Bio with Physio.
1: Ako si Jay, tasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: O, si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
4: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Sporebiotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: Q7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko?
7: Ano sa una ang imo?
8: Blood pressure.
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Malaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
9: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Mag-joyride man tabi ka.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko.
0: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tika, mag-joyride na ta.
15: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
14: Sakay ka kidya.
15: Siyempre, naka-extend ko ya.
14: Basta sagad nga driver. Extend, love.
0: Extend Supplement for Men.

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Healthy is one is
0: good. Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Healthy is two is good.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Healthy is three is good.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
6: Ay, Mari. Nga dito kaya mabakal sa mahal.
7: Kay may barato balay nga butika.
6: Dali,
7: kadto kita sa Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
8: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
9: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
6: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
8: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: You're listening to 100.9 K5 News

0: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
1: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Kaupod ta sinang diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO.
3: Kung pala inom gid man ka DTX 500 kag mighty si Sir GP, layo ka sa kuan bulag Kita mo mga maayo nga butang sa palibot. Ang astigmatism, Sir GP, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata.
1: Gusto, correct.
3: Kung ikumparar sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaya nga isang gatarata, inang glaucoma, high blood na sa mata mo. Nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir GP, isa na siya ka refractive error. Hindi ni makabulag, apan, amo na ang rason nga magburo ng imo kanulukan.
1: Correct, no? But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata, daw kurti itlog. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refractive error, no?
3: Namigida ang kan, Sir GP, ang prevention. Kamu na permi na mo balik-balik ang kan, ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gidya makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir GP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
1: Oo, do in do inborn, no?
3: Siguro
1: pagkabata,
3: ang nanay, sige lang kaon dyan po, Jay. Wala gidya kaon-kaon na kalabasa, kaon karot, kag iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually, ini nagkinhanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas ang astigma, amo ang pagburon sa panulukan, kisa Sir GP, gasakit imo ulo.
1: Oh, abi mo migraine, kasi mata mo na, no?
3: Oh, nabulayan ka, makita ko gabi.
1: Gabi, mag-drive ka nga gabi, doon di akita.
0: TTX 500!
4: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Tilang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
1: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
1: Ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
3: Even ang simple nga pagsakit sang tisyo sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
1: Posto.
3: So before pa matabo ina, tiinom na ko na DTX 500, may TC or pure C.
1: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tisyo. When you say avascular, matamudan mo isang A, ang isa ka word, meaning not, no? None. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rains, no? Kag rason nga ikaguba sa mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit, kapimpasang una mga picture tube pa nga TV, kag paghampang sa imo nga cellphone, maguba sa mata.
3: Sigurado damo na subong nga cases.
5: Isa lang ang common sa ila sa free radicals.
3: Gapabata ang kwan. Ang kaso sang astigmatism.
1: Oh,
3: tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers, grabe, Sir GP. Bago din ina, Sir GP, 2 months kataas ang oxidative stress.
1: Radiation.
3: Free radicals, tugas ang radiation nga gaapikto sa imong corneal health. Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya, tubang. Tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga so,
6: information,
3: healthy,
6: health
3: mga information. Ti gin sacrifice nila ilang mata para sa mga information. Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
1: sunglasses,
3: mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Inom ka gid DTX 500 Mighty C or Pure C para nga ano, hindi magguba imo mata.
1: Correct to Camille, no?
3: The more nga kung office workers ka, sige, atubang cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige lang pa cellphone nyo yung mga bata. Kung may budget, may mo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
1: Otherwise, kaguba sa mata.
3: Ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra ng oxidative stress, tugas ang radiation, amo lang Japon ang mga guba. That's why importante nga mainom giga sa imong mga DTX 500, Mighty C or Pure C, kung gusto ka, hindi dali mabulag.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi. Nalbi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Iti bugit ka tama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Saka sales rep. Una. Today, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-ba. Basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag Clinica Daily Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Daily Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Daily Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
15: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
0: Extend
18: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
0: Extend
18: Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: You're listening to 100.9 K5 News.

0: Tahay.
1: Kahuloy asang ginhimo mo. Ginpakahuyan mo ko sa mga kumpare ko.
0: Tay, wala ba na ako sa may malain niya ginahimo, ah.
1: Ano nga wala? Ano nga wala? Ha, Dante?
0: Tay! Ang pagrampa ko, inkami na. Nagabulig ako sa mga buwita, tay.
1: Ah, masumbat ka pa! Masumbat ka pa!
2: Tama na, ina! Tama na, ina, ang sakit sa bata mo!
1: Pabayi ko sila! Kauluya sa ginahimo niya!
2: Diyos ko, Dante! Nga, hindi mo yung mabaton nga amusin ang bata, ta?
1: Mabaton? Mabaton? Kay hindi ko gitman mabaton! Hoy, Dante Junior! Kung mag-amo ka man lang sina, mas maayo pa maglayas ka na lang, de!
0: Sige, tay.
2: Dante!
0: Kung na mo na makapalipay sa bubuhatan ako! Malayas ko rin sa balay!

0: Dai. Anong kita problema mo?
1: Ay. Kakwain. Kanda iya. Ginpalayas ko ni Papa sa balay.
0: Ano? Kagaan naman, Dai, ha? Hmm?
1: Siyempre. As usual. Hindi niya mabaton nga agi ang junior niya.
0: Ay. Abi mo, Dai. Di malas ka sa kay tatay mo, Dai, no? Ako, ya? Ay, sus. Ginabaklan pa ko yan ni Papa sang bestida, Dai.
1: Mayo kaya, iya?
0: Huwagid bala, Dai. Pero, Dai, ano pa ginang ginaproblema mo, ha?
1: Dai, ang problema ko, walagi ko sa may madayunay. Base may kilala ka na nga, pwede maarkilahan, balay.
0: Kung sa amon, Dai, gutok man dito. Ah, sige lang, Dai. Base ang pakaisa ko. Base kung may ara siya. Dali ka, Dai. Makadok kita sa iya.

0: May-ari diri sa pihak nga kwarto, galing may nakatambak nga mga gamit eh.
1: O ti Day, ano sa imo, ha?
2: Mega, wala gid sang kaso sa ako eh. Kwan, buligan ko lang panghimo sa mga gamit.
0: Ha? Ay, kauluya man nga, diri ka kay kagutok sa amon eh.
2: Okay lang ah. Ano naman kuya sang kinauboy kag kinaugirl? Oo, galit. Kuntani, paayoon mo kumiga.
0: Ay, hindi na ah. Libre na da. Basta, buligi lang kami bayad sang kuryente kag tubig.
2: Ay, hala, kauluya man, Mega. Ay, sige lang, mabayad lang ako.
0: Miga ka sang pakaisa ko, so meaning, pakaisa tana ka.
2: Hala! Doon ka, Mega! Salamat kita! Salamat kid, Mega!
3: Sure, Nick!

0: Maano ako sinimain. Nahuy ako di sa ilan ni Michelle. May mga bata man siya kagang bana niya. Wala pa makaabot. Kag wala man to makaibalo nga may naga tinerderi nga isa kaagi. Kag hindi man nila kilala.
1: Ikaw, Michelle, ha? Nagkapinagusto ka na lang, Gid.
0: Hala?
1: Pagusto ka na di pasulod sa balay. Wala kag nagrespekto sa akon.
2: Ga, makalunuan man siya eh. Oh. Wala di siya sa may matiniran.
0: Oh. Hindi. Ay, ang bana na ni Michelle siguro ay... Ay, ah. Nag-aaway sila nga duha. Kag ako ginaginaawayan nila. Diyos ko, anong himuon ko sinimain? Mahalin na lang bala ako, diri. Diyos ko, buligi man ako ay...

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Kunti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C.
5: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil yung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo, pag-sip on.
5: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: K5 News FM.

0: Deborah!
1: Miga Michelle.
0: Dali na, umahaw na kita.
1: Ay, salamat, Kiday. Kukuhan, may ihambal ko konta ni sa imo.
0: Ano na ha? Nga ah, tungod naman bala sang kagabi? Hindi lang pagsapakatong hubog lang tayo si Junjun niya. Pero magpati ka. Mabuot na siya ya. Nakibot lang siya abi kay ti. Gulpi lang din may nag-star sa balay nga wala gin siya naging pahibalo.
1: Oh, amo gani Mega eh. Kuhin, mahalin na lang ko ah. Mangita na lang ko sang lain nga ilistaran.
0: Ha?
1: Aga pa ko tuod nagmata pero wala ko lang siya maabdan. Gusto ko siya tani istoryahon eh. Kaya kagabi magwa na ko tani sa kwarto. O galing nakulbaan man ako. Amo inangagin paagahan ko na lang.
0: Ay, Deborah. Sige lang bala, diri ka lang. Mabaton ka lang na dugay ni Dunjun ah.
1: Gali ka?
0: Ang? Miga! May nagapanawag sa cellphone, ho? Ay, daligid lang, ha? Sabton ko lang, ha? Daligid lang. Hello?

0: Doktor.
1: I'm so sorry, Mrs. Dia dong rival siya sang nag-abot din sa ospital eh.
0: Diyos ka, Diyos ka.
1: Oh, excuse me.
2: Mega. Ginakasubo pa mong tabo.

0: Oy, mga anak, ari oy, may pasalubong si Tita ni Deborah sa inyo.
1: Yay! Yay! Damo-damo, pasalubong mo sa mo, Tita ba?
2: Gani manong. Tita, ikaw, nagbulos kay Papa?
0: Ano?
3: Ay,
0: kukuhan.
3: Mga anak, ay, abi, sulod ka mo tanay sa kwarto ninyo.

0: Nagduod-duod ka lang ang lalaki.
1: Michelle, ano ang buot mo silingoin?
0: Oo. Mga lapit na isa ka tuwing nga napatay si Junjun. Tag-press ka pa sa akon. Kasing-kasing ang mga natabo. Pero, gusto ko man nga mangin malipayon upod sa isa ka lalaki.
1: Michelle!
0: Deborah. Thank you, kid, ha?
1: Michelle, ginalukan mo ako, eh. Idiot! Ayaw! Hindi ko kasahua. Kamalo ka naging nga. Bakla ako. Hindi ako makasaho.
0: Basta salamat, ha? Salamat sa tanan-tanan, Deborah. Salamat, kid. Salamat, kid.

Ano ba lang natabo sa kakoyin, man? Nga daw, gulpi lang naglahay ng balatsyagon ko. Daw na dimat ko sang ginhalukan ako ni Michelle. Oh! Ay, but, doon na dimat ko ba lang, eh? Pero, hindi pwede. Tungid, isa ako kaagi. Hindi pwede maluyag ako kay Michelle. Hindi pwede.

0: Ano, Day?
1: Oo, Day. Do gusto ko nga maghali naman liwat tungod hindi ako gustong amusin ng matabo. Pero hindi ko mahimo kay nagkabalaka naman ako sa mga bata. Kag ilabi na kay Michelle.
2: Day! Kung ikaw ang bumanaliwat ni Kas, Aday.
1: Ay!
2: Beta kaya?
1: Ay, bruha! No, bruha ka? Kabalo ka na ginbala nga girly pa kusang sa imong. Kag mas damo kuya buwilet sa imo sa do.
2: O ti, Day, ano? Ha? Ama to, oh, remember, lalaki kita gihapon. Eh, siyempre, gusto taman nga mapamili na kita. Kaya gusto maabot nga mga inadlaw. Kinanglan dahil nga may ara kita kaugalingon nga pamilya. Ako hindi kita maayawan. Nga, Day, ho? Balangga mo na balang pang-aisa ko, ha?

0: Deborah, ano ang ginambal mo?
1: Oy, handa ka bala mamanas ang agi?
0: Deborah, kuhan?
1: Di bala, hindi man ka mo kasado ni Junjun. Plano ko nga, mapakasal kita. Michelle, wala.

0: ako sang dapat pamatud-an pa sa imo. Palangga ko ikaw. Palangga ko mga anak mo. Tindugan ko sila bilang matuduod nilang amay.
1: Demora!
0: Michelle!
1: Palang gataman ka! Amputang ka! Aleluyang mo kayo sa ima! Sobra ka pa yung sa akon ka, babae!
0: Pati ano? Lalaki man ako, hindi ba, Lord? Bisa nagi ako, lalaki ako, yapon. Michelle, I love you so much.
1: I love you too, Deborah.

Dako ang kakibot sang amay ko, sang gindala ko ang akon asawa, kagin bato nila si Michelle kag ang mga anak niya. Oo, ako unko, agigid ako, pero nagpakalalaki ako sa mga bata kag kay Michelle. Subong kasal na kami, kag ginapaabot namon ang amon duha pagid ka mga anak. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Deborah.

0: amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat, magabuti ka! D3Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
4: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Balik si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 tempi. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
16: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
18: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
19: Hi, Tennis One.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Tennis Two.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
19: Hi, Tennis Three.
20: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
21: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
22: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: You're listening to 100.9 K5 News.

0: E3 Bio.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang dinamit na gitsa ako nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extra supplement for men.
13: Ako si Mark, sa tuntood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio, ang Vizio nga may D3.
5: D3 Bio.
6: Let me talk to

0: sa jackpot question. Ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K.
1: Kabayo!
0: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W.
1: Ay, alam ko na! Kabayo!
0: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
1: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
0: Ano?
1: Demonyo! Nakabayo!
2: Hey! Hi! Galingawang time!
1: Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: D3 Bio!
5: Ako si Rosita, Kapangluya ang Lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsik Lawas.
4: D3 Bio!
6: Ang D3!
4: Yung may Visio!
6: Ang Visio!
4: Yung may D3!
6: D3 Bio!
7: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio!
6: Ang D3!
4: Yung may Visio!
6: Ang Visio
4: ng may D3.
0: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500! DTX 500!
8: Ito masyon sa barangay
9: po. Ano ginabatsag mo sa
8: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumarkog. DTX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
4: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C,
6: mababaka sa mga butika.
11: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
12: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
4: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
18: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gidya
19: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo
20: Extend food supplement for men.
19: May maca
20: kag flavawaska,
19: mga natural herbs
20: nga nagahatag sang gana.
19: Extend
20: supplement for men.
21: Muling binuhay.
2: buhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
21: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
21: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
24: Bumakal sa mga butika.
25: I Care Gold.
26: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
25: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
28: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
29: News FM.
30: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
31: D3 Bio.

0: 5 Galing Ngawan Time!
1: Mabakal!
2: Ano to?
1: Bakal ko dulce.
2: Pila ka bilog?
1: Pila pa na datanan ka bilog, how?
2: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pita, sinkwinta pa na di ka bilog.
1: Ah!
2: Te, pinain mo?
1: Isa lang ah!
0: Hey! Hi! Galing Ngawan Time!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
5: DGX 500! Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na! DGX 500!
9: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
9: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ng mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang pala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
5: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
16: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
5: DTX 500.
17: Mapakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
18: Hi, Dennis Juanes.
8: ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
17: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
20: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taktaan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing inulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabagat, sumagabuti ka. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test. Kina tong score gani?
3: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
5: K5 News FM.

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayuno natong subok sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa atong drama sa kangin. Ngayon gid makuhaan sang leksyon nga ginatig-ulohan. Rehas sa kasaysayan!

0: Juan! Ay, Diyos ko, demonyo ka! Kinano mong bata, ha? Gaandar naman ang magkapanulay mo! Wala kagad pili, no? Pati bata ang abnormal ilabtan mo!
1: Hindi ina matuon! Kita mo gid nga abnormal ina, patihan mo? Hindi na yatuon! Ano ba nga bata? Nanugid gid kay asawahon mo?
0: Hoy! Buwas, hindi na ako magsugot na ibilin diri sa aton si Kiki, ha? Kay budlay na!
1: Ay, nano ka man ibo iya man? Nano ka man ibo iya gabahi ka man? Hindi na iya matuon nga gindilapan ko ang baba ni Kiki. Ginpahiran ko lang. Ha? Magkuton ko sa liwat, ha? Kiki? Day, hindi ba lang ginpahiran ko lang ang baba mo kay nagalap na ang tsokolate nga lollipop? Hindi ba lang?
0: Ano Kiki? Ginpahiran niya ang baba mo kung gindilapan niya. Sugid, Day! Ay, sugid! Isugid!
2: Pahid! Pahiran, lolo!
1: Ate! Daw hinimuan mo gin kuya sang sala nga babae ka?
0: Man, kilala ta ka nga animal ka, ha? Kilala ta gid ka!
1: Hipos na! Ate! Ika no bantay sa abnormal nga ina? Agun nga wala kasing iambal sa akon. Nagabulig na gani. Suspitsuhan patagdiyasang hindi amo.
0: Ikaw na bantay kay ikaw gid nagrepresentar dito. Ay, pero tarong nga lang, ha?
1: Tarong man!
0: Tarong nga lang gani!
1: Tarong man gani! Gano ka haw? Gagano ko haw? Sa pansibo. Iawat paningihatag sa ato ni Rima. Naswildo sa pagbantay sa batay, ha? Baka bulig-bulig inis mga buhi, tabisan paano?
0: Amo gani nga tarongon mo kay ginaswildohan ka! Tarongon mo pagbantay!

0: Amon ito na ng mga supplies nga gin-order ninyo, miss?
1: Ay, yes, sir. Thank you, good sir, ha?
0: Miss, sino na gani ang isa nyo na ka-sales clerk ko? Ang kulot mo na buhok?
1: Ay, si Rima, sir. Korsonada mo, sir.
0: Kukwani, crush mo gina siya bala. Dalaga pa na, ha?
1: Dalag na. Kay may bata na mo.
0: Ay, gali.
1: Pero, single mom, sir.
0: Oy! Bow. Amo nang gusto ko. Ang mga single moms. Ipakilala ko, Bisaya. Pwede, miss?
1: Ay, pwede kita. Pero, hindi lanay subong ha, kay busy pa siya eh. Damo customer subong diri sa shop eh.
0: Ati, willing to wait ko ah. May day off man ka mo deh?
1: Yes, may ara man. Pero, wala ga palariho eh. Pero si Rima, ya, daw, Sunday bala nang day off niya mo?
0: Ati, sige. By the way, anong oras ga close ang inyo shop?
1: Hulata lang kami karon mga 7 sa gabi ah. Kay amun na oras amun out.
2: Wow. Desidido kaget.
0: Basta gugbala ko na masugo, wala sa makapugong eh. Pero gusto ko rin sana nga kilalahon sa Mayo.
1: Pero buot na si Rima ya. Kagwapa pa. Bagay gid ka mo ya. Kay gwapo ka man.
0: Pero wala pa na siya bago nga partner? Ibasi ba lang may ara na?
1: Ikaw nang mag-discovery ah. Karon maakigan pa ko na isang miga ko nga gin boko ko nang tanan sa iya.
0: Ate, sige miss ah. Salamat gid sa info ha. Salamat, Gid.

0: masakit ang tiyan, masapinabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan, kag-indi matunawan, Mags 4 Biotics! Kabuling sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics!
1: DTX Coffee Mix!
2: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gid man niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix!
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap!
5: Ako si Elaine, ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabaka sa mga butika.
1: K5 News FM.

0: atin ginatutugan.
1: Ampun.
0: Natakaan ko ah. Oh, na nalang ko sakay sa jeep, Mega.
2: Ay, ari man niya, babae nga. Nagapormal sa imong tawo po. Ato ba nga lang basang tarong?
3: Hi. Mayang gabi.
0: Mayang gabi man, sir.
4: Nagadali ka, Gid. Manyapon, di ba, nay? Aras tabo ko ah. May unlerize na ang asalan mo. Akon taya.
0: Oo ah! Sugot na kami ah!
5: Ay, pasensya gid ha. Si Ophelia lang siguro anay. Dasun lang ko kayo nagahulat ang anak ko sa akon eh.
4: Kung okay lang sa imo, mabakal na lang tayo inasal eh. Kag dito na lang naman yapon sa inyo.
5: Sorry gid ha. Alang-alang gid ya. Dasun na lang. Sige ha, masakay na ako sa jeep. Masakay na ako dao. Ay, Manong! Nang masakay ka nang!
1: Hoy!
0: Friend!
4: Wala din siya nagsugot ba?
0: Ay.
4: Man-hater guro ng miga mo ay.
0: May pagka. Binayaan mo. Nadudla na guro. Pero, sige, hala nga. Wala kuno sa matiganga bato nga hindi maghumok sa dalayon nga tulo sang ulan. Malitik gina ya, sir. O, diba, diba?
4: Ako pa na. Tawagan na lang ko kay Barkley.
0: Ay, wow! Barkley, gidya? Ay, pareho ka mo ngalan sang ido namon. Ay, ako galiya si Ophelia, ah.
4: Grabe yung ngalan ba? Daw ngalan sang mga lulay.
0: Ay, wala kaso, wala kaso, wala kaso. Ah. Ang importante, guwapa, o, diba? Kung kita na lang binga duha ang manyapon, kay Kibi lang ta, ah. Hala. Uy, sir, may nagapanawag sa imo nga messenger mo. Basic girlfriend mo na. Sagda na.
4: Si nanay niya. Nagapabakal siya sa akon sang bulong sa high blood. Ti Ophelia, daso na ba niya po na? Kung naara na si Rima. Amo na ko.
0: Bulay og ang klase tao. Bagit na guro na ay. Duda lang ko konsultiro siya. Kay duwanggo naman siya kung tulukon. Basi kung chicks boy lang gid siya. Kung madala si Rima sa Bulatik ya. Ay, te. Another abnormal baby naman is coming eh. Ay, ang bota. Bahala ka mo da.

0: Babae Lola, Babae Lolo, ako ulit na ang Kike. Abos naman.
1: Abos naman.
2: Hey, Choy. Salamat kay Choy, ha? Tiyay. Ay, boss, weldo na naman, ah. Makatag na ko sa inyo. Sang suhol ko sa pagbantay niyo kay Kike. Ay, Haiti, salamat, Gidrima, ha? Iawat pa nang ha, makabulig sa mo ni Choy Muan. Ay, hindi man mabudlay bantayan si Kiki kay kabuot man lang nga bata, ah. Ay, salamat, Gidchay, ha? Damo ganyan nga salamat, Gidchay.
0: Salamat!
2: Thank you na, thank you.
0: Ay. Salamat, Lola!
1: Salamat, sige, sige.
0: Lolo!
2: Sige.

Pa, hamuok ng tulog ni Kiki, oh. Kaluoy man sang anak ko pa. Kung hindi lang siya tani, kulang-kulang tani, dalagita na siya. Kagkagwapa nga bata. Ang lawas niya kung tulukon mo do, duhamto nga dalaga. Katibunog kag ang iya nga dughan. Dalaga na ganya. Pao kagkalapad, balikawa nga bata. Ay, Diyos ko. Ginapangamuyo ko gitsi mo nga tagan mo ako sang bata nga babae. Gintuman mo man matuod pero nga hindi normal ang inhatag mo sa ako na. Nga aginoo ko. Anong sala mo ha? Anong sala ko nga hindi normal ang kinatag mo sa akon? Nga ginatagan mo ako sa ngamo, sini nga anak. Grabe man ganing halong ko sa itong pagkaibalok mo nagabusong ako. Tapos... tapos... Apo pang sining na to mo? Ay, Diyos ko. Nagagiyos-giyos si Kiki. Kinabahulay siya kasi. Ubahon kong bayo niya. Pahiran sang sibin ng likod niya. Kagdughan sang... basta ikatama sang balas. Oh. Abe... asawad kong bayo niya, be.

0: mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
2: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala. Git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka. Kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin.
6: Ang bata mo bala, daw ga kaulit. Lihi na sa iba, nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

0: Ano ang nakita ni Rima sa dugan sang iya special child? Nga amo na lang santo ang iya kakibot. Mga abyan, sunag ninyo sa papamati ang mga matahong magkasumpun sa aton drama sa kahinan. Medyo gid makuhan sang pagtulunan, yaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan si Papa Kaglulugit. Ginsulat sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Leva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. May D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
6: Pungod kag rashes?
7: Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes.
7: DTX 500.
6: Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
8: Di na kanon. Ang ginabatsak ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa katlo kapila ka mag-inom
10: sa DTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kaduha na lang.
10: Subong kamusta?
8: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagugina
1: pa. DTX 500!
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: O gali si

0: after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumansyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina ako, hindi na problema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupang dan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. For me lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend the food Superman for men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend the food Superman for men. DTX 500.
9: Ako si Katrina Zapian Capis. Sang una na kugid ang akong problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
10: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
12: Ay, Mari. Naadid to kaya mabakal sa mahal.
11: Kay may barato balaya nga butika. Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
13: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
14: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
11: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
12: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
14: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
13: Rain Pharmacy.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Roja.

0: Radio Core.
1: FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: Ang kampiyon nga oras mga kakifay, 25 minutos ang nabili nanti si Tamagdangat sa takna nga alas 5 sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador.
4: El Castigador.
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador.
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador.
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
4: El Castigador.
1: Darren Salomeo Hanson. El Castigador.
4: El Castigador.

0: Mayong hapon na Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Martes. Petsa 7 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Kaupod nyo ang inyo alagad si Kaki5 Darren Salomeo Henson. Sa ito na sininga mga headlines. National Disaster Risk Reduction and Management Council naka-heightened alert sa Super Typhoon Bavi. Ikaduhang adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nagpadayon subong nga adlaw. Lalaki nga ginapahayag nag-gas and run natumod na gasolina ginbayaran. Sa dugang panaton diri nga balita lokal mga Kaki5 update naton sa sining ginamonitor nga African swine fever temporaryo nga total ban sa tanan nga produkto sang baboy ipatuman sa Capiz. Kagiban panaton diri nga mga balantayan nga mga balita tutukan diri sa aton sining pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pagabi-abi sa mga nagapamati sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa aton sini nga mga online viewers nga nagatutok sa aton sini official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Maayad-ayad man nga hapon no sa mga suki naton dira nga mga vendors sa Chodoro Arsenas Trade Center dira sa may TATC sa RV Mini Mart dira no mayong hapon. Sa mga vendors man dira sa may bahin sang Burgos. Kagsubong man sa mga vendors sa nagkalain-lain nga pampubliko nga merkado diri sa aton sini nga mga kabanwahanan sa probinsya sang Capiz. Mga tricycle drivers nato no nga nagabiyahe sa subong nga hapon. Mga Kaki5 kag sa aton sini nga mga ginikanan sila sini nga mga tagsa ka mga panimalay. Sa aton man sini nga mga abyan nga mga mangunguma, iba nagamat-amat na ni pauli. Mga mangingisda naton sa kalalawran. Kag sa tanan naton nga mga tagpalamati, mga viewers. Sa kuto malabutan sa aton sini nga pagwaragwag, subong nga hapon mayadayad gid nga hapon sa inyo tanan-tanan. Antes man kita magtalakay sa aton sini nga mga talalupang don nga mga balita naton diri nga ginplastar mga Kaki5. I-check tanay no ano nang latest sa sining lakat sang aton sini nga panahon no ining si Super Typhoon na Bavi o kon si Inday no kuning kaso nga magsulod diri sa aton sini nga pungsod na Pilipinas kay ginabantayan gid ni siya mga Kaki5. Okay, grabe to yung panalasa sa may Guam mga Kaki5. No ining super typhoon nga si Bavi. O kuning kaso nga magsulod diri sa aton sini nga pungsod pagatawgon ini nga bagyo Inday mga Kaki5. So ano na ba lang latest nga update gikan sa aton sini nga pag-asa? Mga Kaki5 ba? Ato ni na ngahoy baloon based sa pag-asa naton sila sining 4 PM mga Kaki5 nga weather update. Padayon gihapon nga nagaapekto ang southwest monsoon kun habagat sa nakatungdan nga bahin sang Mindanao samtang nagapabilin sa guwa sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility ining si Super Typhoon Bavi. Suno sa 4 PM weather bulletin sang aton sini nga pag-asa subong adlaw sang Martes. ginalauman ang magalumon nga kalangitan. May lapta-lapta nga pag-ulan kag may panaguob sa Zamboanga Peninsula, sa BARMM, sa Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani kag South Cotabato, tugasang habagat. Nagpaandam naman ang pag-asa sa posibilidad sang pagbaha pag-landslide. Bangod sa katamtaman, tubtob sa makusog nga pag-ulan, mga kaki-five. Samtang, anabilin nga bahin sang Mindanao, lakip ang Metro Manila. Kagiban pa nga bahin sang Pungsod, Pilipinas, lakip na kita diri sa Visayas, sa Western Visayas. Maka-experyensya sang medyo magalumon, tubtob magalumon nga kalangitan. May lapta-lapta nga pag-ulan o kon thunderstorms, posible man ang pagbaha kag landslide sa mga lugar na maka-experyensya sang mabaskog nga thunderstorm kag mga pag-ulan, mga hakipay. Suno pa sa aton sinipag-asa, alas 3 sini nga hapon na siplatan ang super typhoon nga si Bavi sa kalayuon nga 1705 kilometros o kon kilometros na sidlangan sang Central Luzon. May dala ini nga kabaskogon sang hangin nga nagalabot sa 185 kilometros kada oras. Malapit sa sentro kag may pagmadlos tubtob 230 kilometros kada oras. Samtang nagahulag ini pa naaminhan nakatungdan sa kada sigon nga 25 kilometros kada oras. Gani ang panugyan no sang aton sini nga pag-asa sa publiko, padayon lang nga magbantay sa mga masunod nga weather bulletin kag mangin na handa batok no sa posible epekto sang mabaskog nga pag-ulan, ilabi na sa mga lugar nga namensyonar na ton kaina, kag ilabi na sa mga lugar nga masami ginabaha, ang mga lugar nga mga mayara nga dan lugar sa ton sinigapungsod, gamay lang nga pag-ulan no, may mga lugar nga ano bala no, mga hockey five nga luwas sa pag ginaulan ginabaha, madasig mag landslide mga hakipan. So muna ka importante gani subong mabangod sa sining pabag o bag-o na ton nga klema, mga hakipan, nga suportaran ginato na mga proyekto sa nga ton sining nga gobyerno, mga pagpananom sang puno. Kaya amo giniya ang isa no sa mga pamaagi mapahaganhagan nato ng epekto sa mga kalamidad kaangay sang bagyo, mga pagbaha, mga haki five landslide kung madamo kita sa mga puno sa aton sini nga palibot. Hindi lang sa tig-ululan mapuslan, mga haki five, ang kapunuan aton, kundi sa tion man sang tig-ilinit nga nagalalapaw no sa normal temperature no nga aton sini nga heat index. So mo gina kaimportante subong nga dapat pasangkaron nato no, meskin kita nga mga individual sa tagsa ka mga panimalay naton nga magtanom gid kita sang puno kay makabulig gina sa aton, mga kaki five. So amo na no ang aton sini nga lakat sang panyempo subong nga adlaw sang Martes. Kag dugang pa diri naka heightened alert naman ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC Operation Center. Kag ang 44 ka mga miyembro sini nga ahensya bilang kabahin man isa ginapreparahan sa mangin epekto sang super typhoon Bobby nga although ara pa karon sa aton sini nga gwa sang Philippine Area of Responsibility, mga haki five. Ginabantayan ini no, mga haki five, ang hulag kag ginmanduan na sang mga ahensya sa idalom sang o kung ginmanduan ang mga ahensya sa idalom sang NDRRMC nga magpreparar, mga haki five. Kay ining super typhoon Bavi, kung hindi man ni maglabay sa aton no, kung hindi man ni mag agi diri, pero ti malapad ni nga daniya nga no, mga haki five, kung aton lang tawon sa satellite image sang aton sini nga pag-asa, gina-enhance ni ang southwest monsoon o kung hanging habagat, mga haki five, nga muning nagadala sang mabunok nga ulan sa western seaboard sang aton sini nga pila ka rehiyon sa Pungsod, Pilipinas noong region 1 kag 4B kag lakip na ang Palawan. So bisan malayo pa ni siya, mga haki five, ang aton sini nga mga disaster response units sang DSWD ang naka-alerto man antes pa man ginalauman mga Haki 5 ang pagsulod sang bagyo. O nga gina-forecast ang aton sini pag-asa posible sa mga masunod nga adlaw. Posible man nga mabatsagan diri sa aton sini nga pungsod. Palayo lang kita ni maka ano lang ba malikaw-likaw lang ni siya no mga Haki 5. Okay nga daan. Magadala ni sa mga pag-ulan sigurado problema naman ni sa iban nga bahin sang Luzon mga pagbaha no mga Haki 5. Labi pati iba naton nga mga lugar dito sa Luzon mga Haki 5 kung dalasaon sa mga mabunok nga ulan. Grabe ang mga pagbaha mga Haki 5 no way gid makasaler ang binilyon nga pundo sa aton sini nga gobyerno para sa pagpahaganhagan sini mga Haki 5 kaya ang iban nga mga flood control projects ang palpak. 12 minutos ang nabili nanti sita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ang aton sini nga ulat panahon kagang ini nga bahin mga Haki 5 mga balantayan panaton diri nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad ginadulong id sa inyo sa kaalwan sang DTX Coffee Mix ang healthy kag kampyon nga kape mga Haki 5 sa mga wala pa dira maka testing at ilawi nyo kag kamo makapamatuod kay kitaya proven and tested na ang DTX Coffee Mix magluwas sa kampyon sini nga sabor mga Haki 5 ang maayogin nga benepisyo sa aton sini nga ikayong lawas ang aton sini nga mabatsyagan mga Haki 5 sa DTX Coffee Mix nakakape ka na nakadetox ka pa may ara inisang ingrediente nga ampalaya o kuna marguso chia seeds and disugard sugar cane extract powder amuning mga ingrediente na gabulig para sa limpyo no sa aton sini nga lawas kay ginapagwa sini mga toxins mga Haki 5. Don't worry no ang DTX Coffee Mix friendly mga Haki 5 sa aton sini nga chan hindi siya acidic no unlike sa iban nga kape mga Haki 5 hindi man ni makapalpitate sa aton sini nga heart gani no worries anytime mga Haki 5 abi sa magpangapi ka na pila ka beses man hindi ka gin makabatsyag no sang acid kay ini mga Haki 5 non-acidic nga sahi sang kape kag healthy gid sa liwat sa DTX Coffee Mix mga Haki 5 nakakape ka na naka-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix available sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic mga Haki 5 sang Clinica de Alternativo diri sa siyudad sang Rojas nahamtang sa McKinley Street sa Tabuklang sang PLDT. Available man ini online na pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Haki 5. Yes, minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak na nga alas 5 sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Hatagan tanay ligwa no inyo sini magin padala nga mga mensahe mga Haki 5. Kay Patrick Matias Robles, mayong hapon, Haki 5 sa Matias and Robles family sa Rosario Lantangan, Pontevedra. Kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado, mayong hapon man. Mayong hapon, Haki 5 Sir Darren, nagatutok na sa mga balita mo. Thank you, Gede. Subong man, mayong hapon, kay Sir Mike De La Torre. Ari ang yasin nga ginpadala nga mensahe, Sir, mayad lang pagpamati sa pamilya Lapitan o Konlabitan sa Barangay Burias, sa Mambusawa, ilabi na kay Pari Gogo Chicks Boy. Kaginatamyaw yaman ang Family de la Torre and Dolfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan, Maayon. Kag sa Family Sirado sa Barangay Leong, especially kay Attorney Vincent Totong de la Torre Sirado, kag sa Family Base sa Barangay Buntod, Panay. Kay Pakas Gaga Jonas, kag sa Sukgang Family, kay Pakas Richel Maricel. Sir, may lang ang pagpamati man sa taga CVM Pawn Shop Money Changer All Branches. Sanglaan ng mga gadget sa Uyo, Turong Street, Kalibo Branch. Kag sa Alpha Omega Beta Omvets Fraternity and Sorority 1976. Kag sa Binliro Store, nagabaligyat mga karni kag baboy, kag kay Auntie Daday de la Torre Binliro. Sa Barangay Tuburan, Maayon, kag sa Lambarte Sari-Sari Store, Poblasyon, Mambusaw. Especially kay Uncle Zaldi Lambarte, kay Auntie Gingging, Uncle Eden. Greetings coming from Sir Mike de la Torre. Kag Subong Man, happy birthday. O kung belated happy birthday, no, kay Manang Amor Jimenez Asignacion. Happy birthday sa imo.
1: Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday.
0: Sa liwat, no, kay Nang Amor Jimenez Asignacion. Happy birthday. Greetings coming from Jimenez and Asignacion family. Kagdiriman sa K5 News FM Rojas. More birthdays to come and good health. Kag sa tanan nga nag-birthday sa Subong nga adlaw, no, mga Hakifive, happy birthday gid sa inyo tanan-tanan.
2: El Castigador.
0: 8:07 minuto sa nabili ng tisita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon, no, diri sa aton sininga pagpangalagad mga Hakifive. Medayad man dira nga pagpamati sa Raj Kainan sa may Punta Tabok kay Taros Maria Tojo Joa Perez. Kag sa Barangay Nagba, no, kay Tatay Rudy Kata mayong hapon man sa Kata family, sa Tibor and Rosa family, no, dira sa may Sitio Proper kay Dudoy Warren, always gid naga sigabong man ang yasininga radyo. Mayong hapon nang dira sa inyo. Kag kay Tatay Pisto Hilikan dira sa may Barangay Balingasag sa Banwasang Kwartero. Sa tanan nga taga Kwartero, mayong hapon sa Mayo and Paligumba family dira sa Barangay Bunod kay Sir Moises Paligumba Jr. Kag kay SB member Stephen Paligumba. Medayad gid nga hapon dira man. Sa minutos ang nabili natin si Tamagdangat sa takna ng alas 5 sang hapon, mga kakifive. Ang iban pa naton, din nga mga balita, kag mga impormasyon, aton na nga pag-istoryahan, tutukan lang din sa pagpangadagad sang El Castigador, pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly, stand by.
2: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Joseph Lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sang una?
3: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imong blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
2: TTX 500.
5: Ako si Jean Paul Hineroso Hibaloon Takaron, ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
6: Ang hyperuricemia, Sir GP, amon ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, amon ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
5: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
6: Yes.
5: So,
6: gusto ko ni ma-emphasize, Sir GP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sang uric acid. No. Kag ang mataas nga uric acid, ang kakatabo, Sir GP, ang resulta siya na is gouty arthritis.
5: Okay.
6: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir GP. So, para hindi magsakit imo joints, pirmi na muna balik-balik. Para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism, Pero minamog ginabalik-balik nga inom giga DTX 500, mighty sea or priority kada adlaw. Mm-hmm. Kay kun wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
5: Husto ano? Mm. Sang 18th century nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Mm. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri nagahalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang ginkumbayad nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duha ka klase nga mga purines, ang endogenous purines kag exogenous purines.
6: Mm. Two-thirds sang purine sa lawas sang tawo ang endogenous.
5: Aha. Mini ara sa sulod
6: ara sa sulod. No? Mm. But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na Sir GP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA.
5: Mm.
6: Kada segundo may nagaka-damage kag siyempre nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
5: Correct ano?
2: TTX 500.
3: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
5: Ang imong sugar sa una pila man?
3: 300.
5: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
3: Mga duha pa kasi mana kapin.
5: Pilay mong nainom DTX 500?
3: Pagyud ka sab.
5: Duha ra ka stab. Yun sa manipag inom.
3: Multago gabi eh.
5: Mga pulo. Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
3: Oo.
5: Oh. Pila na may sugar ni mo ron?
3: 126 na lang tao. Kaluis Ginoo.
2: DTX 500.
6: Normally, 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir.
5: So, minimagwa nga, lang siya galing.
6: Tingala no? Kang iban nga palakaon, gidya, karni. Hindi man magtiner ang uric acid, palainom tubig mo. Ang iban niya, palakaon prutas, palakaon gulay.
5: Oh,
6: so, kung palainom pagiga DTX 500, palainom pagkamaiti si kag pure si, pati mas dasig eh. So, kung sobra ang kadamuan sa gingkaon mo purines, ti siyempre, in mga internal organs,
5: may lugoan.
6: Gaprodos may uric acid yung lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
5: Tiya mo na da.
6: Gadamo ng uric
5: palakaon
6: acid.
5: Palakaon ka tinaisang manok. Kaduha, isaw?
6: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kag kulang sang antioxidant.
5: Oh.
6: Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Uh-huh. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500, mighty C. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay. Kaon damo prutas. Kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, Sir Boy. Sige inom ni mo sa mighty C. Sige inom mo pure C. Ga-prevent nga dali ka matigula. Bata nga gabata ka kung gainom ka DTX 500 kag mighty C. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento. Nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, mighty C, DTX 500 or pure C, dugay ka matigulang.
2: DTX 500!
7: Ako si Princess Jacon Solar, taga si Chuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sa DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sa DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpala ng isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
5: Ano advice mo sa way pa nakatry sa DTX 500?
7: Itry nyo gid kay naamigid ang epekto, hindi ka mong ginulusol, proven and tested.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, E3 Bio.
9: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics na kontra sa kagaw.
12: Para sa matilo nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo nga tayo.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
12: DTX 500.
3: Juice Benlot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: gano? High blood gid ko.
4: Kaya sa una ang imo?
5: Blood pressure.
3: 180 over 100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
12: DTX 500.
13: Panahon na naman ang ubo.
12: Sipunch
13: at trangkaso.
12: Pero
13: huwag mag-alala
12: dahil andito na ang Mighty.
13: Palaban mo
12: Mighty C.
13: Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw.
12: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
13: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
12: Mighty C.
13: The Mighty Power of C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Mighty C.
12: The Mighty Power of C.
14: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
14: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabakan mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
20: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
22: Extend
21: Food Supplement for Men.
22: May maca,
21: kag-flavawaska,
22: mga natural herbs
21: nga nagahatag sang gana.
22: Extend
21: Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.

0: X 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Vitamins 1 is like...
0: Matalong at alerto nga paminsaron.
2: Vitamins 2 is like...
0: Mas manami nga performance sa eskwilahan at sa pagtuon.
2: Vitamins 3 is...
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, gamay Physio. Ang Physio, gamay D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3, gamay Physio. Ang Physio. Nga may D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, are always in good health.
7: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500, mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
9: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
10: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
9: Tibo gid kaayo ang may TC.
3: May TC.
1: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
3: Mighty C, epektibo, garantisado.
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
13: K5.
1: K5.
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
3: El Castigador.
15: El Castigador.
3: Darren Salomeo Hanson.

0: Castigato. Otso minuto sa nagaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga kaki-five sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Kaupod sa gihapon sa inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Sa ato na sini nga mga balita, mga kaki-five. May ara na no sang update sa sining natabo ba lang lalaki nga ginaaligar na gas and run mga kaki-five. Ining wala nagbayad no sa yasini nga ginakuha nga mga gasolina sa isa ka gas station. Natumod na ni sang aton sini nga mga otoridad. Ano pagid bala ang dugang nga mga detalye may kang tanan sini mga kaki-five. Sa report ni Kaki-5 Rodney Dabandalanon, Kaki-5 Rodney, please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Kaysa Darren, natumod na sang mga otoridad kag mga natungdan nga individual ining lalaki nga ginapahayag na gas and run sa One Petroleum Gasoline Station sa may poblasyon Ilaya Panay Capiz. Kahapon tong adlaw Kaysa Darren, no, gabi ini nga natabo. So ini sandig diri sa ginpakigbahin man nga impormasyon sang Panay Municipal Police Station na ginkilala diri ang among lalaki o konsuspetsyado kay alias Jo, 47 anyos, kag tagapanitan ini siya. Kag ini naman ang biktima, no, ang biktima sang among gasoline station ginkilala diri kay John Anthony Bahador, campboy ini siya kag residente mismo sang Panay kaysa Darren. Kaga sang aton ini nga napakigangutan si Police Captain Eric Jocampo, ang officer in charge sa Panay Municipal Police Station, sandig bala diri sa ilang ginpatigayon man nga investigasyon kasi sa Darren. Una, no, ang asawa mismo sinisang among lalaki nga nag-gas and run, ang personal niya nga nagkadto sa pumps boy sa amuman nga gasoline station. Bangod nga naglapta na nga, o kung bangod nga naglapta na sa social media, kakita na rin ang video, kaga picture sang iya siniman niya asawa. So, ginpahayag din nga una, wala sang manibaluan ang babae, kakita na rin ako, inibalang misis sa mga lalaki, wala na kaibalo sang natabo. Kung wala niya makita sa social media, ang laragway, sang tricycle nga ginagamit sang iya sining asawa, kag mismo ang itsura sang iya siniman nga asawa. So kabangdanan nga personal ini nga nagpadulang o kung nagpadulong sa pump boy kag dito gin transaction ang ini nga pump boy. Kag kasunod sa to kakita da rin na ang pump boy kag ini misis mismo sa nag-gas and run na nagpadulong sa may barangay hall sa poblasyon Ilaya Panay Capiz kung sa din dira na pamtang ang amuman nga gas station. Tapos gin tawag o kung nagpadulong man ini sila sa police station na tagad bala nga ti mapabalhag dito ang among nga insidente kag may mag-witness kakita da rin sa ila siniman nga settlement. Kag after sa to, no, nag-settle gid man sa barangay kakita da rin kag ginbayaran sang sobra 4,000 pesos ang gasolina. Kay nakuha diri kakita da rin ang 60 kalitro tanan sang gasolina kay amaning una mo. Ginpatugong ini sa nga lalaki nga kuno muna gani 60 ka litro, so bali sa naka, ginsulod ini sa tatlo man ka galon. So ang galon bali may ara sang 20 ka litro kada isa sa ila amo nga nagabugos sa 60 ka litro tanan. So wala gid ini ginbayaran kag kita daren matapos bala nga nakarga sa tricycle ang amotong mga galon nga nga nagdalagan ang tricycle sang amo man nga lalaki nga ginkilala kaya alias Jojo. So amo na kasi pa rin nagabaloy sa masobra 4,000 ang ginbaydan sang iya sinimana nga misis sa among gas station. So ari ang dugang nga detalye sina kasi pa rin na pamatian ta ang kabahin man sa naging pahayag ni Police Captain Eric Bicocampo, ang officer in charge sa Panay Municipal Police Station sang aton ini nga na-interview.
3: Actually, Sir Rodney, no, sa subong natin, no, na-settle naman yun nila, no? Nag-settle na sila sa barangay, na-identify naman yun yung aton kamo na gani nagagasan na no si alias Jojo. So nasettle man nila sa barangay, dito sila nagbayaran ay dugin bayaran na nila to ang amount nga ila ginkuha to sa ang aton sambitan nga naggas and run ka gagabi.
4: So ini ang naggas and run nga si alias Jojo, sir, mga pilang edad sini kag tagadiin?
3: Nisa ano, 43 anyos nisa no, nga may asawa kag taga sa Banwa, isang isa sa barangay sa Banwa sang Panitan.
4: Okay, so sa taga Panitan sa. Kag ang ini sir ang complain nato kon ining mismong pump boy sa gasoline station. Pwede ta sir may balaan kung sino ini?
3: Actually ini nga tong pump boy no, si Jan Antoni Bahador no, isa ka pump boy dira sa isa ka gasolina handyman sa Banwa sang Panay no. Diri sa poblasyon nila ya, diri man sa Panay.
4: Mga pila to sir ka litro sang gasolina ang ginapayag gindalagan sini ni alias Jojo?
3: Actually ang sa pagkabulo ko lang daw mga hindi lang ako kaano sang exact nga ano kung pila ka anong gasolina, pero ang amount sa to daw mga 4,000 60 liters.
4: Okay, so 60 liters madali kag mga 4,000 plus. At kaya so baligin bayad ini sang sino ang nagbayad sini sir sa
3: pag actually ang iyang wife no, ang wife ni ni Alice Jojo no, ang nagbayad dito sa barangay. Dito man sila sa poblasyon nila sa barangay nagsiya settle kag nagbayad na Kipay.
4: Okay, kaga pwede to sir mabalaan kung ano ang rason nga man nga gindalagan niya ni ang gasolina sa tiyon to balatan nga mabayad siya dito sa gas station, pero kay tigin pili niya nga idalagan kagun sa dito nag-viral na siya sa social media dito kaga ginbaydan ini sir.
3: Actually wala gigita sa niya anong rason ano kay pagod niya ato pa na ibaloon no, ato siya ano kung nga man ano gitang rason nga man muna abi ang natabo no. So hindi man kita kaatag sa ekspekulasyon kung ano gitang iyang rason.
4: Okay, kaga sa subong sir din hindi ang let's say ito ang si alias Jojo.
3: Sa subong no, muna gani ang iya lang wife ang nagkatudri no. Nagkato dito sa barangay kay ginrefer ini namon sila sa barangay no. Kay dito sila nagano man ang iyang wife nga magsettle, so kay bangod niya hindi kami diri pwede magbaton sa mga monetary para magsettle sa ila, so gin ano na pagkamayo na mong gin ano sila sa barangay para dito na sila magsettle. So sa karon wala gi kami sang idea kung sa din ang ining si alias Jojo no. Actually ang amon lang informasyon niya ang iyang asawa to lang dito sa barangay.
4: So if ever a bit sir nga makita ninyo sa alias Jojo, may ari niya sang slab doon dari sa police station?
3: Actually wala man siya sang ano no, kung anis nga magreklamo ang ano ang pump boy no. Magreklamo may ara siyang pagkasabto no o, ano, pero so far kay nasettle naman nila ay pang barangay nila ng ano, okay naman
4: ito. Okay, sige sir, siguro message mo na lang sa pila ka mga individual nga base pa lang man kag magsubong sinino nga ti kaangay kay alias Jojo pagkatapos niya pagas nagdalagan siya sir. So mensahe mo sir para sa mga tawo nga kasubong sini.
3: Mensahe ko no, maging alerto no, hindi lamang ang natungdan yung gasolina no, sa tanan naman niya mga gasolinaan kay may mga modus kali nga subong sini ang katabo. So mas maayo maging alerto kita, mapagmatsyag bala kay kung gisa ay madamo abis ang mga tao no, nga nag-take advantage bala. So, ang advice ko dari sa mga pumuluyo no, kag sa mga establishmento nga kasubong sina dari sa Banwa sang Panay nga maging alerto gid, presence of mind permi. Kag kung may mga itabo nga subong sina, hindi gid magkaangawa nga magdalagan diri or magdangop sa amon nga istasyon kaya pagatagaan gid natin na sang itulupangon.
2: Nabatian ka kay Fablaren ang kabahin sa naging pahayag ni Police Captain Eric Bicho Campo, ang officer in charge sang Panay Municipal Police Station. No? So wala pa rin mahibaluan ka kay Fablaren kung ano ang rason kunya ba, balang nag-gas and run ang nasabit man nga lalaki. Bangod niya, ang asawa niya lang, kung ang misis niya lang siya ang nag-atubang man sa pump boy, kagamo ang nagbayad sa isigin dalagan nga gasolina. So ang nasabit naman nga lalaki niya, si alias Juju Kakitagaren, sa subong wala pa may baluan kung sa diin ini siya. No? Sabi niya, pinaka-latest update man, may tangtanan sa sininga gas and van incident na natabo sa Banwasang Panay.
0: Okay, so balik ka kay Five Road ni, ang ining asawa, way ni galiya kay Balo sa ginimo sa niya sininga bana kag amo ni nagdesider nga siya na lang magbayad sa makita ni nga nag-viral sa social media.
2: Correct, kay Five Darrens. Amo ina dito ang nagagawa. So ginpahayag sang missis nga wala gyud siya sang ihibalo sa sininga nga natabo kon wala sa social media na. So daw malantaw ta nga ati daw nakabuligid ang social media agud nga mabalaan man sang missis ang ginobra sa iya siniman nga bana ka kay Five Darrens.
0: Okay, so wala yung ito mahambal abi ka kay Five Rodney kung ano gid ang rason nga amo gito kadamo, ano ba posible may mga baligya ni nila?
2: May huring-huring ka kay Five Darrens, no? Huring-huring lang man nga nagabaligya ini sila sang gasolina sa amo na dito, pero wala pa sang confirmation, no, nga kun to wala nagabaligya gid man ini sa amo na may posibilidad to nga basi gin na ginabaligya ang ining gasolina. Kaga isa pa nga ang gulo nga ginalantaw man, basi kaga ginsugo ini ang mister nga magbakal sang gasolina para may stock sila. Ay kung nagabaligya ginon matuod, at ang basi kaga nagamit bala ang kwarta, kakita da rin. Rason nga, amun na lang yung ginubra niya, nagpangmudos o kung nag-gas and run ini siya sa amuman nga gasoline station.
0: Okay, at least na settle na. So, na bayran na niya kakifay Brodney sa gasolinahan.
2: Correct, kakisa da rin. Ang ginbayad na nagdabot sa masobra 4,000 sa bali amo ni ang balor man sa 50 kalitro nga iya sinigin na taban kakisa da rin.
0: Okay, with this, thank you again kakisa da rin.
2: Report para sa panpanganagad sa El Castigador, ini si kakisa da rin ni Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita sa Disyo Publiko Kagalingawan sa Kapids, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador.
0: Madamo gid nga salamat no sa liwat kay Kaki Five Road ni Daban Dalanon sa iya sinigindulong update no mga Kaki Five.

Nag-gas and run ni siya mga Haki 5 after patugong sa rurot dayon. Mga Haki 5, tiway ni siya makilalaan. Until no, as based man sa update sa report ni Haki 5 Rodney na nakita no sang yasawa sa social media, amo na lang ni nagpadulong sa gasolinan kag ginbayran ang nagabalor tanan sang masubra 4,000 pesos nga ginadalagan no ginapalagyuhan sa sining nagbakal nga ini no mga Haki 5 nga lalaki. Mga Haki 5. So dako man ang bulig subong no sang social media kag CCTV naton na mga Haki 5. So why ni siya galiya naglisensya siya sini nga nagpabalo siya asawa sang iya sini ginubra mga Haki 5. No, pero wala pa ni ma tumod gid no, wala mapahayag no sa sini nga asawa kung ano gid ang rason posible no basi may mga ano ni gamitan niya nga amo ginikadamo iya gin na bakal nga wala siya nagbayad mga Haki 5 no, laban-laban no basi wala pa man ma-confirm based man sa mga huring-huring na posible baligya man no mga Haki 5. So amo ni no ka settle naman nabayran na apang ti ang hindi lang diri maayo mga Haki 5 kay ginapalagyuhan niya niya kahapon na kuwaito nakita sang asawa ya kaway gali kabalo sang yasin nga ginubra mga Haki 5 panugyan gid no sang aton sini nga kapulisan nga magaligmat no sa pila ka mga gasolinahan man o kon balaligyaan para malikawan ang ining kasubong nga mga insidente mga Haki 5. Oras aton sini nga pagpangalagad 23 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Ini nga bahin mga Haki 5 ginadulong sa inyo sang Clinica Probiotics the Fortified Probiotics. Asa aton dira nga mga Haki 5 nga may mga hyper acidity nga ginabatyag amo ning sumol blasang chan. Bangod sa tuman kataas nga acid. Saton sini nga sulok-sulok mga Haki 5 ini nga kondisyon mga Haki 5 kun ang chan naton nang may ara sang sobra nga hydrochloric acid nga amo ning rason no nagapalanakit mga Haki 5 nang may kabag may dumasuka-suka kag nagatigab ka nga mabatsagan mo gid ang aslom no mga Haki 5 nga sabor o kon acid masami ini gakatabo kon sobra kita sa pagkaon sa mga makahang mga maaslom mga Haki 5 o kon hindi man regular ang aton sini pagkaon posible man nga magka-acid kita mahimo ni siya nga maglala mangin na acid reflux no mga Haki 5 o kon GERD gastro esophageal reflux disease. Kung magsaka ang aton sini nga acid, mga Haki 5 sa aton sini nga tutunlan. O gani ang solusyon dira, mga Haki 5. Ako may hyperacidity ikaw, ari iklinikas probiotics. Tilawi bala kay may ara inisang probiotics o kung mga good bacteria nagabulig sa aton sini nga digestive system. Para sa mga tawo dira no mga individual nga may hyperacidity o kon sobra nga acid sa tiyan makabulig ang Probiotics mga Haki 5 akay nagapaayo ni sang balanse sang bakterya sa aton sini nga tiyan mga Haki 5 nagapapag-on sa aton sini nga bituka kon intestine nagapabuhin sang inflammation pagregulate sang aton sini nga acid production ang mga Haki 5 makabulig ni siya sa regulasyon sang pa-production sang aton sini nga acid sa tiyan. Paagi sini mga Haki 5 na makayob lang. Mga Haki 5 mahimo nga maplastar mabago ang paagi sa pagwa sang acid sa aton sini nga tiyan. No mga Haki 5 kag para malikawan ining hyperacidity. Sa liwat, Clinica Complete Probiotics Dietary Supplement Capsule may ara sang 80 billion ka mga CFU good bacteria. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar.

0: 26 minutos ang nabilin o kona nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon diri sa aton sininga pagpangalagad. Dugang panaton diri nga mga balita kag impormasyon mga ka K5. Aton nga balikan pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
5: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
6: Magalingin pala ang imong nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhan.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imong blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako niya cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why ko na siya nabatsyag.
6: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alertugid ko sa banikaturas. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C
9: mabaka ang butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline ng Vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C
10: para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
6: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kag na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mamasaga butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mamaka sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaeng.
16: Luto na.
15: Ang labahan.
16: Nakasumpay na.
15: Ang uniform ko.
16: Naplansa na.
17: Ganito ako.
16: Tigasi.
17: Tigalapa.
16: Tigasay.
17: Tigaplansa.
16: Sa araw si Missy. Ang masusunod
17: sa gabi,
16: ako ang bossing.
17: Dahil kasangga ko
16: ang Extend
17: Supplement for Men.
16: Lourdes,
17: tapos ka ng maligo.
18: Yes, darling. Come to mama.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigil
17: kasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
9: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayugin ako.
9: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
9: Memory Advanced Syrup.
6: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
6: I Care Gold.
20: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sa insak. Testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
23: D3 Bio!
24: Ang D3 Bio!
25: Yung may VCO!
26: Ang VCO!
25: Yung may D3!
26: Mabakas mga butika!
25: D3 Bio!
27: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
23: D3 Bio!
25: Ang D3!
26: Yung may VCO!
25: Ang VCO!
26: Yung may D3!
21: Kasakit ang tiyan!
23: Max 4 Biotics!
21: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
23: Max 4 Biotics!
21: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka!
23: Para healthy ang tiyan!
21: Mag-Clinica!
23: Spore Biotics!
21: Spore Biotics!
23: Makabulig sa pagtapos!

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali si Eli Samari Sumuga, taga Paglaon Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako na pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
7: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix?
9: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangapi, mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangot na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
2: Extend Food Superman from Man.
13: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
2: Darren Salomeo Hanson. El Castigador.

0: Oras na ton mga Haki 5:23 sa minutos ang nabilin natin kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi diri sa ton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. El Castigador. Sa aton pasini nga mga balita o kundugang naton diri nga mga balita mga Haki 5. Nagpagwa sang executive order si Governor Fredenil H. Castro, mga Haki 5. Ang executive order number 21 series of 2026, mga Haki 5, nakasaad siya sininga executive order. Ginamanduan sini o kung nagamando sang temporary nga total ban. Temporary kag wala sang kondisyon na total ban sa pagpasulod sang tanan nga klase sang buhi nga baboy kag mga produkto sini nga nagahalin sagwa sang probinsya sang Capiz. Ay ni kabahin gihapon mga Haki 5 sang masugot nga kampanya sang aton sini nga provincial government abatok sa sining balatian nga African Swine Fever o kon ASF, mga Haki 5. Ano bala ang katuyuan no, sa sining mando nga ini, no, mga Haki 5, bakon sa executive order number 21 para mapunggan ang posible nga paglapta pagsulod sang balatian nga ASF diri sa aton sini nga probinsya sang Capiz, mga Haki 5. Kag dugang pa diri nakasaad sa executive order mga Haki 5 nagikan ini sa office of the governor nakasaad diri ginadumilian ang pagpasulod pagdala, pagkarga, pagtransport, pag-deliver, kag pagbaligya sang bisan ano nga klase sang karne sang baboy kag mga produkto sini. Wala sa payan ko na proseso man ini o kon wala kag bisan ano pa ang katuyuan sang pagdala mga Haki 5. Wala ni sang exception mga Haki 5 sa sining pagdumili ngayon ni lakip na mga produkto diri para sa personal consumption o kon may ginadalaman nga bilang pasalubong so bawal anay mga Haki 5 bisan pa may mga veterinary health certificate o kon shipping permit kag iban pa nga mga dokumento hindi man ini nga igo nga basihan suno diri agutuguta ng pagpasulod sa mga pork products sa Capiz bangod sang posible no ma kontaminasyon sa tion sang transportation mga Haki 5. So muning nakasaad sa executive order number 21 series of 2026 mga Haki 5 nga ginpagwa sang aton sini nga gobernador. Mga ng ano ini no mga Haki 5 epektibo ini until explicitly revoked or repelled sa aton sini nga gobernador mga Haki 5 ining temporary total ban bantanan no nga mga produkto sang baboy mga Haki 5 o kung ni deliver man niya o kung ni transport ano man dira nga masahi sa mga transaksyon o pasulod man diri sa aton kag pagbaligya man ano man nga klase sang karne sang baboy kon pork products mga Haki 5 so bawal no total ban gid no mga Haki 5 kaya para maprotektahan no ang industriya man diri sa pagupot sang baboy diri sa Capiz matapos gani no pilaman ka mga baboy to nagkalamatay sa first district bangod gani sang sining ASF, no, mga kaki-5. Oras naton sa aton sining pagpangalaga 18 minutos ang nabili natin sa tamagdangat sa takna ng alas 6 ang gabi diri sa aton sining pagpangalaga. Sa dugang panaton diri nga mga balita, mga kaki-5. Diri na diri kita nayo sa nagapadayon nga impeachment proceedings, so kon impeachment trial ni Vice President, o kon bato kay Vice President Sara Duterte, mga kaki-5. Asa to man diri nga pag-monitor ang mga kaki-5 nagapadayon gihapon, no, ining ikaduha nga adlaw sang impeachment trial nga batok sa Vice Presidente, mga kaki-5. So kaina nag-abot si Vice President Sara Duterte, mga kaki-5, sa Senado, pero hindi iya para magtambong no, sa sining impeachment trial, kundi para makasugilano ng iya sining defense team, mga kaki-5. O may ara lang ni siya sang malipot nga pahayag, o why ni siya nagpa interview pa kung ano pa dira nga mga sahi isang sabat. Lipot lang idang niya sining nga sabat, mga kaki-5. Kag ongoing sa gihapon, no, ining duha kadlaw na ikaduha nga adlaw sang impeachment trial, mga kaki-5. So subong o gintalakay, no, mga kaki-5, ining first article of impeachment nganing nagalakip sa aligasyon, no, mga kaki-5, sang pagpamahog upon grave threats nga ginpahayag ni Vice President Sara Duterte kay President Ferdinand Marcos Jr., mga kaki-5. So may mga witness nga nagpadulong sa Senado, mga kaki-5, nga mag-testify o kung nag-testify sa sining ikaduhang adlaw sang impeachment trial na batok kay Vice President Sara Duterte. O ining isa sa mga witness, no, nga nag atubang, mga kaki-5, ginsalang si Senior Agent sang NBI Cyber Investigation and Assessment Center John Mark Kalilong, mga kaki-5. Amo ning unang witness para magtistigo para sa Article 4 sang impeachment complaint batok kay Vice President Duterte sa sining nagapadayon nga trial, mga kaki-5. Kag no, nangin mainit, no, ining pag atubangay sang magtimbang abahin ang prosecution team kag ang defense team, ha, mga kaki-5, sang ginsalang o kung ginpresent ang unang testigo sang prosecution sa ikaduha nga adlaw man sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kaki-5, no, nangin mainit ni ang pag-sabtanay. O, ini may kangtanan man ni sa sining video clip nga i-present sang prosecution, mga kaki-5. Kay gin-suggest ni Senator Alan Peter Cayetano nga dapat ang bilog gid bala, no, whole video, mga kaki-5, imbis nga portion lang, ha, mga kaki-5, para ti maanugid, no, maid-id ba lang nga ma investigaran man ang matuod nga context kag matumod kun bala may ara sang pagpamahog, ha, mga kaki-5, si Vice President Sara Duterte. Pero sang ulihi na tigayon, no, pagkatapos bansang pagsinabtanay sang prosecution and defense team. na tigayon nga mapakita o kung ma-present ang portion lamang sang video. No, ining video, ini malawig ni kay online na media briefing ni Vice President Sara Duterte, mga kaki-five. Kag dito sa portion sang video na mentionar ang ining ginapahayag nga pagpamahog yan, no, ginaplano nga pag-assassinate kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kag former Speaker Martin Romualdez, mga kaki-five. Ginpakita, no, sa ano, sa sining nagapadayon nga impeachment trial, mga kaki-five, kag ginapresent man agin present sang prosecution ang printed lang ni nga screen capture ang mga Haki 5 naga-contain ini sa statement ni President Marcos Jr. response sa ginaligar, no, pagpamahog ni Vice President Sara Duterte, mga Haki 5. So sa subong, no, padayon gihapon ang pagtalakay man sini, no, mga Haki 5. Sining Article 4, mga Haki 5, sang impeachment complaint sa trial batok kay Vice President Sara Duterte, nagalakip ini sa aligasyon sang grave threat sukon pagpamahog, mga Haki 5, nga ginpahayag ni VP Sara sa kay President Ferdinand Marcos Jr. So balantaya ni kay malawig-lawig ining impeachment trial, no, mga kaki-five. So kaduha pa lamang ni kaadlaw kag ang ginatalakay diri, no, ang may kang tanan sa sining aligasyon na gani nga pagpamahog sang vice presidente kay PBBM, mga kaki-five. Atutok lang sa mga dugang diri nga mga development kag update diri sa K5 News FM Rojas. Oras naton 10 minutos sa nabilin ang tisita magdangat sa tak na nga alas 6 sang gabi. Adri sa aton sininga pagpangalagad. Ang ininga bahin, mga Haki 5, baginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mga Haki 5, ang Mighty C alkaline vitamin C hindi lang ni makabulig sa mga common nga mga balatian sa lagnat, ubos, sipon, kagatrangkaso, kundi mga Haki 5 naga-prevent man ini malikawan ang osteoarthritis. Bangod ang Mighty Cell Caline Vitamin C, naga-develop inisang collagen, mga binipisyo bilang antioxidant, mga Haki 5, para sa pagpabilin na sa healthy naton nga mga kasukasuan o mga pusog-pusugan naton dira. Asa ilabi na sa mga may edad nga mga 30s, 40s, dira na nagamat-amat, may mga ginabatsyag na pagpagpalanakit sila sining mga tuhod sa mga joints, mga kaki-five. So makabulig ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ha, mga kaki-five, importante nga dan nga papel sang collagen. Asa aton sining cartilage ang mga kaki-five, ang vitamin C amo ni siyang naga-develop, no, naga-produce ang collagen, isa sa pinaka nagapanguna nga protina nga makit-an sa aton sininga cartilage, mga kaki-five. Okay, ang osteoarthritis nga daan na angot ni siya kung nagakaguba ang aton sininga mga cartilage sa aton sininga mga kasukasuan. Gani kinanglan aton ang alkaline vitamin C para healthy, ha, mga kaki-five, kag mapag-on, no, aton sini nga tuhod. Kay ang epekto sang sining collagen, ang mga Haki 5, bilang antioxidant sa mga naka-experience pagid sa mga pagpalamaga dira, tugas ang oxidative stress, mga Haki 5, ginaprotektahan ang aton sining cartilage sa aton sini nga mga tul-an dira, no, nga maluya na. Kay ginapakita sa pila ka mga pagtuon nga mga tawo may mataas nga intake no sang alkaline na o kami mga tawo nga kung mataas ang intake sang alkaline vitamin C may mas manubo nga peligro nga makaangkon sang osteoarthritis. Gani magsuplemento adlaw-adlaw sang alkaline vitamin C nga Mighty C nga mabakal sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar mga kakifay. Iprioridad ginato naton sininga kayong lawas ilabi na kon naga amat-amat na kita tigulang no mga kakifay ba ang aton edad ara na sa nagabatsyag na lang aton sininga makasukasuan dira mga tuhod naton hindi pagpabayin. Mga hakifad, mag Mighty C Alkaline Vitamin C. Available man ini sa tanan nga nga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar kag online no pinaagi sa Shopee, Lazada, TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. El Castigador. Mayong hapon kay Ma'am Roda Donato Amago, dira naga-monitor sa may Alba Village sa Barangay Dinginan. Kay Gisrael Colasino, mayong hapon man, Sir Darren K5, watching from Batangas City. Kag kay Sir Loewe J. Demo, nagatutok man sa aton sininga pagpangalagad. Kay Nini Camille Nimenyo, thank you, Gidni. Ah. Kag sa mga nagatutok, dira no, sa may sitio proper sa Barangay Nagba sa Kwartero. Oras naton 6 minuto sa nabili nanti kita magdangat sa tak ng alas 6 ang gabi. Dugang pa naton diri nga mga balita kag impormasyon. Padayon na sa pagpamati sa 100.9 MHz sa K5 News FM Rojas. I-like man kag i-share nga aton sini nga naka-post nga mga balita. Agod mang in-updated kamo diri sa aton sini nga probinsya sang Capiz mga nagakahinabo diri kag sa bugos nga pungsod sa Pilipinas. Sa ilabi na ining naga padayon no nga impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte nga importante gid no nga matutukan ma-monitor sa aton sini nga publiko mga ka-K5. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast with ka-K5 Maria Rochelle Diano Nebron. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas, kapo naton sa technical side si ka-K5 Michael John Detoga. Sa mga news director ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa mga station manager ka-K5 Ma'am Amy Orleans sa Berondo. Pagsubong man, samon nga maalwan, mabuot kag mapidalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy, mga kaki-5. Akagantis man kita gali magtakop, no, diri sa aton sini nga pagpangalagad sa klinika ni Kuya, sa Herbal Store, ara sa Tabuksor sa Panitan, mga kaki-5. Sa kilid lang gid ka 7-Eleven. Sa liwat no sa klinika ni Kuya Herbal Store ara sa Tabuksor sa Banwasang Panitan may dayad lang dira nga pagpamati no kinanglan yung nga mga herbal no mga haki five sa klinika ni Kuya Herbal Store Tabuksor Panitan kilid lang sang 7-Eleven. Madam, mugin nga salamat sa liwat. Ako ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
6: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Sporbiotics.
6: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: Sporbiotics.
6: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
4: confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500! TDX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTS. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang dynamic na gitsa ako nga mata.
2: TDX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, tag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami, gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Extra food supplement for men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo ng
2: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
16: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 6:01 sa gabi.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Maria Rochelle Abron.
7: D3 Bio MP Newscast.
6: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
4: Ka-K5 sa mga headlines.
6: Headlines.
4: K5 sa mga balitang lokal. Lalaki patay matapos ginlampusan sang tubo sa Pilar, Capiz. Tricycle driver ginapahayag nagpalagyo matapos magpatugong sang gasolina sa Bulo, Rojas City. Presyo sang gatong nagsaka na naman. Capiz PPO ipatuman ang IQ Pass program. Agud pa kusugon ang seguridad sa probinsya. Kaginhaboy ng mga karne sa kanal, ginkuha na kaginlobong. Mga balita ka K5 na nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Isakan Western Visayas, mga balitang regional.
6: Balitang regional.
4: Ginaaligar pagpangplanted sa mga drug bypass operations sa Police Station 4. Hatagan pagtamo at kag-investigaran sa Police Regional Office 6. Kagmanog baligya, bangkay na sang masapuan sa irigasyon sa Bagos City. Magadalagkuan ka K5 nga mga balita sa sunod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national. Vice President Sara Duterte wala magtambong sa unang adlaw sang impeachment trial. Vice President Sara ginbisita si Senator Marco Leta sa PNP Hospital. Samtang NDRRMC naka-hide and alert sa Super Typhoon Bave. Kag Super Typhoon Bave magasulod sa Philippine Area of Responsibility Martes ang gabi o kung Miyerkules ang aga. Suno sa pag-asa. Balita ka K5 sa luwasang pungsod, balitang international.
6: Balita international.
4: Apat patay sa pagbaha sa China.
6: Balita international.
4: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa.
6: Balita sports.
4: EJ Obuena nagtakop sa pang-apat na pwesto sa Fly Athens tournament.
6: Balita sports.
4: Kagpa para sa aton Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment. Balitang
4: Jericho Rosales kag Maris Racal ginkilala bilang Best Actress kag Best Actor sa Edis Award.
1: Balitang Entertainment.
7: Balitang Entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga balabutan sa aton sirigapag pangalangan, subong adlaw sang Martes, Hulyo 7, tuig 2028. Ako ang inyong mangintag, balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.12, 83.7. A3.7 K5 Radyo Tagboani sa Banusang Pinar. Kagsamon sa ringa Facebook page sa K5 News FM Rojas. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Kag sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita. Top stories of the day.
1: Top stories of the day. Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas ka K5, wala sa isa-isa sa gabi ka K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, sa Klinika D3 Bio. D3 Bio mga ka K5, ikaw ang masamik nga stress, boringot, kagdasig makalipan. D3 Bio ka K5, mayara sa virgin coconut oil, kag vitamin D3, mamligan ang atong sariling memorya para sa atong healthy nga utok. Klinika D3 Bio, available sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa kaundan sang mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal. Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Patay ang isa ka lalaki matapos ginapahayag ginlampusan sa ulo sang bakal nga tumo samtang nagakatulong sa isa kabalay sa barangay Kasanayan, Pilar, Capiz. Ginkilalang biktima kay alias Renato, 38 anyos, residente sa barangay Victoria Reyes, Dasmari, Condas, Marinas City, na temporaryo nga nagapuyo sa barangay Kasanayan, Pilar. Samtang ang suspect ang ginkilala kay alias Ayan, 35 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas, nagikan sa Pilar Municipal Police Station, ginapahayag nga nagakatulong ang biktima sang hinali nga nag-abot ang suspect kaginlapusan mayan sa ulo ang biktima gamit ang bakal nga tubo. Suno sa isa ka minor de edad nga testigo, madasig nga nagpalagyo ang suspect matapos ang insidente, kagbit-bit sini ang gingamit nga bakal nga tubo. Ginpadangat sa Bayanan District Hospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor nga nag-attender. Ginayon nga nagpadayon sang hot pursuit operation ang mga kapulisan. Kagindakop ang suspect matapos nga matumod sang testigo nga amo ang nag-atake sa biktima. Sa subong yara na sa kustodiya sang Pilar Municipal Police Station ang suspect para sa nagkakaigo nga disposisyon kag nagapadayon ng investigasyon agud matumod ang motibo sang krimen. Sa pihak nga bahin, antes pa man nga natabo ang isa man ka gas and drone sa Banwasang Panay, may natabo man sa Rojas City ang suspect ka K5 kag tricycle, ginapahayag nga isa lang. Nagapangayo sang bulig ang isa ka pumpamboy sang gasolinahan sa barangay Bulo, Rojas City. Matapos ginapahayag, nagpalagyo ang isa ka tricycle nga wala na bayaran ang ginatughong o kung ginpatughong nga gasolina kahapon nga adlaw, Hulyo 6. Sandig sa Facebook post, asang isa ka empleyado sang Orient Fuel Gas Station, nagpatughong sang 60 ka litro o kung 3 ka galon, tanan sang gasolina nga mga tricycle. Apang sa una, isa lang ang natigayon sining nga ginkarga, papauli bangod ginsiling. O kung ginsiling sini, isang sang pump boy nga kulang ang kwarta. Pagkahapon ka K5, nagbalik ini agad kwaon ang duha ka galon sang kung duha ka galon nga nabilin. Apang nagsabay ini sa kadamaan kabangdanan nga wala ini na talupangdan, kagintaban ang gasolina nga wala sang bayad. Sa duga nga balitang lokal, ginpatuman na ang panibag-o nga hugnas ang pagpasaka sa presyo sang gatong sining adlaw sang Martes, Hulyo 7. Sandig sa abiso, nagsaka sang 25 centimos ang presyo sa kada litro sang gasolina, 3 pesos and 30 centavos sa kada litro sang kurudo. Kag 1 pesos and 75 centavos ang presyo sa kada litro sang kerosene. Sa karon ka K5 yara na sa 71 pesos and 10 centavos. Tub-tub 82 pesos and 30 centavos ang presyo sang gasolina sa siyudad sang Rojas. Nagahampang naman sa 70 pesos and 90 centavos. Tub-tub 78 pesos and 70 centavos ang presyo sa kada litro sang kurudo. Pangod pa sa panibago nga hugna sa pagsaka sang presyo ka K5. Dismayado naman ang mga motorista bangod sa dugang nga buhin sa ilakita sa pagmaneho. Nahibluan nga sumugod naglupok ang kinagamos sa tunga sang Amerika kag Israel batok sa pungsod Iran. Nagtayog ang ginsaka sang presyo sang gatong sa pangkalibutanon nga merkado. Magapatuman ang Capiz Police Provincial Office sang IQ Pass program akon intensified integrated quad policy and administrative support strategy bilang kamahin sang pagpabakod sang kampanya batok sa kriminalidad kag pagpakusog sang serbisyo sang kapulisan sa Capiz. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Colonel David L. Cachumbo Jr., officer in charge sang Capiz Police Provincial Office. Iyagin pahayag nga ang programa sang ang nakaangot sa nagapangunang agenda sang Philippine National Police kag magaserbe nga giya sa pagpatuman sa mga polisiya kag operasyon agud masiguro nga may maathag nga basihan ang tagsa katikang sang kapulisan. Suno kay Kachumbo ka K5 pagatutukan sang programang apat nga nagapangunang espeto sang police operations. Kalakip ang intelligence operations, police community relations kag investigation. Katuyuan sini nga ilabi pa nga mapasangkad ang koordinasyon kag maging epektibo mga operasyon sang kapulisan sa bugos nga probinsya. Pahayag niya pasangkaron pa ang police presence sa nagkalainlaang nga komunidad. Hindi lamang dapat nagakita ang mga pulis sa palibot kundi dapat may mga mabatsyagan ang publiko ang iakon mabatsyagan sa publiko ang ilang presensya kag ang seguridad nga ginahatag sa mga ini. Dugang pasang natungdan nga pamaagi sang IQ Pass program, nagalaom ang Capiz PPO nga mas mapasangkad ang koordinasyon sang kapulisan kag sang komunidad. Mapadasig ang paghatag sang aksyon sa mga insidente kag mapabilin ang kalinong kagkatawhay sa probinsya sang Capiz.
1: Balitang lokal.
0: Mga balita naman ka K5 na nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Science o kon Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:13 sa gabi, ka K5 ring oras, ang ginadulong sa inyo sa kaluwan. Sang Mite C, ang alkaline-based ka vitamin C. Obosip on hilana trangkaso, i-Mite C ka K5. The immunity booster available sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang Regional. Balitang Regional.
0: Hatagan pagtamod kag imbestigaran sang Police Regional Office sa mga impormasyon nga ginaaligang nagapang planted ang tropa sang Iloilo City Police Station 4 sa ilang mga drug buy-bust operation. Sunod kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuano nga ginapasiguro sini sa publiko nga wala sang may matabo nga pagtapan kag pagpanghusgar nga matabo samtang wala pa sang mapag-on nga ebidensya. Ginpayag sini nga ila sundon ang pagkuha sang ebidensya pagtum mod sang kamatuoran kag paghatag sang igatlo pangod sa mga nagakadapat hatagan sang pagkunsang pagmatbata. Nahibuluan nga badamo ang nagareklamo kag nagagawa nga impormasyon nga masami nagapang planted ang police station 4. Sa dugang kagkatapusan nga balitang regional, matapos nga gindeklarar nga missing ang bangkay na sang masapuan ng isa ka manugbaliga sa regasyon sa Purok Nara, Barangay Malingin, siyudad sang Bago, Negros Occidental, La 7 Vientes ang aga, Martes, Hulyo 7. Ginkilala ang biktima nga si Edmond Puerto, 39 anyos, residente sang Purok, Golden Field, Barangay Atipulo, Ogon Atipuloan, sa nasambit nga syudad. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM sa Bago Police Station, nasapuan ang bangkay sang iya mga utod. Nakaangkon ang biktima sang pila sa nagkalain-lain nga bahin sang iya nga lawas. Gindala pa ang biktima ka K5 sa ospital apang indeklarar nga dead on arrival sang doktor. Sa subong nagapadayon ng investigasyon, sang otoridad agud matumod ang suspect kag ang motibo sa krimen.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:16 sa gabi. Ka-K5 ring oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, sang Klinika DTX 500. Ikaw ang mayara sang hypertension, diabetes, or any kind of heart diseases ka-K5, i-Klinika DTX 500. Isa ka herbal food supplement nga puno sang antioxidant. DTX 500, 14 pesos ang kada capsule.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Wala magsapol sa unang adlaw sa impeachment trial sa Senado si Vice President Sara Duterte. Suno kay Attorney Michael Poa ang mag-abogado sang Vice Presidente ang magatiglawan sa iyang hearing. Ginatag man ni Poa nga ang hindi personal na pag-atubang ni Duterte sa trial ang wala nagakahulugan sang paglikaw sini sa iya responsibilidad sa pungsod. Dugang pa sa natungdan, madugay na ang ginatubang sang opisyal ang iyang kaso kag madugay na nga nakadihon ang defense team sini agad madepensa sa iya. Yari ang mga ini suno kay Poa agad sabton kag pamatud-an nga wala sang balasihan ang mga akusasyon batok sa ila kliyente. Nagpahiwatig man ini nga mahimo magtambong ang Vice Presidente sa mga basunod nga hearing kung kinahanglanon. Personal nga nagbisita si Vice President Sara Duterte kay Senador Rodante Marcoleta sa Philippine National Police General Hospital sa Quezon City sa nga Martes ang aga. Nag-abot sa ospital si Duterte alas 7:43 sa aga. Nahibuluan nga yara sa PNP General Hospital si Senador Marcoleta kung magpaidalom sa laboratory test kasunod sang pag-service sa iya sang arrest warrant sa kaso nga plunder. Ining nag-ugat sang 75 million pesos nga donasyon nga ginaalgar na baton sini sang nakaligan nga eleksyon apang wala madeklarar sa iyang statement of contribution and expenditures o konsorsya sa Commission on Election. Sa katapusan nga balitang nasyonal. Naka-hide and alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council Operations Center. Kagang 44 ka mga miyembro sini nga ahensya bilang kabahin sa pagpaghanda sa mga epekto sang Super Typhoon Babe. Kaya ra pa sa guwas ang Philippine Area of Responsibility. Sino ka Assistant Secretary Bernardo kun Rafaelito Alejandro IV, Deputy Administrator sang Office of the Civil Defense. Ginabantayan sa mga ini ang hulag sang Super Typhoon Babe nga ginmanduan ang mga ahensya sa idalam sang NDRRMC nga magpreparar. Ginatutukan man sa mga ini ang enhanced southwest monsoon nga magadala sang bunog kaulan sa western seaboard sang regions 1 at 4B ilabi na sa Palawan. Naka-alerto naman ang Disaster Response Unit sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD. Amtis pa man ang gidalauman nga pagsulod sang bagyo. Nasandig man ini sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga masiguro nga nakaposisyon na ang tanan na kinahanglanon nga food bags kag non-food items antes magtupa ang bagyo.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ang pungsod sa Pilipinas, Balitang International.
1: Balitang International.
2: International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:19 sa gabi. Ka-K5 ring oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan sang healthy kag banamit ka kape. DTX Coffee Mix, mayara sa ngampalaya, chia seeds kag di-sugar, sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: Balita International.
0: Nagsaka na sa 4 ang numero sa mga kumpirmado nga napatay sa nagluntad nga pagbaha sa Pungsod, China, dala sang bagyo Maysak. Sunod sa mga otoridad na tiphat ang pader sa isa ka reservoir sa Nanning City sa probinsya sang Guangxi sa Pungsod, China. Ini ang nagapalala pa sa pagtaas ang tubig sa mga suba dala sang bunog nga ulan tugas sang bagyo. Sa karon na evacuate na ang 62,000 ka apektado nga pumuluyo sa Southern City. Naka-alerto naman ang mga otoridad sa Lasambit nga lugar para sa kaluwasan sang pumuluyo.
3: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa Batang Sanghinapa.
3: Balita Sports. Balita Sports.
0: Sa Balitang Sports, nagtakop sa pang-apat nga pwesto si Pinoy Paul Volter, akon Volt Star nga si EJ Abuena sa Fly Athens Tournament sa Greece. May ara ini sa kabugusan nga season best nga 5.81 meters kon sa inalapawan City. Ang iyaan ay season best nga 5.78 meters sa tong Staff Intermediate sa Berlin, Germany sa Marso. Apisar gamayan lang nga wala makuha sa ang podium sa countback. Manipayo naman si Obiana matapos

0: Editor sa Choice Award sa Conda Edis sa ginaginiwat sa tong Domingo sang Gabi Hulyo 5 sa Pasay City. Sa gimpatigayon nga awards night, ginkilala si Jericho bilang Best Actor sa pelikula nga Quezon, samtang si Maris naman ang Best Actress sa pelikula nga Sunshine. Naging emotional naman ang actor sa iya sa acceptance speech, samtang ginsambit ang iya Iloy nga may Alzheimer's, dakip ng iya pamilya kar girlfriend nga si Janine Gutierrez.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.

0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sang Martes, Hulyo 7, tuig 2026. Ako ang iningintag balita ka K5 Maria Rochelle Shaira Dianon Ebron. Live inyo kami ganabatian sa Lilisuan sang inyo mga radyo 10.9, 83.7, K5 Radyo Tabuan sa Banu sang Pilar. Kansama sa nga Facebook page sa K5 News FM Ross. Sa liwat ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening kay Ma'am Elsie Acuña, watching that sa Kapangaw, Panitan. Thank you so much. Hello, good evening kay Emmanuel Dejero, kay Ma'am Gianna Ambelsiloso, nagapamati na dira sa shop, sa iya nga shop sa Barangay Lugtungan. Sa aton mga KSS, kay Ats Leo, Ma'am Roda, Ma'am Genevieve Quiz, Michael Torrente Abanco, Ma'am Nerissa Bautista, kag sa aton sila nga mga K5 nga nagasuporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas. Madam, ugid nga salamat mga ka-K5. Sa ngalan na gidlamang sa bugos ng hobon sa K5 News FM Rojas sa Compartments Technical Side ya K5 Michael Jantitoga and ya K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa mga News Director ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa mga Station Manager ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa mga Big Boss Chief Executive Officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines Doc Ramil Oy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500. Ito masyon sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa
6: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumarko. DTX 500.
6: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig kamos sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tamboko.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hami

0: makaputis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
9: DTX 500.
10: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
4: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
4: I Care Gold.
11: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Kag eye care drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kagproteksyon sa bilog nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kagproteksyon. Initagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios nga ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yagin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot kaupod sa mga matarong nagpakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa maguturan sa Matthew 5:44-45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon. Kamo malipayon, biskan nga mga pagtilaw sa atong kabuhi. Pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa atong kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali, pali kaangay na siya sa exam. Nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka ginmalipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, muna ang hindi ka malipay kung ma-exam na hamba lang maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayon kita sa aton gyapon na pagtuon. Pero ante sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at nubahay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mapanganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM. At higit sa lahat, ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa person manager, lahat ng mga managers at lahat ng mga kawani sa impilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maulawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay sa mudalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang aton tunan subong makuturan, mga kabyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay mala sa pagkabanhaw. Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga miyembro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador o now, bangod kay may pagtuogid siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kung muna naman ang sugilanon, diri sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Diri makauturan, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tawo sang mga parisyo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, Rabi, nahibaluan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya. Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa indi mataw liwat, hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sinukunin mo nagasiling sa iya, paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya sa makadua?
sa tiyan sa iya iloy kag mataw. Isos ng sabat, sa pagkamatuod na kasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa inherihan sa Dios. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala nga nagsiling ako sa imo, inanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naghuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatimog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya naghalin, kun sa diin nagakadok. Subong man ang tag sa kataw nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami, there is ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon, diri sa moderno nga revival, pagpabuhi, mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutong. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong, amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang pagsurihan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon, amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangok nga kinahanglan ang tao, mataw siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung masahon ta man ang among versikulo, pwerte ka nami, kanaman. Kay humble diri, nga nataw ka muliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sa Dios. Ha? So, muna nga sa ginisurihan ta nga modern revivals, ang pulong sa Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta, nga nagapamatuod sang Dios nun nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad, kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, marami no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tag sa katao, nagakari sa kalibutan, nagibag sa tinago, nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga una-una kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala, kag kaiguan sa atubang sang manog pangita sang mga tagipusoon. So, ang butamalon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iya tuntuod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati magdulot sa ila tigipusoon sa ilong nahuna. Nabatian nila ang pagkamatarong, nakonbikto sila, dayon nagdulot sa ila tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila, sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita, kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Sang ang krus sang Kalbaryo upod ang iya walay katapusan na halad para sa mga sala sang mga taong ginpahayag. Nakita nila na wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasaguli sa tao sa Dios. Kaya kita nga suno sa Isaiah 59, versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1, versikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad ng mga sala. Amot na malon, sang imo ginkilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manluluwas ang daan mo nga mga kasalaanan bisan ano
kad grabe nga sala ginpatawad siya bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining mga kalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol, Matthew 3:8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-os ang kabuhi bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corinto 5:17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tao. Indi sa paghimos ang ilang kagulingon suno sa ilang mga kagulingon nga sang una kundi paagi sa pagtuo sa anak sa Dios sa pagsunod sa mga tikam, sa pagpabanaag sang iya kinaiya, kag sa pagtinlo sang ila kagulingon, subong nga si Kristo utli. Ang mga butang nga ila anay ginakaugtan karon ginahigugma nila. Kag ang mga butang nga ila anay ginahigugma ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas-taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron. Ang mga hubog nangin matinlo. Ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapid sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3:3-4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagkamapinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babay, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pagantos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa makabuhi sa tong mga nag-angkon sa ngalan ni Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubok kamo tumtum sa paghinulsol. Kaya ang Dios nun nga kasubok, nagatuga sang paghinulsol, pakadto sa kaluwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubok, sang kalibutan, nagtuga sang kamatayon. 2 Corinto 7:10. Kay tanawan ninyo, ini mismo nga butang, nga nakasubok kamo suno sa Dios nun nga sahi, kun daw ano nga pagtinlo ini sa inyo, oo. Kun daw ano nga kaakig, oo. Kun daw ano nga kahadlo, kun ano nga kailigdon, kun ano nga kakugi, oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Corinto 7:9-11. Amoy ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kun ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigkatawo, ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang reliyoso nga pagpukaw. Kun hukman paagi sa ila mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayos ang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan. Madamong reliyoso
nga mga manunodlo nga nagasili nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan. Kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiempo subong, labi na kay ari na daw kita sa bugay, damo nga mga manunodlo nga nagasili nga sila or ang tao hilway na hindi na kinanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically, ang napulo kasugo or Ten Commandments. Pero, hindi gidina matuod. Pila na natun rigin liwat sa aton nga programa nga walay kamatuuran halin sa Biblia nga nagasiling. Nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga, may pila ka mga nagrepresentar sinisubong isa ka mabugat nga guta. Kag sa kabaliskaran, sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan nga maagom sa idalom sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostoles sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119, versikulo 45. Si Apostol Santiago, nga nagsulat pagkatapos ang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo o kasuguan, subong ang hari na kasuguan, kag ang himpit na kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2.8 kag Santiago 1, versikulo 25. Kag ang manugpahayag tunga sa siglo, pagkatapos ang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 nga sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling nga si Kristo paagi sa kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sansaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbago o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gin sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabago. Ang anak sang Dios nagkari agod padakuon ang kasuguan. Kag himuon ini nga dungganom. Isaias 42, versikulo 21. Nagsiling siya, hindi ka mo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tugtog nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa katuldok o kung isa katipik, hindi gid malula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17, kag 18. Kag nanungod sa iya kagulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kauton o Diyos. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tigibusuan. Salmo 40, versikulo 8. Ang kasuguan sang Dios gikan sa iya kinaugali, hindi mabago. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha ka kadalagko nga mga prinsipyo sinim, amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma, amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13, versikulo 10. Ang kinaiya sang Dios, amo ang pagkamatarong, kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling, ang imo kasuguan, amo ang kamatuoran. Ang tanan mo nga sugo matarong. Salmo 119, versikulo 122. Kag Salmo 119, versikulo 172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, ang kasugmaan balaan, kag ang sugo balaan, kag matarong, kag maayo. Roma 7, versikulo 12. Ina nga kasuguan, nga isa ka ekspresyon sang unahona, kag kawuton sang Dios, dapat mangin mapinadayunon subong sang otor sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter, kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran, ang tao gintuga sa dagway sang Dios. Naisanto gid siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tigipusoon apang ginpahilyo siya sang sala gikan sa iya manunuga.
wala na siya ginpabanaag, wala na niya ginpabanaag ang Diyos noon nga larawan. Ang iyating pasuon, nagapagigaway batok sa mga prinsipyo sang kasuguan sa Diyos. Ang unod nun nga hunahuna, kawayon batok sa Diyos, kag hindi ini magpasakop sa kasuguan sa Diyos, kag sa pagpamatuod, pagkamatuod hindi ini mahimo. Roma 8, versikulo 7. Abang, ginhigugmagin sang Diyos ang kalibutan, nga ginhatag niya ang iya bugtong anak, agud nga ang tao makapasiguli sa Diyos. Pagi sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga. Ang iya tigipsoon dapat baguhon paagi sa Diyos noon nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi gikan sa ibabaw. Ini nga pagbag-o amo ang bag-o nga pagkabunag. Nga kun wala ini siling ni Jesus, hindi siya makakita kag hindi makasulod sa ngiharian sa Diyos. Sunod sa Juan 3, versikulo 3, kag versikulo 5. Ang unang atikang sa pagpasaguli sa Diyos, amo ang pagkumbinsi sang sala. Ang butumalon, makonbikto ka nga ikaw nakasala. Paagi sa kasubuan, ang pagkilala sang sala, 1 Juan 3, versikulo 4, sin is the transgression of the law, and Roma 3, 20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kiniya, paagi sa dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Diyos. Isa inika salamin na nagapakita sang kahimpitan sang isa kamatarong nga kinaiya, kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto sa iya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sang iya mga sala, apang wala ini nagahatag sing remedyo, samtang nagasaad ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon, nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas. Sa mga lapas ang kasuguan sang Diyos. Ang Ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iyagikan sa pagpakamalaot ukon sa kadagtaan sa sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Diyos nga ang iya kasuguan ginlapas kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo, sa amo, nagatigayon siya sing pagpatawad sang mga sala na nagligad kag nangin umalambit sang Diyos noon na kinaugali. Anak siya sang Diyos, kay nakabato na siya sang Espiritu sang pag-adaptar sa iya. Nga sa sini, nagasinggit siya, Aba, Amay. Hilway na bala siya karon sa paglapas sa kasuguan sang Diyos? Si Pablo nagasiling, ginadula bala nato ng kasuguan paagi sa pagtuo? Kabay pa nga, ginadumili sang Diyos. Oo, ginapalig-on naton ang kasuguan. 1 Korinto 1, versikulo 31. Paano bala kita napatay sa sala, mabuhi pa sini? Kag si Juan nagpahayag, amo ini ang gugma sa Dios, na tumanon naton ang iya mga sugo, kag ang iya mga sugo hindi mabugat. Roma 3, 21. And 6, versikulo 2. 1 Korinto 5, versikulo 1. 1 Juan 5, versikulo 3. Sa bagong nga pagkatao ng tigipusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Diyos. Subong nga ini gindala sa paghisantuan ay sang iya kasuguan. Kung ini dako nga pagbag-o, natabo sa makasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagkadto sa kabuhi, gikan sa sala pagkadto sa pagpakabalaan, gikan sa paglapas kag pagrebuilde, pagkadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Diyos natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli sang pagtuo kagugma nagsugod na. Niyan ang pagkamatarong sang kasuguan matuman sa aton nga naglakat indi suno sa unod kundi suno sa Espiritu. Roma 8 versikulo 4. Kag ang hambal sang kalagmangin, o daw ano ang akon paghigma sa imo kasuguan? Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 119, versikulo 27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119, versikulo 7. Kung wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios. O kun sang ila kagulingon nga sala kag kaykuan.
Wala siya sing matuod nga pagtuo sa salakag. Nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila na dula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marelisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lubo ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan, ginabaton nga wala sing radikal na pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani, ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuylog sa simbahan nga wala ginhiusa kay Kristo. Amo niyang masubo makuturan kay Sesaya nga experience or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagpabag-o. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan na naghalin sa pagpabaya o kun pagsikway sa Dios noon nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya pareho nga butig sa doktrina kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga duble nga kinanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kung ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia. Si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesia sa Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya ang Dios mismo sang panghidait magpakabalaan sa inyo sing bugos o notisunika 4 versikulo 3 kag o notisunika 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sang Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang maluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Maguturan kabiyanan huwag naman kita sing timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nubong na pangamuyo. Nakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig, patubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa iyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang manakikinig, pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines, at ang CEO Dr. Ramil Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, or protection. Kaya din sa lahat ng mga nakinig, lahat ng mga kawani, at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Free Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
0: DGX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag-DGX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DGX 500 na! DGX 500!
4: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
12: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
13: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
14: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Eye Care Gold, ang eye care kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata kaang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
3: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
15: D3 Bio!

0: sa Santo ka-eleksyon sa voting center.
1: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kung nakabuto ng akon asawa.
2: Abi tay, dali lang kita naunta sa listahan, be. Ay, ari tay ho. Mga isa na kuras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
1: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulotimprano lang ko dita ni ikanto, nag-abtanay pa kami nga duwa ba?
2: Ahay, nga atay haw. Buhay na kamugaupon nga duwa ni nanay.
1: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
3: Hey! Hi! Galing nawanta!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumasang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio.

0: Ang VCO,
1: D3.
0: Mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Clinicals for Biotics.
0: DTX 500.
3: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
3: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
3: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura.
3: DTX 500.
0: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
6: Ilatong score gani?
4: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
5: Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500!
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
0: Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
16: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Naudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
18: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
19: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
20: Nagaburo na nga po ng mga mata bangod
1: siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 FM
20: News FM.
21: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
22: D3 Bio.

0: five galinha one time.
1: Ga? Gapati, kabalanga, ang babayi, mas gagwapa kung magtigulang.
2: Ah, huuwi.
1: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
3: Ah, oh, nugay dagani, kabataon pagani si Muga.
0: Hey, five galinga one time.
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
5: K-K-5 News FM. News FM.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Mga butika.
9: Yung atong topic ko sa mong medyo sensitive, no?
8: Mm-hmm.
9: Ano ba lang ka-forms ang blood clot? Una-una git, kalanlan hindi maapektuhan ang quality of your blood flow. Nami kalanlan ang blood flow. Kanami ang blood flow, wala chance, no? Medyutay ang chance of formation of blood clot.
10: Ang rason niya dapat ma-exercise ka.
9: That correct.
10: Kaya kung hinay ko, Roser Boy, ano matabo? Pwedeng magbara siya?
9: Ga-deposit, ga-dagdag ang mga nutrients, lalo na mga LDL. Pero kung steady ang daloy sa dugo mo, upod siya sa daloy. Pero kung hinay ang daloy niya sa dugo, ga-dagdag na. Ga-deposito na sa mga imo arterial.
10: Pwedeng magbara. Lain to ya, kung nami ang daloy, masabay na lang siya.
9: Sabay na lang siya.
10: Kakadamo lang, Sir Boy, ang blood clot because of the oxidation of your cholesterol.
9: Correct.
10: Once nga ma-oxidize, amat-amata siya.
9: Amat-amata siya, deposito.
10: So kung palainom ka, no, D3 Bio, ang BCO nga ara sa D3 Bio, may araman siya nga powerful antioxidant.
9: Mm-hmm.
10: Nga kaya niya malikawan ang pag-oxidize sining mga lipid.
9: And that antioxidant is called gallic acid.
10: Mm.
9: Another is the ferulic acid.
6: D3 Bio.
10: Actually, family na sila sa mga polyphenol or mga phenol compound.
9: Correct.
10: Mm. Mm.
9: Those are the families of polyphenol, polyphenol family ng mga antioxidant.
6: D3 Bio.
10: Mm. Ang D3 Bio, because of that compound, ang gallic acid nga ara sa D3 Bio, i-prevent niya nga maghubag.
9: That's why gambal nila.
10: Wala sang inflammation nga matabo.
9: Wala inflammation. How does coconut oil or extra virgin coconut oil prevents inflammation? Ari ang sabat, it's gallic acid.
6: D3 Bio.
10: So wala sang may matabo nga progression sang atherosclerosis.
9: Correct. Ang mapundo ang progression sang atherosclerosis. Hindi lang magpundo, himuson gid siya ni D3 Bio. Ang si D3 Bio, padamuon niya ang imo HDL, ang mga oxidized to ng mga LDL na nagtalalapik sa imo arteries.
6: D3 Bio.
9: Panghimuson na kwaon ni HDL dalon sa atay pagwaon.
6: D3 Bio.
11: O si Karen, kadamo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag manhinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio.
10: Amo na ka nami isang D3 Bio engineer. Tungod sa gallic acid.
9: Gallic acid.
10: Kung gallic acid. Kung D3 nga imo nga ansa na ginainom, wala gallic acid.
9: Wala saya.
10: Pero ang D3 Bio nga ginainom may gallic acid. The purpose is para nga hindi maghubag, ma-prevent ang grabe nga mga blood clots. Amo nang rason nga magbara kag matunaan sa imo pagka-stroke.
6: D3 Bio.
10: Gusto ka malikawan mo ang pagka-stroke? It's D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: The gallic acid of D3 Bio.
9: So ano ang blagi ng himo ni D3 Bio regarding blood clots? Number one, it improves blood flow. Paano? Medium chain triglycerides will basically increase your metabolism by increasing your thermogenic temperature sa himulawas. That will increase blood flow. So okay na ang blood flow mo. Secondly, ginambalan nina mo ni Doc, padamuon niya ang HDL. Si D3 Bio, padamuon niya ang imong HDL level.
10: Para damo may maghimos.
9: Sang imo, oxidized nga LDL.
6: D3 Bio.
10: The gallic acid nga strong antioxidant nga ara sa D3 Bio, Sir Boy, may ara siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
9: Correct.
10: Meaning pa, kaya niya nga mahimos, mapatay ang mga cancer cells.
9: Silima.
10: Ang nakanami sa D3 Bio is, ining gitawag gallic acid kag lauric acid. Si gallic acid ga-induce sa isang apoptosis. While si lauric acid, simintoho niya ang imo nga cancer cell.
9: Cancer cell.
10: Hindi na siya makakuha sustansya kay gisiminto na mo.
8: Patay siya.
10: Patay siya. So, aray pagin, sir boy. Ang ditribayo, not only nga may ara siya gallic acid, it has also ferolic acid. Ang ferolic acid, gina-prevent niya ang pagkadali pagkatigulang mo. Instead, 10 years, ang you will live longer. Siguro, it takes 20 to 30 years. Dugang super a lifespan sa imo. Layo sa imo ang blood pressure, diabetes, cancer, kag iban pa nga mga sakit sa brain.
9: Brain.
10: Either Alzheimer's, dementia.
9: Parkinson's.
10: Oh.
9: Kayang-kaya niya. I mean, of course, atherosclerosis.
10: That's the reason nga, nga ginapromote ginawa ang ditribayo over sa mga plain lang nga ditri. Tungod sa iya nga, hindi matawaran ng mga benepisyo sa buhay.
6: D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
14: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabuli sa akon amo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
15: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
16: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
6: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsang sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500. DGX 500.
17: Gina Cano, ang ginibatsak ko ang ako na UTI kang kasakit gid sa ako niya baywang.
18: Sa kadlo ka pila
17: sa
18: DGX 500.
17: Sa primero katatlo sa subong kaduwa na lang.
18: Subong kamusta?
17: Uy na, halin sa nagtay kami sa DGX 500. Ay, nagyo ginibatsak.
6: DGX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
6: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina. Gaya na gina ko ng ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
22: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
6: DDX Coffee Mix. Mga butika. DDX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamit gin ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mga butika.
24: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
25: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
24: Di nakabalo manusik?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
24: Di pre, musta mo lang agabi pre?
25: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
26: Tikasin.
6: DGX 500.
27: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una da kugin ang ako niya problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani isang nabatian niya sa ako niya friend ang DGX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akon acne.
6: DGX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang Neurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at Lawadla. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: D3 Bio.

0: five galingawan time!
1: Uy, anak! Wala ka man na huya? Kainap ako di ka pinanghimos, ikaw gahampang-hampang lang da. Baunay! Mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw ding gahampang-hampang eh!
0: Hey! Five galingawan time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: KK5 News FM. News FM.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababayan. Babaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
10: 27 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang blood pressure?
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
10: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Ubs at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C. Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen,

0: ito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Gah! Mag-joyride man tabi ka.
3: Wala sa kondisyon ang makina ko.
4: Hindi makaariba! Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tiga, mag-joyride na ta.
3: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
2: Sige ka, Gidya!
3: Siyempre! Naka-extend ko ya!
2: Basta sagad nga driver, extend, love.
4: Extend, supplement for men. Yeah!

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Vitamins 1 is
2: like... Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Vitamins 2 is like...
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Vitamins 3 is like...
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata. Nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
8: News FM.
9: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
10: D3 Bio.

0: five Kalingawanta.
1: Hold up, day. Ihatag sa akong tanan yung kwarta mo.
2: Ako? Hold up on mo? Wala ka ba nakakilala sa akon? Congressman ako!
1: Ah! Congressman ka? Kung amo, ibalik ni kwarta ko!
0: Hey! Five Kalingawanta.
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K-K-5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang nag-ining akon buhok kang nag-inis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
6: gamay
4: D3.
6: D3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon naging sekreto sa law school.
6: D3 Bio.
4: Ang D3
6: gamay Visio.
4: Ang Visio
6: yung may D3.
4: D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
9: Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health.
10: GTX 500. Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
11: Kag-stress adlaw-adlaw?
10: Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagtimulan? Kalaman ang abyan?
11: Mag-GTX 500 ka!
10: Kaysa GTX 500.
11: Ang stress, malikawan.
10: Pagkamurigon, malimtan.
11: GTX 500.
10: GTX 500.
12: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. Gin 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
10: GTX 500 Mighty C,
13: ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Dali kasi napit akong tuhod.
14: Arthritis na gali.
15: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
13: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatiyak. Tibo gid ka
13: Mighty C!
16: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronan, saka sales rep.
19: Una,
18: problem, magid ako sa akong body odor.
19: Nahuya na ako magatubang sa mga customers.
18: Pero subong,
19: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
18: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
19: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap.
16: Mabaka sa mga butika.
20: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
21: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
13: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
23: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito.
24: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
25: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
13: Extend
25: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
13: Extend
25: Supplement for Men.
26: Muling binuhay mo.
27: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: DTX 500.
28: Ako si Norma Vista, taga-Bato Rojas City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akon sugar. The best gid ang DTX 500.
13: DTX 500!
16: Mabakal sa mga butika.
29: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Serum. Pinakabag

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at Oata. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: K5 News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sini nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga soki naton nga tagpalamati, welcome na sa programa Mga Informasyon sa Ikayong Lawas. Kabay pa, sige ka mag-yapon sa inyo, daily supplementation sa makabulig sa inyo as prophylaxis para sa hindi kita matakdan sang trangkaso, hilanat o buho kataro. Mag DTX 500 sa kadadlaw for your cellular health and as well, mag Mighty C or Pure C to boost your immune system and of course, the virus buster D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta karon na ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solweta. Dr. Ramil,
5: sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, tanan nga mga nagasunod sa sini nga palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Isa sa mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka Sir Boy sa tunog sang tubig nga gatubod, no, sa stream, mm-hmm, sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig sila, therapeutic na, no, ang mga busay,
5: music,
2: no, kakampyon.
5: So, pero therapy.
2: Music therapy, pero tianon mo ni kun bungol kabi, paano mo mabatian ang words nga I love you? Paano mo no kabulubudlay? You know what, ang aton dlonggan is very sensitive. May ari ini siya abisang mga mekanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imo nga sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung inibalang kwan ka, hypoglycemic, way kabi ka kahaon, gabagting na, gamon na sa, no? Isa sa platandaan nga before ka bala malipong, mabagting na sa anay, kung stress ka, amuman na, no? So, amuman ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Dua ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan, yan tong nagligad nga 2008 kag 2013. Naibaluan sini nga ang sobrakatas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulunggan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ. Again, your blood, no, amuni siya ang transport sang aton oxygen, transport sang aton mga nutrients. Di kundi na to ma-deliver, magka-problema ka. Dapat taas ang imo nga antioxidant sa lawas. Unahon naton si Mighty C or Pure C. Ang aton nga alkaline nga vitamin C will serve as an antioxidant, Dr. Ramil?
5: Correct. Kay mostly lang ha. Mm-hmm. Ang gakabungol, tigulang.
2: Husto.
5: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
2: Oh, araman,
5: the reason one is taas ang antioxidant.
2: Oh,
5: pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
2: Aha.
5: Isa ka lang pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
2: Husto.
5: So, dere gasulod, ano ka importante si DTX 500 kag Mighty C?
2: Mm-hmm. So, ining
5: aging is one of the reasons. Wala na gabase sa edad.
2: Pag edad mo, abido
5: kag kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
2: Hubin pa.
5: Like in general ba?
2: 70 na, pero daw 60 lang.
5: Daw 60 lang. Daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So diri nagpabalo nga kung puno sang antioxidant imo lawas, hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
2: Amugid. Sir Boy.
5: So kung pabungol ka, way ka ginom antioxidant.
6: Oo. Kag hindi ka dasig mabungol ah, no? Especially kung exposed ka blood permit sa loud music.
2: Amo man na, isa man na, doksa.
5: Excessive noise exposure.
2: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Ining singgit sang misis na itong isa. Makabungol.
5: Makabungol? Para di ba gubay mo ang longgan, layas ka.
6: Palayo ka nalang.
5: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
2: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman dito sa dalom, purting makina, gawad siyang bangko, the more ka mag-detex, mag-MITC.
5: Correct.
2: Amligan ng inyong pamatinan.
5: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalongan. Kung naka-detex 500 ka, kag naka-MITC ka.
2: D3 Bio will help you as well para sa imong mga infection.
5: Mga viral infection.
2: Viral infection sa dalongan. So if you have D3 Bio in your system, may ara ka monolaurin, it covers all the cells including ang cells ng dalungan mo.
5: Ang mostly ang ginaigo sa dalungan is kung may measles ka, mumps. That's viral infection. Guba imo ka na. Isa imo pamatinan.
6: Ma-infect ang dalungan mo inablang gatulo na.
2: Ay.
6: So kinahanglan mo mag D3 Bio kay mo nakabagdanan man sa pagkabungol.
2: So ini ha, simple
5: meningitis.
2: Lang. Meningitis. Meningitis isa man, maka-affect sa imong...
5: Pwede apik inflammation sa imong brain.
2: Example, wala ka ganyan balatian, but old age will eventually destroy your ears.
5: Kagrabe kilang diabetes, Sir GP.
2: Grabe kit.
5: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-detex 500 ka na, mag-MITC ka na, or pure C, para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar, nga among rason, nga kaguba ang imong nga, palamatinan.
2: Isa lang ni Kunong, hindi mabulong sa titis, may tisay nga bungol mo. Inang ginasukot sa utak.
5: Kalama.
2: Bungol-bungol.
5: Kanang patulog-tulog po.
2: Sige. So, hapos lang ha. DTX 500, may tisay or piercing, and D3 Bio, para amligan na ton ang aton nga dulonggan. DTX
7: 500! Ako si Herminia Titong, 53.
8: Tilang imo blood sugar sa una?
7: Sobra 300.
8: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sang sagabi 2.
8: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
7: Oo.
8: Ano nakadugay ka naginom?
7: Mga sobra na isa kabulan.
8: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
8: Anong resulta? Pila na?
7: Sobra na lang 100. DTX 500!
2: DTX 500! DTX 500! Ang baho sa ilok, lain naman yung problema, no? Nami niya, Sir Boy, para sa baho ilok, maligo ka anay, no?
6: Correct, no?
2: Mag Santon Plus Herbal Soap and
6: Clinica Dio Fresh, no? Pibiskan bungol ka, makasimot ka ganyan baog yapon ng ilok, no? So, mag Clinica Dio Fresh with VCO, ginatap na tanan nga mikrobyo nga gakos ang imo body odor, no? So, ang body odor is caused by bacteria, no? Some of them, viruses and fungi, ginatap na na ni Clinica Dio Fresh ni Kampiyon gid kun gin palisan mo sang Santon Plus Herbal Soap nga with VCO man no
5: dili lang gapahamot aga pa puti pa gyud sa boy
6: pa puti pa
5: no sa mga itom nga ilok da
2: subong medyo matugnaw ang panahon abi maghigop kamo sang kapina naga detox ka pa
6: DTX coffee mix
5: DTX coffee mix or DTX premium bili lang kamo da
2: you try man abi ang DTX premium kung may kwarta ka sobra gamay man lang ang diferensya sini sa boy pero dako ang advantage
6: sa mga nakasara ha nami ni Shaki may extra pagitya nga antioxidant kampiyon na daan ang DTX coffee mix ha iniki may gano mushrooms ni sa kag may stevia sundo may premium feel ang pangapik
2: at mas taas ni gawa iya nga DSE part ano
5: as kag syempre ang paman gid niya nga kani mushroom ganoderma tapos ang yatam is
6: puro natural stevia
2: hindi kaya magka problema sa
5: pag masaling kay stevia nubo na yang glycemic index hindi dasig magsaka ang blood sugar. So, try nyo DTX Premium. Nami siya sa mga may diabetes.
2: Kung mabinuligon ka, Sir Boy, we have a coffee for you. No? Rayo Coffee. Mm-hmm. Every time you buy Rayo Coffee and you drink it, same man gapon ang effect. Kanami man sa gapon para sa imo. Pero, gabulig ka because portion of it gakadto sa Rayo Foundation.
6: Rayo Foundation.
2: Kag, ang circulation, importante sa lawas. That's why kung kulang ka exercise, you take extend. Food supplement. Alright. Kagbulo-banyos-banyos ha, magbulo-banyos ka sang oil ha, naton.
6: Hindi best ba? Combination.
5: Pa-massage gid once a week. No, aside nga ganom ka DTX 500, aside nga ganom ka Pure C by TC, pa-massage gid, Sir Boy. Kay para nag-promote sang manami nga sirkulasyon. Aside nga, ga-exercise ka, lain pagid yung kuhan mo?
6: Hindi yung massage, Doc, no?
5: Kay siyempre, katublang mga nagtulog-tulog to nga mga dugo, skiyadikad, pagpupugaon mo na, madlagan lang na.
6: Madlagan.
5: Pag-doctor Kon mo blapang bindoton mo, pagpisilon mo. Malaga na lang.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, kaagi ka mo bala bata? No? Kung kaagi ka mo bata, may siling kagisa. Nga ang bago bata, gatambok. So, paano ini nga masolusyonan sang D3 Bio? Ika nami gali ka D3 Bio, nami gali sa after nagbata, sir boy, ano?
5: Sa mga gusto pa nga mag-maintain sa ilang frame, sa ilang mga sizes.
2: Sa tanan sa mga, sa tanan nga mga obisa,
9: makatugang na
2: chubby.
9: D3 Bio.
2: Yanta, ang D3 Bio, kag ang inyo nga extra weight. Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
6: D3 Bio could help a postpartum mother o ang babae nga bago bata in a lot of ways. Ano? Halin sa breast milk, halin sa pagpaniwang, D3 Bio will be with you. Okay, first and foremost, no? Ano ginaobra ni D3 Bio sa lactating mother o sa babae nga bago bata? Number one, ginapadasig ang metabolism, no? Understandable naman ang babae nga gabusong palakaon gid ni no
5: nagadidi mo
6: nagadidi sto so ini siya away ni siya gatan-aw siya figure no ang ginatan-aw niya ni ang nutrients nga ginakaon niya para makadto siya baby that's why you need
10: D3 Bio way gatan-aw sang ginakaon nila labanan ginakaon niya mga tamis
6: correct
10: mga cakes so basta gabusong ka mo ginang paborito mo kaunon o man gatambok gatambok sila sir boy
6: correct so kanan lang kung mag-crave ka mo mga mothers no pamati git kung mag-crave ka mo dapat sakto-sakto man hindi lang nga tungod nag-busong ka sige ka lang kaon tamis ka mo na yung craving you need
10: dapat
6: to nutritious control
5: nutritious dapat mga pagkaon mo is more on antioxidants correct. Like inom kaon ka mga blunggay mga gulay kaon ka prutas amo nang ipakaon sa imo bata hindi nga sila nga noodles ang gihapon da tamis amo na idaso amo man ipakaon mo sa imo bata daw kalaway sir boy kagisaga katabuan pa nga hindi na magdamo ilagatas madulaan na sila gatas di dere matabo nga maggasto kapagid siyempre mabakal ka kuan mo cow's milk
6: cow's milk imbis nga imo milk no which is among nakalanan sa body mo of course tawo ta dapat ang gatas ang inahatag sa aton alin man sa tawo no so amo na ang ginatawag ng correct way of feeding your baby so ano gid bala ang ginaobra ni D3 Bio para magdiwang ang babae nga
5: para mabalik ilang frame
6: mabalik ang figure no mabalik ang Coca-Cola
5: tulo ka bagay na sir boy nga pwede mahimo ni D3 Bio nga hindi mahimo sa D3
6: amo na isang nga mga ini mga bagay ni si D3 Bio lang niya makaobra hindi niya maobra sa ordinaryo nga vitamin
5: ang,
6: D3.
5: Ang MCT nga ra sa D3 Bio, number one, ang himo niya, sir boy, i-release niya ang isa ka hormones nga gitawag leptin. Ang leptin, ang maning hormone nga gina-decrease mo appetite.
6: Correct.
2: Ah, okay.
6: Gina-control ang imo.
5: Control imo gana, hindi nga kaon lang nga kaon niya. Taposan, guro, nami man tani sa leptin, no? Appeal sa iya, ubra, sir boy, nang magpili isang nami nga pagkaon kag suplemento.
2: Correct.
5: Tani may leptin man tabla nga ang piliyon na to, pagkaon nga makababusog pero sustansyado.
2: Pag inomo bisang suplemento.
5: Kag masiling ka nga, D3 Bio lang ko, hindi lang ko D3.
2: Pag inomo bisang sang D3.
5: Alam-alam sa iyo leptin, no?
2: Pag inomo sa D3, pag tupas sa baba, sa leptin, hindi na mo, doon mo to prak pa.
5: Dinamo. Ikaduha nga bagay nga kaya mabuligan sa MCT nga ara sa D3 Bio, hindi mo na makita sa plain nga D3. Ining hormone nga sir boy nga
2: PYY hormones.
5: Nga ga-control nga kung busog ka na gid
6: ya. Busog ka na. Ambulan sa brain, oy busog na ko, sakto na kaon, no? So those hormones, leptin and PYY hormones basically controls your appetite. And if your appetite is back to normal, hindi na excessive, hindi na sobra, laban-laban magdiwang ka. But D3 Bio has more, no? Has more benefits nga magdiwang ka. Paano? It limits inflammation. Inflammation basically, ang ginaobras ang inflammation, namin na nasa lawas, no? Kinabuo inflammation mo. Ang inflammation nga pugong sang leptin hormone production. Ginapadyutay niya ang leptin production mo kung inflame ang lawas mo permi. So isa pa gina, duwa na kabagay kung paano ginpaniwang
5: si D3 Bio. Ika tatlo nga bagay, sir boy. Nga para magniwang siya. Nga siya busog siya permi because of the ketones.
6: Correct.
5: The ketones nga ara da is gahatag niya sakto nga energy. Di lang gayday tatlo ang mahimo niya, sir boy. May ikapat pa.
6: Ikapat pa.
5: The lauric acid and capric acid nga ra sa ano na sa imong
6: D3
5: Bio gapadamo sa imong gatas gatas
9: correct.
5: Di need ka pa ba nga makuha kay gadamo ng gatas
6: studies shows ang breastfeeding mothers dali magniwang kumpara sa wala ga breastfeed.
5: May sikreto na si tatay para hindi na magproblema. Baklan niya di tribayo, like especially kung kuan. May ginapadidi.
10: Amo na sir boy sa mga katigulangan, ginapakaon na kapayas nga may gatabla. No? Gabadamo sang gatas.
11: Ano nga sa gata, Dok Sam?
10: Te, MCT. Lauric acid. Lauric acid. So, kag sa pag sir boy ang ginatuwag MCT halin sa D3Bio, gina-activate yan igiling aton nga thermogen, no? Sa aton nga ba, sa aton lawas mo lang mag-burn sang fats, no? Bisan hindi ka mag-exercise, pero namin good of dance ang exercise naton.
6: Ang thermogen, makita mo ni sa D3Bio, makita mo ni sa extra virgin coconut oil. What it does is, dala-dala ni siya ni MCTs. Ginapadasig niya ang imong metabolismo, ang imong internal temperature. Kung taas ang temperature mo, taas ang imong metabolism. If your metabolism increase, most likely, kanon niya natananda ang mga fat deposits mo. Anong gitong natakihon niya? Ang fat deposits si imotay o saron niya. Ang fat deposits si imotyan. Ang imo belly fat. That's why dali magniwang kung mag-detribayo ka no, kung after gabat.
5: You will be a healthy mothers, lactating mothers.
6: Lactating mother.
5: Kaya imagine, hindi lang hasta ang detribayo makabulig if you are lactating mothers. Number one, isa sa mga makabulig, hindi number one, gadamo na galito. Ginapromote niya ang gut bacteria, sir boy.
6: Correct.
5: And it will be passive immunity for your child.
6: Correct.
5: Diba? Madamo ang imo good bacteria, ipasa mo sa imo, ano?
6: Imo mo sa bata. Remember, baby, ang probiotics sa bata din halin, halin sa mother, halin sa breast milk. No? So, kung
5: damo lang, kay kung gainom ka D3Bio.
6: So, that is the advantage of D3Bio over ordinary vitamin D3 kung tapos ka bata.
5: Ano pag-ibinta, sir boy, sa isa kalaktating mother nga kung gainom siya D3Bio? Hindi siya dali-dali ma-infection.
6: Correct.
5: So, di siya makapanglaton.
6: Hindi siya panglaton, no?
5: Kaya nga man, because of monolaw rin nga ara sa D3Bio. So, hindi ka dali magbalatian, hindi man magbalatian ni mga baby. Amo nang bintaha kung
11: D3Bio
5: ga D3Bio ka. Pero tingala ko kisa, ang balatian nun ang iloy nga kapadidi, ang bata. Pero ang amay, hindi. Butlang ano sikrito nila.
6: Kinagdidi sa iloy.
12: TTX500. Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabat siya, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX500. Kinaagdata ka mo, magamit sang DTX500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX500.
13: TTX500! PureC, ang alkaline niya vitamin C.
14: Ano meron nila kaya ilang kung isang katulog ko ginom po kaya ko isang isang pag-inom ko isang PureC. Nagamataman ka lula nang balik. Salamat sa PureC.
13: PureC Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitaha lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Sa research ni Sir Kevin Bigay. Hambal niya kung ikaw lactating mother kagainom ka D3Bio, ang imo lauric acid kuno kung wala ka pa kainom sang D3Bio is around 5% of the content of breast milk. Pero if you supplement yourself with D3Bio nga may extra virgin coconut oil nga puno sang lauric acid, that percentage dramatically increases. What does it mean? Nami ang imo lauric acid sa imo breast milk makadtuna sa bata mo. Meaning to say, ang ginaprotektahan mong bata mo with more monolaurin. King lauric acid turns to monolaurin once mainom na sa bata ang imo breast milk. Kung naka D3Bio ka.
5: So, nanay or tatay, mga bago na nag-asawa, at least hindi nyo paglipatan ni nga mga sikreto, especially sa mga lactating mother. Kinanglan nyo din nyo ang D3Bio, Sir Boy.
15: Correct.
6: D3Bio works for moms, no? Biskan wala ka gabusong, nami ka, protektado ka sa viruses and bacteria. Kung gabusong ka, mas damo pagit ang benefits ng D3Bio sa imo.
10: Ka protection para sa bata. Correct. Once nga magdidi na sa Sir Boy, ginapadamo niya man ang ginatawag good bacteria sa bata.
6: Correct, no? Good bacteria sa bata nga halin sa mother. Kung nami ang gut bacteria sa mother, nami ang probiotics numbers, inisya could pass through breast milk, matransfer, no? Matransfer sa bata. So it's like an antioxidant transfer defense niya, halin sa breast milk, pakaduya sa bata. Ang antioxidant niya, halin sa tanom, kadto sa tawo, no? So di mo makita.
5: May kilala ko, Sir Boy, nga obigay ni. Chakto na nga research.
6: Ay, thank you.
15: Ay, nami.
5: Chakto na nga research.
6: So di mo makita, no, na ang D3Bio take cares of mothers. Ang D3Bio para sa mga iloy. Ang D3Bio para sa mga iloy nga gapadidi. Ang D3Bio para sa mga babae nga gusto strong ang ila immune system. Ang ila immune system assisted kay may monolaurin, may monocaprilin, may monocaprin, protektado ang selula sang iloy. Ay, importante ganyang role sang iloy, kaya ang iloy amo ang gaalaga sa kabataan. So dapat healthy ang mga mother.
5: Take note, ha? D3Bio, isa sa mga pinaka the best nga suplemento sa mga dagapedidi nga nanay.
6: Correct, no? That's why gina-consider din as a superfood supplement, no? Kay tungod sa multiple effects.
5: Not only superfood supplement, it's a supernatural antibiotic.
6: Antibiotic, antiviral, and antifungal agent. So this is the gift of D3Bio para sa aton mga iloy, para sa ordinaryo nga tawo. Ang mga ordinaryo nga tawo gaga-take multiple food supplements para magmayo lang, but you only need three. You need DTX 500.
5: Sir Boy, ang musilinga nga antifungal. May kilala ko blaw nga grabe nga kalot sa siya ulo.
6: Kalit pagli.
5: Biskan ano pa nga butang lang ang antibiotic, hindi mayo. Pero sang butangan nila sang ano, sang gata sang lubi, nung pawan, fungal.
10: Antifungal.
6: Fungi could not survive, lalo na sa isa sa components ng D3Bio, which is monocaprilin. Monocaprilin specialized in fungal infection. It's either atypical or ala sa imo skin or ala isa sulod sa imo lawas. Kayang-kaya ni monocaprilin upod ni monolaurin kay D3Bio. Correct. Makita mo na, no? Antifungal specialist.
10: Correct.
16: Alright, sige. Ma-checklist na ta?
5: Oh, syempre. So, ma-checklist.
16: Okay.
6: So,
5: before checklist,
16: may
5: mga point gali isa. May mga point, Sir Boy. Nga ang kabataan, ibulad gin sa init.
6: Correct.
5: Because your breast milk, ang breast milk is wala sang nagakaigo nga vitamin D. That's why nga, ano, nga mapaano gid siya.
16: Ayos to, ano? Oh.
5: Pero mas bastante siya sang lauric acid.
6: Don't you worry. Mga mothers, nga magpapainit ka mo, that is more than enough because you have extra virgin coconut oil and D3Bio. May D3Bio nga gamay. Because buligan na ni extra virgin coconut oil ang pag-process ng vitamin D from your skin.

0: Nose kami balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. QC. Ang alkaline niya. Vitamin C.
3: Vitamin yan. At taga lapas. Ginagasakit nga ako ni ko. Gagdrangkaso ako. Tapos inabrokoy ka obor. Tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagpacheck up ko to. Kuha naman.
1: Pure C. Vitamin C.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: First check checklist. Gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 because ang D3 Bio ya may ketones. Ang ketones nga gapamayo sa akong memory as a researcher, ang ketones nga gatinlo sa akong brain from beta amyloid plaques, these are dead proteins deposits nga gag-disturb sa aton neurons connection, no? Deposito niya sa aton synapse. Hindi ka ka-communicate mayo kung damo ka beta amyloid plaques. Ginasilhig na ni D3 Bio to ketones nga makita sa D3 Bio after processed by our body. Come, so, yan. Kung gusto ko nami akon memory, gusto ko may makapasal ko sa akon mga exam, kung gusto ko hindi ko malipat sa ngalan sa akon mga apo sa ulihi, mga D3 Bio ko over ordinary vitamin D.
6: Basahon ta na yung checklist ni Sir Kevin. Gusto ni Sir Kevin ang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3. Tungod kay ang D3 Bio, mayara extra virgin coconut oil nga gina-improve niya ang quality sang gata sang iloy. May araluric acid, may capric acid which compose 20% na sang total fatty acid nga makita mo sa gata sang iloy. Ina research kag study nga ginpublish ang American Journal of Clinical Nutrition. Ang dugang pa niya nga explain sir boy. Sa dira nga ang ano nanay ga inom sang D3 Bio because of the lauric acid and capric acid, this amount of lauric acid kag capric acid gi-increase ya 3 times than the original.
7: Correct.
6: Gabugat ang kuan.
7: Gabugat ang gatas.
6: Ang didi sa kuan. 3 times ang kaysa original nga level sang lauric acid kag 2 times ang capric acid. Meaning pa, ang human breast milk basanti sa lauric
5: kung,
6: acid. Kung naka D3 Bio.
5: Duangan pagit ang lauric acid sang breast milk.
6: Sang D3 Bio. So amo na nga kinanglan nga no, painumon gid ang iloy.
8: Kay kun wala abi doc ga D3 Bio, ang bata lang nga makabenefit sang lauric acid, ang sang monolaurin ang iloy hindi. Kitiga produce lang siya mo hatag lang sa bata.
6: Di ba ang MCT, himuunday na siya source of energy.
5: Of course.
6: Pero sa mga kaso sa mga iloy, automatic dito na ma'am sana, ma-store sa ilang adipose tissue sa ilang breast. No? Para anytime gamagamit na yun.
9: Mapus lang sa bata na yun.
8: Ang ako naman checklist, kung gina-depress ka, gina-anxiety ka, may study nga nagpakita, Doc Sam, nga ang virgin coconut oil is very potential kag magamit bilang antidepressant. Nga man, sulod diryo, ang virgin coconut oil ang rich in polyphenols kag medium chain fatty acids. Ining ginatawag ni Sir Boy nga mga medium chain fatty acids nga makitan mga potential antidepressants ini nga functional food. Kag indi way labot sina ang serum cholesterol, ang triglyceride, ang glucose, ang corticosterone levels naganubo sa mga gatik sang virgin coconut oil. Tiari ini sa D3 Bio. Wala ina sa plain nga dito.
6: Ako ma D3 Bio ko kag indi gig ko sa ordinary D3. Tungod kay amo ning pinaka-kampyon nga nakita ko nga natural antibiotic. Natural antiviral. Di mo ni makita sa iban nga herbal, sir boy.
7: Correct.

0: kung masiling ka natural ng antibiotic, antiviral, diri na ko sa Ditribayo. Nga, sa sini nga panag-on, ari na ta sa grabe naman pagtaas ang ano, kaso sang viral infection, which is COVID. Kagiban pa nga flu o galia nga mag-inom always Ditribayo para layo ka sa infection, layo magtapik ang kagaw because of the presence of monolaurin. That correct. Monolaurin, hindi mo na makita sa iban nga mga food supplement. Makita mo lang gina sa Ditribayo.
1: So, you have all the reasons nga mag-shift, no?
0: Correct.
1: Nga mag-upgrade ka, kay nami man na ang naandan ta na. Pero kung may mag-abot nga mas mayo, dito ta.
0: Shift. Dito ka. Pares bala na sa cellphone. Kung outdated na yung cellphone, ti... Namigid niya bago. Yeah.
2: Dito ko naman sa bago.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan. Mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: K5 News FM. News FM. Ditribayo.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa Ditribayo. Tungod ginapapagod niya ako maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
6: Ditribayo. Ang Ditri nga may visio. Ang visio nga may Ditri. Ditribayo with visio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa Ditribayo, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
6: Ditribayo. Ang Ditri nga may visio. Ang visio nga may Ditri. Ditribayo.
8: Sport Biotics, ang Fortified Probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May Fortified Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
9: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
9: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C,
12: mabaka nga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Karmila ko ginaubo, kagsip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo ko.
13: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
9: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
9: DTX Beauty Soap.
12: Mamakas sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
12: Mamasang ang butika.
9: DTX Coffee Mix.
17: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
9: DTX Coffee Mix.
12: Mamaka sa mga butika.
18: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, ga, gabasa na naman.
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa!
20: Always nagabasa? Kag nagabaho ang kilikili?
21: Mag-Clinica Deo Fresh!
20: Para sa maputi at mabangong kilikili!
21: Clinica Deo Fresh!
19: Nagabasa na naman balaga!
18: Alay naman aya! Amo na ang basa na gusto ko!
21: Clinica Deo Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili!
22: Nestor! Ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
20: Ganito ako!
23: Tigasi!
20: Tigalapa!
23: Tigasay!
20: Tigap! Plansa.
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
20: Sa gabi,
23: ako ang bossing.
20: Dahil kasangga ko
23: ang Extend
20: Supplement for Men.
23: Cortez!
20: Tapos ka ng maligo?
22: Yes, Charlie! Ka?
23: Extend Food Supplement for Men.
0: May maca
23: at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
0: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
1: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
3: Memory Advance Syrup.
0: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
24: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: KK5 News FM.
27: News FM.

Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon. Kang nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong ang gabi i-text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat sa ating Globe na number 0927-448-940. July 7, 2026, it's a Tuesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi siya mo, K5 Jirili.
0: Kumustang imong adlaw, Lo?
1: Well, siya mas usual so far. Very far. So far, so good. So good. So good na. So good, so far. Mayong gabi sa tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Hindi gin makalipat mga ka-K5 sa pang-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Chansa tanan eh. Nga may ara kita available nga klase sa suplemento nga nagabulig, limpyo sa aton sistema. Kay kung limpyo ang aton sistema, layo kita sa sakit kag balatian. Tungod ang higko o kung mga toxins nga nagasulod sa aton lawas, amugin ang ginatudlo nga isa ka mayor nga rason kung nga nag masakit kita kag nagabalatian. Ang DTX 500 masakit kag balatian kay amo ining pinakanakong nga porsyento rason kung nga ang kapatay ang tao tungod sa masakit kag balatian. Kung nga nagamasakit ka nagabalatian ang tao, tungod ini sa mga toxins nga nagasulod sa aton lawas, nga nagaupod sa tubig nga ginainom naton, sa hangin nga ginahaklo naton, kag mismo sa mga pagkaon nga ginakaon naton adlaw-adlaw. Mamantikaon, maasin, mataas ang kalamay, may mga preservatives, may mga chemicals nga klase sang pagkaon kag mga ilimnon. Sa dalayo, sa inadlaw-adlaw, sa sinimana, sa binulan, kag tinuig mga ka-K5. Ang toxin sa mga gagmay lang abi, nagapundo sila, kag nagadamo sila sa sistema naton sa paglakad sa panahon. So ang aton sistema may kapasidad man maglimpyo pero ginadagaan pag-iid. Sang madasig kag makusog nga paglimpyo para hilway kita sa sakit kag balatian tungod ini sa DTX 500 nga may aras ang ampalaya extract nga gina-repair ang atong nga damage cells and tissues. Kung may guba nga selula kag mga tissues naton nga may mga diferensya, gina-repair sang DTX 500 ampalaya extract. Subong man ang ampalaya extract nagahatag sa aton sang proteksyon kaginabantayan niya ang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kag inkasyo kinman lapaw sa level ang aton nga blood sugar, ginapapanaog siyang ampalaya extract, no? Nga isa ka main ingredient sa aton nga DTX 500. Kag may epekto siya nga palihas gid sa insulin. Kag sumong man ang ining antioxidant nga halin sa tubo mga kaka-K5, nagahatag man sa depensa na pwede itugang kag-uba sa aton sistema, tugas sa mga free radicals. Katulad sa toxins, ang mga free radicals nagapanghalit man sa aton ng mga selula kag magaresulta man sa sakit kag balatian. Ang DTX kombinasyon ini sang ampalaya extract kag super antioxidant nga halin sa tubo. Tanan ini para maglimpyo, proteksyon kag magbakod kag ilikaw kita sa kunano man nga sakit kag balatian. DTX 500, inom kita adlaw-adlaw, DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Isa sa mga importante sa buong mga kakipay ang imuong tagin ng inisyatibo is ang pagpataas ang aton resistensya kag depensa. Amumulan na pwede naton mahimo kag mabuligid sa aton ikayong lawas. Pagi sa pag-inom sa Mighty Shea, naghahatag ni sa nga proteksyon nga mapalayo kita sa mga hilana, trangkaso, ubo, sipon, allergy, asthma, hapo, kag iban pa. Ang nagatubo nga mga kanser, sarang ini matapna sa Mighty Shea. Kung ikaw nag-inom sa Mighty Shea every day, naghahatag ni sa dugang nga elasticity sa aton ugat, naghahatag ni sa nga duga nga kaalam sa aton immune system para magdepensa batok sa mga kagaw. Mighty Shea ang alkaline ng vitamin C, kag Mighty Shea Zero for Kids ang aton dapat inumon every day. Talaw naton anay mga ka-K5, kay may bagyo kita nga ginamonitor ha, si Bagyong Bavi. International name si Bobby. Pero kung once magsulod na sa Saturn Philippine Area of Responsibility, ang ngalan niya na laina, si Inday na siya. Inday, ano ang latest update kay Inday Girile?
0: Yes, Jay Lolo, mga ka-K5. Weather update kita na yung mga ka-K5. Naghinay sang makadali ang Super Typhoon Bavi. Apang subong, amat-amat na naman, ininga nag-baskog samtang nagapalapit sa Philippine Area of Responsibility. Sunod sa pag-asa, ulihin nakita ang bagyo nga sa 1,705 kilometers sidlangan sang Central Luzon. Kagina-forecast ininga mag-sulod sa par subong gabi o kung buwas sa kagahon. Maximum sustained winds ang bagyo nga nagdangat sa 185 kilometers per hour. Malapit sa sentro kag Gastines o kon pagmadlos ang nagadangat sa 230 kilometers per hour. Medyo nagdasig ang hulag sa bagyo nga nagapadulo sa west-northwestward sa kadasigon nga 25 kilometers per hour. Pagatagaan sa lokal nga pangalan nga Inday ang bagyo. Kung makasulod na ini sa Philippine Area of Responsibility. Samtang mamatyagan na ang southwest monsoon o kung habagat sa may area sa Mindanao subong hapon. Bangin maulanon kag mag-experyensa sa mga lapta-lapta ng mga pag-ulan ang Sambuanga Peninsula. Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani kag South Cotabato. Buwas nga adlaw ginanaman na ang mga buwas nga adlaw ginanaman nang maka-experyensa sang lapnagon nga mga pag-ulan. Ang madako nga bahin sang pungsod bangod sa epekto sang ginpabaskog nga habagat. Partly cloudy to at times, cloudy naman ang panahon sa Negros Occidental subong nga gabi, tutubwas sa aga. nga may upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan, mga kaga pagpangilat bangod sa epekto sa localized thunderstorms. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahot, kag 32 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Okay, okay. Thank you, Jirili, sa aton yung weather update, mga ka-K5. Ining bagyo ni, kalapad siyang iyari, Josh Black. Damo siya tang galom. Di tubig ulan. Nakita man aton sa ibang mga galabay sa aton nga social media sa Facebook. Nga grabe ang iyang gisa, no, ni sa Guam kag Marianas Islands, no? So, na medyo ginauyunan pa kita mga kakifar kaya hindi siya magsentro tabok sa aton pungsod, abi. O di samtang nagapalapit siya sa aton na Philippine Area of Responsibility, kung magsulod ginman siya, hindi siya magsentro sa aton ng mga kadutaan, kundi mas swing siya pa ibabaw. Pero ang habagat nga halin sa West Philippine Sea, mutungo niya dirili, kagsamuan niya sa iyang nga galom. So, tsansa, mga kakipay, maulanon ang tsimpo. Pero ang niyang mabaskog nga hangin, mabatsagan sa iban gurong nga porsyon sa aton na pungsod, no? Ilabi na gin sa northern part sa Luzon. Pero diri sa aton sa Visayas, medyo may huyop-huyop man sa hangin. Pero ang labad ginaton ma-experiencehan posible ining ulan nga sige-sige, no? So ginexpektar ang pagbaha kag ang landslides, mga ka-K5, no? Halong kita, ha? Di basta gani yung magbagyo, gani mga ka-K5, damo gidyang ginatrumba na yun. Kay man ga-flashback na yun ang kahalitan nga gintugan ni Bagyong Tino sa nagligad lang at tuig, di ba? Nga damo nagkalamatay, damo nagkalhalita, nagkalaguba ka mga balay, mga pananom ka mga kasapatan. Kang isa na kita nila naka-experyensya sa nga agi ni Tino dito sa Canlaon, sa somewhere in South La Castellana, Jirile. Nga may mga bato nga dalagko, mga kakipay, nga daw mga salakyan ka dalagko nga bato, ginaanod siya maha mo. Kag madamo sa mga residenteng napituhan sa nga baha na tugas ang Bagyong Tino. So, grabe. Every time may mga amusining warning o kung weather disturbance, ilabi na gid bagyo, may mga kauturan kita nga naga flashback bla, nakasubuan sila. Katungod iban sa aton nila, no, is nadulaan sang pinalangga sa kabuhi. Nadulaan kay nagumaan sang panimalay, pangabuyan, mga pananom kang iban pangahalit tugas sang Bagyong Tino before. So kita, halong kita. So, mula nag-aton himuon subong. Para kita kiti may ara kita nga advisory from Pag-asa, nga may isa ka super typhoon nga naga pakaring sa aton na pungsyon Pilipinas. O ini nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo, ha? Nainom ng D3 Bayo? Lain gin man ko may D3 Bayo, kamo? Kay man na sa tiyon sang emerhensya, mapuslan mo gin siya, makamuli gin dinili. Ining mga pilas-pilas niyo, nga ginastorya ko sa inyo, nga na napilas ko siyang babwar, bla. Kundi nagdugo, gin ba, Jesus Maria, ang akon nga skin. Samot kon ko, naigo siyang babwar. Napilas gin kang nagdugo. So, ang ginhimo ko, ginmutangan ko malang siyang D3 Bayo. Huwag ko na ganin na hugasan mo. Ginrikta ko na lang, ginpangit kong D3 Bayo. Nagwa na yun ang virgin coconut oil nga may vitamin D3. Kaya ginrikta ko patulo sa pilas ko, ah. Pagkatapos, nagkwapagin ko siyang limpyong algodon. Kaya ginsampaw ko siya sa pilas. Mga kakifarm, naguntat ang bleeding, ang pagdugo. Kag wala siya sakit, wala siya ng infeksyon, kag wala na gotngot. Dugay-dugay nakipot ang pilas. You know what? Pag ayo, wala inagyan sa pilas mo. Grabing D3 ba yun? So, ang kilala ko naman, may wala umrahon na palukit siyang ingron. Iman ang ingron ka namin, ginman lokiton mo, doon nag-lokit ka siyang hindi nalang. Karon kita maa na kadalo mga ka-K5, hindi gin may bitar nga mapilas, bala? Na infeksyon, mausos ah. Nagabanog kang naganana mga ka-K5, nagatubig, bala? So ginamahimo ko siya kitatlo na kadlaw nga sige nga, kasakit ah. Hindi siya mayo katulog kay nagangot-ngot. Wala, hindi ba siya sapatos kung mag-opisina siya? Kaya siyempre ka malagko sa tiil. Now, siling ko mabi mo tangin mo bisang gamay ng algodon, mas almost ang D3 mayo, kag nasok mo sa kilid sa kuko mo na ho. Especially sa gamay para mahuluman sa sang D3 mayo. Mga kakifay, duha lang kadlaw, no? Una yan na matyagan, dula ang ngot-ngot mo. Kagamat-amat naga, dula ang manog. Sa ikatatlo nga adlaw mga kakifab, gintanaw ya. Do may kuno may gatubo nga unod, bla. Siko ang wina, ginatabunan na kaginatahi na siyang D3 Mayo, ang pilas. Mga kakifab, grabe yung D3 Mayo. Aktual na akong ginyan na naktuhanin ni mo. Nga nakitaan ko na no ka, kadami siyang D3 Mayo. Kakatol ang tutunlan ko mga kaki-five ho. Kalain kay gadamgo, kablasan ko nami-nami pang damgo mo. Pinamalang daw mahalukay na kamo ni Aramina. O ko ni Alawi, blani. Kumatol ang tutunlan ko daw, sus na utod. Ginkwaan ko duwa ka D3 Mayo, kag ginpangit ko girili. Kag gintinir ko anay kadali siya ba ko kay parang mga kagaw na kung may aragin man. Dulaon sa D3 Mayo, kag ginamatamat ko tulo na. Ginapauyon ko gin sa tutunlan ko nga mag-ilig siya dito, gin siya may nagakatol. Way ganit 2 minutos, dula yung katol mo. Dula yung katol, solve ang problema. No, dula man ang ubo ko. Ang problema galing, no, kay gusto na ko magtulog kag nang magdamgo liwat. Galing, kay basi may sugpon, bla, may sugpon, bla. Basi may sugponan to, kay last to yung nagbugtaw ko tungod sa ubo, no, mahalukay na kami ni Ibana Ilawi. Tungod sa ubo ko na utod. Kaya kailan na dula na kinag-inom na ko D3 Mayo, nag-ugom na ko D3 Mayo, pagtulog ko, nagdamgo po po, hindi na iba na ilawi, ha? Kundi inaswang na. So, ginimo ko mga ka-K5 para sigurado nga tuloy-tuloy ang tulog ko sa gabi. Before ko magtulog, magigda, kakwana ko nga daan, isa ko dumdum duwa ka D3 Mayo, kaginapangit ko na siya nga daan. Kaginatulon ko na siya matamat. Kakatawhay kay tuloy-tuloy yung imo yung tulog. Wala disturbo, bla. Hindi ka makabugtaw sa kagahon nga nagabarukoy tungkol siyang kakatulong sa tutunlan mo. Kang namigin man inumon everyday ang D3 Mayo, tungkol ginakondisyon niya nga ton, tanan nga parte siyang sistema, tamo. Ginausoy niya kung ano ang diferensya ka ginarepair niya. Kung may mga damage ng mga tissue sa sulod na ton, may nagatulubo na yung nga daw hindi amo, ginatap na siyang D3 Mayo. Kay man sa ako ng obsermasyon, paayo yung gani ang panit na ton nga napila sa babwair. Payo yung ganing ingron, gani yung nag-manog niya. How much more ang nag-hana dito sa sulod sang lawas na hindi talagang ginmabatsyagan? nga isna siya nag-develop sang posibleng sakit kang balatian. That's why nga wise gig katama kung himuon naton nga inisyatibo amugin ang pag-inom sang D3 Bio adlaw-adlaw. Kaga protektado ka pa siyang virus, ha? Protektado ka pa siyang virus. Ay hindi gina-double check pa magaga K5 ang balita. Kay tungod, somewhere in Manila, magaga K5, may ara to report nga nagadamo naman ang kaso sang ano ni? Sang COVID-19, ho? COVID-19 cases are rising again. Ang kaso kuno siyang COVID-19 nagasaka kuno liwat. Ariho, health officials in Quezon City, sa Manila ni Quezon City, the largest city in Metro Manila, Philippines, have reported a sharp increase in COVID-19 infections. We confirm cases nga nagasaka by 265% over the past 3 weeks. According to the Quezon City Epidemiology or Epidemiology and Surveillance Division, the city recorded 23 confirmed cases between May 21 and June 10. That number rose to 84 cases from June 11 to July 1. District 4 according to the highest share of infections, followed by District 1. Among the hardest hit areas were Barangay Doña Imelda, along with the Culiat, Salvacion, Santa Teresita, Santo Cristo, Sayo, Socorro, kag Tandang Sora. No, among inisyo mong balita dito mga kakifive, no? Health authorities also noted that around 30% of the reported cases involved children aged 14 and below, people aged 25 to 29, and adults aged 60 and above each encounter for about 16% of infection. Grabe, sumong sa Manila, gali, no? City officials said they are continuing to monitor the situation closely to detect possible clusters and respond quickly if cases continue to rise. Pinabantayan ginila mayo. Kag may mga preparasyon na sila nga paghimoon in kaso ginman magsigi-sigi sa kanga mga apektado nga mga tao sining COVID-19 liwat nga pagsaka. Residents are being reminded to follow basic health protocols or precautions, including wearing of face masks when experiencing respiratory symptoms, practicing good hand hygiene, covering coughs and sneezes according close contact with sick individuals, and staying home when ill. Tindong parihas gid sang pagluntad sang pandemya ang kinabuhat sang kalabanan dito somewhere in Quezon City, Metro Manila. No? Parents are also encouraged to bring children with respiratory symptoms to local health centers, while senior citizens and people with underlying medical conditions are advised to seek medical attention if they develop symptoms. Although the numbers remain far below the peaks seen during the pandemic, the recent increase serves as a reminder that COVID-19 has not disappeared. Mga kakifay niya, bisyan kuno layo pa kuno ang kanamuon sa nga napiktuhan subong sa dito sa Quezon asang ning COVID-19 kumpara sa numero giga kanamuon sa tao nga napiktuhan sa pandemya. Nag-remind kayo, nagapakita lang nga padayon ang COVID-19 wala madula. Ara sa Gyapon sa aton palibot. And even modest spice can become important if they continue to grow.

0: Tiyan mo naman iniki ng lanaton ang D3 Bio! Nanara na. Kati, you know what, subong ang tao, subong nagagiliho. I don't know, wala pa ninilay ang gurugin. Ag, wala pa ninilay ang ginpangagapos. Ginpangagapos. Kuni kung pandemic ka, kung may infection ka, gina-isolate ikaw para hindi ka kalagaw. Kaya karanay mo ang laton-laton sa COVID-19, no? Once nga naglagaw ka, ka nag-travel ka, gina-trace up ina sa mga otoridad. Kag interbihon ka, kagusisaon ka, imbestigaron kung diin ka nagkanto sa mga riinadlaw, abi, kung sino na bestorya mo, kag ilista mo na, kag pangitaon naman to sila, kag panipuno naman, i-isolate man para hindi magsigilap ta ang COVID-19. Tuwa mo ina ang sitwasyon, siguro mga kakipay mo. Kag kung kasugin man, initanan, kumpirmado, kang ini nagaluntad na gid dito sa Quezon City, kadelikado ini. So kung may aragin man COVID-19, kung siya wala, mayogid nga, padayon kita yan nga nagainom sang D3 Bio. Buenas na buenas kita. Kay may ara yan nga nagahatag sa ton depensa sa kunano mga klase nga virus o kung especially COVID-19. Amugid ini nga aton nga kinaglan ang pag-inom gid sang D3 Bio adlaw-adlaw. Mga produkto kalidad ni Dr. Amil Oy, DTH 500 Mighty Sikag D3 Bio. Saranggid, mamakal sa mga suki ninyo ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Also available sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kung gusto nyo barato nga DTX 500 Mighty C, D3 Bio, kang iban pagin nga mga produkto ni Dr. Amil Oy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center. Kang magpa-check up na dayon sa aton medical kag alternative doktor sa libre, wala sing bayan. May mag-comment diri lidi sa ining post ni Abino. Post ini niya bawal mag-rally. Ha ha ha ha. Okay, di mo ni Guro basi bawal mag-rally. Oy, sure, hindi ka mo mag-rally na kay, ha? May COVID, okay ka muna na inubdanay, anay na. Lapta ka mo, lapta pululi. Second day siya mong mga ka-K-5 siyang ginapatigayon nga impeachment proceeding against Vice President Sara Duterte. Makita naton sa social media ang ilang presentasyon. Kagda mo ginag-observe mga ka-K-5, wala mo to kay Luis Trobla. Kasi Luis Tro, prosecutor, abisang House of Representative, nag-speech sa Senado, ang laway, ang lagatipon sa babaya. No, damo, yung observe niya yung laway, okay, kay ayak. Yaki! Tapos, ang namo nagakomenta niya si ang dapat yang sa roles gid abi sang impeachment sa Senado. Ang dapat ang magpatigayon sina yang presiding officer abi, no? Ang Senate president, no? Ano amo naghambal ni Cayetano according sa Senate rules during impeachment proceedings, no? Kundi sige, ano ni, si nagbalik sila, si Gatchalian ang ilang, ang ginimong, ano ni, Senate President. Ahay, wala yan ma-perform ang iyayang oportunidad nga maka-presiding officer sa ining impeachment. Kundi si Escudero yung naging presiding officer. Ni damo nagakomentar. Niya ba si, ano ni, daw ma-foul ni sila. Kaya wala iya sa laying may sinid president ka na kang supposedly siyang in charge sa pagpatigayon sa impeachment proceedings. Nga asis ko niro, hindi man na siya sinid president. Daw na mo question. Tapos niya daw, si Gatsalyan, sinid president siya, daw mamo na sila nilitulapin niya daw. Niya waging hambal. Sinid president ka, tapos limitado ang imo na balaan sa mo sinagabagay. Tina mo nag-komento gage sa Facebook, ano na si Gatsalyan man, tando-tando. Ang nagamanat na si Chis Escudero at updanay sila sa alta, sa altar. Sa Indonesia, Pudyo, mga kakipay, tuparay sila. Si Gatsalyan niya, sigil ang lisik-lisik mataya, nagapulo panilag. Wagin siya ka siya matsambal, kaya ba si Marong Stipping, sabla? Kaya man may atutuyang ginpayang si Gatsalyan, kaya isa lang mga kakibab, antes pa siyang ining impeachment proceeding. May isa ka sitwasyon sa Senado, nga ginpamangkot siya sa mga media. Yes, Mr. Senate President, anong sa palagay mo? Ano masasabi mo sa ganito, ganito? Yes, sa palagay ko, ganito mangyayari. Di, may naghang-comment niya, di, kunara ka Senado, ang tanan mo ihambal sina sa mga isyo, dira ka kung ano mga sitwasyon. It should be reflected sa aton nga konstitusyon, sa aton nga layi. Hindi ka magamit sa imo yung napakiramdam. Gas your major presentation sang imo yung comment sa kung ano mga interview sang mga media people. Kundi mabutang kagin na masambit kagin na ya nga kung anong sitwasyon may arak kang reference sa ato niya nga laying. Hindi kaya mag-base imo yung panagupnop lang niya ya kag pamatsyagan. Doon dito, doon doon ang takos. Kita niya doon niya ngayon mag-sinid presidente. Kita ni si Skudero na langin buto ninyo. Tingnan muna sa mo mga kakifive. No? Sadya ang impeachment proceeding sa Senate sa mo. Karoon kayo naghambal si Skudero. Nga, ang salaye, ang sa konstitusyon para ma-impeachgate ang isa ka tao nga ginaya aras sa proceeding, impeachment proceeding, kinanglan may buto sa Senado nga 16 kamilog para ma-convict siya sining impeachment proceeding. 16 ka mga senador, judges, ang magabuto nga para i-convict siya as ma-impeach abe. Si Ping Lakso nagsala, Jirili. Diyan, yeah, dali lang, Mr. President. Kasi ibendalo na ni Nila, tani mo. Niya, yeah, kung may ambal pag-iduga, galing ni ano ni Escudero. Niya, yeah, pero kung may ara ka mo reklamo, sinayin ngayon ng layin aton sa konstitusyon. Nga kinanglan ni si Sasuke ka Senador Judges nga magabuto to convict sa isang tao nga gina-impeach. Pwede ka mo yan makapabangkod kang makapetisyon o kung makapangayo siyang reklamo. Abi, makareklamo ka mo sa Supreme Court. Nagsala si Ping Lakso niya na ni si ano man. Hindi mo lang si Mutanda na si Chish na kayo para mag-uyon sa ato. Itungot si Erwin Gatsalyan nga daw kung siya ni Pambalo ni tumbala gining aton yung impeachment ni Kisara. Tapos yung imutante ni Gani si Escudero kay daw siya niyang daw may alam, no? May mastery sining pagplastar sa proceeding as presiding senator judge. Presiding senator sa impeachment proceeding. may amon ni nga bayang Senator Jesus Cordero as presiding senator sining impeachment proceedings. Nga kinanglan ni si Sashkid ka Senator Judges nga magbuto nga para makonvict si Sara. Di kaya mo nang ilan direksyon mo i-convict ni si Sara mo. Kaya ka man makonvict si Sara, ma-impeach sa amin, no? Makonvict siya, hindi na siya mag... hindi na siya magkadalagan pa in kaso sa 2028 election. Di, ang ginatira siya mong mga kaki-five, hindi lang si Sara mo. Kundi ang 32 million plus ng mga Pilipino ang nagbutar kay Sara bilang Vice President. Muna si mong gina-crucify nila ang imo buto. Tungkol sa buto mo, nag-Vice President si Sara Duterte. Kung imo gina-chindihon, gina-attacki nila ang imo yang buto. Ang pagsaling mo sa isa katawo nga nag-apati ka, ngayon angayan siya kag nagkakabagay siya bilang Vice President. Kaya muna si mong mga kaki-five. Nga daw nakulbahan si Ping Lacson, hindi dyan, naiklaro ha, Bianay. Ang ginanamin mo nga disisize namin nga ano na to na kung masi opinion mo lang na. Hindi totoo na mal mo nga mo gina masi kung ni mo personal opinion lang na ni mo. Kaya may pa, may ikog pa sa punta si Jesus Cordero sa mal mo. Hindi kung may reklamo ka mo kung hindi ka mo conforme kantol na ka mo sa Supreme Court ka magdito magreklamo. Niyami ko ano yung nagtipyok na si Jesus Cordero sa ato na natito suto ang bal ni Ping Lacson. Niyang iyan ni Pahayag, yun doon ka delikado niyaw. Doon ka dangerous niyaw. Gulpi ni siya yung magtipyok niya. Di si Rizal Tibiros, amo man dirili ho. May ara siya Pahayag, sumong yung inang video nga ginapresentar ninyo di si impeachment, daw hindi man na ebidensya nga kinanglan di si impeachment, nga ina siya sarang maka-impeach sa isang katawo. Hala, doon nag-aapin siya kay Sara ko, no? Doon timplahan ay sa mong mga kakipay. Nga number one gig nga criticism mo ni Vice President Sara Duterte, ara na da si Rizal Tibiros. Sumbong nagamba si Rizal Tibiros nga palihog lang abi, palihog lang, pimuyong kamanay. Kaya inang ginapresentar nyo nga mga video, hindi na yarasyon nga para i-impeach yung tao. Hala! Do pabor sa... Do pabor ining pahayag ni Risa Contiveros. Sa kaso ni... Vice President Sara Duterte. Ari bala, dali lang. Pamatian ta balang hambal bala ni Jesus Cordero blare para klaro kita bebe.
1: The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate.
0: Ara.
1: With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges.
0: Nara na. Di karon, mga may nakumid diri o. Kundi daw ginakasuhan si Jesus Cordero, sila ni... Joel Villanueva, naging sampula na ito gani si Jinggoy mo. No, si Jinggoy Estrada na prison na yan, Senador Matan, si Presidador Naton. Si Marcoleta na prison na, no? ulihi lang yung ganing kaso ni Marcolita. Yan mo, una pa ning kaso yan ni Chis Escudero kag ni Joel Villanueva nga hamba siyang ombudsman. Pero tungod nagsailo si Chis Escudero kag si Joel Villanueva, no, pag-interview

John dito. Gin-deny automatic sa sandigang bayan kag gin-precious na yun. Gin-save gin na yun ang warrant o bares. Kag sa normal yung mga sitwasyon, kalabanan, kung mag-file ikaw siyang petisyon mo dami, nga ginapanginwala mo ang kaso ni, iba niya tag isang panakasimana antes magwang desisyon sa sandigang bayan. But nagkanto personal si Marcoleta tungkol sa iyang kaso abi. Parang motion to kwa something muna nita masyado kabalo sa mga ining terminolohiya sa mga layi. Pero something daw ipamatunan niya nga mapetisyon siya nga dyan nagkadali lang klaruhon na ni Anay something stop Anay, no? Ginadinay ko ng kaso. Wala gin-reject atong iyang petition or something motion nga wala itong entertainer sa sandigang bayan. In other words, ang sandigang bayan subong, kag-ombudsman, isa na ni sila katuhog. Isa na ni sila katuhog, kag mismo right there and then, gain serve ang warrant of arrest kay Marcoleta. Why na siya kapuli, Jerry? Nagrikta na siya sa presuhan. Karon naglain matyag ni Marcoleta, nagapinot ng gun ko! Nagsakang MP ko. Tingin, lala siya sa police hospital. May mga doktor man ang police. Ting payag naman sa police nga was mag-stable ang kondisyon ni Marcoleta. Ibalik niya sa prisyon, no? Pero muna, no? Ang palikita kay Escudero, nga pahayag niya kinanglan disisize ang buto gay nga para makonvict ang Vice President Sara Duterte. Karon may mga komento diri. Como si Jesus Condero, why na ito makasuhan? Nauna pa ka ni Priso si Marcoleta. May mga komento, mga kaka-K5. Nya, ining bahayang ni Jesus Condero, do hindi ni pabor sa administrasyon, do hindi ni pabor sa direksyon nga gusto nila ni Tito Sutlok ang Niping Lacson, nga makonvict si Sara Duterte. Kaya siyempre kulang-kulang na sibong ang senador. Tungod nga may mga kaso na si Marcoleta, ato na sa prisuhan, si Jinggoy. Di paano ni sila kabuto? Di diskusyon na naman na kay base sa iya. Suno sa layi kung ang bali ni Jesus Cudero, kinaglant all members, no? All members. Como green na prison, hindi na sa senador. Senador masyagya po, ang galing tinapriso lang siya. So kung may mga pribilihong senador about sa sining mga butuhay, amo pa nang i-diskusyonan nila. So posible makabutog niya po ng miska ng priso. Tiobdan lang siyang pulis eh. Ani bla, ma-escort ng pulis, mas na bla nga kung priso ka, kag kinaglanjin nga magkanto-kanto kay hindi siya isa may kantuan kang birthday abe, kung importanting katama. Ma-request ka malang na siya sa gado. Ipobdan ka na siyang escort ng mga pulis ka para maka-attend ka dito. Tagaan ka siyang pila ka oras nga para makabalik ka naman to sa prisuhan. No, may mga amo siya nga regluhan. Di na muna. Inkaso, ginman niya nga kinangladon ang buto ni Jinggo Estrada. Kinangladon ang pagbutar ni Marcoleta. Hindi inahimuon sa ilang nga mga legal teams, no? Nga ma-request sila sa anuman nga ahensya sa gobyerno kung sa ato nga Supreme Court nga maka-attend sila kaya makamutar sila. Di karong hindi na nila makonvince nga makakwa sila sa 16 ka numero mga kaka-K5. Budlayan na ni kanay Tito Soto makakwa 16. That's why may mga projection na sumong nga daw hindi niya na yun ang impeachment daw hilaw ni kikadamo sa mga alang-alang na palastada nila. Una bes, iyan ni Escudero kag ni Wing Gatchalian. Nga si Wing Gatchalian, siya dapat ang presiding officer kung na senator, sining ginapatigayon nga impeachment proceeding. Wala siya maka-perform ina, kaya arang ina niya according kikita no sa layis ang ilayang senado, enduring impeachment proceeding, nga dapat ang ma-preside is ang Senate President, which is si Win Gatchalian. Sige, nga, sige, ano haong, nga, sige,
nga asitis iskodiro among nagapreside daw nga inding sinit president dati siya.

0: Another question. Grabe, no? Sadya sila, no? Mamati lang taga matanalong ta. Hamba naman ni Tito Soto yung mga kakifab no mamuot katol siya ni, no? Nihambal niya huwag daw idaan sa technicalities at rules o ang impeachment ni Vice President Inday Sara, sabi ni Tito Sen. Nga kuno, hindi kuno pag-i-technicalidad, no? Kaya pariyasin eh. May mga dokumento na ginapresentar abi ang prosecution o kuna mga prosecutor nga ini-ebidensya ni nga mga papel, dokumento, no? Ti-question nun sa depensa ni Sara Duterte, niya wala man eh siyang, ano na eh, siyang certified true copy. See? Wala man eh certified true copy ni nga tatak ni, Xerox mo lang ni. So, ang Xerox is a weak nga klase siyang papel nga himuon mo ebidensya sa korte. Kag-considering ang imo yung gina-impeach is Vice President, second highest position sa gobyerno naton sa Pilipinas. Kag 32 million ni siyang nagbuto sinada. Karon niya, i-consider mo ling papel niyang Xerox copying as evidence para magandugang sa iya ebidensya sa impeachment kag para ma-convict ang Vice President. Papel nga wala iya siyang kredibilidad, wala ma-certified true copy, so technicalidad. So amo ina ang hambal ni Tito Soto, niya huwag daw idaan sa technicalities at rules. Kundi may mga rules. Ang rules nila dira sa impeachment mga ka-K5, no? Ang tanan nga mga ipresentar nga dokumento, it should be validated, namarkahan, kag aprobado kung papel na i-certified to copy gin. Di mo ng rules mo. Yan ba ni Tito Soto? Niya, why na rules? Rules, ah. Why na siya mga teknikalidad? Niya, importante siya mo ang tao. Ang gusto sa tao, mabatian na dayon ang sige-sige na nga pag-impeach kay Sara. No, grabe mo siya ganyan. No, it will lagang ma... Matyaga niya, no, it will lagang lang malayang tanaw ka mo show. Plakpak lang ka muna. Eh, niya korte, niya mo may kasyo, niya mo. Makaguba o kung makahalit, iniya kang o kung makapabaayo, ining posibleng nga maging resulta. Ginasigurado ang desisyon. Ginasigurado ang tanan nga ibutang sa itsakto nga para makahimo sang saktong nga desisyon ang mga senator judge. Because whatever the decision sang ato nga mga senator judge later on mga ka-K5, this will affect the future of our nation. Mag-apekto ini sa aton nga palabuton nga direksyon sang aton nga Pilipinas. Kag mag-apektuhan ini ang mga tao sa pilakadlaw, ang mga future generations to come. So, rason lang ganyaya nga i-follow natin ang rules because ang rules amo ini siyang naghahatag sa aton sa check and balance. Kung ara kita bala sa insakto nga direksyon nga posibleng nga makuha natin ang sakto man nga resulta. Ang Tito Soto niya, huwag na bala rules, rules bala. Huwag na bala yung technicalities na hindi na nakinalilan mo si Tipay Trocape, ha? Si Rox, pwede na. Huwag na lang, hindi na magsundo ng rules ng sinadote, ha? Yeah? Kung sinador ka, you are ga-representar ka sang laye. Di anong laye ang ginapresentar mo? Kung you are promoting, hindi na mag-avoid sa rules. Kahit di ko mag-roll sila, ma-technical sila mo, no? Di ba? Kasi siyempre, i-require sila nga i-certified true copy na. Di ko i-certified true copy na, o si Saon pa na siyang ma-certified na kung authentic ina o kung fabricated nga klase siyang dokumento. Eh, o si Saon pa na kung ano ning source, di ninagalin. Damo pa na siya i-supporting posibleng mga dokumento nga pangitaon sang ma-certified nga person sa sinagang dokumento nga ipresenta nila as evidence sa sining impeachment proceeding sa Senate, mga kakipay. So ang muna nga doon na siya bahay dito sa ito, excited niya, hindi naman buryaso daw. Nga balon ko ni Mla, balon ko ni Mla. Wala na lang malaya technicalities, Mla na, no, magkamuman. Wala na lang Mla, Rolls, Mla. Kanya, kay ang tao, ni wala niya ang mga tao Pilipino, niya hindi na niya gusto nila mga rules o kung mga technicalities. Hindi na sila namian, tao. Nag-flashback sa pinsar na ito, nga sometimes you have to bend the law in order to please the people. Sino naghambal na? Si Erwin Tulfo, ni Mla. Niya hindi Mla, Mr. Ombudsman. Niya, yes sir. Hamba sa Ombudsman. Ombudsman, gambal mo. Sometimes you have to bend the law in order to please the people. Niya kinanglan kong kaisa, tiko onta o kung hindi tayo pagsundon ang layi, para naging niya nga malipay ang tao. Niya hindi malam niya, Sir Ombudsman, si Muying Rimulyabla. Niya sinabat siya ni Muying, niya, yes sir. Nagkumpormi mo si Ombudsman. Tapos silingon nga in public place mga ka-K5 no mga nagapamati aming mga pumuluyo sa Bilog ng Pilipinas nga nagkumpormi si Rimulya wala siya nagambal yung mga ano sa lagro na ano kati layi ko yan nito jakto kanya yung Mindalo na to so Ombudsman is ang gina sa ligat sa tao nga pwede ka na kapalapit in kaso ginman may ara ka reklamo sa mga government officials nga nagapractice ang mga korupsyon o kung mga irregularidad sa ilayang function as government leaders o kung employee. Na ka makantos sa Ombudsman. Tignan kay Ombudsman, sumong niya, hamba ni Erwin Tulfo, Bindalo niya, yes sir, okay na, Bindalo. Diyan mo ni si Betito Soto. Niyambalya. Niyaway na lang malang Rolls kay mga technicalities, bla. Niyan kayong gusto sa tao yan, nag-enjoy sila yung mga isang aton yung proceedings, di mo? Di ka malukang ilay ang stats ang ining mga grupo ni Tito Soto. No narrative, bla. Masaysay sila nga daw, masaysay nga daw ginakondisyon ang utok sa tao, bla. Nga daw, sa dalayon mo nga pamati mga kakifag, kikilamanan English pa naman. No, matakaan ang tao pamati, langgaw na makumpormi na lang. Kasi siyempre English na nan, hindi mo machindihan ang mga pangwaka nila na kagkalamanan sa mga Pilipino. Ti, no, mga dalong pangadaan ng mga sugilanon ang ginabuyan nila about sa layi. No, hindi tamayo makuha lang ginanamin, di mangangal na lang ta. Ang ilastan, no, telenovela, bla. No, narrative, lagi no, gina-istoryahan ka. No, gina-kondisyon ka nga mo ng direksyon. Ting sabat naman niya siyang dipinsa niya. Amo nang imuon, bla, ano na lang, bla, nang bukaray na lang iminensya. Damo pa istorya. Bukaray na lang ta istorya. Bukaray na lang ta ebidensya. Di hindi pwede. Kaya ang style niya siyang piyak kaya, no? No, patulugon ka mula na siyang inabalan daw mid-time story mula na niya lula, istoryahe ko na, kaya matulog na ko. Inabalang saysayan kanila hasta dumapiyungan ka na, bla? May ara paging gali mga kakipay mo sa dyan eh. Kay ang mga witness sa prosecution o kung prosecutors ilang ang mga witness bla? Daw plano siyang dipinsan ni Sarah daw sila manimuon nga witness. May mga muna ko nung strategy so mabalaan na naton sa the following days mga kakipaybo. No? So kita is himuunta naton is mapreki kita, mga muyo kita. Nga tagaan sa nga isakto nga kinaalam ang aton nga mga leaders. nga makaangkon kita sa maayong desisyon. Nga magaluntad liwat ang kalinong sa aton pungsod. Ah. Kay ininyo tayo lang nga kidar mga ka-K5. Posible ining maka-experience na makita sa kung anong hindi gusto naton lang. Kung basi mabalik ang martial law, o kung may civil war, so something like that, may gutom, may damo, wala umbra, mataas ang crime rate, ang druga, malapta. Mga mo sinaga mga senaryo nga hindi natin gusto matabo. No? That's why we are praying. Katagaan sila sa wisdom kag sakto nga kinaalam sa mahal nga makaako. Nga maplasta na nila para sa katawhan. Nga maestabisar nila liwat ang pang-sakto nga pang-gobyerno. Okay, sige. Dala kita na ko ito mga kakipay. Oy, mayong gabi, anay, sa aton ng mga suki from KFM News FM, Ruhas Capiz. Subong man sa aton ng mga listeners from KFM News FM, Canlaon. Kamusta mo da? Sa mga suki na aton from KFM News FM, Hinubaan. Hello! Base sa Indonesia, last week of this month, July, da kami proceeding sa Inumaan, ha? Malagaw kami da sa Inumaan, mga kakipayam, ha? Subukan mga suki natin from K5 News FM, Sipalay, Kabangalan, Hinigaran, La Carlota, sa inyo tananda, maayong gabi. Sa aton nga mga suki from K5 News FM, Victorias, kay Ma'am Rose, kag Sir Boy Montinola from Victorias, mayong gabi na sa inyo, Ma'am kag Sir. K5 News FM, Cadiz City, kag Sagay, Escalante, nakatune in man sa aton, ha? Sa akon, amigo, guapito, mistisyo, mabuod nga si Mr. Pipito Lim. Pipito Lim, wala untat sa pag-inom sa Nitex 500 Mighty Shin di Tribayo. Kita mo, bisan 80 ang news na. Ah, pag-check niya po na. Pipito Lim, hello, sir, mayong gabi. Mayong gabi, J. Lolo, kag Jerry Lee, monitor lang kami day sa may barangay Suay, Himamaylan City. Kagbayong gabi man sa mga KSS officers of Himamaylan area. Mayong gabi lang na kag madamogin nga salamat sa inyo. James Bornales, hello, mayong gabi, James. Okay, sige. Te, sige, sa gusto man maghatag sila opinion kag observasyon regarding sa impeachment proceedings subong nga gina-witness naton subong mga ka-K5, pwede ka mo di ka pahayag sa aton programa. Okay, parang batian naman. 0928-611-2263 o kung 0927-7448940. Okay, ari may caller ta. Sige. Hello, hello, good evening, caller. Sino ni?
1: Good evening, Gilolo. Good evening.
0: Oh, ari si, ano, si Senator Rex.
1: Gatchalian.
0: Okay. Oh, Rex Gatchalian. Oh, Gatchalian. Oh, Rex, mayong gabi na si mo. Una, before kita magpalayag, kag mag, padayon, malaan mo na na. Alam mo na yan. Matik na niya. Nainom mo na.
1: Yes. Dito'y bayo kag Mighty C.
0: Ati, very good. Sige. Open the book. Ano ina yung imo yung nadala? Abi, mamati, tanong observation mo na, Rex?
1: At least ko maghambal, sundan ko itong hambal isutog na if lies told 1,000 times a day, it will become the resemblance of truth. But silingon, kung ang binuting adlaw-adlaw mo hambal, naging matuod.
0: Hindi, ang pagpa... Kung sige ka binuteg, sa ulihin, kapati ka na yung binuteg, sakto.
1: Oh, pati ikaw, kapati ka na yung wakal mo, sakto na.
0: Oo, kapati ka, kung sige ka binuteg, matyagal mo, sakto ina. Amo nang musilingon nga. Everyday, on-on-on, firmi kang binuteg, dugay-dugay, pati ikaw, kapati ka nga, sakto ang ginambal mo nga binuteg.
1: Oo. Are, dilulong ako, no? Kay... Kada mo sa reklamo ang batian ko sa radyo.
0: Dali lang. Ikaruhot na ang pagbinuteg amo ang pamaagi sa pagtago sang kamaturan. Okay, yes. Sige. So amo ina no. So kung sige ka binuteg adlaw-adlaw, gapati ka na ng kamutigan isakto. Nga mo na sa kamaturan. Na amo ina siya.
1: Pati ikaw gapati na sa binuteg.
0: Oo, di amo na. Ano ang mga binuteg ka na lang kay matyagan mo do sakto na mo ni bla. Pero behind that, ginatago mo ang kamaturan sa pagi sa pagbinuteg. Ni bla? Ang ano galing upo siyang butigon gani?
1: Kawatan yun eh.
0: Kalam gin mula si mo, Rex. Okay, sige. Sorry to interrupt sang imo yung atopiko, kang imo yung presentasyon, abi. Mati, tanoy na, Rex, abi.
1: Kay kadabo sa galambang sa radyo, kay nga ako no si Inday Sara, why did you come to? Kaya kinadlan mo no, mapakita yung sa tao marasunan niya, abi, ang mga akusasyon sa iya. Kaya nga patigin sila, nakawatan niya si Inday Sara. Okay. Pero may pamangkot ko sa nagpamati na subong, may kabalo ko, nilibo man ang nagpamati si Mo Dilulo.
0: Okay.
1: Ari na ang pamangkot ko, kung ang makasabat sa ako, Dilulo, atagan ko 5,000 sa Gcash.
0: Muna, nuna, mati, tuhod ka?
1: basta masabat ka na sa insakto. Kaya kung hindi siya kasabat, kung hindi ko kumpurme, hindi ko yung magatan.
0: Daw lang, muna yung muna, tansang yung muna.
1: Ate, ano yung umatlihan, matigid yung lahat, pari mo magtota.
0: Sige,
1: kung si Inday Sara, matuntuod ng kawatan. Okay, kaya abon na sinapati, no? Okay, kadamo ka sa gambas sa ito nga, bayas kita, may yung nakita ka ng kontra, itong tingin ng ilo, ito nga, pati ikaw kuno niya, palagpat na imo nga mga ano. So kung gapati ka mo nga kawatan ni si Day Sara, nagbulag siya sa unity team ni Marcos. Kagsubong siya ang nagasuffer sa tanan na akusasyon, kawianan, paglait sa kabuhi niya, pati pamilya niya, pati bana niya. Samtang kung nag-upod siya, kung kawatan ni man siya tani, kung nag-upod na lang siya kay Marcos, ayahay subong niya kabuhi, bilyon pagkwarta niya, hindi lang 125 million na ginambal nila na kawat, yung kawat niya. Okay? So, i-rebat nyo na, kung matuod ng gapati ka mo si Sara kakawatan, nga nagsipak siya sa unit Marcos. Kag nga siya subong niya, naglokdo sa tanang na problema, pati ang iyang pamilya, pati niya ba, nangaway man labot, kung nag-upod na lang siya tani, kung kawatan niya man siya, ayahay ka yung kabuhay niya parehas kay Ping Nakson, kay Tito Soto, kay Bam Aquino, kay Meg Sobiri, kay Luis Antiviros, kay Pangilinan, kundi ayahay si Lea Tanan, ang mga Tulpo Brothers. So nga, nagbulag siya kung kawatan siya. Amo ng sabto niyo. Number two ang question, Ariyo, another 5,000 niya.
0: Grabe, kung masabat nila tananing question mo, kung pila pa mangkol mo, kada question, 5,000 premya.
1: 5,000 sila,
0: Basin nito, di mo bala. Ikaw kay paimpits ko wala.
1: Sabto na nila, no?
0: Wala na lang mga premyo-premyo, ano na lang,
1: Sige.
0: Wala na lang. Don't play na ni Atron ng conversation, Okay. Sige,
1: Ayos.
0: Okay.
1: Hindi sila magpabuto kay Marcolita, kay Napriso, na. Sorry, answer ako si Marcolita. Hindi sila magpabuto kay Bato, kay Lalagyo. Hindi sila magpabuto.
0: Kay Jinggoy?
1: Masugtan si Jinggoy kay Priso na. So kung priso ka na kuno, wala ka na right, no? Tanan mo ano, wala ka na. Ari pamangkot ko, kung wala right ang mga priso, nga si Madriaga nga priso ang kaso
0: kidnapping,
1: hold up, kidnapping, drugs, halin sa prisuhan, ginkuha nila kagini mo witness. Kung hindi pwede ang priso, nga ginkuha nila si Madriaga. Amuna ng pamangkot na dapat sabto nyo. Hindi lang kamo na maghalak ka pa turong sa mata nyo, tagmang papi ng yas istorya ni Soto, nakawatan si Gaitara. Sabto nyo na ka pa ng dumo nyo, pungko ka mo sa higad, nagsabto nyo na ang pamangkot. Kung hindi pwede na gali ka buto, nasa bagay si Jinggoy, si Marcolita, may mandatos na binuto na iya katawo, pila ka milyon na nabuto ko ng saling sa ila. Pero hindi sila yan din nyo pasuntan. Nga din pasuntan nyo sa Madriaga, kahit sobra pag itong kaso, kung wala to ya, mandato.
0: Kaya to ya, ano to yan, criminal to ya, di ba?
1: Criminal gitu yan.
0: Hindi yan sinador niya, sinador niya, posible niya ang aging prinses na tungkol sa pamulitika.
1: Okay, ari ka rin pamangkot.
0: Sige.
1: Ang mamapit ka mo ah. Ginpriso si Marcolita sa sala nga.
0: Render.
1: May plunder kaya ang donation sa yung ano na panawag siya sa yung eleksyon bala may nag-donate sa iya si
0: Mike Defensor.
1: Mike Defensor, okay.
0: Di ba si Mike Defensor na priso man?
1: Priso man, pati negosyante, o.
0: Oh.
1: Karon, kung hindi gani pwede na ano sila, no, mag-donate ka, nga sa bagay, 90 days before election, amo pa yung pagbato ni Marcolita, 90 days before election na.
0: May banning na siya mo, may banning, di ba? Amo na siya,
1: oh, may banning na, may
0: 90
1: banning,
0: days before, dapat hindi ka na yung magbaton.
1: Oo. Pero hindi ginambal ba nila nga, mapriso ka sila, kung ginatawag nila nga, by reason of your office. Ano mo itong bot silingon sa by reason of your office? Kung bot silingon sila, hindi yan literal na ginbaton mo sa opisina mo, bot silingon, ang function sa imo office, naghatag ka bala pabor? Okay. Ari, si BBM, sang nagdalagan sa presidente, sino ang mga nag-donate siya? Asa naduduman ko lang ang dilolo. Number one, si Mel Robles, isa ka negosyanteng, ha? Dako na tao. Pila ang ginatag siya? 30 million. Pila. So anong kapalit? Aray ang mga lain, hindi kami kapalit eh. Si Defensor yan, Mike Defensor, may kapalit pag daog ibang kulita. Anong kapalit? Ginimo niya, hipi sa PCSO si Mel Robles.
0: PCSO? 30 million. PCSO?
1: Oo, PCSO.
0: Ang Pilipinas. Okay, sige.
1: Ang ikaduwa nagatag siya. Sino? Si Mel, si Francisco Laurel. 30 million. Atag siya, 30 million. Anong kapalit? Naging Secretary of Agriculture.
0: Grabe.
1: Okay. Ikatatlo, sino? Si Anton
0: Lagdameo.
1: Lagdameo.
0: Bada ni Don Silwita, nobya siya na ni Richard Gomez.
1: anong kapalit? Ang pinangatag, 247 million.
0: Grabe,
1: anong kapalit? Naging special secretary to the president. Ha? Special secretary to the president.
0: Hindi ka mag-ako sa, ko sa Matsoy na Rex, yung special may tilog na mo.
1: Oo.
0: Kung baka naman ka super, super special, may itlog na, may utok pa. Oo.
1: Oo.
0: Siya niya, special, ano to siya niya?
1: Wait. Special, secretary
0: to the president. Oh, si. Tapos si Lincoln arang sa skilid.
1: Arang sa skilid.
0: Tanan nga mga inkaso ginman makahigop abi sa mga transaksyon da, may tubod gin siya, bido mo na.
1: May kapalit.
0: May may tubod gin siya.
1: Sino yung kapat?
0: Kapat
1: si Hubert. Si Hubert Dominic Guevara. Pila ginatag, gamay na nang ginatag siya, 1 million lang. Pero anong kapalit? Senior Executive Secretary ang ginatag siya. Huwag ko kamalo kung to the President. So ano ba sa Senior Deputy. Senior Deputy Executive Secretary. Amo na lang doon eh. Hubert Dominic Guevara. Sinong dason? Sinosauro Hernandez Ferme. Pilang hatag? 100 million. Ano ang kapalit? Ara sa subong sa bar, yasang mga abogado ba?
0: Oh.
1: Bar, basta ara sa sumong sa bar.
0: Dude, ano na siya nga bar, guro? Basiya mo na siyang gibar?
1: Ano?
0: Gibar?
1: abo na kung nga, sila nagpanghatag sa, ano mo, kung nga, nakapungko, seremonya sa ombudsman, ba, bisan may kaso? Oh.
0: Okay, sige.
1: Amo na.
0: Uh-huh.
1: Ang ikar, ang nadudumar kong isa, si Jubin Angtay. Sila katang ni Jubin Angtay, 2.4 billion, at 2.4, 2.9 million.
0: Anong kapalit?
1: Anong kapalit?
0: Palit.
1: Naging general manager siya sa National Housing Authority.
0: Grabe amo no. Na siya. Kaya amo na siya nga kung mag-donate ikaw, Korta, kag may kapalit, no? That is technical, katama, no? Amuna siya, Rex, technical siya. Whereas kay Marcoleta, minagdonar ginman siya yabi, nagbulig siya during kampanya, kinutod ka rin siya tawag liwat. Wala yayagin gamit, abi, o kung na gindil, abi, nati may donation ka, makadaog ko, tagaan na kaposisyon or something, no? Doon mo na ginanamin ni Rex. So, ginbuhat ini ni Marcos Rex, ini mga donation, ni kagbay mga kapalit na posisyon. Is it, is it violation sa aton layo, sa imo pagpamate?
1: Ano, gagawin na ginilo na isa na? Natutumang ko na si Rinosauro, Hernandez, pero may gano'n, ano, sa Bar Council of the Philippines. Sa Bar Council of the Philippines. Amo na kung nga siya naghatag, mas kinamong kaso si Rebulya, yun ano nila ombudsman, silang napili, dapat sa asgari ng ilang ang mga, ano, ng mga papel.
0: Oo.
1: Kasi sarapan na, may mga kondisyon, ang ano ginatag sila, kung ginatagan mong tao konbinyente, no? Konbinyen sa ilang kabuhi, sa ilang gusto, amo na yung kagger, hindi na tuntun ng kaso, may kapalit. By reason of your function of your office. Amo na siyang, si Magkulita, nagdaog siya senador. Anong naging papel ni, ano, ni defensor? Wala. Ara lang siya sa iabalay nga pungko. Kaya, sagang plunder, ang kwarta, hindi magkwarta sa gobyerno, ang ingasto ni Magkulita, that is private or personal money sa isa ka,
0: private person.
1: Negosyante. Negosyante, naghatag sa iya donation sa iya nga campaign donation, yun ang tawag siya.
0: So, ano? Sige, ba na yan?
1: Ang ila ya, ginbindalo na naman nila. Another bindalo ina siya.
0: Kamalo ka mo ni. Kamalo ka, giningagaw ganila. Giningagaw ganila nga mapriso si, ano ni, si Marcoleta. Tungod, isa siya mga makulit, mga kakivibe sa Senado.
1: Na malam.
0: Makulit si Marcoleta para sila mo. Kaya ginadala sila ni Marcoleta kung anong aral sa konstitusyon sa laye. Di sila naman, ginakabo sila kay Marcoleta. Noga ka tapal sila ni Marcoleta. In other words, tinik si Marcoleta sila. No? Tinik si, the same thing man siyang sa una sa Congress, to bala, nga atong lang hearing man to kay Sarah man to. No? Di bala? Gin pagwa man to si Marcoleta to sa hearing to sa congressman to siya.
1: Siya mismo.
0: Tapos di si Mong kasi dito na siya, no? Oposisyon sabi, gininingagaw gi siya nga sa matuod lang, una pa to si Chisis Cordero kag si Joel Villanueva nga may kaso sa ombudsman. Di ba? Kay ko mo nagsailo na si Joel Villanueva kag si Chisis Cordero sa administrasyon, ang sabat sa ombudsman, nga way pa na madayon ang inakaso na ni Chisis Cordero kag ni Joel Villanueva. Ang sabat sa ombudsman, nga daw, hindi
1: pa. Alang-alang pa,
0: hindi pa hinog. May mga kulang pa. Si Marcoleta Yaya, no? Nga manong impeachment na kag madibatihay na dira mga kakivibe, no?
1: Hindi pa presyo dayon.
0: Kaya kasabang yung Marcoleta, makulit. Karon, si Marcoleta, nag-appear sa Sandigan Bayan, no? Nga motion to quash something like that, no?
1: Pero kung siya nga una, nga ginsugat siya sa warat to pares.
0: Tapos mismo dito sa Sanigang Bayan Pagpalya, right there and then, hindi na yung iya petition o kung ang motion kami.
1: Ginsugat niya rin siya.
0: Kagtapos, ginda yun ginigya po ng warat o pares. Ginpriso si Mercolita, naglain pa matyag. Nag-hospital siya, pero hambal siyang pulis, ngayon siya sa abe, na kung mag-ayong mamatsyang ni Mercolita, ibalik siya sa prisuhan. Di karon ang mga membro siyang Iglesia ni Kristo, may ara na iya siyang prayer rally sa bilong ng Pilipinas. Di sa dyan eh. Amo ni gani ang posible matamo nga posible magamu. Oh, di ba?
1: Ginulo?
0: Yes.
1: Ginulo, tagaan mo ng hambal ko ha. Pagkatapos ang suna ni BBM, ara na ang itawag na kunas. Kunas na nga sigurado. Kaya ginagsuryahan na nila subong.
0: Hmm.
1: Oh.
0: Ate, okay.
1: Ang mga tagaan na ginagkunas. Pero atis ko mag, ano, ginulo, insakto to ang imo observation. Ako yung gawto yung kadga paghambal mo. Nga si, ang Senate President ng si Jatsalian, kan Filipo Lapid, nagparehas na nag-aobra sa subong sa PLDT. Pungko, pulupungko, lungo-lungo, duko-duko, tango-tango. Amo na nangyong si Jatsalian.
0: Sige, thank you, Ginrex. Salamat.
1: Thank you, Ginrex. Ngayong gabi sa tanan.
0: Okay, sige. Kamuman magkakakifay, pwede magkamuya ka-express ang inyo yung opinion kang observation sa atong programa, ha? Okay, mag-break tayo ng kadali ha. Iningabahin na dulong na sa aton sang DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na. Nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sige, ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrende cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: For Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics. Gasakit ang tiyan. Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangida mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gijan! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Ikaw ba'y nasaktan?
14: Naintuan nila ko sa nobya ko.
13: At di mo alam ang gagawin.
15: Ano ang himuon ko?
13: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo,

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya lang makipag-iwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan eh, kung bala paano mag-work ang amunan eh.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got 16 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko po nagpamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ini nga bahin na dulo na sa aton sa DTX Beauty Soap.
5: Kanamigin man siyang DTX Beauty Soap eh, nagahatag ini siyang proteksyon sa aton nga para makuha ning mga kagaw ka mga bakterya nga nagatinder sa panita. Tanay nga baho sa lawas, kakasman mga kakifay. Kaprisko siyang pamatsyagan na ton. Kaglimpyo gid mga kakifibo. Oh. Kaya ginakakas ang mga yamok ang mga oil sa aton skin, sa aton panit. Ginahipid ang aton supato. Oh. Mga garas ka may buhok-buhok guya mo. Hipido niya girili. May mga pikas-pikas kakalapap. Dulaon niya. Kang nagapahubin sa aton tulukon, kitungod ang wrinkles, hindi nahilmunon. DTX Beauty Soap, dasing magpuputi sa panit nga wala sang hapdi ah. Tistingan, tistingan ah. Para namigid nga kundamo, nagadayaw si imo, nagasaka man ang imo yung kumpiyansa sa kogalingon mo. Madayaw sila tungod mahubing katulokon, magwapo ka ka magwapa, magnami panit mo bala. Ang importante, wagin baho lawas mo. Tapos na ni baklo ng DTX Beauty Soap ah. Kantula ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, magkutalang DTX Beauty Soap. Kag kung gusto nyo nga hapos abe, pwede ka mo ka-order sa online. Lazada, Shopee, kag TikTok, pwede ka mo na-order DTX Beauty Soap, ha? Kag kung gusto nyo pagin barato nga presyo sa nga DTX Beauty Soap kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kantola ka mo rikta sa tanahan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang na yun sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala siyang bayan. Okay, hindi ka bahin malundulo man sa aton los ang Dr. Pinoy Squalina Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, importante man nga suplemento sa subong. Dr. Pinoy Squalene Capsule, kung may ara ka mo siyang chest pain o kung angina pectoris, nagasakit ba lang imo dughan, daw ginakumos ang imo korason. Nagalapos sa likod ang sakit kag nagalatay sa imo walang abutkon. Kag ang sakit madula lang kung ikaw magpahuway. Ginatawag ini nga angina pectoris abyan. Isa ka temporaryo nga chest pain o sakit sa dughan. Resulta ini siyang kulang sa nagalatay nga dugo pagkanto sa korason. Kay barado ang ugat tungod sa plaque or fatty deposits nga ginatawag nga arteriosclerosis. Arteriosclerosis. Pangod barado ang ugat, ang angina pectoris pwede nga sinyalis man sa coronary artery disease. Makabulig payo ang suplemento nga nagapataas ang HDL o kon good cholesterol para matunaw ang bad cholesterol nga kabagdanan sa arteriosclerosis Ginarekomendar gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mayara ini siyang squalene kag omega 3 fatty acids nga nagapabaskog sang aton korason kag ang mga naga ang mga pagtuon nagapamatuon nga ang pag-inom siyang squalene sa 84 kadlaw nagapasaka siyang good cholesterol sa lawas naton. Ang good cholesterol nagalimpyo siyang aton kaugatan para mahapos ang paglatay siyang dugo kag oxygen pagkanto sa korason kag utok. Gani, nagahatag proteksyon batok sa heart disease ang ning Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sige, Dr. Pinoy Squalene Capsule ginatunoy ang maray. No? Mara sa ugat naton. Amoy na kung kisang may high blood pressure ka. Tungod nga hindi ya sufficienting pag-agi siyang dugo naton. Do gamay ng buho bla. Do katulad mo lang nga mamunyag ka siyang tanom. Kag may host ka be. Nga paggamit mo siyang bunyag sa tanom. Ang mga layo nga tanom para malamot siyang piswit siyang host mo be sa tubig da. Punggan mo para magamay buho. Kundi ma-pressure siya, masumpit sa layo. Diyan mo muna magkakipay mga limbawa sa ugat naton nga barado. Dasing magsaka ng aton nga blood pressure. Kang delikado, posible ini ma-heart attack o kung ma-stroke man. Kag ginatunaw yan ang mara, no? Mga bad cholesterol na mga fatty deposits naton. Kag sumbong man ang mga uric acid nga sobra sa lawas na ginatunaw si Dr. Pinoy. Kaya ang iban nga uric acid nagakanto sa ato nga mga joints resulta sa nga gouty arthritis. Di mapiang-piang ka, makiang-kiang ka, sakit ina, no? Mabanog siya, do ka apiktado gid sa imuyang nga mga pagiho. Di nulaon sa Dr. Pinoy ang ngot-ngot ang sakit, no? Ikupuso niya ang banog. Kag sa matamat mo nga pag-inom sa Dr. Pinoy adlaw-adlaw, ang matamat niya ginatunaw mga uric acid dira. Kumpawan ka sa Dr. Pinoy ah. Sa may mga problema sa menopause, hormonal imbalance, dysmenorrhea, Dr. Pinoy makabulig eh, no? Kung may arak ka mayuma, pakupuso niya. Sa may mga prostate problem, Dr. Pinoy Squalene Capsule bagay gid. Nami kay natural siya, himo siya shark liver oil, aprobado siyang BFAD. Wala siya siyang overdose, kag wala siya siyang side effects. Ang kidney tang ginalimpyuhan niya. Ang atay tang dugo tang ginalimpyuhan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagabulig man ang Dr. Pinoy pang panubo sa aton blood sugar. Madamo pagid siyang mini pesyo. Ang aton sa pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Magayin nga, inom kita adlaw-adlaw sa Dr. Pinoy para makorek ya kung ano magin ang nag-develop nila ang masakit, matap na yun lang. Dr. Pinoy Squalene Capsule, sarangin mamakal sa halos tanahan ng mga butika kag farmasya dira sa IB Magaluna. Subong man sa Escalante, kay diri siya may kabanggalan, Pontevedra, Valladolid, San Enrique, Morsia, La Carlota. Kag sa iban paging bahin sa aton probinsya. Kag sa bilong ng Panay, available gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag

0: Schiller. Updated ang mga papeles, kondisyon ang mga makina, ahom ang mga pinta, kagdamol ang mga guma. Kanto ka mo siya makulod karsel at kontuyo ninyo second hand nga kondisyon blaya, usaron mo na lang. Kanto ilang kag kung ganitaw ganin nyo si Manager Che Pudena. Pwede ka mong katawag sa iya na 0920-973-1403. 0920-973-1403. O kung kanto ka mo sila Facebook page, pwede ka mong katanaw na sa mga modelo nila nga salakyan. Kag pwede ka man na kaminsahe, no? Sa Facebook page nila, i-type lang Bacolod Car Seller, okay? Okay, sige, thank you again. Saliwat sa may mga problema naman, gusto gini palabot kay J. Lolo. Tawag na ka mo sa ating hotline, 0928-611-2263. Kaga pwede makamong kahatag sa inyo opinion kung komentaryo, ha? Okay, we got a caller on the line. Tanawon dalo. Sige, abe. Hello. Hello, good evening.
1: Hello, may gabi na.
0: Mayong gabi man, sino ni?
1: Si Nelson yan. Nung nagkalabuluatan sila yan.
0: Nelson?
1: Merson, lo, Merson.
0: Ah, Merson, yes. Ah, Merson, nainom mo na?
1: Ano lang?
0: Nainom mo na?
1: Ah, tapo, walang gidugay, lo. Ang dikili ba, ayaw, may tismi lang, anay, lo. Okay naman, niguro.
0: Ayos, ayos, okay. Yes, Merson, anong malagad na si Mobe?
1: Ma, pwede lang talo ka, turo tamyo, lo.
0: Sige, pwede gina, may goyen, ah. May tamyawa na sila.
1: Gumatamyo ako lang, galay, lo. Si, ang upod ko sa bunga, si Nonoy, si Anthony Dispay, si Gio, si Migo Cobiandro. Pag sa tarantalan ko na lang ang mga upod, si Samigaw, galing si Kwan, ah. Si Shula Palermo Lab, sana eh, along ka lang bukas ko mag-eskwila ka. Ang mga ano ko na lang doon, ang mga bro ko na lang din sa guardian sa Silaya, sa PGBI guardian. Sa muna na lang, tinggawin lang.
0: Thank you, Halong. Okay, salamat. Okay. Mayu kay may love siya ba? Ako yung may love man ko, labo. Panabiyawa na yung relation mo na. Yes, Lord. Good evening, J. Lolo, Jerry Lee. Pwede ka tamyaw sa akong cousin, Anton Halin. Ano ni? Anton Halin sa kay Lorna. Sang sumag. Lorna, ano ni? Nang Anton ini? Kay Anto malang ni? Anton Halin kay Lorna sa sumag. Another caller sa ating linya, lo? Okay, sige. Hello, hello. Good evening.
2: Hello, good evening.
0: Yes, sir, mayong gabi man. Sino na eh, palihog?
2: Si Jed.
0: Jed, taga din gani si Jed?
2: Bali, actually, tolo, taga dito ako kasi ngayon sa Maynila.
0: Sa Maynila ka ngayon?
2: Oo.
0: Pero ano, Ilunggo ka?
2: Ilunggo.
0: Hindi ka nagpamati sa Maynila?
2: Online lang ko doon sa may Quezon City.
0: Okay, oo. Din ka din siya makulod sa Negros?
2: Sa Talisay.
0: Okay. Gano ka na siya Manila?
2: Biyahe ko din sa 10 days, no?
0: Okay. Din ka siya Manila sa zoo?
2: Din sa Quezon City. Somewhere in Baliches siya.
0: Bikwanay sa zoo? Manila zoo? Yes, sir. Anong malagad na si mo, sir?
2: Kasi lo, kanina, kanina ka po ako kapamati sa topic mo regarding sa
0: impeachment, no? Okay, as you said, okay.
2: Na pakinggan ko rin si Rex kanina, yung trailer mo na medyo high blood na siya, eh. Ang akon lang na paglantaw sa katabusubong sa aton bang gobyerno, no?
0: Yes, okay, go ahead.
2: Siyempre, ari ko dito sa Manila mo. Okay. Kasi hindi mo yung apiktado di kung ano ang matapo, di kung ano man ang magiging resulta sina.
0: Yes, sir.
2: Ako sa tutuod lang, ang napansin ko dito sa Maynila. Magulo talaga, lo. Kasi ako bilang 10 bus driver, siyempre, may mga pasayaro ako. Okay, minsan,

0: pag may matakayaran ako na yung topic namin ganun regarding sa impeachment, sa corruption, etc. sa lalo lang sa ano, sa presidente. So, ang makomment ko lang sa impeachment na ano.
1: Yes.
0: Ano na nasa mo? Kumbaga sa plano, sa balay. Kumbaga, tapos na na siya. Plano, plano na na siya.
1: Formalidad na lang, formalidad.
0: Formalidad? Ano lo?
1: Do formalidad na lang ginahimo nila.
0: Na, nanudo na siya kay... Ano na nga siya, ilag na pahali nun si Litis. Kaya ilag na tinik sa lalamunan din nila. Kaya, siyempre ang out, ang resulta na kung sila man na mo, sila man na babatsagan man nila nga kung hindi na nila madawin ang plano nila, sila din na masakir pagabot sa 2028.
1: Yes, kung in kaso makapungko si Sara, lauto naman sila eh, daw sila naman.
0: Oo, sigurado ko na yan, no? Kag ang napiyaran ko kasi kay Claire ka, kay spokesperson, no?
1: Ah, Claire Castro.
0: Oo, kaya kumbaga kay Anti-Claire na lang, ha?
1: Anti-Claire, oo.
0: Ang nickname talaga dito sa Manila, kahit saan
1: anti-clear.
0: Sa mga punta dito, anti-clear talaga siya.
1: Anti-clear.
0: Ibig sa mga rider, ibig sa mga grab, lalam mo. Kasi yun yung taxi na ano namin, siyempre may matambayan kami.
1: Okay.
0: Dito. Ano siya, hindi siya spokesperson.
1: Attack dog.
0: Ano siya, vlogger ng anti-Duterte. Vlogger siya, hindi siya spokesperson. Kasi kung spokesperson ka, dapat hindi personal yung mga binibigkawan mong salita. Kung ano lang na nakasaad sa ano lang
1: description sa, description sa imo trabaho.
0: Sabihin mo.
1: Diba? Correct.
0: At tuloy talaga yan, lo, tuloy talaga. Pero ang tao, dari sa Manila, wala ga pabaya. Ga wala na signal.
1: What do you mean? Anong ba't mo silingon?
0: Hulat lang signal kung ano ang kumbaga ready na. Naka-ready na ang tao din.
1: Ready siya no?
0: Sa kung ano ang kalalabasan yan. Kung may isa lang ka, kunyari, no, may isa lang ka grupo na mag-ugyon sa dari sa EDSA. Kung ano man sa mga amabot ng mga inagdaw or mga panahon. Ang tao, garido na dito. Kasi dito, akong nga mga na-istorya ng mga pasahero pag sa mga grupo ko man, di, ready na mo.
1: You mean to kasi say, wala, no, just like no, ma people power, no, muna?
0: 90% sa aking pakiramdam.
1: Okay. Okay, how about, ano ginaubra sa mga polis, kay mga military, na no, sako sila,
0: ang,
1: ano?
0: Ang mga polis, gahulat lang na.
1: Okay. Gahulat sila nga masaway siyang marali, o maupod sila sa rali?
0: Da, maupod na niya.
1: Okay.
0: Oo.
1: Okay.
0: May ara, siguro may ara talaga na, siyempre, may ara, loyalist mo, di ba? Pero more or mga karamihan, manugod. Lota na, siyempre, hindi mo na sila pwede mag-una, kasi siyempre, ano sila mo, tawag ito.
1: Arapas trabaho.
0: Pero pag-ara na, kung bagagalapuyot na, ate, magulat na lang na.
1: Kahit yung siyempre proteksyon na nila, ginag tao na mukhang ang konstitusyon.
0: Totoo yan. Okay. Kasi hindi man lang ayun, si ang ano na mo, ang tawag nito, ang front line eh. May ara good.
1: So in other words, sa Manila, Subong, base sa observasyon mo, abe, may mga amo na ning huring-huri siyang tao. Nga kondo may hugnat na, abe, may sinyas na, di are ready to protest kag ibawion ang kung ano ang nadula, eh, kung ano kinaglan nga dapat i-correct siyang aton okay. Pag-gobyerno.
0: Ang tao subunglo ano na mo ang tao sa may ila kung baga kalong ng utok kay tungod sa corruption grabe kami din apektado sa corruption
1: nga aman
0: syempre apektado kami ang unang una ang pamamalakad nila dito sa ano sa sa Maynila tingnan mo yung increase ng tao di ba utay-utayin pa
1: oo.
0: Okay. Tsaka hindi pa yan sigurado.
1: So ang inyo grupo yung mga TM ano ni mga driver da kaga may mga organisasyon man kamo ka no nagaprepare man kamo in caso gidabi maupod kamo sa
0: lali. May mga grupo kami mo syempre may mga syempre group chat.
1: Share magkod ko. Anong epekto da sang pagkadakop kay Marcoleta? Kasi Marcoleta mo yang pamirsagid ya batok sa administrasyon. Ano ang epekto na sa Manila pag nakop siya kay na-witness na sa kalamanan sa mga tao na sa Manila kay Marcoleta? Pag nakop siya, ano ang imo panilag daw na akik ang tao ay?
0: Naakik siya lo eh. Biskan kasama ng mga grupo ka, biskan sinuodi ang imo pamangkuton, akik siya.
1: Okay.
0: Akik siya, gambal na lang ganyan tao na gambal na lang ganyan mga tao din nga may dako lang ang grupo nga magmarcha sa kalsada. Maugyan na gid lang yan.
1: Okay.
0: Kay wala na gid jam sa ngiyaya nga pamalakad. Kay hindi siya ka disiplina sa ngiyaya ng mga ano? Mga mga gabi niya, mga tawag ito mga kalihim, ba?
1: Mga tao ya. Yeah. Okay.
0: Oh, sige. No?
1: Sige. Sino galing alam mo liwat, sir?
0: Si Jed.
1: Jed, okay, sige. Thank you for your time. Kag kung anugin man na sitwasyon kaya ara ka nira, it's free to call me. I-update mo lang kami din sa Bacolod, sa Negros, ha? Okay, kaya ara ka nagkalibot,
0: ha? Sige, lo. Okay, lo. Madami kang salamat.
1: Ikaw naging mo o nato nga corresponder na sa atong programa, ha? Okay?
0: Lo, ano tanong eh? Labanan natin. Laban.
1: Okay. Thank you. Halong.
0: Hindi tayo nag-iisa.
1: Thank you. Okay. Sige. Thank you, kids, sa ton kuler. Jirili, ang bimasyahada na yung mga minsya, ito mas importante na.
2: Yes, lo. May nga mi J. Lolo Jirili, presengi ko kanagabi sa programa nyo, si Clinton Negrilo. May nga mi na si mo, Clint, ha? Good evening, Sir Jirili, J. Lolo, daw. Nahalimunaw na ang flood control scandal. Ang ginatagaan nila atensyon kung paano nila mapatalsik si Inday Sara. Wala nila yung ginapangitaan pamaagi nga masulbar ang krisis diri sa aton pungsod. Si Tata galing nilo sang sipalay. Okay, salamat gida Tata. More power gid na J. Lolo sa inyong nga programa. Good evening, J. Lolo. Monitor na ko di sa inyo. Nainom po na loong DTX 500 Power Trio, D3 Bio kag Mighty C, kag Sumuman DTX Coffee Mix. Tamyo ko lang si Nikki Salvador sa may Wayang Phase 1, kag kay Alan Takapan, kag sa iya asawa kay Jocelyn Sibulan, kag sa tanan nga mga KSS sang Himamaylan halin suay pakadto agisan kay Doc Ramil oy good evening kay Sir Arfa Tugalon kay Rovic Mungkal kag sa tanan nga nagapamati sa K5 News FM ay nagapanamyaw si Amansha Intana sa Wayang Phase 2, Barangay 3, Himamaylan.

0: Ang bagyo mo ba tayan, Tapagino? Oo, di daw to, dog, flood control daw, ay nagito yung mga ICI, pato may kundano pa, huwag ginaklaro ng flood control, ah. Huwag ginmasatisfy ang tao, eh. See? Ang gusto sa tao, nga kung may pabangko, just like kay Marcolita, no? Wala sila bisang kang tanan sa mga aligasyon ni Marcolita, bikang iban pang mga oposisyon. Pakitaan nila siyang ebidensya, eh. Hindi lagi puro sugilanon, puro istorya, puro tudlo, kundi ebidensya, bla. Nga ipa, walang sala nila ang mga akusasyon nila nga involved sila sa flood control. Kaligati, siyempre, ano may pakita nila, bi? Pariha sini nga, hindi nagkantong mga pilakagatos ng tonilada sang Bulawan, sang gold sa Central Bank. Di nagkantong kwarta. See? No ka mo nila i-explicar kung kinalas yung tao sa sabata mo. Ang mga funds ang PhilHealth, sang PDIC, kag iban paging mga nagkaladula ng kwarta, nga iya siyang gobyerno. Hindi man naiaila mo. Kundi kwarta ina sang mga taxpayers nga supposedly gamito nina sa mga programa sa gobyerno para sa komunidad, para sa tanan ng Pilipino. Amo nagintog ang gobyerno kay silang mamanage mo para mapatigayon ang pagtinaad sa pagpangabuhi sa tagsa-tagsa ka tao sa isa ka nasyon. Gainamutay. May ara ka siyang obligasyon ng pagbayad sa tax kay para i-manage nila ang mga duta, ang mga talamnan, ang pagkaon, ang trabaho, eskwilahan, medikal, mga pensyon, tanan nga para minipage ang tao, bla? Amo nang tuyo siyang gobyerno kang imintinar ang kalinong kag peace and order abi, dipinsahan batok sa mga invaders. Mga bulong kag mga hospitalization, edukasyon, dalan, taytay, amo nang nakantuan sa mga kwarta kag iban pa. Di ang question di nagkantong kwarta, di may mga amo sinang mga balita, flood control scandal, binalita nga kwarta, gusto sang tao sang konkrito nga sabat. But until now, they are not satisfied about sa mga ginapahayag sa gobyerno. Wala siyang konkrito nga pag-plastar sang ilang rason, kagano hindi kumbinsidong tao sa kalabanan sang ilang napangubra. Mga ka-K5, mabreak tanay kadali. Sa pagbalik nato, may pagkabasahon kita ng problema, ha? We're going to take a break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio.
3: Problema sa pangkaso?
2: Hilana, sipon, kagubo.
3: Tugasong virus, kagbiklobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
3: Ang D3 Bio.
2: Puno sang lauric acid.
3: Nagginahimo
2: monolaurin sang atong lawas.
3: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio.
3: Adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may PC.
3: Ang VCO,
2: yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
2: DTX 500.
3: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
3: Masamihin ng kabalatian?
2: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
3: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas COVID, sakitan ang itsura.
3: DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Diwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C. Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
10: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Masami ko, bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
10: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
16: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
17: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
20: What is love meant to you?
21: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang makipaghiwalay.
20: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Hey, Shabbat! Kashabbat, Chimo! Mga ka-K5 reminder, ang aton gate number 1 seafood restaurant nga dapat naton bisitahan kantuan. Kagdalaan naton sa mga bisita at kagpamilya na Gina Seafood Restaurant, ha? Wala untat ang kanamiton nga mga seafoods every day. Ara available gid ang mga paborito nila kang mga bestseller nila nga sinigang kag tinola, pala-palas tal nga pagluto sang isda. Wow! Amo ni oras ni Rile, si Ma'am Gina rin pa niya siya libertad nga pangumpra sa mga panakot. Na mga panakot na yung nga mag-ugid bila abot na sa magsaka, no? Mga bag-ugid niya nga harvest sa mga sibuyas dahon, kamatis, inang luto kang ining green hilaw blan eh. Ining pidada, mabaw ka namin, no? Ining mga lagba ni nga mga katumbal ni paitan. Basta mga panakot nga priskara na. Amo ginaginas na mutang ni Ma'am Gina sa mga niluto, ya especially sa mga sinigang. Kati priska nga utan, priska nga mga sahog, kag priska nga isda, kag namin nga pagtimpla sa sabaw. Wow! Wow na wow! Wow na wow, sabaw! Okay, open sila everyday mga ka-K5, ha? Last 10 ang aga at sa last 10 ang gabi. Damo ka na pilihan, ha? May butter garlic shrimp, sisling manumbog ang perti, kanamit-namit. Ining, kasyag pagid mo, kasyag mo, kaluoy man siyang kasyag. Huwagin bilin. Mga ka-K5, tanawan nyo sa Facebook page nila, ha? Tanawa, ha? I-type lang kami, lihog, ha? Para makita nyo ng ilang menu, kang mga pictures and videos, ang ilang mga pagkaon, kang sa ilang lugar, no? I-type lang Gina Seafood Restaurant, ha? Yari nang problema nga ginpadala sa mong gamay sa aton mga ka-K5. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo, kag sa tanan nga mga listeners sa K5 News FM. Jay Lolo, I need an advice kay kakaisa o kung kaisa, hindi kami mag-itsindihan ay sang akon nga Iloy, sang akon nga nanay. Kag natingalagid ko kay hindi siya gusto nga magrason pa ko sa iya kung may ikomentar sa ginahimo ko nga ubra abi diri sa amon balay. Ga-adjust ko pero kakaisa kabudlay gid di Lolo. Ang problema sa nga aton ng letter sender. No, may aragid sila pero may komentar mula sa ang nanaya sa ginaubraya sila malay. No, di siya nami, ay gano, permi siya ginasaway o kung ginatudloag o kung ginakoreksyonan. Di ang mo ginakiara ka da, huwag ka mahimo, kaila Rolls. Kung gusto mo establish kasi mo kong alingon, kung arak ka naman sa tsaktong edad, na, nasinyalis mo na nga you find your freedom. La? Kung kaya mo na malang yung mag-sulo, abi, ha? Tistingan mo mga buhi nga ikaw lang, ne? Kung hindi ka konformi sa patakaran sa sistema sa imo Iloy. Hindi man pwede siya yung ma-adjust mo kay siyang nanay da. Ikaw ganyan yung ma-adjust sinaya sa idraya sa inyo balay. Pero kunti mo na lang, kay ikaw nag-ubra nila, no? Pero kung sample abi, may ubra ka, no? Na hindi na ko mag-ubra sa lun balay, ah. Mangita na lang tayo sa timbang ka ako maswildo. Ah, hindi na miya si nanay mo, bro, eh. Pagtapos na eh, maintenance mo, ako na matang, inagbakal mo siyang DTX pa man din, may tisi, taga-anda ka. Allowance mo, abe, 5 mil ka na mula, no, kinananay, parang lagaw-lagaw mo ah. Di ko siyempre, may mga amusin ang mga plastada, especially kung nara ka na yan sa saktong pangidaron, di malipay man ang ginikanan mo lang, no? Pero kung ara ka na yan, nako ka na, kag sige pa siya, siya pa nag-sustener si Imuda, siya pa nag-sagod si Imuda, no? Even though toon yung obligasyon niya na, no? Kaya ara ka sa poder ya, pero kasarang ka na eh. Mayon tani kong bata, kapayang sa laguron kagin, di siguro may rason pa yung obligahon niya ginang kagalingon niya kaya nag-depende ka sa iya, no? Pero kay Kumo, guro, harap ka na si taktong edad kag kung masikway ka trabaho, da? Di mo ning ubra mo sa sulod balay? Ariho kiyambal mo di, oh. Ang kaisa, hindi kami mag-itsindihan ay kamadir ko kag natingalagid ko kay hindi siya gusto nga magrason pa ko sa iya kung may ikomentar sa ginaubra ko, kung nahimo ko, nga ubra diri sa amon balay. Di ka komentar, sabi ko na obserbaran niya para siya, guro may diferensya, no? So karon magsambad ka na sa iya, daw gina-justify mo pagyapon ang imo nga ginaubra para sa imo sakto. So malalisay ka muna. So gusto niya nga mapati ka na lang dati. Huwag ka may mahimo, kaya iya na iya balay mo. Ibig totoo na, nanay mo na siya. Kaya iya balay. Kaso ay ganit kung hindi ka kumpormi siyang patakaran sa nanay mo, kami ubra ka malang ngayon. At tingnan mo yan nga mag-live alone kay. Ma-arkila ka na, kung ma-board ka na, kung ma-arkila ka sa isa kamalay, o boarding house, parang why siya may masaway sa giyo mo. Hindi man pwede niya magsubahar na niyang nanay mo, kasi siyempre patinuga niya man yung pagkananaya mo. So, sige lang mula nanay, ha? Hindi lang sagi sa baday, para lang maapagin Korea mo. Ang importante, Simon, kung naarag ka na sa sakto nga pangidaron, kag mature ka na, ilan-lan mayara ka na yas ang imo yung ginaganara. Kita kaya ubram lang na. May parahon mo man yung imo yung kagalingon, kay sa gusto sa hindi ay maabog gina-achieve mo, mamana ka, kag magabuhi ka. So, ang imo ginikana na part na sa kabuhi mo nga nagsustener sa imo nga para maplastar ka man. So, i-plastar mo na yung kagulingon mo para sa future mo, ha? Is normal na sa mga nanay nga medyo amoy na may mga batasan. Kagbatuna na lang, kiti nanay mo na. Makapili ka tatay, hindi mula. Makapili ka tatay, pero hindi ka makapili nanay. Kaya ang nanay mo lang yung gabusong kang nagabata mo. Da kang ganyan nagwa sa nanay mo, tinanay mo na. Ha, hindi mula. So, may mga hindi kayo nanamian sa iyong pamatasan kay because even though ton, iloy mo na siya, parihas kamuya sa isa kamalay, nandako ka sa iyan, pero may pangunahuna siya nga hindi man niya parehas si mo pangunahuna. So, kinanglan na is either nga sinumadya sa inyo, abe, no? Kundi ikaw ganya. So, kung alang-alang si nanay mo ang masunod si mo. Hindi mo na guro pwede, di ba? Siko mag World War III na. So, mula na, no? Palangga si nanay mo, chindihan na lang, ah. Palaba Korea mo, handuan na lang, wala. Para wala ka mo, handu muna, ya. Okay, amun eh, gusto mo, okay, ah. Di karoon ko magsala, nakaroon ng kubra mo na, hindi maayo, tiyan mo mo na gusto mo na, yung sunod ko mo lang. Hindi pa yun na yuni lang mula, kay, di siyempre, gini ka nanda na, especially Iloy. Nga makapili ka tatay, pero hindi ka makapili siyang nanay. So, love your mother, ha? Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na kita once, 9:30 in the evening to 12 midnight. Dari lang sa K5 at News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile, ha? And of course, don't forget to pray always. Bye-bye!
4: Pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning para mahaw kala city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula ni sa reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kida consider ka na obese.
4: Tamo no nga mapagkaon nga rich in beta carotene.
2: Hindi lang carrots.
4: Hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, asa ko, tani nga kung magkaon ko balot, kilingin tayon ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Sali nga, babala ni mga flowers, nga damong probiotic.
2: Basta.
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: TTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? At TTX 500 na ay ang palaya extra. Ngibugala sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. At TTX 500 na.
2: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction no sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo blanay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi na ampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo hindi sa gayon pain reliever makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige nga paginom sang pain relievers. Try DTX 500 parisin na lang sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupot na sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
2: Istoryahan ta kon ano bala ang nagakatabo sa lawas wasang tao sa tion nga ini ang indi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Ramil, about fasting.
6: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
2: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
6: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga apat ka oras Sir JP nga wala kasangkaon ini ang ginatawag nga anabolic growth phase no sa sininga tion ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamao bilang gatong sa imo nga buluhaton no subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
2: So ano naman ang kakatabo Dok Ramil sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
6: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na Sir GP.
2: Uh-huh.
6: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas. Gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy magatambok ka kag store siya mo no kag kun damo nga carbohydrates ang gingkaon especially ang mga gitawag ni added sugars base magka diabetes ka pa kay nga man sobra-sobra na mo may lang kun gadi TX 500 ka ga may TC ka or pure C kay at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agud indi ka magka diabetes so kung wala ka panyaga Sir GP kag wala pa gid ka abi nagpanyapon yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imo ginkaon magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula kag kun ini ang maubos na diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats ang mga kuanda sobra nga tambok ini ang nagasugod sa ika 16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones
2: so ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
6: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imo nga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang. Pagtuhaw sa gitawag cancer kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag indi na husto nga pagkaon.
2: Husto gre, no? So mag-fasting na kugli.
6: So may benepisyo gid
2: diya mga 16 hours gusto
6: ko. Lain yang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Kay bastante kaon Sir Boy mo.
2: All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag-DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Benepisyo.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw mapag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pagkakalbo. Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Eh, paano pa nabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may simintas may buhok ka pa.
6: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gitawag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya o kung magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500, may TC or Pure C, kung ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtap na or ma-prevent. Kapin.
2: Untat.
6: No. Mm. Kita mo wala may punggod ya kaya nagainom ya DTX 500 jag may tisi, Dok Sam.
7: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag may tisi, no? Sir JP Bangod, sa epekto sini sa imong tulong, no? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells sa aton nga gland, no? Sufficiente man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balat tiagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang imong tulog well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga hindi kaya toxic, hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
8: Wow. One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kung yung sperm, no, to neutralize free radicals that damage your sperm cells, no, that will cause oxidative stress. DTX 500 is a superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imusimilya healthy, mag DTX 500 adlaw.
6: Grabe gid gali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa to nga selula. Nilamang ina Sir Boy, Dok Sam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kun may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then cancer na ya kag indi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga indi kaya magka-cancer. Paano? Ti ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako labi na kun palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag indi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Dok Sam. Pareho kay Dok Sam, no? Imagine indi kaya makalbo, tapos dula punggod mo, kadamo bata mo.
2: Ay!
6: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure sin, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Awan din na raw ga panago-nago lang na siya.
7: Ano sekreto niya?
2: Milik sa taguay.
6: Wal siya panago sa raw gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, Sir Boy.
2: DC kuno DC. Kay tin nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy, kan 19 ah.
8: Ah, kampyon ni
6: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
8: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
8: Oh, maligo. Basic.
6: Pagligo is not enough.
8: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ikaayong
9: lawas.
10: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan isang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatiaman. DTX 500, ang pinakakampiyong antioxidant. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagkimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkabulingon malimta. DTX 500.
11: POC, ang alkaline ng vitamin C.
12: Maricel Calavio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka POC. Napair na magalingin ang ulo ko mo.
11: POC Vitamin C, kag Cellphone Plus.
13: Garantisado!
11: POC Vitamin C. POC, ang alkaline ng vitamin C.
14: Sino yung mga pasyente?
15: Tomas Susana Jr., ang Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang POC, nag-ayon na sa samya balatian na TB.
11: POC Vitamin C, kag Cellphone Plus.
13: Garantisado!
11: POC Vitamin C.
16: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
17: Klinika Deo Fresh.
6: Klinika Deo Fresh.
2: Maligo, anay.
17: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo, anay.
6: Kati, maapin na kita.
17: Using our super coffee, ang kape, nga paborito ni Sir El Jan, ang kape, nga abang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imong metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadetox ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX premium coffee ka, may ergo tayo ni, nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sang pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener, that's why, very healthy ang lawas mo, kung duangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa micro Rubio, kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
6: Okay. Sige. Ano to?
17: O, teke. Ang paborito yan.
6: Init tayo nyo ka, Chan.
17: Init na, Chan.
2: Kahit ang nakapili
17: po si Abal ni Engineer.
2: Wala mo pasahe.
7: Ang sekreto ng Engineer.
6: Lain niyang pa-init, init Engineer.
17: Lain niyang pinit-init ng Engineer.
6: Pamassage.
17: Pamassage. Habang kapamassage, ginawihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, kapanami si imo blood circulation. That's why nami in deliveries ang minerals and vitamins si imo cellula na kami man ang paghimos ang basura sa imo sirila, that's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga extend. Kasi sige pa nga massage sa imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao, that's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa, mayo magarado.
2: Tubero pa.
17: Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
6: Try nyo ha, try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Paano bala makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
18: Talk ni Doc!
17: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
6: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Di kung kasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
17: Wala ma-process, correct?
6: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kung nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gituwag calcium.
18: Uh-huh.
6: Take note ha, especially ang gituwag calcium active form, Sir Boy,
18: uh-huh,
6: ang hormone nga calcitriol.
18: Uh-huh.
6: Now, ang D3 bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gituwag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gituwag extra virgin coconut oil sang D3 bio, ga-provide na siya sa mga gituwag limitless health benefits sa imo nga lawas.
18: Limitless.
6: Now, amoning nakanami para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magkadinggi. Kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi naman na balik-balik, nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan gainom o ikaw nga tigulang gainom sang gituwag D3 bio, adlaw-adlaw nga ginlikaw mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, maapektuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
7: Mm-hmm. So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir GP, no? Kaya ang dengue gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka-thrombocytopenia. No, magsilingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock.
18: Uh-huh.
7: O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dinggi ka. What? Tungod nga pwede kang magka-internal bleeding, Sir Boy. Ibang ginasunggo eh. No? Kaya ang dinggi virus yung atake niya, gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelet sa aton nga bone marrow, no? So may mga dinggin nubo na ang ilang nga platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag nga hypovolemic shock, no?
18: Uh-huh.
7: Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
18: Ang contagious sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung sa lalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka, that's why kanan ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Mil sang vitamin D, vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo na ga house ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan eh, mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
6: Amo ni ang bintaha mo, walaw-law ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid i-turn to
18: Monolaurin.
6: Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sang gituwag dengue virus. Te, saan o mainom?
18: Saan ka pa mainom? Sa madingi ka na?
6: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang guan, virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
18: Ginapatay man. Pati mga infected nga platelet, ginapatay man sa monolaurin.
6: That's how powerful ang gituwag monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin na, hindi na makita sa D3. Na plain.
18: Wala.
6: Pero kung D3 bio,
18: may anak kasi na.
6: May monolaurin ka.
18: May monolaurin ka.
6: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gituwag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga cancer boy.
19: Ga surot.
6: Ga naog.
19: Ang naog lang.
6: Oh. Once nga magnaog, ga bleeding ang kwan, ang pasyente. So, nami gidya nga kwan, ga inom ka di tribayo. Kaya nga man, aside nga gapatay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Mm-hmm. Formation sang gitawag platelets. Di, bala na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-ong mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Mm-hmm. Especially pala kaon ka, no?
19: Utan.
6: Utan. Mm-hmm. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Mm-hmm. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
20: D3 Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sa virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo ipato na. Ipalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kito sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagatindo man sa atong uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagla. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Kamin niyan, at aga lapas, ginagasakit ang ako ni Kod, gagdangkaso ako, tapos nabrukoy ka ubod, tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagka-check up ko, kuha naman.
20: Pure C, kasanthon plus.
22: Garantisado.
20: Pure C, vitamin C.
16: Ikaw ba lang may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate, gina-suportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormones sir boy, ga-regulate kag ga-control sang gitawag imong gana. Kay syempre, dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung ga-inom ka D3 Bio, higti pagid imot yan kay dasig ka na ang busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom, D3 Bio.
7: So, D3 Bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon, ang glucose, sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makargas ang insulin, pakanto sa aton yung mga cellula, sir boy. No? So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose sa magamit sang aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sang aton nga utok kun busog ka na kag hindi kaya mag-overeating sir boy no siyempre ang timbang mo insakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun naka D3 Bio ka kadali
6: correct
2: ang pag-skip sang meal o itawag na mo ginani doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na kun hindi kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, kaganagano may murais, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman, pati mo nga tinapay. Low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, mm-hmm. siyempre. Pero kung ga-take ka D3 Bio, along with your low-carb diet, mm-hmm. nakugib lang mabulig. Because ang medium-chain triglycerides, ngayon sa D3 Bio, makahatag in isang good source of energy. That's why nga bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3 Bio.
6: Sir Boy?
3: Mm-hmm. Ang kanami kidya sang D3 Bio for me is kung mag-usar ka to sang ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3 Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga, kay ang MCTs ya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium

0: Ethereum Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: DTX 500.
5: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ni kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura.
5: DTX 500.
1: DTX 500.
6: Katalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Kanang dinamit na gitsa akong nga mata.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamig gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Excel Food Superman for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitan
1: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kagpatuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing

0: Radio Co.
1: Campione Radio.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM, 35 minutes after 4 o'clock in the morning.
5: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa

0: Good morning, mga ka-K-5! Musta ka mo talaan? It's nice to be back, mga ka-K-5! Sa mga adlaw sa nga itong sining ang pagpangalaga noon ng Wednesday! Dula-dula man ta. Lingaw-lingaw man ta, mga ka-K-5! Nanghangaw-hangaw, makita. Good morning! Kamusta mga suki nato nga tagpalamati mga ka-K5 na nagaupo diri sa aton siningang pagpala sa siningang palatuntunan. Balitang K5 sa umaga on a Wednesday. Today is July 8, 2026 mga ka-K5! May sanag! Ang adlaw, apisar nga may aras nga pasulod nga super typhoon, mga ka-K5. Mga pinalangga nato na may kauturan. Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning. Welcome sa ato sa ninyong pagpanganagat sa balitang K5 sa umaga. Ang ato sa ninyong pag-abi-abi sa ato sa ninyong may kauturan nga nagaupod na diri sa ato sa ninyong palatuntunan. Ang mga abiyan naton sa bilog nga was sa Visayas. Kalakipan, dari sa probinsya sang Kapiskag, siyudad sang Rojas. Nagapalagang palatuntunan balitang K5 sa umaga, alas 4:30, tuptuwala sa isang kaagahon mga ka-K5. Kasi nga kaagahon sa kinaandan mga kauturan ka-K5, Jubert Lago. Uy, bangon na, may trabaho kita, may eskwela pa mga ka-K5. Bangon ng mga estudyante. Digamo, mga ka-K5. Samtang ang mga ginikanan, init na tutay, tubig. Mga pikita dito, ex-coffee mix, mga ka-K5. Nagagapi ka na, naka-detox ka pa, mga pinalangga. Kung atag palamati, subong nga kaagahon. Nagawaragwag kita, pinagi sa 89.7 FM. Mga ka-K5 diri sa Banwasang Pilar, ang Radyo Tagbuanay. Mga kauturan, nara kita sa 89.7 FM. Mga ka-K5 sa atong sing FM band. Sa atong sining ang pagpangalagad, subong nga kaagahon. Ara lang bukad-bukaran yung radio niyo. 89.7 FM sa FM band diri ka sa Premier Distrito kag sa northern part sang probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Nagali na gumba kag nagaragamak na ang aton signal sa sininga mga tinak na mga ka-K5. Pinaagi sa aton sininga mga sister station ang 100.9 K5 News FM sa siyudad sang Rojas. Pa nakatabid na si Chip Nilson Puntillas. Chip! Ano ka na da, Chip? Ayos kang lada, Chip! Shit lang da, Chip, ah! Ang kapi mo, Chip, na timpla mo na. Good morning lang, Chip, ah. Chip Nilson Puntillas, ang pugito sa K5 News FM Rojas. Good morning man sa aton sining mga listeners mga K5 sa bahay niya sang Segundo Distrito sa probinsya sang Capiz. Nagawaragwag kita mga K5 sa aton sining K5 89.7 FM Spearhead Kalinong Radio dira sa may Banwasang Hamindan mga K5. Nagalanog ang aton sininga tingog sa sininga mga tinak na mga ka-K5. Magluwas dira, makikita, makita nyo kami sa aming sininga Facebook page live. Nga mabatian ka, makita nyo kami mga K5 sa K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay Pilar. Kag K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay Digital mga ka-K5. Kita nyo nga mo sa mga itsura kagingod-hingod subong aga pa. Sang Miyerkules nga adlaw mga ka-K5. Anyway, sa mga suki na itong tagpalamati. Amat-amat na mo bangon dira. Gabuta na ang mga nakasaksak ninyo nga mga extension wire. Magambago ka rin nga gabuto ng galabuto, mga labaw, labay, labay, labay, labay ang nagsulod sa inyo, siling ang paminsaron. Diba? Mm. O, mga nag-tanaw sa atong siling ang live, pakishare sa atong live. Ito mo ka na itong kwan, share, and like, and follow, mga ka-K5. Comment ka muna yun, kaya basahon ko inyo siling ang mga greetings, mga ka-K5. Kaya makitaan ko na dali sa akong siling banawan, mga pinalangga ko nga tagpalamat. Samtang nagahihud-hihud ka mo sa inyo tagsa-tagsa ka mga panimalay, Inday Hilda Rasyon, Bugal sang Banwasang Kabatuan, Iloilo. Malayo pa lang, kita ko na ang hingod-hingod niyo. O yan, share-share live mga ka-K5. Itumok na daan, share and follow mga ka-K5, mag-comment ka mo ha. Para nga masadya kita malapad ang aton sini nga pagpatigayon sa aton sini nga program subo nga kagahon. Alas 4:43 sang aga mga ka-K5. Duha ka adlaw nga waay ko. Ato ko sa siyudad sang Iloilo. Nag-attend ko sang event sang K5 News FM Iloilo. Ilang FIFA anniversary mga ka-K5. Yeah. Why could you ka imaw ka ninyo eh? Nagliga ka si Manag, bro bisyo, pa kayo nag-brown out kami. Ay, ambot na lang. O sige lang ha, K5 Moon Moon or Alvin Pagunsana, itong technical partner sa mong aga. Nagayum-yum na. Eh, may sanag kuno. Sanag na daw ay. Karon pa. Ibla chip no, Chip Nilsson. May sanag no. Busog naman ang mga grupos ni. Amo naman nami kay may sanag. Good morning mga ka-K5. Mga viewers natin paki-share ha. Good morning Joe Di Chusa Di Serba Busing. Good morning idol. Dira sa may bahin sa Banwa sang President Rojas. Ha? Good morning, good morning. Abaw kit anon kid ang hingod-hingod. Oo, kita ko ka mo din. Basta maka-live ka mo, ka nag-share ka mo, kita ko gid ka mo din mga ka-K5. Di chance, ano na? Inday Marilyn Arbuli, good morning. Good morning, Inday Mary Jane Masisar. Nanay Parak Patricio. Nakashare na ko no si Nanay Roberta Parak Patricio. Nay, good morning. Kamusta na kabukal ng ininit mo dala? Naka-team aid ka na? Saan pa rin sa gina-team aid ko? Subong kagawin nga DTX Coffee Mix? Nami ko mainit-init ang imo sini nga kwan. Sulok-sulok kay naga-nami ang imo sini nga pamatsagan. Good morning, good morning, good morning, good morning mga ka-K5 sa mga taga-Tuduro Asana Straight Center, TETC na o. Aga pa mga taga-TETC, naga-kwan, naga-paligid ka ilang mga baligya dira sa lipunan. Ang mga tricycle drivers, aga pa naman nagabangon. Ang iba naga-plupangapi, samtang nagahugas ang ilang mga salakyan. Good morning sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Ang aton sa ding, ang mga utod ng may mga tiyanggi, good morning. Ang may mga opisina kag mga senior citizen nga madulumpa nagabugtaw na. Oy mga senior citizen naton di malipat ha mag Mighty C di Tribayo kag aton sini nga DTX 500. Makabakal ka mo diri sa barangay. Diri sa inyo makabarangay sa mga PWD president naton diri sa Pilar. Arang produkto sang klinika di Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil. Oy mga ka-K5. Araman sa mga butika malapit sa inyo lugar, mga pinalangga ko nga mga kauturan, kompleto Ricardo's nga produkto sang klinika ni Kadi Alternative Medicine and Wellness Center. Kung inipay ka mo ayawan, gusto nyo libre nga check-up, mga ka-K5, kato lang ka mo sa sulad sa Rojas, sa McKinley Street, Rojas City, dahil sa tabok sa PLDT, aran ang klinika naton mga ka-K5, ang ato sa ning doktor sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center sa McKinley Street or Rojas City, sa tabok sa PLDT. Doc, Kyle D na mga ka-K5. Doc Meldy, smile smile lang. Good morning. All right, mga ka-K5, 46 minutes after 4 o'clock in the morning. Good morning, man. Sa kay Ma'am Lia Baez, dira sa may Tisa Inocencio. Inday Marilo Mendoza, good morning. Miss Arlene Pukbit, nag-aupod sa to sa inyong pagpangadres sa Tapas. God bless. Janelle Iamos sa may barangay Pamalitikan Sigma Capiz. Abal ni Chief Nilson, ari ko di sir. Good morning mga ka-K5. Good morning Chief Nilson. Inday LC Acuña Duran, nagaupod man sa aton sa ninga pagpangalagad si Inday LC Subong mga tinion. Good morning Giselle Marco. Good morning, nakatutok na sa K5 News FM. Giselle Marco sa barangay Luroy sa Pian Capiz. Dr. Rodney Prias, dala sa Banwa Sampanay. Good morning, upod kay Inday Ni Matiliano, dala man sa Banwa Sampanay. Good morning, good morning. Inday Marilyn Bermijo Ulano, nag-relax kay naka-retire. Namin ako naka-retire ka sa gobyerno, no? Naka-relax, relax ka lang. Naka-enjoy ka pa sa imong kinabudlayan. Oh, yan. Good morning, Inday Marilyn. Madam Marilyn, ha? Kapi-kapi lang DTX Coffee Mix na. Huh? Good morning sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Good morning, man, Inday Velma Villanueva. Ma'am Eva Almaquer Arao sang Kabatuan, Iloilo. Good morning, kid. Oh, salamat sa inyo sa inyong pag-imaw kanakan do karon nga kaagahon. Hey! Morning, Landa. Good morning, pangapikapi mga K5. Mga pinalanggan natin nga mga suki kag mga tagpalamati, mga kauturan. Pag-una sumong mga ka-K5, mga atong sininga provincial director sa Capiz PPO, mga ka-K5. Sa tinalikdan nga law, nagtambong atong sininga gobernador, ang atong sininga mga municipal mayor, kalakip pa ng mayor sa Banwa sa Pilar, dito sa turnover, sa atong sininga bago nga provincial police director sa Capiz PPO, nga nagtalos kay Police Colonel Alberta Pulao, mga ka-K5. Oy, thank you gid sa imo sininga serbisyo sa Capiz Police Colonel Alberta Pulao nga gintalusan mga K5 ni Police Colonel David Kachumbo Jr. mga K5. Inday Milalin tumug na Misanes, good morning sa ato sininga mga tagpalamati. Share sang live na to na. Oh, share sang live mga K5. Alright, 49 minutes after 4 o'clock, mga K5, dere sa itong singa pagpalag sa itong singa palatuntunan. Yan na nga kaagahon, mga K5, sa itong singa pagpangalagad. Kagkaroon sa mga headlines, mga K5. Headlines. Mga liga pangunang headlines, mga K5. Sobrang July 8, 2026, mga K5, nga pagpalayag sa ato singang palatuntunan sa balitang K5 sa umaga. Duha ka mga abiyan, nga babae, dakop sa bypass operation sa siyudad sa Rojas. Headlines. Gasolina, nga ginpahayagin taba na sa isa kalalaki sa Bulura City, na bayaran na. Headlines. Temporaryo nga total ban sa tanan nga mga produkto sang baboy ipatuman sa bilog nga probinsya sang Capiz sa PPO ipatuman ang IQ Pass program agud pagsugon ang siguridad sa probinsya. Sa mga headlines mga K5, lalaki matapos patay matapos ang gilampusan sang tubo diri sa Banwa sang Pilar. Dugang pa nga mga headlines mga K5 sa balita regional. Ilaligar nga pagpangplanted sa mga drug bypass operation sang Police Station 4 hatagan sang pagtamod kag imbestigaran sang Police Regional Office 6. Manog baligya bangkay na sa masapuan sa irigasyon sa Baguio City. Samtang balita nasyonal, NBI agent nagtistigo sa ikaduhang adlaw sang impeachment trial batok sa kay BP Sara. Karoon pa nga mga balita nasyonal, BIR box nga nigaunod sang mga tax records ni BP Sara kagsiya sining abanang si Mr. Carpio ginbalik na sa BIR kahapon nga adlaw. Amo ng mga nagapanguna nga mga headlines nga aton sining istoryahan diri sa aton sining pagpalayag mga ka-K5 diri sa balitang K5 sa umaga mga kauturan. Mga ginasunod sa aton sining mga pinalangga nga tagpalamati sa aton sining pagpalayag diri sa aton sining pagpangalagad subong ngadlaw mga ka-K5. Ang aton sining 3 o'clock mga ka-K5 nga lakat sa panahon.
1: K5 Bantay Panahon.
2: K5 Bantay Panahon.
0: Mga ka-K5, alas 2 sa kainasang kagahon, July 8, 2026, ang super typhoon with international name nga si Bobby is being monitored outside sang pungsod Pilipinas sa aton sa outside sang Philippine Area of Responsibility, mga ka-K5 Konpar. Kagini ang itagana sang pangalan sa karon nga Inday, mga ka-K5. Ining nasambit nga super typhoon, mga ka-K5, ginapaandaman ang aton sining nga mga kauturan nga maghalong matapos nga as of 3 o'clock, mga ka-K5, nagsulod ini sa area of Philippine Area of Responsibility, mga ka-K5. Sa bandumduman sa aton sa mga kauturan, ginapahayag nga ining nasambit nga super typhoon ang magasulod diri sa aton sa mga pungsod, mga K5. Anytime may mga update ng aton sa mga pag-asa, mga ka-K5. No? Mas mabasog pa ini sa iban nga mga bagyo nga naglabay diri sa aton sa mga areas, mga ka-K5. Gabay pa nga maglikaw ini mga pinalangga naton nga mga tagpalamating iban pa nga detalye ang 5 o'clock nga forecast ng pag-asa magasulod sa mga public affairs program naton diri sa aton sini nga pagpalayag, mga K5. Sa mas timprano pa, may mga areas na nga nagaulan-ulan, may mag-uum-guum nga panahon, mga K5, nga delikado para sa aton sini nga magkautuan. Sa aton sini nga mga nag-traverse sa baybayon, sa mga gagmay nga mga bangka o kung sa gayang pandagat, mga K5, maghalong kita, mga kauturan, kay wala naton mapaktan ang subasko o kung pagbaskog sang hangin nga posible makadalasang panganib o kung pagpanghangkat sa aton sini nga mga kauturan, mga pinalangga ko nga mga kasiman. Toto, kumpare namon ko apo, Arnaut, ka-K5 Chubico Bear. Good morning! Raquel Bisonia, yung aga. Good morning man, mga ka-K5. Sa mga tagpalamati naton, nga nag-aupo din ni Marilo Mendoza. Salamat gid sa pagpamati din sa aton sa ninga palatuntunan, mga ka-K5. Sa mga audience naton, kag mga listeners naton, dira sa bahay niya sang Banwas ang President Rojas, kag Sigma area, mga ka-K5. Kalakip man sa may bye-bye, Rojas City, Libas, kalakip man ang Banika, kag Kulasi area, dira man sa mga taga Mungpong. Good morning sa mga suki na itong tagpalamati sa 48 tanan kabarangay sa ang syudad, sa ang Rojas, mga ka-K5. Ang patrola rana, naka-standby na ka-K5, Alvin, tika-tikaon naton mga kaupdanan sa sining mga tinak na mga K5. Kamusta ho naton ang aton sining mga balaklon, kalabit na kalakip na mga situation report sa palibot sang sulad sang Rojas, mga K5. Diri sa sining pagpangalagad naton sa Lunes edisyon sa balitang K5 sa umaga, mga K5. Oy, regards lang ha sa mga tagpalamati na ton nga nagapamati diri sa aton sining pagpalayag dira sa may Banwasang Panitan, kag Banwasang Panay, Banwasang Pontevedra, mga ka-K5. Ara na aton sining patrol, standby, mga ka-K5.
1: K5 Bantay Merkado.
0: 55 minutos na kaligid sa tak ng alas 4, si ka-K5 Rodney Damandalanon ara na sa patrol, nagalibot, mga ka-K5. Good morning, ka-K5 Rodney.
2: Good morning, ka-K5 Jubert. Good morning sa aton ng mga tagpalamati kang tumalanaw. Kamusta akong sulod, ka-K5 Jubert?
0: Nami sa imo adlaw subong ang mga tinion, ka-K5 Rodney.
2: Wow!
0: Daka nami sa imo adlaw, da may palabuton kagid. Proceed!
2: Yes, no, ka-K5 Jubert. Kung ano ka siling mo, manami, kita akong adlaw yan. That's true, ka-K5 Jubert. Dapat everyday manami, kita ang atong ni adlaw. No, pariyosang panahon diri sa siyudad sang Rojas, so manami-nami gid kay banayanaya, ka-K5 Jubert. Wala diri nagaulan na, although nga ti ginanunsyo to kahapon sang pag-asa nga may minugsulod yung bagyo, pero diri sa Rojas City wala ya, ka-K5 Jubert, paskin gani ang kahoyho ang mga dahon diri, wala man lang nagahulag-hulag, tamaan ka linaw diri sang panahon na kag ka-K5 Jubert. Kadungan sang sining manayanaya nga panahon diri sa siyudad sang Rojas, medyo mapaang man ang temperatura, kaya madagani masako na diri ang dalagan man sa mga nagkalailain yung mga behikulo sa mayor nga dala noon, no? Kada mo nakakipab jubert ta nagadalalagan diri nga mga salatkan sa buong palang mga tinak na alas 4:58 niyo, no? So diri gani sa may plaza kakipab jubert kanami diri sang vibes na kay matinlo na ang palibot temprano pangaging tulikta diri ang mga basura man na kagang mga street sweeper temprano pa man nga nagpang ninlo kaga diri may nagalakat-lakat ta di may nagajuro jogging kaga nagabisikleta ho ah no? So madami na diri ang vibe sa may plaza kag sa mga mayor nga dala noon na madamo sa mga salakyan nga nagadalagan na tapos sa kadungan sina ang pila ka mga establishmento diri ang matamat naman nga nagabulukas ka kay Fab Jobert no so sako man sa pag apang display ning pila nato di ka mga kulturan ng mga negosyante kaga diri na sa may Chedora Arsenas Trade Center ka kay Fab Jobert as usual ang sitwasyon diri no gutok ang kalsada ang alagyan pinakalpihak may nagabalang day bangday di ng mga salakyan no kung ikaw no aga ka pa di magpadulong siguraduhan ang daan ng imo pasensya malawig e ba sa temprano ka pa high blood doon diri sa sitwasyon no so dapat ang pasensya palawig gid anay kag aside nga daan sina nga nagabalang day bangday ng mga salakyan sa magtimbang nga bahin sa kalsada ang kalsada di lubak-lubak pa, no? Nag-umpok-umpok kita ka kay Febjo Berta. Gawak-bok-bok kita dito, mag-labay sa...
3: Mayad lang kay gamay lawas mo.
2: No, kung tama. Dako,
3: kung dako, matsagan mo na, ano lang gina-dribble ka ba
2: No, amo gid ka kay Febjo Berta, no? So, amo na nga dapat ko ako magpadulong diri. Ati ang patensya, hindi gid pagkalipatan na. Kaya gada rin na sa piyaksi na, no, nga, although nga ti damo sa mga sarakyan, so mabatsagan gid diri ang vibe na nga lively na ang syudad. So, daw ko na gid bala, dahil nang mahambal na nga aga na gid man kay madamo na sang tawo. Kay madamo diri sang tawo na sa may TATC. Although nga may pila diri ka mga stall pa ang sirado kay 35 Jupiter, pero madamo na diri ang nagabululukas sa kaya dari gani subong are na gid ko di no are gid ko di so of this moment sa kwan sa may seafood section so are di ang pila di ka mga stalls ang sa seafood section no sirado pa na bulawan goro ng iban na tapos ang iban diri yan nakapang display na
3: ay sinong saloyo mo da sinong saloyo mo da sa seafood section da
2: ang saluyo ko dire ay sa di ka mga isa di ka manugbaligya kang si Feb Joberto ah no so are di ginakuan ko man siya no ang ay dire nga mga paninda ho mayari siya dire sang talaba kang si Feb Joberto kag tahong na so nakuan ko na ini
3: nami guro kun kada nami guro kun aga mabati antang limog nanda no kada seksyon no di ba para nga daw Juan Bala, daw libling aga mo, parang may imaw ikaw, samtang nagalibot-libot kada sa may bilog na TETC.
2: Yes, kakipag-jubert, no? So, ari na, dari ang okay. Sitwasyon sa mong kakipag-jubert sa may seafood section, no? Managa na yung pila, dari ka mga stall, wala pa sang display, tapos ang ibang dari ang kakipag-jubert, nakapang display kag masako na gani sa pag niladladan ay manasa ilang mga tinda kag ang kwandiri ang mga manugbakal sako man sa pag o kon sako sa pag pamili manasa ila siniman nga mga balaklon na kag sa subong ari ang presyo kag kay Jobert sa ang pila diri ka mga seafood nga nakapang display ang pasayan 350 to 400 pesos kada kilo. Dagko ini siya, tapos ang alimango, 300 pesos kada saga ang gagmay, na konsa din may aras ang pulo na kabilog. Ang dagko, 650 pesos kada tumpok, 8 pa siyam ini kabilog. Kag ang kalintugas, 120 kada kilo. Ang tahong, 80 pesos kada kilo gagmay. Ang dagko, 150 to 200 pesos kada kilo. Ang bagungon, 50 kilos, ang... Caltech Banching. O kung 50 pesos kada kilo, oo, kag ang Caltech Banching ko pesos. Ang talaba naman, 50 to 60 pesos kada kilo ang may bakayan. Pero ining wala na bakayan, nakatilang na 40 pesos kada putos. Ang kasag...
3: Si Peter, nagkaon sa ang kwan, sa ang talaba sa Iloilo, sus manipis ang talaba. Daw i daw i uli niya kakipay ba Rodney?
2: Siguro gambal ganyan si Kaki 5 Peter nga daw logi ganyan ang talabas ang ilo ilo ang talabas ang ruhasaw.
3: Malay, sir, sir. Malas aya.
2: malas aya ng talabas ang ilo ilo. Ay, ay, ay.
3: Proceed.
2: Yes, Kaki 5 Peter. Sige, no, balik kita diri. Ang dugang pa, iningkas, ano, ang kasag naman na 250 pesos to 350 pesos kada kilo. Tapos ining diwal, 650 to 750 pesos kada kilo. Kagaykay, 300 pesos per kilo. Litob, 150 pesos per kilo. Tapos may mga dayok diri, ang dili, ang sisi, abahong, kagtalabang nga dayok, pareho lang tig 150 kada buti. Tapos ang dilis, 120 pesos kada buti. So, amoy ni ang mga seafood diri subong nga nakapang-display kaki 5 Jubert sa may seafood section diri sa may Chedro Arsala Street Center. Okay. So, sanding diri sa mga manog maligya, wala sang pinagulag ang presyo. Kung ano ang presyo sa tinalikdan nga simana, amoy man sa subong. Kaga base naman din sa monitoring ta kaki 5 Jubert, wala gid man sang may pinagulag. Pareho lang gid ang ilas simana nga presyo hanay. Pagabot naman sa supply, wala sang dapat nga kabalakaan bangon nagkapasarigman ang mga manog maligya nga bastante gid ang supply sang sining nga mga seafood. Kaga lauman nga karon no po diri man nga mabakal sang aton sining nga mga kauturan kay pila pa lang ina diri ka mga manog maligya sang seafood ang nakapang display sang iban wala pa base kay ganto dito ang iban man nga sahi naman sang seafood karon magroro adlaw na ka K5 Jobert.
3: Okay, sige.
2: By the way, before ako mag-end kay K5 Jobert, no, tami mo tanong ay di ang atong yung mga friends, so, kay Sir Nestor Calzado, kay Sir Bila, sa Timbangan ng Bayan, good morning, kay Elvino Martisano sa sa track number 1, Garbage Collector, no, good morning, sir. Kay Sir Richie Pinalba sa LTO. Good morning, Nanay Bebeng. Sang Bebeng Flower Shop. Good morning, Timbrano. Pano sa Nanay Bebeng. Nabatean ko niya, radyo, samtang padulong ko sa TTC. Kaya lanog na, kakipag Juberta. Kaya mga friends na mga tricycle driver, King Satanan, nga nag-aupon sa atin sila nga pagpang programa sa mga aga. Good morning, mga ka-K5. Report para sa pagpangalagan sa balitang K5 sa umaga, direkta na rin sa Chudoras na Street Center. And si ka-K5, Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kagkaringawan sa Kapiz, K5 News FM.
3: Thank you so much sa K5 Rodney Daban Dalanon sa Patrol with your K5 Peter Chan Waras sa paglibot-libot sa itong sining mayor nga Dalanon. Sitwasyon sa TETC mga K5 at itong sining sentro sa Malaklan sa siyudad sang Roa sa itong sining public market mga K5. Good morning, Pre Richie Pinalbara na nakatabid na sa itong sining mga pagpangalagad sumong kagaw na kakapina DTX Coffee Mix with Nanay Minani Pinalbara sa may manuwasang sa PN mga KK5. Ay, na Sir Danny D. Martin, good morning. Dala sa kay Rogin Joy Abila. Nagatanaw sila sa sing matinak na mga K5 dala sa may sitio ubos, Barangay Lanot, Ciudad San Rojas. With kumpare kong Ferdinand Caldeo dala sa may Luktugan, Roa City. Pre, good morning and regards lang da mga KK5. Ang atong sining update mga K5, way ka mo kabalo, si Inday nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility mga K5. Ang atong sining super typhoon na ginabantayan mga K5 ari na sa par as of 3 o'clock in the morning mga K5. Ani maghalong kita mga K5 ba ang latest update sini ang alas 5 nilang forecast sang aton sining pag-asa mga K5. Kag bag-o lang gid mga K5 alas 4:37 in the morning subong kagahon mga K5. Ilalagid ka minutos, oh. May nagkuha naman, gintayog naman mga K5 sa magnitude 4.5, nga linog ang Luok, Occidental, Mindoro, mga ka-K5. no, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, mga kauturan, sa aton sining nga pagpalagsang, aton sining nga pagpangalagad sa sining nga waragwagan, mga ka-K5 ahay. Tiyem mo ni, aton sining nga mga suki nga mga tagpalamati, maghalong kita kay may ara sang ginatawag naton mga ka-K5 nga mga linog, may ara man nga super typhoon ng mga ka-K5 diri sa aton sining nga Philippine area of responsibility, mga ka-K5, no? Sa mga suki naton nga mga tagpalamati, dira nga nag-upod sa aton sining nga palatuntunan ining si super typhoon Inday, mga ka-K5, may chance ini nga magakuan, no? Mga ka-K5, mga pinalangga na itong tagpalamati, mga signal number one na sa sininga mga tinion, mga ka-K5, bangod sa super typhoon Inday, o kung ining international name nga Bobby, mga ka-K5, sabay niya sa Northeast Cagayan, mga ka-K5. Nung balantayan ini, base sa ginpagwasang pag-asa, ang area, ang northeast portion sa Cagayan, particularly sa mga Banwa or mga lugar, mga K5, sa Santa Ana, Gonzales, Laulo, Gantaran, kag Santa Teresita, makabatsyag na karon sang signal number 1 pag ulan-ulan, mga K5, because sa pagsulod sang super typhoon Bobby, kag ini may local name nga Inday, mga K5, no? Kag ang aton sini nga mga tagpalamati, mga K5, as of kagabi ang sentro sa nasambit nga bagyo, mga K5 super typhoon Inday, ang estimated sa 1545 kilometers east of northern Luzon. Sang sagwa patusang par, mga K5, pero kaina sang alas 3 ara na sa sulod sang Philippine Area of Responsibility nga may ara sang maximum sustained wind, mga K5, kabus gulun sang hangin nga 185 kilometros kada ura, kag ang sentro siring, mga K5, managalabot ang gustiness, mga kauturan, sa 230 kilometros kada oras, kag ini ang may central pressure nga nagalabot sa 930 HPA, mga ka-K5. Dili-delikado ini sa aton sining mga tagpalamati, ang Inday nagahulag, mga ka-K5, sa westward nga may kabaskugon nga 30 kilometers kada ora, mga ka-K5, kag balantayan ini sa aton sining nga mga kauturan, ginalerto na sa gobyerno ang tanan nga mga response team, mga ka-K5, kagang tanan nga mga local government, mga kauturan, kay ginatanaw mga kapinalangga naton nga mga tagpalamati nga mag-ulan, magalabot sa 500 tubtob 100 millimeters due to Inday ang tulo sang pagtupas ang ulan, mga ka-K5. Dugangan pa sang experience naton karon, mga kauturan, nga southwest monsoon nga diri sa bainsang Batanes area, mga ka-K5. Mga suki naton nga mga tagpalamati expected sa Batanes area Thursday evening, tubtob Biyernes nga adlaw, mga ka-K5. Halong-halong kita, mga kauturan, ha? Wala na sang untat ang mga pagtilaw diri sa aton sini nga kabuhi, mga pinalangga naton nga mga ka-K5, mga kauturan. Alas 3 ang kagaon, ala na sa area of responsibility sang pungsod Pilipinas ang super typhoon Inday, mga ka-K5. Preparar na kamo sang kinanglanon nyo, bugas, tanan, mga K5. Mas importante, mas safety, mga kauturan. Kag-doop na naton sa paghalong, kagpagpangamuyo, mga ka-K5. Imuson ang hilimuson para mapalayo kita sa ulanuman ng mga sakuna, mga ka-K5. Good morning, Nini Aida Binubo, good morning. Juanilio Casabon, good morning. Sa Boysville Sigma, sa Familia Lutsik, sa may kag-Aribalo, sa may Matinabo Sigma, good morning, mga K5. Inday Nelma Cuenca, good morning. Inday Lisa Barrientos, kag-Jan Bindisyo, dira sa may Saudi Arabia, nagatamyo si isang familia sa Sitio Bangugay, sa pamilya Gerardi, sa may bahinsang barangay San Ramon, mga K5. Dahil lang kita, ang detalye sa ginpang headlines natin, mga K5, ang istoryahan pagkatapos gidamang sa ang pinakamang importante nga pahibolo. Oras, alas 5.11. Standby!
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5, Radyo Taguanay.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
4: DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, at pasok na ga-star sa Colored City. Karamihan ako ginaubo. Pag-sip on, das on, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo, pag-sip on.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabakang sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gina.
9: DTX
12: Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabakas sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
16: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drop at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
17: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7.
18: Pilar Kapil. Pablitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
3: Balik pa nung Andres sa atong siling ang pagpalaag, 15 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 mga ka K5. Aga pa, masanaaw na ang aton sining palibot mga pinalangga kung atag palamatis timprano, pasubong timprano pa, sanag na. Kung hapon, hapon na, masanag pa Japon. Daw malipot ang gabi mga ka-K5 kumparar sa adlaw mga ka-K5. No? Sa mga tagpalamati na ito nga nag-aupo diri sa aton sininga pagpagad. Inday Roslyn Hermo, good morning. Dira sa may esperansa, Hamindan. Thank you so much sa pagpagigupo diri sa aton sininga pagpangalan. Paki-share liwat sa aton sininga live no? Sa mga nag-aupo diri. Paki-message lang diri sa aton para mabasa na ito mga ka-K5 kamakita na ito. Nga nagatanaw kamo diri sa aton sininga pagwaragwag mga pinalangga kung mga tagpalamati mga kaabyanan. Kahapon sa mga suki naton nga mga kauturan mga ka K5 sa ikaduha na nga hugna mga ka K5 ikaduha nga adlaw sa gipatigayon nga impeachment trial mga ka K5 sa main ang sang Senado mga kaabyanan ati sa mga tagpalamati naton nag ginpresentar mga K5 sa impeachment trial si NBI agent Mark Kalilong nga may kangtanan ni sa investigasyon sa online press conference nga ginhiwat sadto ni former ni Vice President Sara Duterte sa tinalikdan nga Nobyembre 3, 2024 mga kakay-5. At isunod sa kay Kulilong o kon Kalilong nga miyembro sang NBI cybercrime team nagpaladala siya sang preservation request sa MITA agod nga preserbar ang FB live video nga nakalakip sa mga pahayag nga pagpamahog ni BP Sara batok sa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Madam First Lady Aranita mga kakaiba Marcos kag sa kay House Speaker former House Speaker Martin Romualdez mga kakaiba. Gin kwa niya, gin tuad, gin saysay, isa-isa mga kakay-five kahapon nga dlaw. Daw ginagisa ka na, ano na lang ginabusi si kakay-five man, ha? Ano-ano lang nga gin-grilled ikaw, samtang ikaw ginaliso-liso, nga daw litson mga kakay-five. Di sa malawig nga diskusyon, ha? Kag pag pangusisa, mga kakay-five, tinabugado na yan. No, may mga balasihan, impeachment trial mga K5. Naglawig ang disusun sa tungas ang prosecution kag depensa kun ipagwa ang bugos nga video o kun ang mga malipot lang nga bahin sa nasambit nga press conference mga K5. No? Sa ulihi, tigin kasugtan sa mga senator judges, mga kauturan nga ang malipot lang nga porsyon mga kakay-five, hasta ang mga USB to, ang mga files dito, mga kakay-five, pangukay to. Ina-identify sa kay NBI agent Mark Kalilong kung ini-authenticated, kung ini-amu ining mga original nga mga dokumento mga kakay-five nga pwede makadiin sa impeachment kay BP Sara mga kabyanan. Ginakuan, gina-isa-isa mga kakay-five, no? At isunod sa prosecution mga kakay-five, no, nga ang mga pahayag ni BP Sara mahimo kabigon nga betrayal of public trust kag culpable violation of the constitution mga kakay-five. Ikuan ka mo higher officials ikaw second rank nga kuan opisyal sang pungsod Pilipinas mga kakay-five. But then, because sa mga statement, mga pahayag nga recorded live because ang press conference mga kakay-five, pwede, no, mangin isa sa mga basihan mga kakay-five nga may aras ang pag-kwanling lang sa aton sining mga pumuli o sa aton gobyerno, nagkwang ka, nag-betrayal o public trust kag pwede kagit kasuhan sang culpable violation of the Constitution. Kaya pasunok kay Senator Judge Francis Usgadiro kay Senator Judge Pia Cayetano, mas angay nga talakayon ini in a closing arguments sang impeachment trial mga gabit. Sigigid, kahapon to. Gusto man to kay Pai Balbin. Naligtan, dumdumanyo, ginkalkal, ginpangita ang tanan ng mga records ni BP Sara sa BIR upod sa iya siya bahana nga si Atty. Carpio mga kauturan. Ang iyang nga ginabayran, ang iyang nga mga income, ang mga taxable income, kag mga propiedad mga kakay-five. Di sa gidya kakakuan, box of documents nga ginpagwa mga kakay-five nga ginpadala sa to, ginusisa, kaya ginrequest ini mga K5 nga dalon sa Senado mga kakabyanan. Pero kahapon, isang aga, Hulyo 7, Martes nga dlaw, ang kinarton o isagig kabox mga K5 nga records ni BP Sara kag si abana nga si Atty. Carpio ginbalik na sa BIR mga kakay-five. Ginabaluan na nakasulod sa nasambit ni isa ka storage box ang nga duwag puti ka green mga K5 nga nagaunod sang tax records, no, mga tax records ang presidente or vice presidente opo sa kasing ang bana nga si Manasis Carpio mga K5 Kaya dito, tanan-tanan, nakasulod na no, itong mga ginpangbuhin ng mga taxes to, ano, ginabayaran, makikitang-kita da. No? Ano mga propiedad na ginabayaran mo sa mga tax, mga K-5? Di, gindulong na, ginbalik na kapon, ang nasambit nga mga files dito sa Bureau of Internal Revenue, mga K-5. Kaya di, natala na ini nga ginbalik sa BIR kadungan man sa mando ni impeachment court and trial presiding officer attorney kag senador Chis Escudero sa unang adlaw sang impeachment trial mga kay paisang ligad nga Lunes. Ay suno kay Escudero kinahanglan ibalik sa BIR ang nasambit nga box bangod wala sang legal nga mando ang impeachment court agud ipaidalom sa kustudiya sang Senado ang mga records mga kay isunod dere wala man ni ini formal nga ginmarkahan bilang ebidensya rason ginbalik ini sa BIR closed sealed kag na receive balik sa ang BIR nga wala may gindugang mga case kwartsado ang nasambit nga box kitang-kita dito ang manggad ka Kay Balbin nga gina tago kag gina poses sa ang pamilya Duterte mga case gobino kinarton niya isagi diya ka box kakipay balbi samantalang aton wala gani magtunga sa half coupon band ang aton nga record sa BIR mga kakipay 53 minutos nagaligat sa tak ng alas 5 nunong Milan good morning sumagaysay Richelle mayong aga Roslyn Hirmo dala sa Esperanza Mindan madayad nga kaagahon mga kakipay no. Ano mga balita pag diri sa aton sining pagpadala sa sining kagahon duha ka mga mag-abyan nga babayi kahapon gindakop sa bypass operation sang Rojas City PNP mga kagayaring report mga kauturan ni ka K5 Darren Hinson
11: K5 News FM live report
3: kompleto nga detalye upon sa birthday boy ka K5 Darren Hinson go ahead please.
19: Arestado ang duha ka mag-abyan nga babayi sa bypass operation nga ginpangunahan sang Capiz Provincial Police Drug Enforcement Unit sa Barangay Baybay, Rojas City, la 7 kagabi, Hulyo 7. Ginkilala ang arestado nga sanday alias Jess, 27 anyos, residente sang Barangay Baybay, Rojas City, nga nakalista bilang high value individual sa Provincial Priority Target List, kag alias Maria, 24 anyos, residente sang Malipayon Village, Barangay Tisa, Rojas City, nga ginakabig na man nga street level individual. Na-recover sa operasyon ang tatlo kaputos ang ginapatihan shabu may kabugaton nga 50 gramos kag may standard drug price nga 340,000 pesos. Lakip man sa na-recover ang isa ka improvised scooper nga may residue 8,000 pesos nga bypass money kag iban pa nga mga non-drug items. Ginako naman sang duha nga nagagamit ang mga inisang illegal nga droga apang wala nagabaliga sa subong. Yara nang sambit nga mga arestado sa kustodiya sang Rojas Component City Police Station para sa nagakaigo nga legal nga proseso kag posible magapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa balitang regional, nagikan diri sa Rojas City ini si K5 Darren Salomeo Henson. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Western Visayas. K5 News FM.
3: Thank you so much, K5 Darren Salomeo Henson, mga ka-K5. Samtang dugang pang mga balita, dili sa aton sa Banwa sang Pilar, mga K5. Patay ang isa ka-38 anyos nga lalaki matapos ginaligar nga ginlampusan sa ulo sa iya mismo nga bayaw. Dili sa may barangay Kasanayan, Pilar Capiz, ang ligad nga law, mga ka-K5. At tubo ang ginlampus, mga K5. Yung kilalang biktima nga si alias Buknoy, 38 anyos, tumandok ini sang Victoria Reyes Dasmariñas City apang temporaryo nagapuyo diri sa may barangay Kasanayan Pilar samtang natudlong ang suspitsado si alias Tata 35 anyos iya nga bayaw residente man sa nasambit nga barangay suno sa report mga K5 sa interview kag pagpangusisa sa ato sa matapos ng kapulisan ni Police Staff Sergeant De La Vigang imbestigador sa Pilar Municipal Police Station abtan sa mga kapulisan nga nagahigda sa kawayan nga hiligdaan sa sulod sa balay kay nagapaligo sa kaugalingon nga dugo bangod sa patal nga pilas sa ulo ang nasambit nga biktima mga ka-K5 At itugaan pa na nilang dalon sa may kuano, Bailan District Hospital, mga alas 7:45 sa gabi, apang ti wala na, hindi klara nga DOA sa aton sining mga attending physician, mga kakifive. Ara man mismo, ang iyang asawa, nga si alias Nini, nga sulo sa iya, ang sospitsado, utod niya, ang mga K5, kag ang na-disgrasya, amo ang iya sininga, bana, mga K5. Nasunod sa report, antes na natabo ang insidente, nag-opdanay pa ang magbayaw mga K5, nga mag-inom-inom sa makahulubong ilim noon, kag ang biktima, kag ang sospitsado, mga K5, may ara nga hiligot ano no kundi pag-intindihan ay mga K5. Di sunod naman si sa kaminor di edad nga saksi, samtang nakakatulog ang biktima sa sulod sa ila puluyan, gulpi lamang insulod sa suspitsado kagin aligar, may dala nga tubo amo ang gingamit lampos sa biktima kag makapila ini ka bisus mga K5 nga ginlampusan kag wala makapalagyo ang biktima mga K5. Ubog kakatulog mga K5 ay nagpangayo pinangitang suspitsado iti ato na sa Bailan District Hospital DOA na mga K5 ang suspect nga si alias Tata nangayo sang bulig dito nagsurrender sa isa ka kagawad sa Barangay Santa Fe mga K5 kagin dala sa bahin niya sang Pilar Municipal Police Station mga K5 okay, wala ma-recover ang tubo nga gingamit sa pag hanos makapila ka pieces nga gintanuan sang kamatayon sang nasambit nga biktima mga ka-K5. Mga subo-subo nga sitwasyon mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga K5. Sa mga kauturan naton no

0: series of 2026, mga ka-K5, sa mga tagpalamati naton, ha? Bangod man, gusto nila nga wala anay sang movement sa pagpasulod sa tanang-tanang klase sang buhi nga baboy, produkto nga baboy, mga frozen products, mga ka-K5, diri sa aton sini nga probinsya. Inikabahin sang hugot nga kampanya sang gobyerno probinsyal batok sa African swine fever, mga ka-K5. No? Di basi matingala ka mo, ang shipment, tanan-tanana, may mga kumplito man mga papilis mo, o kung pangkonsumo mo lang sa imo ba life, sample me, mapaling ka sa sudan sang Iloilo or Aklan, tapos mauli ka din sa Capiz, magdala ka mga frozen products, bawal ka K5 Balvin, ha? Wala, anay. Anto sana yung ginakaon mo ng mga frozen products nga ginapamahaw mo kunaga. Kay ginabawal pinaagi sa aton sa ninga Executive Order Number 21 Series of 2026 sa pagwa sa gobyerno probinsyal para maprotiran ang health condition sa aton sa ninga mga kauturan, kalakipan, ang mga baboy nga ginasagod din naton sa probinsya sa Capiz, mga K5, sa ginapangatubang naton nga African Swine Fever, mga K5. Alas 5:30, pagbalik naton aton subong bula sa aton sininga tandem broadcast, mga K5, upon sa aton sininga mga sister station, sa aton sininga pagpangalagad, mga kauturan. Job Anunoy, good morning. Mirasol Quezon Kadingal, madam, good morning kay John Kadingal Jr. sang Sapian, good morning kay Job Beso. Medad nga kaagahon, mga K5. Share ang aton sininga live, paki-share sa aton live. Magabalik kita, damo pa kita mga balita nga istoryahan diri sa aton sininga pagpangalagad. Standby.
1: Kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Galabot, gidatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatak sa mga butika. Sport Biotics. Makabulig sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas. Sport Biotics. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500.
3: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
3: Para sa madaming ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Daily Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Daily Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Sa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Pretonyo, tay, musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
10: Di nakabaluman usik?
12: Performance mo bala? Maluya na?
13: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
12: May makaw kag babuwaska.
13: Garagapataas ang energy kag stamina.
12: Para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
11: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
13: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
13: Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga experts.
12: eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health.

0: Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
1: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwanay 89.7.
2: Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
3: 34 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 mga ka-K5 sa palatuntun ng balitang K5 sa umaga. Dili sa aton sininga pagpakigupod sa inyo mga ka-K5. Sa aton sininga mga suki mga ka-K5 na tagpalamatin. No? Ang aton sininga mga katapos ang kapulisan sa Quirón, may mga bago naman ng mga paghangkat mga K5 mo, magpatigayo naman sa papatuman ang Capiz Provincial Police Office sang IQ Pass program o kon intensified integrated quad policy and administrative support program strategy. Bilang kabahin sa pagpabakod sa kampanya batok sa kriminalidad kag pagpabaskog sa serbisyo sa kapulisan sa probinsya sa Capiz. Ini kahapon ang ginbuyan sa bag-o nga provincial director sa Capiz PPO ang ato sa ning acting Capiz PPO chief Police Colonel David ka Chumbo Jr. Iya ginpahayag nga ang programa kaangot sa nasambit nga agenda sang Philippine National Police nga magaserbi ini nga giya sa papatuman sang pulisya kag operasyon nga mapasiguro nga may maatag nga balasyan ang tagsa-tag sa katikang sang aton sa ning mga tapos ang kapulisan. No? Di sunod sa kay Kachumbo, ang pagpatuman sang nasabit ng programa, tutukan ring apat ka mga nagapanguna ng mga aspeto sang police operation, kalakip ng intelligence, operation, police community relation, kag investigation, mga ka-K5. Okay? Ang katuyuan sa mga ka-K5, labi na gid nga ipasang karon ang koordinasyon kag mas mangin epektibo ang mga operasyon sa kapulisan sa bugos nga probinsya sang Capiz mga ka-K5. Ipayag ni Kachumbo, pasang karon ang police presence sa nagkalain-lain nga mga komunidad. Hindi lamang dapat nga nagapakita ang mga police sa palibot, kundi dapat manawatsagan ang isang publiko ang ilang presensya kag ang siguridad nga ginpahayag nga mangin malapnagon nga paglibot sa ato mga kapulisan. Ing IQ Pass program nagalaom nga ang Capiz PPO nga mas masangkad ang koordinasyon sa kapulisan sa aton sininga community mga ka-K5. Ibantayan tanay meaning to say ala sila sa police relation anytime mga ka-K5 madasig ang investigasyon dali-dali naton sa radio sa pag-interview sa ila. No, titik lang nilang police visibility, information drive, mga ka-K5, makahalubilo sila sa mga pumuluyo nga ara sa barangay mga ka-K5. No? Amo na ang balantayan para sa aton sininga mga kauturan nga nagaupo diri sa aton sininga pagpangalagad subong agaw. Malamang basta magbago ganing hepe, bisan ano lang nga opisina, bisan diin ng opisina Tuto John Tern Gonzales Aguirre, may mga changes ina mga ka-K5. May kanya-kanyang strategy ang tagsa-tagsa ka mga departamento mga ka-K5 para sa aton sininga pagpatigayon sang implementasyon sang programa mga ka-K5. 37 minutos na kaligad sa tak ng alas 5 dili sa aton sininga pagpalayag sa aton palatuntunan balitang K5 sa umaga mga ka-K5. Good morning Totoo Jisrael Kulasino dala sa may Batangas City mga ka-K5. Sa mga viewers na to na, paki-share sa aton sininga live mga ka-K5. Any moment from now, magatabid kita sa aton sininga pagpangalagad. I-check na to ng aton sininga mga sister station mga ka-K5. Sa aton sininga palatuntunan, balitang K5 sa umaga sa aton kamustahan. Subo nga mga tinion, mga pinalangga naton nga mga tagpalaman. Namin ni kay may mga paghadol-hadol kita ka K5 Alvin, no? Kung aga, upod sa mga kaopdanan na to, nanong mga sitwasyon sa nagkalain-lain ng mga probinsya diri sa Region 6, kag sa Negros Island Region, mga ka K5. Ang pinaka-importante da, mga ka-K5. Tanawon na ton, ang safety sa aton sininga mga kauturan, may klase, istrikto na sumong sa eskwilahan, ang eskwilahan sumong. May arang ang inapatuman, upod sa mga ginikanan, kag sa mga Parents Teachers Association, nga mismo, kabataan mo, monitoron mo, antes magsulod sa eskwilahan, mga ka-K5. Kay kinanglan gini permi mga pinalanggan atong talbati ang partnership sang school kag sang komunidad mga ka K5 para nga hindi maagyan sang aton mga kabataan ang mga nakahinabo nga mga sitwasyon sa iban nga mga lugar kapareho sang Tacloban mga ka K5. Iday Janice Valira, good morning. Salamat sa pag-upo diri sa aton sa ninyo pagpangalagad. Yanda nga mga tinakna, mga pinalangga ko, nga mga tagpalamati, mga ka-K5. No? Oras na tayo ng partner na to. Check na to natin grupo. Mga ka-K5, check na to ng mga kaupda na to. Good morning, welcome. K5 was sa Visayas and Negros Island Region.
4: Welcome, Sir Jobert Lago. Ay, ikaw galing ato sining point guard, no? O, sige.
3: Sige.
4: Mga kapis, mga kakibab. Come to signal mo niya, pangway problema. Sir Jobert, back to you.
3: Thank you so much, Sir Babe, Sir Robert. Kompleto na ang grupo sa probinsya sang Negros Occidental. Dribble, ito ng bula dito sa siyudad sang Iloilo. Welcome and good morning, Sir Ek. Good morning.
5: Mayong aga, SM Jobert naka-re-energize liwat ang taga K5 News FM Iloilo. Matapos sa makapoy-kapoy kayong masadya mo namo ng adversaryo. Salamat, Gid. No? Baskong ang signal, naka-mighty C, abi kang naka-D3 bio kag naka-D-Tex 500. Balik sa mo, SM Jobert!
3: Thank you so much, Rick. Wapong porma mo sang ligad ng lao. Naka-kuntudos. No? Baskong signal sa Iloilo.
6: Awards nga na bato na.
3: Oo, thank you so much, Iloilo. Halin sa Iloilo. I-dribble na to ka K5 Robert na nais sa probinsya kang Antique. Ariman, grabe man eh. Ang, kuan ang taga-Antique. Selmer Mas and Nestor, good morning!
7: Good morning, SM Jubert, Western Visayas and Negros Island Region. Grabe ang pagbuubo kang Orandiak na mundo. Gapuro pa batyag rin si Inday! K5 Western Visayas, ang signal kampiyon man gyapon. Balik ka rin mo, SM Jubert.
3: Thank you so much, Snell Mermar. Grabing signal nyo di. Ayos, aga pa naka-mighty scene. Check na to na ang probinsya kang Aklan. Migo kong gwapo. Sir Michael, go ahead please.
8: Good morning, Sir Jobert. K5 Western Visayas, Negros Island Region. Kampiyon ng signal. Naka-DTX ko Fimix na kita. Kag manaya-naya ang tiyempo di sa amon. Although daw man yung magalong gamay, pero so far okay pa man ang tiyempo. Kag-ready man ang Coast Guard diri sa kung ano man ang epekto sang bagyo. Balik sa iyo, Sir Jobert.
3: Thank you so much, Sir Michael. Magalong mo ng sitwasyon sa siyudad sang Roas at probinsya sang Capiz. Kompleto ang grupo. Check na ton. Una nga mga balita. Halin sa mga gungan, mga announcer. Sang K5 News FM sa probinsya sang Negros Occidental. Go ahead, Sir Minma. Negros Occidental, Bacolod City, Sir Babes and Sir Robert.
4: Mga balita namon diri sa Negros Island Region kag siyudad sang Bacolod na dakpalagid man ang mga mag-amay ta nga mga suspitsado sa pagpatay sa isa ka lalaki nga nasapuan sa irrigasyon diri sa may Purok Nara, Barangay Malingen, siyudad sang Bago. Mga ka-K5, sir, sa kay Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr., hipis ang Bago City Police Station, nagainom-inom sa makaulobog ngay limnon ang biktima. Kagahimata, mga ka-K5, nga nagresulta sa pag-inaway, mga ka-K5, nagtambag ang amay sa himata, bangod wala ini magustuhan sa ang tuno sa biktima nga si Edmond Puerto, 39 anyos, apang nagresulta ini sa pagpamuno sa biktima kag naglain-lain nga bahin sang lawas ang igo mga ka-K5. Nasapan ang biktima sang iya sini nga mga utod sa irrigasyon alas 7:20 sang aga.
6: Sa pihak ka bahin na dakpa na gidman na madumduman nyo to ang balita namon diri nga isa ka babae sa kompyuteran gintiro lang ang suspect 29 anyos. Makabig nga notorious kay nadakpan siya sa Barangay 3. Kung ba madumduman nyo ginbalita natin diri, nga kagahon to, ginpatay niyang isa kababayi nga nag-alantaw dito sa kompyuteran. Ang ining suspect, isa ka drug pusher, kag kaagiman in priso, pero nagwa, kag nagapadayon sa pagbaligya sa ginadumilian niya droga, kag kung may ara makatransaksyon, kag hindi magbayad sa iya, tigok mga ka-K5. So nadakpa na, magapangatubang sang kaso nga murder, kag padayon niya ang kaso, pagatubang sang kaso, sa ginadumilian nga droga.
4: Amang mga balita alam mo diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region, back to you, Kapis.
9: Thank you so much, Sir Robert. Sir Babe, sa grabing balatsagon sang tao sa Negros. Mga mainit ang dugo, mga ka-K5. Balin sa Negros Occidental, Bacolod City. Check na ton, mga ka-K5. At sa ding sister station sa syudad sa Iloilo. Sir Rick, go ahead please.
5: Mga dalagto, mabalita dali sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Masubo ning gidangatan sang taga Negros Island Region na ngayaw di sila na sa may syudad sang Iloilo makapangita sang trabaho. Kaapo nagalakat-lakat ning si alias Ruben 22 anyos tumandok sang San Carlos City Negros Occidental opodya ining si alias Jamaica na taga Negros man. Galakat-lakat ning duha sang binungguan, no? Sang isa sa nika jeep, mga pasado la size kagabi sa barangay Kabugaw Sur Pavia, no? Ang masubo diri kay patay ining si alias Rubin, no? Kay based information diri, ang driver sang jeep ginabot sang high blood ya. Amo na nga wa makontrolar ang ginadala nga jeep, binungguan ang ining duha ka nagalakat. Ang jeep dumiritso pa, nabungguan ang isa ka naka-parking nga motorsiklo. Kag dumiritso sa balay, supatay ining si alias sa Ruben, samtang yara naman si establing nga kondisyon ining si alias Jamaica, kay doon tiniklod ni alias Ruben, no? Si alias Jamaica nga indigid, no? Sentro mabungguan sang jeep. Sa piyak nga bahin, update sa mag-asawa, nga gintiro dito sa barangay Salngan, sa may syudad sang Pasi, isa sa mga ginasundan sa mga anggulo sang kapulisan naton ining pagpangawat. Kaya kung ang taon naton, wala ni kontra ang mag-asawa. No? Ining gaedad ang babae, 62 anyos, ang abay, 82 anyos. Based sa resulta sang autopsy, no? Sa ila sining duha ka mabiktima, ang ining amay, na 82 anyos, may pilastugas ang pagkalampos na mahimo, apulo man sang pusil. Kag may igo sang bala sa iya sing alawas. Ang asawa may tiro sa iya sing atil kag may lampos man sa iya sa ni nga ulo. Amo ning ginaimbestigahan pasubong sinong suspect sa saring pagpatay pero napatiyan sa pulis naton nga hindi magdubo sa isa ang ining mga suspect. Ang syudad sa Iloilo gipadalom na sa blue alert status sa posible epekto ni Super Typhoon Inday. Amo ning madalag kong balita dito sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Balik sa imo SM Jubert.
9: Thank you so much, Sir Rick. Grabe ha. May tiro na, may labo pa, may lampos pa. Na, no? Grabing isog sa mga taga-Iloilo. Halin sa Iloilo, mga K5, barrio. Check na to na nga to sa mga kaupdanan. Ato sister station sa probinsya Cagantique, Sir Nestor, Sir Melmargo, hi please.
7: Mga talalupang, doon naman nga balita dyan sa probinsya. Kapon, kundi na balita naman nga na kuryente ang sikat nga vlogger nga si Istong dyan sa probinsya Cagantique. Ginabantalas 10 kahapon kang aga. Ginbawian dyan kang kabuhi samtang ginabulong sa hospital. Suno sa kapulisan, nagagawa sandang investigasyon nga pirmiren gali may nagareklamo nga nag-ground sa nasambit nga video kihan sa Sangka Resort dito sa Maykulasi. Pero huwag yapon ko na may isla ng microphone. Suno sa pulis, posible nga may liability nga pagapangatubangon ang diyang tagiya kang resort kung magpasaka kang reklamo ang pamilya kang diyang vlogger. Tihambal kang tagiya ka resort willing sandaman nga mag-cooperate sa investigasyon kang kapulisan kag magbulig sa diyang pamilya kang nagtaliwan nga si Estong.
10: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, banget sa diyang pag-uran nga ma-experiensyahan naman sa probinsya Cagantique, banget sa Bagyong Inday, may mga banwa rin diyang nga nagsuspender kang klase, halin preschool, top senior high school, labi ringgit, darugto sa may banwa kang aninii kagabi, nagsuspenderan kang ura kang klase. Ang Tobias Fournier, wara man kang klase, kag ang banwa kang hamtik ka dyalanggid nga mga pasado la 5 nagsuspender man si Mayor Junjun Pacificador nga wara kang klase banget sa mabasket nga pag-uran.
7: Para so far mga balita na mo dyan probinsya ka Antique, balik ka ni mo SM Jubert.
9: Thank you so much, Sir Nestor, sa mga sa Antique. From Antique, check na to, natong sining ang mga sister station sa may Kalibo. Sir Michael, go ahead please.
11: Morning liwat kay Febis from Visayas, Negros Island Region. Apat sa mga
8: PDL diri sa Aklan District VGMP ang na-hospital matapos ganis sa nagligad nga adlaw nagaluntad ang komosyon kag-apat gid sa ilang nabun-an nagagawa subong according sa utod sang isa ka biktima ay speak ang ginagamit mga ka-K5 okay suno sa iya daw malalang sitwasyon sang biktima kami igoy ni sang ice pick kag kun sa din gani mga isa gid kadangaw ang kalabaon sang ice pick o kag naabot ang baga sini that's why nga ginapaidalom subong sa CT scan to the echo kag depende pa sa magiging resulta bay posibilidad pa suno sa iyang i-refer ini sa siyudad sang Iloilo ang nasabitan subong a biktima kag nagapangayos na sang bulig para sa financial mga ka-K5 kag sa pihak nga parte sa pihak man nga interview gin ako mismo ni Attorney Umaday spokesperson sa BJMP6 nga duha gid lamang ka personal ang duty sang natabo ang commotion mga ka-K5 kag ginasugid nga gingamit sa pagbuno according sa report pointed and bladed weapon ginako nila nga ang pamunuan may security lapses gin man subong mga ka-K5 kung going pang ila investigation kag ginmando subong ni Regional Director Montero nga paligunon ang Greyhound operation para makumpiska pa gid ang mga kontrabando sa sulod sang jail facility mga ka-K5. Gaga, ari man subong ang kahapon nagbisita man ang Regional Director sang PNP, gincheck man niya ang aton nga Aklan Provincial Police Office, isa ini sa iya mga visit command visit kag gincheck man niya ang search and rescue team sang aton kapulisan sa posibleng epekto sang bagyo. Ang Coast Guard sa Aklan preparado man mga ka-K5. Balik sa imo Sir Jubert.
9: Thank you so much, Sir Michael, sa Kalibo Aklan. Mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Patay ang isa ka lalaki nga 38 anyos matapos nga ginaligar ginlampusan sa ulo sang iya mismo bayaw samtang matapos ang ila sini nga pagbaysay sa ila mismo puluyan. Ing biktima mga K5 nga si alias Buknoy 38 anyos taga Victoria Dasmariña City mga K5 ini siya ang temporaryo nagapuyo diri sa may Barangay Kasanayan Pilar. Mga ka-K5, nag-inom sa iabayaw nga si alias Tuto, 35 anyos, kag dito may arasang heated argument between sa duwa sa sining mga biktima o sang biktima kag sa suspitsado. Pagkatapos ang imnanay, nagpuli ng isay, nagtulog na sila balay mga ka-K5, upod ang asawa. Dito kag ginbalikan sang suspitsado, kag ginlampusan makapila ka beses samtang ini nagkatulog ang biktima. Why gid makuan, why gid makakabulig ang pumulo sa palibot mga K5 ginkuan siya ginhanusan makapila ka bisis after that nagpalagyo ang suspitsado indala sa bailan di si hospital apag indeklarar sa nga aton sining matinig physician nga wala na DOA na ang nasambit nga biktima mga K5 ang suspitsado anadakpan sa aton mga tawo sa pulisan matapos ini nga nagpangayo bulig sa isa ka barangay kagawad sa Kaiping nga barangay sa Barangay Santa Fe Pilar Capiz mga ka-K5 inubog nga istorya tubtog nga naglabot sa tinapungulay o kon linampusan ay mga ka-K5 samtang taga Bacolod dari na ninyo nga imported bag-o nang amon subong provincial director sa Capiz PPO mga ka-K5 si Police Colonel David Kachumbo Junior bilang bag-o nga nagbulos sa kay Police Colonel Albert Tapulaw suno sa report ngligan kadlaw mga ka-K5 in pagkamaayo sa katong sining regional director matapos nga madugay-dugay naman diri si Colonel Tapulay sa probinsya sang Capiz mga ka-K5 ginbayluhan sang dating taga Bago City kag dati ini siyang deputy city director for operation sang Bacolod City Police Station mga ka-K5 damo mga pagpangangkat subong sa kay Colonel Kachumbo kung anong himuon pagidri sa nagalala nga nagalala sa illegal drugs sa probinsya sang Capiz. Wala na kami oras, madamo, patanik testoryahan, puti kita na naman kita, buwas, mga ka-K5. Partners, buwas naman ah. Balik diri ba nung sa atong silingang pagpalaga, diri sa atong silingang palatuntunan, mga ka-K5. Dasig-dasigon talang ni. No, good morning sa kay Sir Moises Baligumba Jr., ang aton sining director sang Capelco si Gwen Binyula
3: good morning man. Janice Valira, good morning. Dawai nag-aulag din mo nga page sa kuanaw sa aton sini sa Pilar. No? K5 Alvin, tulog lang guro. Basi wala may way kumatamyaw karon kag magsunggod. Good morning sa kay GG, no, sa may Pilar Public Market, gagdira man sa may bahin sang mga empleyado sang Kapitolyo. O may opisina, mga taga-Kapitol, ha? Hindi kita mag-absent subong adlaw mga kay K5. No? By the way, iban pa nga karun nga adlaw, may ara pagigaroon, kwan? I think may hearing, pagid Miyerkules nga adlaw. No? May ara kita hearing subong sa impeachment trial, balantayan naman ina mga ka-K5. Sa ikatatlo ng adlaw, mga ka-K5, sang impeachment trial against sa kay BP Sara, mga ka-K5. No? Good morning lang sa kay Tristan Wyatt Gulay nga nagaupo diri sa aton sining pagpangalagad yanda nga kaagahon mga ka-K5. Kag sang nagligad nga adlaw sa matag palamati naton kahapon ining 340,000 pesos nga nakuha nga shabu mga ka-K5 sa may bye-bye, no? Sa ginpatigayon nga bye-bye operation sang aton sa nga mga katapos ang kapulisan, huwag gin sila mag-expecta. Ining mag-abyan mga ka-K5 nga gin tiklo sang aton sa mga katapos ang kapulisan mga ka-K5. So, istoryahan tra pagidiban nga mga update diri kag mga impormasyon sa aton sa nga pagpangalagad mga ka-K5. Sa aton sa ning palatuntunan sa balitang K5 sa umaga kag pila pagi ka mga public affairs program sa K5 News FM Philippines mga K5. Standby na kamo sa newscast sa K5 News FM with K5 Myla and K5 Rodney samtang ang aton sa ning programa ni K5 Roldan Villarreal mga K5 subong nga kaaga. Nami pa mag kata-kata sa kahanginan, may oras pa kita pero hindi na aton mga K5. Salamat din sa aton sa mga sister station ha, sa aton sa mga kaoblanan sa K5 News FM, sa 89.7 FM, Spearhead Kalinong Radio sa Hamindan, sa 100.9 K5 News FM, Rojas with K5 Juby Cumber, sa patrol subong nga kaagahon mga kaibig K5, Rodney Dabandalano ng K5 Peter John Watts. Technical partner ko subong nga kaagahon diri sa Banwa San Pilar sa 89.7 FM, Radyo Tagmuanay mga ka-K5 Alvin Pagus. Sa aton sininga pagpasalamat sa inyo sininga support at sa mga viewers naton kag sa aton sininga mga listeners mga ka-K5. Thank you guys sa pag-share niyo sa aton sininga balita subong kagahon, standby na mga ka-K5. Opo na gid lamang sa aton sininga Chief Executive Officer sa K5 News FM Doc Ramil Itangoy kag samon pinalang nga Mayor Mayor Arnold Alba Perez. Sinisi ka-K5 Jubert Lago para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM, good morning.
11: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
12: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
13: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
14: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. kabalik-balik sa CR, kinadiyariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
15: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
16: Kasi tumasun sa barangay
17: po. Anong kinabatsag mo sa ako?
16: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
17: Tumarkog. DGX 500.
16: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
17: Three times.
16: Kamusta ang alay sa kamot?
17: Wala na.
16: Try gig kamo sa DGX 500.
15: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Mabali si Bibi.
19: Mas masami ko gina-allergy.
18: Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
15: Mighty C,
20: mababa sa mga butika.
21: Nagandamo na nga nagandamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
22: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tolbalay, nagtambo ko.
15: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Dugay na ginakon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap.
20: Babakan sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso. Chia seeds. May sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipito!
28: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
29: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo! Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
30: Muling binuhay mo!
31: Extend. Isang kapsula ka lang.
15: DTX 500.
32: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
15: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
15: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
20: Bumakal sa mga butika.
21: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
14: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500?
4: Dila na subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang apalaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
26: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
29: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:10 na sa aga.
16: Live, nagkikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: ka K5 sa aton nga mga headlines. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga panihimpo. Sentro sang Super Typhoon Inday na siplatan sa East Northern Luzon. Headlines ka K5 sa aton nga top story of the day.
1: K5 top story. K5 top story.
0: NBI agent na agtestigo sa ikaduha nga adlaw sang impeachment trial. Mga balita ka K5 sa probinsya sang Capiz. Lalaki patay matapos ginlampusan sang tubo sa banwa sang Pilar.
2: Duha ka magabyan nga babayi dakop sa bypass operation sa Rojas City.
0: Gasolina nga ginapahayag gintaban sang isa ka lalaki sa Bulo, Rojas City, na bayaran na.
2: Lalaki nga ginapahayag na gas and run, natumod na gasolina ginbayaran na.
0: Temporaryo nga total ban sa tanan nga produkto sang baboy ipatuman sa Capiz.
2: Capiz Police Provincial Office ipatuman ang IQ Pass program agad nga pakusugon ang seguridad sa probinsya.
0: Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa Western Visayas. Truck driver nga mahilig magpalupok sang armas lutang ginaresto sang Aklan PNP.
2: Anti-Kenyo vlogger nga si Stong inbawian na sang kabuhi.
0: Kag mag-asawa nga senior citizen ginpatay sa Ilabalay sa Pasig City, Iloilo. Pagpangawa at posible motibo sa krimen. Direkta kita ka K5 sa mga dalagkuan nga balita sa Pungsod, Pilipinas. Duha ka motion sang defense team ginbasura sang impeachment court.
2: House prosecution inhingyo nga ipatawag sin BI Chief Matiwag sa VP Sara impeachment trial.
0: Kag US nagpanindugan sa suporta sa Pilipinas kadungan sang China ballistic missile launch.
2: Iloy ni Rene Baterbonya padayon nga nagapanawagan sang ustisya sa kamatayon sang iya anak.
0: Balita naman ka K5 sa luwasang pungsod Pilipinas.
1: Balita International.
0: Hari sa United Kingdom nag-viral matapos magsakay sa tangke.
2: Japan nagakangawa kasunod sa ginpatigayon nga missile test sang China sa Pacific Ocean.
0: Balita ka K5 sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo.
0: Inflation naghinay sa 6.4% sa bulan sang Hunyo to suno sa PSA.
2: Headlines sa patag sang hinampang.
1: Balitang sports.
2: Belgium, sulod na sa quarterfinals sang FIFA World Cup.
0: Kagka K5 headline sa patag sang entertainment.
1: Balitang entertainment.
0: Pelikula nga may tema nga extrajudicial killings gindagdagan sang R-16 rating sang MTRCB. Kagka K5, bantayan ang mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon, kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. DTX 500 Morning Newscast by the Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalano.
0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na
1: DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
0: Subong adlaw ka K5 sang Miyerkules. Petsa 8 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Ka K5 inyo kami mabatian pinagi sa 100.9 galilisuan sang inyo nga mga radyo subong man mabatian kag malantaw pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas
2: kag K5 Rojas Digital.
0: Pinaagi man sa amon niya mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar.
2: Sa 89.7 Spurhead Galinong Radio sa Banwasang Hamindan.
0: Ka K5 direkta na kita sa aton ginpang linyadang ng mga balita. Ininga balita ka K5, builog ang ginadulong sa inyo sang kaluan sang DTX 500. Ang DTX 500 ka K5 mayara sa ikasarang batuan ng mga nanari sa ring sakit sang kalawasan. Kaangay sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Gani ka K5 agud mapabilin nga healthy living mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center sa Dalan Makilita Buksang PLDT subong man sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 o una sa dalaga sa aton nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ulihin nga na siplatan ang sentro sang Super Typhoon Inday sa kalayuan nga 1,420 kilometros sa east sang Northern Luzon. Dalasini ang hangin nga nagalabot sa 185 kilometros per ora malapit sa sentro kag mayaras ang pagmadlos nga nagalabot sa 230 kilometros per ora. Nagahulag naman ini westward sa kadasigon nga 25 kilometros per ora. Samtang southwest monsoon ang nagaapekto naman sa bahin sang Mindanao. Kag K5 ang adlaw nagbutlak alas 5:33 sang aga kag magatunod naman alas 6:30 karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Kag K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampo direkta kita sa ato ng Top Story of the Day.
1: K5 Top Story. K5 Top Story.
0: Nagtistigo sa ikaduhang adlaw sang impeachment trial si NBI agent Mark Kalilong. May kaangtanan sa investigasyon sa online press conference ni Vice President Sara Duterte nga natabo sa tong Nobyembre 23 sang nakaligad nga tuig. Sunod diri nga miyembro sang NBI cybercrime team nagpadala siya sang preservation request sa Meta agod magpreserbar ang FB live video nga nagalakip sa mga pahayag nga pagpamahog ni Vice President Duterte batok kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag House Speaker Martin Romualdez. Ginpahayag man niya nga affidavit of authentication sa siya nga nagatumod sa pagkamatuod sang video. Naglawig ang diskusyon sa tunga sang prosekusyon kag depensa kung ipagwa ang bugos nga video o kung ang mga importante lamang nga bahin. Sa ulihi, ang mas malipot nga bersyon sang video ang ginpalantaw sa hearing agud ipakita ang mga payagag ang konteksto sini. Sunod sa prosekusyon, ang mga payag ni Vice President Duterte mahimo nga kabigon nga betrayal of public trust kag culpable violation of the Constitution. Apang suno kay Senator Judge Frances Escudero kag Senator Judge Pia Cayetano, mas angay nga talakayon ini sa closing arguments sang impeachment trial.
1: K5 Top Story. K5 Top Story. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga Top Story of the Day. Direkta kita ka K5 sa mga dalagkuan nga balita nga nagakahinabot sa probinsya sang Capiz.
1: Balitang lokal.
0: Patay ang isa kalalaki matapos ginapahayag ginlampusan ayad sa ulo sang tubo samtang nagakatulog sa ilang balay sa Barangay Kasanayan, Pilar, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Renato, 38 anyos, residente sa Barangay Victoria Reyes, Das, Marinas City, nga temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Kasanayan, Pilar, Capiz. Samtang aginatudlo nga suspect ang ginkilala kay alias Ayan, 35 anyos, kag-residente sa nasambit nga lugar. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas na nagikan sa Pilar Municipal Police Station, ginapahayag ka nagkatulog ang biktima sa hinali lang nga nag-abot ang suspect kagilampusan ayad sa ulo nga gamit ang tubo. Suno sa isa ka minor de edad nga testigo, madasig nga nagpalagyo ang suspect matapos ang insidente kagbit-bit pa sini ang ginggamit nga tubo. Ginpadangat pa sa Bailan District Hospital ang biktima apang gindeklarar ini nga dead on arrival sang doktor. Gilayon man nga nagpatigayon sa hard-pursuit operation ang kapulisan kagindago pang suspect matapos nga matumod sang testigo nga amo ang nag-atake sa biktima. Sa subong yara na sa kustodiya sang Pilar Municipal Police Station ang mga suspect para man sa nagkaigo nga disposisyon kag nagapagdayon sa gihapon ang investigasyon agod nga matumod ang motibo sa krimen.
2: Sabi nga kabayan, arestado ang duha ka mag-abyan nga babayi sa Bybust Operation nga ginpangunahan sa Capiz Provincial Police Drug Enforcement Unit o PPDO sa Barangay Baybay, Roa City last 7-18 sang gabi, Hulyo 7. Ginkilala ang mga arestado ng Sunday alias Jess Vianti, 7 anyos, resident sa Barangay Baybay, Roa City nga nakalista bilang high-value individual sa Provincial Priority Target List kag alias Maria, 24 anyos, resident sa Malipayon Village, Barangay Tiza, Roa City nga ginakabig naman nga street-level individual. Na-recover sa operasyon ang tatlo kaputos sang ginapatihan shabu. May kabugaton nga 50 gramos kag may standard drug price nga 340,000 pesos. Lakip man sa na-recover ang isa ka-improvised scooper nga may residue, 8,000 pesos nga Bybust money kag iban pa nga mga non-drug items. Ginako naman sang duha nga nagagamit ang mga ini sang illegal nga droga apang wala nagabaliga. Sa subong, yara na sa nasambit nga, o konyara na ang nasambit nga mga arestado sa kustodiya sang Ross Component City Police Station para sa nagkakaigo nga legal nga proseso kag posible nga magapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Sa pihak ng bahin natin gayon ang mabayaran sang natungdan nga mga persona ang gasolina nga ginapahayag gintaban sang isa ka lalaki halin sa Orient Fuel Gas Station sa Barangay Bulo, Rojas City. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas sa lugar, ginapahayag nga kaina ukod kahapon sang aga. Nagpadulong ang tagiya sang tricycle nga gingamit sang among lalaki kay ginbayaran ang balor sang 40 ka litro sang nga gasolina nga ginkuha sini. Ginakasubo naman sang isa kakaupod sang nabiktima nga pump boy ang iya golpiyada nga pag-resign bangod sa among insidente. Matandaan nga natabo ang among insidente kahapon o kon sa tung Lunes, Hulyo 6, kon sa diin masako ang tanan kagula na diparahan nga ginkuha na sang suspect ang gasolina nga nakabutang sa galon. Sa subong apisar nga nabayaran na ang gasolina, nadula naman sang obra ang among pump boy.
2: Sa kaangot nga balita, natumod na ang lalaki nga ginapayag na gas and run sa One Petroleum Gasoline Station sa poblasyon Ilaya Panay, Capiz, Hulyo 6. Ginkilalang biktima kay John Anthony Bahador, pampoy, kag-residente sang nasambit nga Banwa. Samtang ang suspect, amo si alias Jojo, 47 anyos, kag-residente sang Banwa sang Panitan. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Captain Eric B. Jocampo, officer in charge sang Panay Municipal Police Station, ginpayag sini nga personal nga nagpadulong ang asawa sang suspect sa pampoy agod nga makighusay. Suno kay Jocampo, natigayon nga ginbayaran sang masobra 4,000 pesos ang gasolina nga gintaban sang among lalaki. Pamaagi sa isa ka social media post, natigayon nga nakalabot sa asawa sang among lalaki ang natabo. Nahibaluan nga nataban sang sospechado ang 60 tanan kalitro sang gasolina. Nagpanumdam naman ang natungdan sa tanan ng mga gasolinahan na hindi lamang sa Panay kundi sa bugos ng probinsya nga magpabilin nga tagam kag aligmat agod malikawan nga mabiktima sang kaangay nga hitabo.
0: Sa dugang pagka K5 nga balitang lokal, nagpagwasang Executive Order Number 21, Series of 2026, si Governor Ferdinand H. Castro nga nagamando sang temporaryo kagwala sing kondisyon nga total ban sa pagsulod sang tanan nga klase sang buhi nga baboy kapag produkto sini nga nagahalin sa guwasang probinsya sang Capiz. Kabahin ini sang masugot nga kampanya sang gobyerno probinsyal batok sa African Swine Fever o kon ASF, agud mapunggan ang posible nga pagsulod kag paglapta sang balatian sa probinsya. Sa idalom sang mando ginadumilian ang pagpasulod, pagdala, pagkarga, pagtransportar, pagdeliver kag pagbaligya sang bisan ano nga klase sang karne sang baboy kag mga produkto sini. Wala sa payan ko na proseso ini o kon wala kag bisan ano pa ang katuyuan sang pagdala. Ginpayag man nga wala sang exception sa sini nga pagdumili, lakip na ang mga produkto nga para sa personal nga konsumo o kon ginadala bilang pasalubong. Bisan pa nga may veterinary health certificate, shipping permit, o kon iban pa nga dokumento, hindi ini manginigo nga basihan ang gutugutan ng pagsulon sang pork products sa Capiz. Bangod sang posibilidad ng kontaminasyon sa tionsang transportasyon. Pinaagi sini nga pulisiya ginalauman sang gobyerno probinsyal nga maprotektahan ang industriya sang pagupot sang baboy sa Capiz. Mapabilin nga luwas ang populasyon sang kasapatan sa probinsya kag masiguro ang padayon nga supply sang pagkaon para sa mga kapisnon sa tunga sang pagpamahog sang ASF.
2: Sa katapusan nga balita lokal, magapatuman ang Capiz Police Provincial Office sang IQ Pass Program o kon Intensified Integrated Quad Policy and Administrative Support Strategy bilang kabayan sang pagpabakod sang kampanya batok sa kriminalidad kag pagpakusog sang serbisyo sang kapulisan sa probinsya. Sa interview sang K5 News sa Pebrojas kay Police Colonel David L. Cachumbo Jr., Officer in Charge sang Capiz Police Provincial Office, iagin pahayag nga ang programa ang nakaangot sa nagapangunang agenda sang Philippine National Police kag magaserbing nga giya sa pagpatuman sa mga pulisiya kag operasyon na agod masiguro nga may matag nga basihan ang tagsakatikang sang kapulisan. Sunod kay Cachumbo, pagatutukan sang programa ang apat nga nagapangunang aspeto sang police operations, kalakip ang intelligence, operations, police community relations, kag investigation. Katuyuan sini nga labi pang mapasangkad ang koordinasyon kag mas maging epektibo ang mga operasyon sa kapulisan sa bugos nga probinsya. Payag niya pasang karon pa ang police presence sa nagkalain-lain nga komunidad. Hindi lamang dapat nga nagkakita ang mga police sa palibot, kundi dapat man nga mabatsyagan sang publiko ang ilang presensya kag ang seguridad nga ginahatag sang mga iniya. Dugang pasang natungdan nga pamaagi sang IQ Pass Program, nagalaom ang Capiz PBO nga mas mapasangkad ang koordinasyon sang kapulisan kag sang komunidad. Mapadasig ang paghatag sang aksyon sa mga insidente kag mapabilin ang kalinong kag katawhay sa probinsya sang Capiz.
1: Balitang lokal, DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang balita sa probinsya sang Capiz. Direkta kita ka-K5 sa mga balita naman nga nagakahinabo sa Western Visayas.
1: Balitang

0: awtoridade ang bilog nga puloy-an sang subject nga kun sa diin na recover ang 38 revolver nga may 5 ka bala, isa ka luma nga magazine sang caliber 45 pistol kag isa ka hand grip sang hindi pa matumod nga kun anong asahi sang armase. Aminado naman ang suspect nga nagapalupok ini sang armase nga hindi lisensyado. Sa karon nakahunong na ini sa lockup cell sang Leso PNP kag sarang nga mga pangatubang sa kaso nga pagabaylar sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Balita regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: Samtang Antikin yung vlogger nga si Stong ginbawi ana sang kabuhi. May detalyasang balita si K5 Family Palanog sang K5 News FM Antike.
2: K5 News FM Live Report.
3: Ginbawian rin kang kabuhi samtang padayon nga ginabulong sa ospitala ang Antikenyo vlogger nga si Estong.
4: Diyang ginkompirmar kang anang pamilya ginabantalas Jess sa aga Hulyo 7, 2026.
3: Madumduman nga ginforward sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang vlogger matapos nga nakuryente sa Sangka Resort sa Banwakang Kulasi ginabantalas 12 sa tag-irigma Hulyo 6, 2026. Ginapahayag nga grounded ang mikropono kang video ke nga ginakaptan kang biktima kang hana dyan nga magkanta rason nga nakuryente. Si Super Estong, isa ra sa mga kilala nga vlogger sa Antike nga nagatugro kang kalingawan, kalipay kag inspirasyon pinaagi sa andang mga video. Balita regional halin sa probinsya kang Antike, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Pilipinas, ang Kampiyon nga istasyon K5 News FM.
5: Samtang mag-asawa nga senior citizen ginpatay sa ilabalay sa Pasig City, Iloilo, pagpangawat posible motibo sa krimen. May kaungdan sa detalye si K5 ang Karen Badilla sa K5 News FM, Iloilo.
2: K5 News FM Live Report.
6: Mga ka-K5, posibleng pagpangawat ang isa sa anggulo nga ginalantaw sang pamilya sang senior citizen nga mag-asawa nga nasa puwan nga wala na iya sang kabuhi sa ugsaran nila sa may sitio Ukad sa barangay Salngan diriya sa Pasig City, Iloilo sa tuwing Hulyo 5 sang aga.
7: Mag-detox coffee mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Shaira Carnahe, isa sa mga anak sa mga biktima, ginpayag sini nga wala sila nakahibalo kon kanday sino ang mga suspect apang sila pagpati nga posible kawatan kontani ang ilag ginikanan bangod ginapadala ang mga ini sang kwarta sa subang nila nga anak nga yara sa luwas sang pungsod. Suno pa kay Shaira ang iya ginikanan lang ang nagapuyo sa lugar. Bangod lunsay na sila may tag sa kapamilya kag plano kontani nga pasayluhon sa badyangan ang mga biktima. Dugang pa sini may iban pa nga tawo nga nagbilin sang sprayer para sa tubo sa balay sang iya ginikanan antes nasapon ang mga ini apang hindi naman kilala ni Shaira kung sino ang nagbilin. Ginpayag man sini nga gintiro, ginbali ang tudlo kag ginlampusan sa ulo ang iya amay samtang posible nga ginpaluhod naman ang iya iloy kag ginlampusan man sa ulo. Sa subong padayon ang investigasyon sang Pasig City Police Station sa natabo nga krimen.
6: Ini si K5, Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Balitang Regional.
5: Kag K5 inyo nabatian ang mga balitang lokal kag balitang regional, ini nga mga balita kag K5 buylo kag ginadulong sa inyo sang kalwan sang Detex Coffee Mix. Sang healthy nga kape kag K5 sa Detex Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
5: Kag K5 direkta kita sa mga balita naman nga nagakainabo sa Pilipinas.
2: Balitang National.
9: Balitang National.
5: Ginbalibaran sang Senate Impeachment Court ang duha ka motion sang defense team sa ikaduha nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una, gininyo ni Defense Counsel Attorney Carlo Narvaza Joaquin Narvaza nga kuhaon sa record ang pagpakilala nga ginimo ni Representative Lawrence Defensor sa ika-apat nga artikulo sang impeachment batok kay Duterte.

0: Apang ginbasura ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Chises Cordero ang motion sang depensa. Pangaduha ginhinyo man ni Narvaez sa korte nga kuhaon sa record si National Bureau of Investigation Senior Agent Mark Kalilong bilang testigo sang prosecution. Apang ginpahayag naman ni Attorney Amando Verhil Ligutan nga ang testigo nakalista sang pre-trial order kagang objection sang depensa ang hindi insakto. Bangod ginatalakay sang trial ang Article of Impeachment kag hindi ang reklamo. Naibaluan sa pagpamalibad sa motion sang depensa, ginsambit ni Escudero ang Enrile versus Sandigan Bayan kung saliin ang prosecution ang mahimo magdugang o kung mag-relay sang ebidensya sa pretrial apisar nga hindi kalakip sa reklamo o kung articles.
1: Sa dugang pangabalita national, inhingyo sang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court nga isabina si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag agad nga magatubang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa prosecution, importante ang testimonya ni Matibag agad nga mapamatudan ang Article 4 sang Articles of Impeachment kung sa din ginakusaran si Duterte nga nagapamahog kanday Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag anay Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Samtang luyag man sang panel nga igapresentar si Matibag sa hearing sa Hulyo 13, 14 kag 15. Naibaluan nga ang testimonya ni Matibag ang ginalauman nga magasentro sa ginapatigayon nga investigasyon sang National Bureau of Investigation sa pagpamahog ni Duterte batok sa First Copol kag kay Romualdez.
0: Sa dugang pangabalitang national, gintawag ni United States Ambassador to the Philippines Lee Lipton nga provocative kagabalis karan sa regional stability ang ballistic missile launch sang China. Kadungan sang liwat nga pagsiguro sang suporta sang Amerika para sa Pilipinas. Suno kay Lipton, kaupod sang US ang Pilipinas sa mga kabalaka may kaangtanan sang missile launch kag nagapabilin ini nga nakatuktok sa interaction sa oldest security ally in the region. Una na nga nagpayag sang pagkabalaka ang Department of National Defense kag Armed Forces of the Philippines angon sa ballistic missile launch sang China sa South Pacific.
1: Sa katapusan nga balita national, padayon nga nagapanawagan sa hustisya si Roveline Butterbonya Iloy sang nagtaliwan nga student athlete nga si Rini Butterbonya samtang nagilapit ang una nga bulan sang pagtaliwan sang iyang anak. Bisa kapayag ginsiling ni Roveline nga wala paghihapon sang maathag nga sabat sa natabo sa iya anak kag ni Divine Adili. Sino pa sa iya hindi siya mapahamtang bangod tub-tub subong wala pa siya nakaibalo sang matuod nga gintunaan sang kamatayon sang iyang anak. Madumduman nga napatay sanday Rini Butterbonya kag Divine Adili matapos nga ginapahayag na lumos samtang yara sa team building activity sa Dipakulaw Aurora sa dong Hunyo 8.
2: Malitang National, Malitang National GTX 500 Morning Newscast.
0: Kag K5 direct kita sa mga balita naman sa luwas ang pungsod Pilipinas.
2: Malitang International, International.
0: Liwat na naman nga nag-viral sa social media ang hari sa United Kingdom nga si King Charles III matapos nga magtambong siya sa Tank Fest 2026 sa Bovington Tank Museum Lones Julio 7. Ang Tank Fest ang isa katuigan nga selebrasyon kung saan gina-display ang pila ka tanke nga ginusar humalin sang World War I tub-tub subong. Matapos nga personal nga makighinala sa mga tumalambong nga mga sibilyan kag mga soldado, ginhatagan na siya sang helmet nga iya iginsuksok kag nagsaka siya sa turret sang isang Challenger 2 main battle tank. Ginpaturma ng hari sa museum kalakip na diri ang tank story hall kung saan ginexplikar sa iya ang history kag significance sa mga tanke sa mga nagakatabo nga kompleto humalin World War I at tub-tub subong. Naibaluan nga si King Charles III ang nagaserbe nga Colonel-in-Chief sang Royal Tank Regiment kag nakuha sini ang titulo kasunod sang pagtaliwan sang iya nga iloy nga si Queen Elizabeth II sang tuig 2023.
1: Sa katapusan ng balita international, nagakangawa ang Japan matapos nga ginanunsyo sang China nga nagpatigayon sila sang submarine launch ballistic missile test sa Pacific Ocean kahapon o kona sang adlaw sang Lunes. Sa payag ni Japanese Chief Cabinet Secretary Minoru Kihara, antes ang SLBM test, nagpaibalo ang China sa Japanese Embassy sa Beijing. May angot sa patigayunon nga missile test, kagilayon sila nga nagpagwas ang mensahe nga nagakangawa sila sa patigayunon nga missile test. Payag pa niya, kasunod sang ginpatigayon nga missile test, ila na subong nga pabakuron ang surveillance activities kag ilaman nga bantayan ang mga related nga developments. Iya naman ginkumpirma nga wala nagalupad sa kahawaan sakop sang ila teritoryo ang missile kag wala man sila sang may nabaton nga impormasyon nga may nahalitan nga eroplano o kon barko. Sunod sa payag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, niya ginpasiguro nga safe, standard, kag professional ng ginpatigayon o kon ang ginpatigayon nga test. Kung sa din nagalaom sila nga tani sa mga kapungsuran sa Indo-Pacific region nga hindi na pagpadalman pa.
2: Balita International.
0: Kakay Fabinho na batian ang mga balitang national kag balitang international. Direkta kita ka K-Fab sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Naghinay sa isais. .4 ang inflation rate sang pungsod sa tung Hunyo to subong nga tuig sunod sa Philippine Statistics Authority o kon PSA. Sunod sa ahensya nagnubo inigikan sa 6.8% sa tung Mayo apang mas mataas kon ikumpara sa 1.4% sa tung Hunyo sang tinalikdan nga tuig. Nahibaluan ini na ang ikaduha nga sunod nga bulan sang paghinay sa inflation kon sa diin nagapanguna nga rason amo ang pagnubo sang presyo sang gatong kasunod sang paggaganhagan nga tensyon sa Middle East. Bangod diri naghinay man ang pagsaka sang presyo sa sektor sang transportasyon nga nagkabalhag na sang 12.8% nga inflation rate sunod kay PSA Chief Claire Dennis Mapa. Sa pihak na bahin, yara sa gihapon sa 4.8% ang year-to-date inflation na mas mataas sa target sang gobyerno nga 2% o tob-tob 4%.
2: Balitang negosyo.
1: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
2: Balitang sports.
1: Belgium sulod na sa quarterfinals ng FIFA World Cup. May detalye sa balita sa K5, Darren Salomeo Henson.
2: K5 News FM Live Report.
3: Sulod na sa quarterfinals ang FIFA World Cup ang Belgium matapos ang 4-1 nga kadalagaan batok sa USA. Una nga napasulod sang Belgium ang goal ni Charles Di Ketelaar sa 9 nga minuto sang hampang. Si American striker Folarin Balogun lamang ang nakapasulod sang goal pinaagi sa free kick sa 31 minutes sang play. Ginpilit sang USA nga mapatas ang hampang apang nangin mapagko ng ginhimo nga depensa sang Belgium. Bangod sini, makatubang sang Belgium ang Spain sa quarterfinals sa adlaw sang sa Sophie Stadium. Nahibaluan ang pagkadula sang USA kadungan sang pagkadagdag sang kaupdanan nga co-host nga Canada kag Mexico sa World Cup sa round of 16. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty CD Immunity Booster. Ini si Kaki 5 Darren Salomeo Henson. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
2: Balita Sports.
0: Kakay Fabinho na batian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment.
0: Pelikula nga may tema ang extrajudicial killings gindagdagan sang R-16 rating sang MTRCB. May kangdan sa detalye si Kakay 5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
2: K5 News FM Live Report.
4: Gindagdagan sang Movie Television Review and Classification Board sang R-16 rating ang pelikula nga Silent Night sa idalom sang direksyon ni Lo Fajardo. Nahibaluan ang pelikula na gasentro sa isyu sang extrajudicial killings kag mayara sa mga eksena sang kapintas, paggamit sang ilegal nga droga, kag mabugat nga tema nga mahimo indi angay para sa mga minor de edad. Bangod siniging panumdom sang MTRCB nga ang pelikula nagakaangay lamang tan-awon sang may mga edad 16 anyos pasaka. Bida sa nasabit nga pelikula sa Daylotlot de Leon, Ina Fileo, Attorney Nico Antonio, Tanya Gomez, kag Joel Saracho. Sa piyak sini, ginganyat ni MTRCB Chair kag CEO Lala Soto ang publiko nga suportahan ang nasambit nga pelikula bilang isa ka opera sa mga Pilipino. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix na nakakape ka na nagka-detox ka pa. Para sa balitang entertainment, inisik a K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
0: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patang sang entertainment. Direkta kita ka K5 sa mga panuwagan kag pahibalo.
2: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.
0: Ginabahibalo kung sino man o kung ginapanawagan kung sino man ang mayara sa maluluyon nga tagipusoon nga magkabulig kay Ariel De Los Santos Jr. sa Barangay Sibangwan, Rojas City. Nga nagapangayo sa bulig pinansyal para sa iya amay nga si Ariel De Los Santos Sr. nga mayara sa balatian nga diabetes, high blood pressure, heart failure, kag chronic kidney disease stage 5. Sa subong yarang iya amay sa Rojas Memorial Provincial Hospital, kag nagakinahanglan sang padayon nga pagbulong, laboratory kag para sa fistula, nga may dako nga kinahanglanon nga kwarta. Sa may mga luyag, maghatag sa bulig mahimo lamang mag-contact kay Ariel De Los Santos, pinaagi sa numero nga 0930-74-20 o kung 28006. Sa liwat, 0930-74-28006.
1: Ginapaybalo kung sino man ang nagapanag-iyasang iPhone. Ini ang gin-turnover sang Okon gin-turnover sa K5 News FM Rojas ni Reste Pajares. Ini ang nabilin sa tricycle nga nagbiyahe nagikan sa railway padulong sa San Roque Street kag Arches Subdivision. Sa nagapanag-iyas ini mahimo mo nga maklaim diri sa broadcast center sang K5 News FM Rojas nga nahamtang sa 3rd floor FCD Building, McKinley Street, Rojas City, Loyo, sang Provincial Capitol. Magdala lamang sang pagkabutang nga magapamatuod nga ikaw ang nagapanag-iya.
0: Ginapahibaluman kung sinong nakakita ako nakapulot sang iPhone 16 Pro Max na gaduag ito mga nadula sa Tungunyo Vianti 6. Ginabulubanta nadula sa may bayan sang Arnaldo Boulevard o kung sa sulod sa isa ka mall sa among nga lugar tak na alas 8 tobtob alas 9 sang aga. Sa nakakita ako ng kapulot, mahimo lamang ibalik diri sa istasyon sang K5 News FM Rojas na hamtang sa McKinley Street, Rojas City. O kung makigangos sa tag-iya nga si Jolly Kayad sa numero nga 0970-965829 sa liwat 0970-965829 ang nagapahibalo o nagapanawagan ang tag-iya. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:50 na sa aga.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Good morning sa aton nga mga ka-K5 nga ragupod sa subong aga sa aton nga mga tag palamatidra sa may TATC sa may timbangan ng bayan, Sir Nestor Calzado, Sir Roya Bella, good morning. Ma'am Jana Velsiloso, ma'am, good morning. Sir Richie Pinalba, sir, good morning.
1: Good morning kay Toto Arms Vlog. Subong man kay Ronaldo ayan, good morning.
0: K5 inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagaan sang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Miyerkules sa petsa 8 kita sa bulan sang Hulyo tig 2026. Kag K5 sang alay na gilamang sa bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas. Sa ito niyo partner sa technical side, kaupod si ka K5 at Jove Cover. Sama niya news director, ka K5, Roldan B. Sana Villarreal.
1: Sama niya station manager, Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kagsamon mabot, kaghambol nga chief executive officer,
1: Doc Ramil Uy.
0: Ka K5 magkasunod na ang Foro de los Pueblos, kaupod si ka K5, Roldan B. Sana Villarreal. Kag kami ang inyong tagbalita.
1: Ka K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Kag ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
1: Kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: sugar.
1: Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang aking blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabuti ka.
3: Ma-checklist na ta?
4: Ma-checklist na ta, no? Mm.
5: Ang D3 Bio na hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara ka mo dagabulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne, no? Bangod sa iya sini nga antibacterial effect,
3: antifungal, antibacterial,
5: antiviral. So nami siya sa mga acne.
3: Pangkuan la overnight.
5: Buhuan mo lang gamay kag ikuan iduot mo lang sa sibo sini nga acne, champion
3: kunang
5: best.
3: Natural pa.
5: Natural pa. So ay ka problema, hindi ka
3: man. Aside sinang ibutang niya, inom gid siya.
5: Inom pagit. So do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya pwede gid ang D3 Bio. That's why D3 Bio na kuya, Sir Boy.
3: Siling ni Sir Kevin naman ni. Ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio, importante gid sa mga immunocompromised individuals.
5: Correct?
3: Nga, Sir Boy. Number one, ang mga immunocompromised individual, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na natong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number two nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kaya that MCT, special the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy. May forces na nga gauna before ang immune system matake. So, nakasiling ko nga, mas kung kinanglan nun sa bata, may edad, mas kinanglan nun pas mga tigulang ang D3 Bio. Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Masiling ang BCO, ay kulabot sa imo na immune system, mauna na ko diya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
4: Himos na lang.
3: At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
4: purpose.
3: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
5: engineering battalion.
3: Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila ya. Same sa atong lawas. Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
2: D3 Bio!
6: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio!
3: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio. Compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio. May BCO ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sa imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan.
7: May plima.
5: Naputos na tong bakterya to.
3: Ginputos na to. Pagwa na. Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio ka kay man. Ginakuan niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan nga mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
5: Sa baba pa lang. Ha?
3: Sa baba pa lang. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
5: Correct.
3: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 Bio, Sir Boy. The lauric acid of D3 Bio, nga kaya niya simintohon ang cancer cells.
5: Correct.
3: Kung may cancer cells sa imong lawas, nga wala pa magdamo, matamato na niya siminto, Sir Boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya?
5: Patay man siya.
3: It will promote apoptosis. Ang mga namian ko sa D3 Bio, kay kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, madirect makanto sa yung mga cancer cells, simintohon niya, ano pang awayon sa yung mga kwan? Wala stress ang
7: hindi na sa mga active ng cancer cell.
3: D3 Bio ka, Sir Boy.
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News D3 Bio with Physio.
0: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Pa'yo nang paninisis ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
10: Mabuti ka.
11: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
12: Mahigo ba na ang imo dugo?
13: DTX 500.
12: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
13: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500.
12: Masalika DTX 500.
13: DTX 500.
14: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
15: Imo nga blood sugar test.
14: Pinatong score gani?
15: 470.
14: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
15: Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
12: DTX 500.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
12: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap.
18: Pamakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
19: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
12: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
21: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
22: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
21: Di nakabaluman, usik?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuhas ka. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
21: Di pre, mustabo lang agabi pre.
22: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
12: Extend Food Supplement for Men.
23: Tikasin.
12: DTX 500.
24: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
12: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
7: Punggod kag rashes?
8: Mag DTX 500.
7: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
8: DTX 500.
7: Bakal na sa mga butika.
9: DTX 500.
10: Gina kanon. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
11: Sa kadlo ka pila ka maginom
12: sa DTX 500.
10: Sa primero ka tatlo sa subong kaduan na lang.
12: Subong kamusta?
10: Oy na halin sa nagtake kami sa DTX 500.
9: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: O galing siya.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit ang sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang acne.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: radio campione radio
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Oras sa K5 News FM, 12 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
6: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: Maingaga, Luzon, Visayas, kag Mindanao, Siyudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 8 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Miyerkules nga adlaw, mga ka-K5, nagapalig ng Foro de los Pueblos sa Gyapon, kaupod sa inyo anchorman Roldan Bisana Villarreal. Subunga aga diri sa aton nga pagpangalagad, pagatutukan ta dalagkuan ng mga balita, mga issues kag impormasyon nga aton natagan ligwa diri sa aton nga pagpangalagad, mga balita nga aton gimpreparar sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati nga aton natagan ligwa subunga aga diri sa aton nga pagpangalagad. Kill threat video sentro sa ikaduang adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte Carpio. Samtang 16 kaboto kinanglan agud gamay impeach si VP Duterte suro kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero. Photocopy sang dokumento ginabaton ng ebidensya sa korte suro sa Korte Suprema. Ini matapos gakapon nag-object ang defense team sang Vice Presidente sa impeachment trial sa mga photocopy sa mga dokumento nga gimpresentar ang abogado sang Vice Presidente. Way guro kabasa sang latest nga mga revision sa rules of court kag latest jurisprudence sang Korte Suprema nga nagasiling ngang photocopy sa mga dokumento sarang mabaton sang korte bilang ebidensya, mga ka-K5. Ting iban man nga nang pinabuang lang balaga pinabugado-abugado man sa social media nagasiling, hay magpasa kami sa mong documents, photocopy man tani eh. Or nga man wala ginabato ng photocopy. Ting sabat da, sa korte yang ginistoryanta, hindi akong din kamo nagapasa. Ay kisa dumalumos ka na lang sa tuman kadamo sang mango sa social media, mga ka-K5. Samtang suspect sa gas and run na tumod na, pamilya sang ginatumod ga driver ginbayaran ang atraso sini sa mga ginpalagyuan ng mga gasolinahan. Kampanya kontra African swine fever ginpasangkad pagbantay sa mga dulunan pasulod sa probinsya ginhugot mga ka-K5. Ang pamangkot may mga nasakote gidman, may mga na flag down gidman ng mga ginapasulod ng mga baboy kagiban para ng mga ginadulian ng mga produkto pasulod sa probinsya sang Capiz sa munang pamangkot da. Iti ligad to kagita sa mga checkpoint sila. Ti checkpoint malang. Why man sa may nag-check mga ka-K5? Samtang water district sa Mambusao ginareklamo sa ginaligar palpak nga serbisyo mga ka-K5. Amuning kampyo niya nga service provider gabayad kay insakto ang tubod sang gripo nyo rotational. Ang pamangkot daw ay gidi matatapana da sa banwa sa Mambusao na namian kamuda nga pumuluyo da mga konsesyoner nagaugtas kung saan nula matubod ang ilang siriga gripo from bayad kompleto. Istoryanta na mga ka-K5. 16 minutos sa nakaligad sa tak na alas 7 sa aga. Kung may mga minsay ka mo ngaligay palabot dari sa Foro de los Pueblos ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasahan ta ang inyo sini nga mga mensahe. diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5, no? Why kitat update, no, sa aton sining page mga ka-K5 sang dalagan sang panahon. Sa aton si makauturan yung mga tagpalamati, pero ang latest update i-check ta na karon sa PAGASA kay man nakasulod na iya sa Philippine Area of Responsibility ining Super Typhoon Bavi mga ka-K5, no? Sa aton si makauturan yung mga tagpalamati or si Super Typhoon Inday nga may international name nga Bavi, nakasulod ini sa par kaina sa mag-aga mga ka-K5. No, ibalon tabing latest update si Nidri sa aton nga pagpangalagad na ka-standby aton koneksyon sa PAGASA, ginalagat-lagat ang mga ka-K5. Ara na naka-standby aton koneksyon sa PAGASA. Laan taon taning latest information si Nino. Naka-standby na si PAGASA Weather Specialist ka-K5 Chinel Dominguez. C5 News FM.

0: Nag-inapa na si Chinel Dominguez. Ano isa ton sa mga kotorang yung mga taga Palamati, no, sa
1: at ng 4 a.m. location po niya ay 1,405 kilometers east ng Northern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 185 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 230 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Inaasahan po natin itong si Bagyong Inday ay wala pa rin naman pong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang inaasahan po natin magpapaulan dito sa ilang bahagi ng bansa natin ay ang southwest monsoon or habagat na currently nakakaapekto na dito sa May Mindanao. Para sa ating forecast dito sa southwest monsoon, inaasahan natin ngayong araw magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa May Zamboanga Peninsula, Barm, ilang bahagi po or western section po ng Visayas. Inaasahan din natin sa mga susunod na araw habang kumikilos, paakyat po itong bagyong si Inday, ay makakaranas din po tayo ng malakas na bugso ng southwest monsoon at magdadala rin po ito ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung mga pag-ulan po natin nararanasan dito sa Metro Manila at yung mga karatig lugar po natin ay hindi po ito dulot po ng epekto na itong bagyo. May kita po natin dito sa ating satellite image, masyado pong malayo itong bagyo dito sa May Metro Manila. Hindi rin po ito southwest monsoon, ito po ay mga localized thunderstorm lamang or yung mga panandaliang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Para sa ating tropical cyclone wind signal number 1, nadagdagan na po yung areas natin. Signal number 1 tayo dito sa May Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, northern at central portion ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern portion ng Aurora, at northern at central portion ng Catanduanes. Ito pong tropical cyclone wind signal number 1 ay may lead time po tayo dito ng 36 hours. So sa ngayon, posible po nakakaranas pa po yung mga lugar na ito ng maaliwalas na panahon. Kaya po tayo nagtaas ng signal number 1 para makapaghanda po ang ating mga kababayan, lalo na sa dalapong hangin nitong bagyong si Inday. Inaasahan natin pinakamataas nating itataas na tropical cyclone wind signal sa pagdaan nitong bagyong si Inday ay signal number 2 or 3. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Inday, pumasok na nga po siya kaninang 3 a.m. dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi na rin naman natin nakikita magtatagal ito bilang isang ganap na super typhoon category at posibleng mag-downgrade na rin siya by Thursday into a typhoon category. Pero typhoon category pa rin naman po ito. Malakas pa rin po ito. Once na nandito po itong bagyo po natin by Thursday po, July 10, inaasahan po natin hihila po ito ng southwest monsoon. Magkakaroon tayo ng enhancement ng habagat kung saan makakaranas ang malaking bahagi ng ating bansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So yun po, pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mag-ingat po at maghanda po tayo hinggil sa paulan na dala po nitong habagat. At maghanda na rin naman po tayo dito sa Northern Luzon po para dito naman sa posibleng ulan na dala din nitong bagyong si Inday. Para naman sa ating forecast na paulan ngayong araw dulot ng southwest monsoon, inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa May Sultan Kudarat at Sarangani. Habang paakyat po ng track itong bagyong si Inday, ay umaakyat din po yung mga areas na makakaranas ng 50 to 100 millimeters of rain. Bukas po inaasahan natin dito ito sa May Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental at Palawan. Para naman sa Friday, July 10, dulot ng southwest monsoon, mataas ang tsansa na malalakas na pag-ulan dito sa May Occidental, Mindoro at Antique. Orange po ito. At dito naman po, yellow naman po or 50 to 100 millimeters of rain sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Metro Manila, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur at Palawan. Dito naman sa Batanes ay dulot po ito ng bagyong si Inday. So yung mga kababayan po natin dito sa mga areas na ito, lalo na po dahil sa enhancement po ng southwest monsoon, pinapaalalahanan po natin na mag-ingat at maghanda at ugaliin po natin tumutok sa mga updates na nilalabas ng PAGASA at makinig po tayo sa ating local government units, lalo na po kung may paglikas po tayong kailangan gawin. Para naman sa hangin na inaasahan po natin dahil sa enhanced na southwest monsoon at yung paligid na itong bagyong si Inday, itong areas na to hindi po to under ng any tropical cyclone wind signal, pero inaasahan po natin yung malalakas na bugso ng hangin. Ngayong araw, posible yung mga bugso ng hangin dito sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, malaking bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Bukas naman hanggang Friday, malaking bahagi na ng ating bansa ang makakaranas ng malalakas na bugso ng hangin. Dulot pa rin naman ito ng southwest monsoon or ng paligid nitong bagyong si Inday. Wala pa naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seabirds ng ating bansa, pero pinapaalalahanan na po natin mga kababayan po natin dahil posible mamaya po magtataas na po tayo ng gale warning. Malubhang delikado po ang paglayag lalo na po dito sa eastern seabirds ng Visayas at Southern Luzon, pati na rin dito sa may Luzon area po, Northern Luzon area, kung saan posibleng dumaan din po itong bagyo po natin. So yung mga kababayan po natin, mangingisda at may mga sasakyan maliit pang dagat, sa ngayon, kung kakayanin po, pagpaliban pa muna ang pagpalaot. At yan po muna ang update natin dito sa bagyong si Inday. Next update po natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
0: Maraming salamat, Chanel Dominguez, sa gindulong weather update diri sa aton nga pagpangalagad. 25 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa agang pinakalatest ka update sa dalagan sa panahon. Ginadulong sa inyo sa paborito nga kape sang banwa. Ang kape nga manamit ng sabor kagaroma, ma-detoxify ka pa. Ang kape nga magapagwa sang higko kag toxin sa lawas mo, mga ka-K5, DTX, Coffee Mix. Ang kape nga magabulig sa imo nga makafocus ka kag mangin alerto para hindi ka loading perme kag hindi perme nga do nagadohanger ka lang da nga nagahalay. No, amo ning magabulig sa imo sa pagpatanlas imo memorya, ilabi na sa mga ka-K5 naton nga mga graveyard ang duty, mga ka-K5 naton nga nagapulaw or early pa nagabugtaw, katuwang ginaton sa aton pagbakas adlaw-adlaw nga tanan, mga ka-K5, ang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix may amarguso ini, himo sa amarguso di sugar cane extract powder kag may chia seeds pa, tested and proven nga makabulig sa pagdetoxify sa aton siligalawas, gabulig man na regulate sa aton blood sugar levels, nagabulig likaw sa iban pa nga delikado kag peligroso nga mga balatian, mga ka-K5. Tandaan ba sa healthy kag manamit nga kape, DTX Coffee Mix. Yaraman ang DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee. Mabakal sa mga butika malapit dira sa inyong lugar, available online, mabakal man ini mga ka-K5 kag syempre sa sentro sang balaligyaan, sa Klinika de Alternativo Medicine and Well Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Basta healthy kag manamit nga kape, DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Kahapon, sentro sa atensyon sa publiko, madamo pagid man gali ang hindi aware, mga ka-K5. No, kay kahapon, sa ikaduwang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, may gimpresentar na nga witness, mga ka-K5. Ang witness diri, isa ka-ahente sa National Bureau of Investigation nga nag-imbestigar, nag-check sa authenticity sang video, mga ka-K5, kung sa diin sa video, ginaligar nagpamahog si Vice President Sara Duterte Carpio sa kabuhi ni President Bongbong Marcos, Lisa Araneta Marcos, kag former Speaker Martin Romualdez, mga ka-K5. Kumbaga nag-focus ang day 2 sa impeachment trial sa kill threat dito ini nagsentro, mga ka-K5. Tipila diri ka mga motion sang defense, multiple motions sang defense ang gindinay sang Senate Court, mga ka-K5. Kadungan sang pagpresentar sang House Prosecution Panel sang video sang Vice Presidente nga nagapahog, nga nagasiling ati may gin istorya na ini nga pananglitan siya ang mapatay, patsyon man si Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos kag Martin Romualdez, mga ka-K5. Amo ni ang sentro sang video nga ni masobra 2 ka oras ka video Nagdebate may mga motions sang uli na kasugtan ipresentar lang sang prosecution ang highlight. Base iya sa ebidensya nga magapabor man iya sa ila sining articles of impeachment mga ka K5. Pero before sang trial kahapon nagabot sa Senado ang Vice Presidente kaupod ang iya mga abogado. Nakagsugilanon ini. Pero wala ini magsulod sa impeachment court mga ka K5. Sa isa ka interview kaupod ang mga reporters may malipot lang ginambal ang Vice Presidente mga ka K5. Suno siya as advice si abogado, hindi siya magbaton sa mga pamangkot, hindi siya magsabat sa mga pamangkot. Ginsiling gid lamang ang linya nga and I quote, "In this bloodbath and blood gioning, I will be bloodied but unbowed." End of quote. No. Amo ni mga ka K5 ang malipot lang. Isa lang ka sentence nga statement sang Vice Presidente, pero nga statement hindi niya original, hindi niya wala niya mang ginambal nga gin-quote niya lang ni mga ka K5 sa 1975 Victorian poem nga Invictus by William Ernest Henley. Iningalin niya mga ka K5. Amo ni ang diri ini ginakuha iningalin niya sa Vice Presidente, although wala niya ginhambal kung diin niya naging kuha nga tinaga ang original siniya sa poem nga Invictus by William Ernest Henley mga ka K5. It's a 1975 Victorian poem ng Invictus. Tisunod naman diri kay prosecution spokesperson Representative Renee Ko nga naintsindihan niya ang desisyon sa Vice Presidente nga makigsapol sa isining council. Kag ginapayag nga magahulat sila kung bala magsapol ang Vice Presidente sa impeachment trial o kung hindi. Kiti whether magatubang sa kung hindi, magadalagan ng trial mga ka K5 considering it's either her will personally attend or through her counsel mga ka K5. Nagsentro ang ikaduhang impeachment trial kahapon sa Article 4. Grave threats mga ka K5. Nga ginaligar si Duterte nag-hire sang assassin sa pagpatay kay Marcos, kay Lisa Araneta Marcos kag sa anay speaker. Sa malawig diskusyon kag tuman kadamo nga mga objections ni Attorney Narvasa mga ka K5. Ginalaw ni Presiding Officer Senator Francis Escudero ang pagplay sang 2-minute and 18-second clip sa November 2024 nga online briefing. Kung sa diin, dirigin

So kaapon dito ginlatag ni NBI Senior Cyber Investigation Agent John Mark Kalilong nga tikwan ginauthenticate niyang video. Kagin save niya ini through sa iya laptop, sa iya sining flash drive, kagi nagtestify nang gimpakita nga clip sang video is the exact portion mga ka-K5 nga nagambal sang kasubo nga mga tinaga ang vice presidente mga ka-K5. Ti ang counsel for the prosecution si Attorney Amando Ligutan ginsiling sininga ang statement sang vice presidente nag-establishar nga may plano ini nga ipapatay ang tatlo ka mga opisyal. Sabat ininiligutan sa pamangkot ni Senator Judge Risa Ontiveros kung paano ang ina nga mga statements nga nagapamahog ang makabig nga impeachable given nga wala man mapamatudaan nga may gingkuha nga assassin mga ka-K5 ang vice presidente. May gingkontrata ini nga manugpatay mga ka-K5. Pero ang balniligutan, ti may ara nag-establish ini nga may plano siya nga ipapatay ang tatlo mga ka-K5. Sa part naman ni House Prosecutor Representative Lawrence Defensor, Iloilo Representative, siya niyang nagbukas ang case ang prosecution. Gintawag sining ang threats especially nga pinasahi kiti halin ini mismo sa ikadua nga pinakamataas nga opisyal sang gobyerno mga ka-K5. Bangod hindi siya ordinaryo nga citizen. Tipila ka mga motion sang defense ang gindinay sang Senate Court, Impeachment Court. Lakip na ang motion sang defense nga ti i-exclude si Agent Kalilong bilang witness on the ground nga wala inimalista sa original complaint nor sa na-transmit nga articles of impeachment mga ka-K5. Tiambal sang korte, mga ka-K5, pwede. Gin-kwan man ha, gin-deny man sang court ang motion sang defense nga strike ang opening statement from the record ni Representative Defensor. No? Si Prosecution Counsel Lorna Kapunan separately, nag-file man sang manifestation sa imbukada pa lang to, nga reserving the right, nga ipatawag si Duterte herself bilang hostile witness kung i-present ang Article 4 mga ka-K5 nga isa sa pinaka-key witness, albeit hostile, mismo ang vice presidente mga ka-K5. Outside sa trial naman, kahapon may grupo man sang siyam ka mga abogado, aliado sang vice presidente, nag-file sang very urgent manifestation with motion sa Korte Suprema nga nagaduso nga ti i-void ang otoridad ni Escudero nga mag-preside bilang presiding officer sang impeachment court kag mag-issue sang temporary restraining order or status quo anti-order batok sa proceedings mga ka-K5. Kay suno sa argumento sang siyam ka mga abogado nga nagdangop sa Korte Suprema, Senate President din lamang ang dapat mag-preside over sa impeachment trials. Kag ang rule nga nag-amend sa pag-authorize kay Escudero nga ginudoptar ang makabig invalid quorum mga ka-K5. No? So lang taon tani kung ano mang inruling sinisang Korte Suprema, mapasilabot bala diri ang Korte Suprema kay ti isa ini ka pinasahi nga proceedings mga ka-K5. Sa ang ambalantayan subong third day mga ka-K5 karon sapon magapadayon sa pag ipadayon ang pagpresentar kay Kalilong kay NBI Senior Investigation Agent John Mark Kalilong. Pero mga kuna ni cross-examination na ni mga ka-K5. Cross-examination ang masunod gabatabo. So balantayan ini karon sa hapon. Ano ang mga pamangkot? But of course, ang pamangkot sini, mga ka-K5, dasandigid lamang sa offers ang testimony ni Agent Kalilong. Abantayan tani karon sa hapon kung ano

0: Ano naman ang mga manginhabuyanay sa mga hangkilan ng mga abogado sa magtimbang ng kampo, mga ka-K5? Kay bisan kahapon ng mga poses ni Attorney Ligutan na wala mauyunan sang defense. Pero ti magpamati ka kahapon kay Attorney Ligutan, dukuan mo doga pamati ka sa radyo. Doga pamati ka announcer sa radyo, mga ka-K5, gati bilog-bilog. Pero sa uli, nagdamo iya poses nga wala naman nauyunan sang defense. Sa ulihi, pagtindog man ni Attorney Sheila Season kay makadto sa CR, ti wala man mauyunan ni Attorney Ligutan. Sumasadya kahapon, mga ka-K5. Labaw sa tanan, manami maglantaw sa impeachment trial, hindi bangod nga dapat may manabat, kag dapat may pasabton, kundi somehow nagadudugangan, balang ihibalo mo. Amo na, mga ka-K5, kung wala kaya, hindi kaya loyalista sa bisan sino nga grupo, kag politiko na namian ka magtanaw, in the sense nga while nagalantaw ka, mas damo ka natutunan sa argumento sa prosecution, argumento sa defense, ruling sang impeachment court, mga ka-K5. Kagkita ta kung ano ka-preparado ang presiding officer si Senator Cheese Escudero, considering Escudero is also a lawyer. Kapunto may gin-raise man nga motion ang defense, ti may gin-sabat si Escudero with jurisprudence, mga ka-K5. Na-istoryan man ang about sa photocopy. Diri ko nagakuan mo, kisa balang tao, having a little knowledge is very dangerous. Nang way kablasang namangan, pero sa akin mo kapangyaw-yaw, pinang-away kag binida-bida sa social media, masadya ni kapon ni istorya na about photocopy. Balikan ta na, diri sa ton siniga pagpangalagad, mga ka-K5, pagkatapos sa mga panundo. K5 News
1: FM. News FM. E3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kapangluya. Babaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epic.
8: Timo.
7: DTX 500.
8: DTX 500.
9: June 7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko.
10: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
12: Panahon na naman ang ubo.
8: Si punch at trangkaso.
12: Pero huwag mag-alala
8: dahil andito na ang Mighty.
12: Panlaban mo,
8: Mighty C!
12: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw!
8: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya.
12: Mighty C!
8: The Mighty Power of C!
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
13: DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na, mga besh.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mix, mga pinata,
13: DTX Coffee Mix, mga butika, DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kagintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin, salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix, mga butika.
11: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini, sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
15: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
18: Extend
17: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana.
18: Extend
17: Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: DTX 500.
21: Ako si Lichel Manuel, ang barangay sa Buhayon, Kapi. Manatian ako nga sit sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyo gid niya. Nadula ko ang bukol. Maayo gid ang DTX 500.
13: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
22: Healthy nga uto.
23: Hi, Tennis Juanes.
22: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Tennis Juanes.
22: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
23: Hi, Tennis Juanes.
22: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, nag-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
24: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow, may puso!
27: Foro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, Palasan. Foro de los Pueblos,
28: Foro de los Pueblos.
0: 16 minutos ang nabilin ang test kita magdangat sa tat ng alas 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, gulagi palabot diri sa itong sinigap pagpangalagad, ipadala ina diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ang inyong sininga mga minsahe, mga ka-K5.
27: Foro de los Pueblos.
0: Kadamo kapon sa nagapamangkot, no? Kiti may mga photocopy lang. Naging presentar mga ka-K5 as documentary evidence sa impeachment trial kapon dito sa trial, no? Ti ang pamangkot, san o pa nangin original ang photocopy mga ka-K5? Damo ga pamangkot kag damo pilosopo nga ti kung pwede malanggali photocopy ang ila kuno isa ka liboy pa photocopy na lang nila, ipa Xerox na lang nila. Kung pwede malanggali kuno photocopy ang ila mga documents nga ginapangita nga original, photocopy na lang ila ipakita mga ka-K5. Amo ina ang sayop ng argumento, wala sa bara. Ang ginatomo dire part ini iya sang makabig naton mga ginapresentar, ginapakita nga dokumento sa korte. Ti magpasa ka sang school records korte na hao. Magpa-photocopy kada sang kwarta kagamiton mo sa no, legal nga kwarta korte na hao. Pwede ka pada mapriso. Kung ang kwarta iya, imo nga i-duplicate nga piki.
27: No?
0: So, hindi iya ini-applicable sa iban nga mga transaksyon. So, yung inistoryahan tadi, pag-presentar sang ebidensya sa korte. Kag ang Senate is currently right now sitting as an impeachment court. Hindi kita sini familiar tanan kay hindi man adlaw-adlaw gatubang kita impeachment trial, hindi adlaw-adlaw ara kita sa korte kag nagalantaw sa proceeding sa korte. Actually, mabalaan talaga katabo sa korte kung ikaw mismo ga-attend hearing. Ikaw mismo ang respondent, ikaw mismo ang plaintiff or akusado, makita mong gakatabo. Mga K-5, kag ang nakikita naton sa telebisyon sa mga teleserye nga dalagan sang hearing sa korte is different. Malayo katama sa realidad, mga K-5. Now, ang impeachment trial, bukas inis publiko. Kag dira lang makalantaw ang general public kung ano ba lang nagkatabo. Kag siguro, foreign pa sa kadamuan, mga K-5, kung saan o pa ang photocopy, ginakabig na nga duplicate or kapareho ang gahom ang epekto sang sa original nga kopya. No. Madamo abi nagapati nga kung photocopying ipakita sa korte, automatic inadmissible na ini. But siling hindi mabaton ng ebidensya, mga K-5. No? Ang photocopy, no, ang sabat dira, ang photocopy admissible ini bilang ebidensya. No? Kapareho sang original nga kopya. Sa idalam sang Rule 130, Sections 3 kag 4, sang 2019 Revised Rules on Evidence, ang photocopy ang isa ka duplicate kag ang duplicate ang admissible to the same extent as the original. O mahimo but silingon mahimo batunon sang korte sa pareho nga gahom sang original, mga K-5. Magluwas lang, no? May mga kwan lang na may mga magluwas lang, mga K-5, sa pila diri ka mga exemptions. Una, a genuine question is raised as to the authenticity of the original. But silingon, mayara sang pagduda kung tunay ang original, mga K-5. So when in doubt, kumbala genuine ang original, ti exemption ini. Pangadua, under the circumstances, it is unjust or inequitable to admit the duplicate in lieu of the original. Umahimo hindi makatarungan na photocopy lamang ang batunon sa baylo sang original, mga K-5. Ini mismo ang nakasaad sa 2019 Revised Rules on Evidence, mga K-5. Kag kita sa adlaw-adlaw ay kita gabasa sang Revised Rules on Evidence. Amo na ganing may mga abogado, may aral sila sa Mandatory Continuing Legal Education, MCLE, para ma-update sila sa mga latest jurisprudence, mga latest ng mga pagbag-o sa mga procedures, mga K-5. Gatuon na sila. Continuous ang ila sining pagtuon. While sa aton ng ordinaryo nga tao, way kita na yung kabalo, mga K-5. Amo na ganing may abogado, kita kayang abogado, tamong ginakuha ila serbisyo, kung kinanglanon, mga K-5. Magluwas na sa 2019 Revised Rules on Evidence, ginpabakod pa ini sang Korte Suprema sa kaso nga People versus Lastimosa, latest ini People versus Lastimosa 2025 ini nga a jurisprudence sang Korte Suprema. I quote, "A photocopy being a duplicate is admissible to the same extent as the original absent any genuine question as to the authenticity of the original or a showing that it is unjust or inequitable to admit the duplicate in lieu of the original, mga K-5. Sa malipot na pulong, ang duplicate, ang photocopy, ang mahimo batonon bilang ebidensya kapareho sang original. Kun wala ang duha ka mga exceptions nga ginambal sang layi, mga K-5, gana mention naton. Pero ang pamangkot nga man ini nangin issue sa impeachment, mga K-5. May mga dokumento kapon nga ginpakita ang prosecution. Nga ginquestion sang depensa, mga K-5, bangod photocopy o kung screenshot lang. Tisa aton nga layi sa Revised Rules of Procedure, sa Rules on Electronic Evidence, sa latest jurisprudence ng Korte Suprema, sa People versus Lastimosa, mga K-5. Ang photocopy ginakabig ini nga duplicate. Kag ang duplicate ang mahimo batunon sa kapareho nga original sandig sa Rule 130 sang 2019 Revised Rules and Evidence kag sa desisyon sang korte sa People versus Lastimosa, mga K-5. Gani antes kita magambal nga bawal ina photocopy lang ina, hibaloon aton anay kung ano ba lang ginhambal sang layi. Parang inyo mga pamilya, mga paryente nyo, mga abyan nyo nga makakita sang inyo post sa social media, hindi man mahuya. Nga kilalahay ka mo, parintianay ka mo, miguhay ka mo, kaysagi mo da ka-argyo, ngang gina-argyo mo, abogado, ang gina-argyo mo, ang desisyon mismo sang Korte Suprema, mga ka-K5. No? Amo nang klaro, dira. May arap paganik sang example. For example, nag-offer ang prosecutor sang photocopy sang birth certificate. Nagtindog ang defense counsel kag nagsilinga, "Objection, Your Honor! Photocopy lang ina!" No? Kung dira lang kutob ang objection, mga ka-K5, gaginambal niya lang at i-photocopy lang na, hindi inabastante sa dalom sang present rules on, revised rules on evidence, mga ka-K5. Kinanglan niyang ipakita nga may genuine question angot sa authenticity sang original. O kung may rason kung nga man, mangin unjust o kung inequitable ang pagbaton sang photocopy, mga ka-K5. Kung wala, sang amuna, ang photocopy is admissible to the same extent as the original. Kag ini, klaro naton, sa korte ang ginistoryahan ta. Kag ang Senate is now sitting as an impeachment court, mga ka-K5. Hindi ini-applicable kung may transaksyon kamudaya sa diin ngayon siya sa gobyerno. Hindi kita mangin pilosopo kag hindi kita sagibai sa social media ng ginabais mo na iya, desisyon niya sa Korte Suprema, kag revised rules on evidence, mga ka-K5. And I believe, doon tsindihan man na sang defense team, sang defense panel, ilabi na ni Attorney Narvasa, mga ka-K5. Kag it doesn't mean nga nagabaha ang imo objection, mayad ka na, no? Mga ka-K5. Kay dira mo na malantaw kung paano gina-overrule, kung paano gina-sabat ini sa magtimbang nga bahin. Pero mas manami pagid, kung while nagapamati kita, gina-absorb ta bala ang mga bago nga mga bagay nga matun-an ta, kaysa mahubasi ma-apply tani sa aton pangadlaw-adlaw, mga ka-K5. Balikan tani diri sa aton sinigapag pangalagad diri sa Foro de los Pueblos program, mga ka-K5. Actually, ako yung maglantaw abis sa impeachment trial, namian ko magtanaw. Why ko yan na namian nga ti si ERAP, gin may impeachment trial kay ERAP, kay Corona, sino pa to nga mga impeachable officials, kundi ang idea ba lang makuha mo, mga ka-K5, kanami tanawon, especially kung bukas yung imuutok, kag hindi yasirado, komo may ginadepensahan ka o kon may ginapinan ka, mga ka-K5, nga politiko o kon grupo. Pagbalikta duga nga mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: 27 lot, 57 akong edad. High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka.
3: Tumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka magino.
2: 3 times a day gid na akong ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: TTX 500.
4: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagid sang may tisi or purse nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta siya na diskusyon si Dr. Ramil Uy.
5: Sobran na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali sige lecture no sa mga katawhan. Kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir JP. Una ko na nanahambal about sa mga Pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar, the flavonoids. Mm-hmm. No? The more nga na-challenge ko itong itatabla sa ano, sang high-grade nga food supplement kung sino ang pinakataas, pinakadamong antioxidant. Ang una kong research, nami ko nung cocutin, ACA and selenium. Amo na mga antioxidant na mo ni Duksa mo.
4: Oo, sa una mo na.
5: Mag-resita mi. Hantag lang mi. ECEs, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. Tob-tob na diskubrihan na mong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na diskubrihan na mo ang pycnogenol. Pero sang na diskubrihan sa GP, sang duha ka scientist nga nakadiskubre sa panit sang tubo, nga amo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
4: Grabe, no?
5: Suling ko wala na sang iban. DTX 500.
4: Amo na ginahulat mo na.
6: The ultimate antioxidant.
5: Dito ko na kasi Counseling Sir JP at last nag-abot gid man ang super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na
6: TGX 500.
7: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: So, wow.
7: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
6: TGX 500.
4: Ang DSE or the sugared sugarcane extract ang prime ingredients ang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale, Doc?
5: Correct, Sir JP. Imagine na ang taong palakaon, more than 2,500 calories a day, she or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units ang ano.
4: Meaning the more kagalingakaon,
5: the more nagakaon ka, the more nga gabisyo ka, the more nga exposed ka sa ano sa mga cellphone, mga radiation, the more you need antioxidants para hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
4: So ang
5: pinuli kong sponsor JP, ang makita sa mga utanon kag prutas, especially hilaw. Hilaw nga takway, hilaw nga lumbati, hilaw nga gabi, hindi. Pila sa mga biological activities ang pinuli kong sponsor mo ang anti-carcinogenic.
4: Wow.
5: Ara na,
9: no? Cancer.
5: Anti-mutagenic.
4: Hindi mag-mutate ang cell.
5: Anti-inflammatory. Hindi dali matigulan ang selula. Ara na tanan sa kwan. Ang pinuli kong pounds, taas-taas na katama sa DTX 500.
4: Grabe, no?
5: Especially kung parisan pag siya may TC. Kag ini tanan related sa antioxidant activity sang pinols kag flavonol.
4: Flavonol.
5: DTX 500, Sir JP, i-combine mo ang may TC or pure C. Pero Sir JP, sobra pa ang anti-carcinogenic properties na. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang MITC?
9: Kung ka matsyag na.
5: Di, may cancer na. Dapat before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mubi, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang MITC. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang MITC, tanan, mabuligan. Because DTX 500, puno sang antioxidant. Wala sang makalap pao nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties ining DTX 500 kag MITC. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulan. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man mo na importante.
6: DTX 500.
10: Tapos itumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong inaw na akong panlantaw.
4: So good lang nag-inom ka
10: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
10: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
10: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
10: Wala na.
6: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
12: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
16: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
29: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
6: DTX 500, MITC, ang alkaline.
9: kind nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
13: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
13: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
11: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
13: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
11: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
17: Mighty C, epektibo, garantisado.
20: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
20: So na,
21: problema, gid ako sa akong body odor.
20: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
21: Pero subong,
20: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
21: Kag naghamis ka, nagbuti, gid ako nga panit.
20: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
23: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
24: DTX Coffee Mix.